0: Bodygon Malinta DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon kag ginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C, isa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya
17: with EQ Diapers
16: e-raffle promo.
17: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
17: My long lasting relief.
16: Tugtog 8 ka oras.
17: Para sa nagkapanalakit nga baka.
16: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
18: This is a mental to call last account for. It's a generic salon pass. Symptoms persist until the doctor.
16: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod.
19: Halin sa pinakamataas nga bukid.
20: Nak! Kitkamusta ngay?
19: o sa pinakamalayo man nga isla,
20: Nay, gagraduate na ako!
19: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
22: Papauli na ako ka!
19: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
24: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
25: Pag-ibig fund, solid kabon.
26: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
27: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc. For only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 101.5
1: K5 News. Foro de los Pueblos. Araw sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 8:10 naman sa aga. Okay, pabalik kita mga ka-K5 sa inyo naman dyan para itong turan. Well, kayo na. I-presenter na ito kay K5 Eric. Kining partibla sa Rocco.
2: Yes.
1: Actually, din sinihan taman eh. No? Mm-hmm. Kaya man mabaso lang ito sa mga personnel. Kaya kulang man sila gamit kay K5 Eric. How can they perform well? Because kulang man sila sa kagamitan. Guru panahon na para i-revisit sa aton PNP.
2: I think that's it.
1: Revisit what are the priorities nga dapat naton kung nag-prioritize kita sa pag-modernize sa mga armas. Basi kinanglan man naton i-modernize ang aton gamit para makasabat kita sa kinanglanon sa mga panahon.
2: Correct.
1: Because for example, piliton ginaton nga rin ka di sa Bacolod maluto kami uling pero sa apartment kag-star.
2: Ano?
1: Sa apartment kag-sakundo. Pero ang ikaw yan, mauling ka. Subot si ganun sina, hindi ka na pag-i-allow sa tagiya. Kaya nga, while it is true ang uling, pwede ka luto sa tinigang, pero hindi na niya pwede sa mga kondominium. And, so, dapat may inverter ka, may induction ka
2: induction
1: na.
2: Ka na eh.
1: Or hindi gani, naka-gas, naka-LPG ka, okay. Electric stove, etc.
2: Unusual induction ka na eh.
1: Di ba?
2: Gamit mo eh. Oo. Huwag ka na ganiga prito, so, kay air fryer na lang.
1: Ang butang balon na to naman eh. Kung nakatunda mga computer sa Luzon gani, mag-loading kung mag-open kita. Tapos, ang aton nga resolve ka problema, it's all about hacking, about sa mga prank calls. How are we going to address that? Because ang aton equipment is panahon pa ni Barok.
2: And base magambal lang Rocco nga daw gina-single out ikaw mo. No, hindi ha, it's not that. The point is that we're trying to do a constructive criticism in order nga makorek.
1: Inangbot si ganun na to na muni. Nga ang Rocco, paano sila makaka-function maayo kay kulang sila gamit. That's why gap challenge kita sa PNP as a whole to revisit their program sa regional anti-cybercrime unit.
2: The fact nga ari kita sa 2026 subong going to 2027 basi may include sa next budget.
1: But si ganun sila kakipaybari. We have to modernize the equipment that we have sa Rocco na makasabat sa challenges of time. Like for example, prank calls,
2: yes.
1: Scammers,
2: yes.
1: Hackers.
2: Yes.
1: Kaya muni mo, tanawabla subong, they make fun of doing prank calls, kagpagpamahog through the social media, and helpless kita tanan because we don't have the capacity to trace kung sino ni even our Rocco. Hindi nila mabrang ila trabaho.
2: And klaro na subong si Real dyan, ha, sa atong tagpalamati, klaro na ha, wala lang ginaguba or ginasaskuhan sang mga prank ng mga tao ang pagpamahog, kundi they are now changing the way we live and we study. Ginaliwat na nila yung aton pagpangabuhi, ang pagtuon sang kabataan, ang aton yung mindset sa aton iskwilahan.
1: They feel safe because though may immunity sila, ngayon hindi sila madakpan.
2: Because they know, nothing can do.
1: Singaway man may gobyerno sa aton.
2: Ari pagid, not only Rocco, Sir Eljan, let's go to NBI. Kadto ka sa NBI, pagkuha na sang NBI sang imo reklamo about digital, i-forward ka sa Manila, kay kulang man sila gamit. And so, correct, dapat butangan na gamit nila.
1: Tubot si ganun, sini, it's not only Rocco, but even our National Bureau of Investigation,
2: i-upgrade
1: the elite investigative body of the Philippines because they're under sa Department of Justice or DOJ.
2: Yes.
1: Gakinanglan man, ang ato niya is ang practical kag ang realidad. Gakinanglan ato niya upgrade ang aton mga gamit para doon hindi mga makaluluoy ang aton mga opisyal. Nga may magkantuda, mga ayosang tabang, hindi nila matabangan because they don't have any capability to do so.
2: Correct. Correct na.
1: Gustuhon man nila, normal na yakaroon kay ara na yakagipay Eric sa ginatawag na ton nga modern technology ang ginagamit.
2: Tiyang imo kontra yakaroon, scammer, kag mga manugpahog da, nga katuntuhan sa internet. Kabataan lang tuon, puting ila ginagamit siya karon makakuan man ang ilang laptop ginagamit. Yun. Ang ilang cellphone ginagamit, hindi gid man mga high-end kayo, pero mga high capacity nga mga cellphone.
1: Correct.
2: Mga pang-gaming phones.
1: So, darita ni masugod. That's why gin-revisit na to ng Canada. May ginatawag ang Canada nga cybercrime school.
2: Okay.
1: Ang Law Enforcement and Specialized Digital Investigation Training in Canada, nag-offer sila sang Technological Crime Learning Institute nila sa Canadian Police College sa Ottawa. Ba Ottawa?
2: Ottawa, oo.
1: Ang focus ng program nila, Moni,
2: okay,
1: Cybercrime Investigators Course.
2: Nami na.
1: Isa ini ka intensive computer classroom course in Ottawa na nakafocus sa technological crime investigation. Ga requires ang prerequisites like digital technologies investigator course or computer forensic examiner. Importante ginang computer kay nga pwede mo siya, example may ma-recover kami nga computer to sa balay sang gisuspected hacker. Paano mo na siya mabalanga siya kay you don't have any, siguro ginaubraman ni sa mga police.
2: Ang panawag na sila dyan is computer footprint.
1: May digital forensic courses sila. Specialized training includes computer forensic examiner, computer forensic using AI. Kaya muna nang AI subong mo. Internet evidence analysis. Grabe, may internet evidence analysis sila yung kipabirik. May mobile device acquisition and analysis. Mobile yan, mga cellphone bla. Network investigative techniques. You see?
2: Aring
1: pati
2: example.
1: Child exploitation courses.
2: Aring example. Tan, Leo Goblatan, para may example kami ni Sarel dyan.
1: Okay.
2: May ginpadala ko na si mo.
1: Tan,
2: may post gagin padala sa internet, sa Facebook.
1: Okay.
2: Sa post niya, ginapahog niya ang taga Isabela kag taga Hinigaran. Angalan niya si Ong Shan.
1: Di ba bangkot, makilala mo kung sino si
2: makilala
1: Ong Shan?
2: Makilala mo hindi. Ara siya. Mga K-5, tani pag-uangalan nga lang ito sa babaw. What is important is ng babaw. Ang iyang privacy Ocean status is ano ni Tan, friends ni kun public ang privacy status.
1: Friends
2: lang. Okay. Kita mo friends ang ginagamit niya. Kay gusto niya may limited lang siya nga mula pabalo niya kay malapta man lang na. So Ongshan, who is this guy? This guy is
1: fake account ni.
2: Oh,
1: pabangkot.
2: So paano mo ni masol?
1: Matrace ni isang aton nga mga to NBI. Dapat di ba?
2: Dapat may
1: NBI,
2: gamit siya.
1: RACO. Tanan nga cybercrime division.
2: DICT. Can they trace this one?
1: Buliligay sila para matrace sila. Pabangkot.
2: Amo niyo?
1: Makilala nila ni.
2: Te, why isang picture. Ang ginagamit sini maggagamit ka mag-obra ka account. Siyempre may ara ka cellphone number or may ara ka email. Pwede man. Now, ti matrace ayhan ang email? Matrace ayhan ang...
1: Ang email, I don't know. Basta matrace na, I don't know. After all, kung matrace nila ni, dapat namo na sila nadakpan, galam mo ni.
2: Correct.
1: Kaya usually, kakadakpan nila, kaya ang tupad balay nanugin nga muna siya.
2: Ang
1: classmate nanugin nga muna siya, iyan ni account, sir. Pero kung hindi sila ngaway sa manugin, nabudlayan sa mag-trace up na.
2: You see? So that is the problem. That is where the problem lies.
1: That's why we want to challenge the PNP to level up the cybercrime, the NBI, the ICT, kung paano na ito ma-address. Kay hindi naman ito pwede magbalik sa panahon nga ginasulat na talang sa ha, lablet. At di ganit na ang hamot ka papel, stationery. Why na na iya?
2: Dumdumal pa si Una ba? Swak! May swak pa si Una.
1: Ano?
2: Sealed with a kiss.
1: Tang ibili na. Hindi ko masyado karilin kay Jutay na panahon abutan ko na.
2: Swak na yung sealed.
1: Why na tada? Hindi na tayo pwede kabalik.
2: So this one is a classic example nga kung may tools lang tani. Kaya mo ninamban mo blang? Siling mo sa dito?
1: Sa Canada?
2: Ottawa, sa Canada? In our neighborhood?
1: Huh?
2: In our neighborhood.
1: Wow, ha?
2: So may ara sila nga cybercrime specialist.
1: No nga to, Drika Gipabirik.
2: Okay na natan.
1: We are trying to identify the problem. And we want that it should be given enough attention because this is already the call of times.
2: Yes.
1: Amuna niyang
2: yes,
1: chimpo, yes. The present situation demands nga dapat may ara kita nga mga advanced equipment and tools to trace up cases like this. Kaya nga, sige-sige na niya kay Pabirik. Why na niya untat? Titubtob hindi di sila magkaladakpan, di man sila manuto.
2: Di mo gani, galain ganing lagan sa pagambuhi ta, sa pag-eskwila sa kabataan ta, sa aton pagginawi sa komunidad ta, nagakambyo tungod sini. So it's high time that our authorities, our peacekeepers should be given the right gamit.
1: Training, tools.
2: And training and tools para nga madakpan.
1: Correct. Amula na yan.
2: Amula gina solusyon.
1: Wala niya pa personal or whatever, but it is a constructive point of view for us to improve.
2: Kaya parehas na karoon, magambal ka nga. Ati, magamuna, madugang ta police eh. Okay lang na siya. Ina siya is crime prevention. Mudugang ka police. But what we are saying is, there should be an effort to stop the crime.
1: Gani. So, mo lang ang mga punto, ta? Diba yung constitutionary, kaya ang baliki pa birik, pagsira, sealed with a case. Tapos may note na pagbukas, smile before you open.
2: Lagawang yan.
1: Romar Duran na yan. Ay, di, liberal ka lang naman.
2: Amoli, scientist na. Amoli, scientist na.
1: Smile. Kundi, ang bali sa Eric mo, sealed with a case. Yung magbukas ka na, smile before you open.
2: Tiyan mo na. Kasi na maloka. Hi, how are you?
1: Pero kagipay, Eric, ang sulo lang yung nabalanta na may kandang kaalaman sa aton 4-0 trivia.
2: Yes.
3: Now, ladies and gentlemen, time for 4-0
1: sa aton naman 4-0 trivia with Lori the Explorer.
2: Lori.
4: Yung buntag mga kagipay, ini ang 4-0 trivia kung sa diin at hibalood ang mga butang na posible makadugang sa aton sa alam.
5: Mga ka-K5, kay balo-bala ka mong ang aton dalunggan, hindi lang para sa pagpamati. Importante man ini sa aton balanse kag body position. Ang inner ear mayara sang mga structure nga nagadetect sang movement kag nagabulig sa aton brain nga mahibaluan kun nagalakat kita, nagaliko, o kun nagatakilid. Amo ina nga kun may problema sa inner ear, posible nga makabatsyag ang isa ka tawo sang pagkalingin sang ulo o kun pagkadula sang balanse. Kag kay balo-bala ka mo nga may tatlo ka pinakamagagmay nga tul-an sa human body nga makita sa middle ear. Amo ini ang mali-used, incused, kag stapest. Ang stapest amo ang pinakagamay nga tul-an sa lawas. Nagabulig ini sa pagpadala sang sound vibrations pagkadto sa inyong ear. Bisan gamay sila, importante ang ilang trabaho para makabati kita sang mga sounds. Gani mga ka-K5, importante gid ang role sang aton dalungan sa aton lawas. Bangod nga ini ang nagabulig sa aton nga makabati, kag amo man ang rason kung nga akayan naton mapadayon ang balanse sang aton lawas. O diba? Kampiyon!
4: Ini si ka-K5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
2: Okay. Tiyang dalungan na pang-balance.
1: Okay.
2: Correct na? Pang-balance.
1: Pag-balance. Grabe, no?
2: Kaya kung nga aton nga dalungan, ang yes ni nga main role is one to listen and the second one is to balance our body.
1: Mayugid, no?
2: May palikpik, blaw.
1: May palikpik na.
2: Muna siya siban. Paratis,
1: ang galing ka kung nakadulungan, mabulubudlay mo, no?
2: Oo, mabulubudlay. Vertigo, eh. Katumba vertigo. Ka.
1: Grabe, no? Not only for hearing, but for balance. Oh, no? Oh. Grabe yung mga... Oh.
2: Yeah. Ang imo nga lakad, no? Gatakilid.
1: Kaya kaya nga akong dulungan, isa palong.
2: Ano na? Kaya kaya palong-lunggan ko mo. Ang muna gatakilid.
1: Kasi nga ni palong, nakupiak.
2: Nakupiak.
1: Ang piyak yung...
2: Nga muna nga, gatakingking ko. Gabali si Interbolt niya.
1: Ikaw, ha? Ayo, mayo pa kay Lori, may klaro, Sir Eljan, Sir Eric, good morning, no? Mayong aga kay Barison Tutong, gapamati sa itong program. Hope niya, hindi tani ma-offend nga ito ng mga law enforcement unit sa itong discussion today. Because our purpose not to malign or even besmirch the reputation of your agency, but to challenge our institution to improve. I-elevate nila man, i-level up nila ang mga gamit para maging effective ang ilang sininga departamento kagipay bearing. Hindi kita makapangabuhi nga sa amuna ni nga panahon na mula ning gamit naton. And how can you expect that they can solve the crime? No? Sa piyak kabahin, may gintiro.
2: Okay.
1: Senior citizen na ni Protiniro pa, i-check ta si Arf Amores dito naman sa Banwas ang Kawayan. Kay karon dugay may mascara update kita po 5
2: Wilson.
1: K-5 Wilson Villena. Okay. And buwas may bisita ta nga kampiyon K-5 Eric.
2: Secret lang na.
1: Ang aton nga bisita.
2: Sinabi pa ba ti ako
1: basta.
2: Sample abi siyang tingog. Yung bisita may paigama abi.
1: Wag grabe ka.
2: Bao? Bao?
1: Ma, anili lang yun. Makita ako man isang ano.
2: Tuntungo na lang siya.
1: Ma, mabisita ta niya. Buwas. Mabisita ta ni. May interview. Tapos kami ara sila nga concert kuno di sa Bacolod mo.
2: Abaw.
1: Mga Ilonggo ni nga artist, no?
2: Abaw.
1: Ti, buwas may interview ta sa live kay Pabirik. Dumduman niya kung sino ni. Kaya para mapamangkot. Tapos ako na inspirasyon niya sa mga ginapanghimo yung mga kanta, blaw.
2: Okay. Ini siya?
1: Ama, ti, tali ka yung bisita ta boss mo. Stand by, Arf.
2: Dumayo ako.
1: mabisita tani live sa program. Tama, ano? Telepono, nag-uro kay ting gabi, bisa magkanto ni mo. Pamati ka mo, pamati ka.

0: live na sa program to, boss. May interview ta ni kay Pistol. Anong inspirasyon niya sa mga kanta niya?
1: Namihan
0: ka?
1: Namihan ko. Ang item, ang lyrics niya. Tao.
0: Nami. Kuno namihan ko ang mga lupon to sa Pilisa, mamati sa kinaplay tao. Ang atong gabulig ka sa mga Ilonggo artist ko ay mga comedian ni Kip Eric, but we are so proud nga may mga amo kita sila ka mga musician.
1: Sino ito gabamati sila mo?
0: Kalupon sa barangay.
1: Tik malukan tayo sa kanta, wala ako sa lamo.
0: Wala ako sa lamo. Oo, oh, tanong mamlay. Lupon sa barangay ni mo? Gabamati sila o?
1: Wala ako sa la.
0: Ipalupon ta?
1: Ipalupon ta ni.
0: Gusto gina, kapamangkot ka mo lang kawayon ka diyan, Blau. Basta may salamon ako ng Kip Eric. Defense mechanism.
1: Hindi ko yung magambal, ha? Hindi ko magambal. Budla niyang puli pa, kuya. Puli pa, kuya.
0: Hindi naging kami ang pagkonsensyahon. Wala, kuya, sala.
1: Kapiyar ka siyang beat niya, ka-sexy, no? Kanahin siyang beat niya. Ka-sexy siyang beat niya. Very good.
0: Talingan ako. Gusto, no? Wala, kuya, sala.
1: Tilupon ka ba, Mateo?
0: Panglupon to.
1: Panglupon yung kanta niya.
0: Buwas, may interview ta siya live sa ito na program. I-zoom ta ni sa Guru Buwas.
1: No? Kami, no? Eh, para makita.
0: Kay para makita. Kaya maplastar yung blau. Anong inspirasyon? Mm-hmm. Bata pa ni high school pang niwanggit lang siya blau. Kita ko naman. Grabe nang iyang love sa music. Ato lang isa mga Ilonggo music. Ang lyrics kagi pa very katahom.
1: The music is good.
0: Siling ni Bing still pinami sa pagkakomposisyon, sir.
1: Tahom, no? tahom.
0: Damo, wala, kuya, sala. Hindi Robert Duran. At ipang lupon kay
1: panglupon,
0: Chichuli Kulado sigaw, nami, kuno hambal ka mga lupon sa barangay Pilisa.
1: Tihoy, wala siya sala.
0: Wala siya sala.
1: Ang mong ginaparagi na sinyo.
0: Para sa inyo na
1: eh. Why kami delabot?
0: Atod ka?
1: Oo, oh, tinupon ni sala.
0: Hindi man kami ang pagkonsensyahon. Wala ko yan sala.
1: Kaya namin yung yabit ka, Pierre, kasi kasi yung beat, ano?
0: Do pang-relapse, ah. Pang-relapse lang. I-check ko rin this time, ara niya si K5R. Seryoso naman yung aton. Tigulang na black K5R. Natingalahan ko.
1: Tigulang na.
0: Caretaker ni siya sa isa kaduta da. Tingala buton sa punto nga tiruhon mo pagidabi. Nanong ginang madalom nga motibo di. No? Naka-standby ka roon mga ka-K5. K5 Arf Amores, direkta naman sa Southern Negros.
2: K5 News FM Live Report. Arf,
0: good morning.
3: Good morning, Kati.
0: Wala, kuya, sala. Kabati ka to sa katata. Wala, kuya, sala. Kag hindi man, kuya, pagkonsensyahon.
1: Na, isa pa na. Ha? Importante na sanan.
0: Bakot. Bakot. Interviewon tali sa Bus Arp, ha? Para maintindihan ta ko na nung kanta yung blaw. Sige. K5, paano niya? Katigulang na naging tiro pa niya, ho?
3: Yes, K5 Eljan, K5 Eric, naka-angkon ini, no? Sa badamo nga igo, sa nga bala kapusel. Gintaarakan ini ka K5 Eljan, no? Ang isang ka senior citizen, caretakers ang duta, no? Dari sa may purok 7 sa Yog Gabuk. Parang day basa ka, banwas ang kawayan.
1: Uy, layo.
3: Nas dos gente, no? Sa punto, sa tung Oktobre 12, 2020 sa is. Ginkatoan personal ka K5 Eljan, ka K5 Eric, sa K5 patrol team. Nagsaka, kita dito.
1: Layo na.
3: Tama, galing kita ito, no?
1: Layo
3: tama,
1: ng basa. Layo, sang, ang basa carve ko na eh, boundary na na sang sipalay kag sang kawayan.
3: Yes.
1: Layo na.
3: Layo-layo kag tama di kabudlay sang
1: yes, dalan. Yes.
3: So ang biktima din kilala ini nga si Virgilio Econas, 68 years old, 68 anyos ini nga caretaker sang duta dito kag residente man sang amuman nga lugar, no. Kag suno sa investigasyon sang PNP Kawayan, ang biktima kagang iyang asawa, halin ini sila actually sa K5 Eljan, sa K5 Eric, sa proper kawayan.
0: Okay.
3: Na makalina sila dito sa mga gamit nila, mga pagkaon, daw konsumo, wala kayo kong bukid, kaya tinghog na yung pamakalmo mo. So, sa sina nga adlaw, nagkadtoin na sila dito sa proper kawayan para magbakal sa gilapang kinanglanon. Pagbalik nila, balik dito sa may lugar nila sa Gabok, Pasak. Ginkatibot nila nga ila na apta na nga may mga armado, no, nga mga kalalakihan sa ila mismo nga ugsaran, sa sulod ng ila ugsaran. Nga napalibutan ni ining ilang nga balay, no? Pag-abot nila dito, tatlo ka mga armado ang nag-atubang sa ila, nagakapyot ini, may dabitbit nga lagba ng mga armas butang kad ini gin hinali lang agin tayaan ining 68 anyos nga lalaki sa nga pusil. Kad dito na no nga nagluhod ining biktima, nagpakitluoy pa ini siya ka Kipad Eljan sa mga suspetsado, nagpakitluoy nga hindi lang siya kuntani pagpatyon. Apang ginparakan ini sang wala pang duha-duha ka Kipad Eljan ka Kipad Eric, kad igo ini sa ulo. Sa iban pa, no? Nga man ang kalailangan.
0: Grabe, no? Tigulang na. Amo ginapagpatay siya. Ti ano ginabing motibo nga amon ginanilaw?
3: Sa aton interview ka Kevin Aljan, Kevin Eric, sa kay Sir Barnisog, no? Ang headset sa nga PSP Kawayan, conflict sa duta, no? Ang ginatulong nilang
0: amon motibo sa pagpatay. Na-notice ko bala kay K5ARF, kalabanan mga krimen nga kalanabo nga pinatsyanay, kung hindi crime of passion, duta. Grabe niya kainit nga way ning duta. Nga ati kay caretaker malang ni siya nga siya yung tiraw na.
3: Yes, ka K5LJan, dito man ato nabalaan nga may ara ini siya galisang ginaatubang man nga kaso before tungod nga mga binulan o mga sinimana ang nagliligad. Daw kumbaga doon nagpalupok ini siya na before na tabo or okay. 1 week or 2 weeks before na tabo ang insidente ng pagpanglutang sa iya, nagpalupok ini siya na dira ang lugar. Kumbaga daw kaisog sino sa iya sa mga residente dito, kaisog sa iya, na kaga daw na akugmat man ang mga tao dito. So ginkatuan ini sa kapulisan before sa insidente na tabo, kagin pasakaan ini no, or ginserbihan ini sa search warrant.

0: ang biktima, kumbaga may mga naengkwentro na before dito sa mga residente man, mga naingot niya, kag naglabot sa amusina, no, nga pagpanglubhang sa iya. So sa karon may ara na sang persons of interest ining kapulisan ka Kepet Eljan ka Kepet Eric, kag ang iya nga bangkay wala na dito gindala sa basak kundi dra lamang sa isa sa mga punerarya sa Banwasang Kawayan. Kag nagpadayon sa gihapon, no, ang investigasyon sang kapulisan angot sa natabo nga insidente ka Kepet Eljan ka Kepet Eric.
1: Sige.
0: So far,
1: layo na
0: eh. Padayon sa gihapon ang investigasyon kag asod-asod ka Kepet Eljan ka Kepet Eric, no, nagakatabo subong nga krimen sa Kawayan, nagligad may ara man sa pagpangbuno, no, pangod sa selos, may ara man sang pagtinirohay kag iban pa. So ang aton PNP Kawayan nagapadayon sa gihapon, no, sa pagprotektar kag pag imbestigar sa mga nagakalatabo dira kag aton man na istorya si mayor nga ti hindi man yan niya makontrol kay ti personal man ang mga nagahitabo kag sa gihapon nagapabilin nga kalinong sa gihapon ang Banwasang Kawayan suno sa kay mayor Tabuhara kag PNP chief
2: isolated nga kaso ha kay Pai Marpa hindi man sila basihan ta na, no,
1: may very mga kwan, eh. May mga criminal cases kisa hindi mo na maibitar eh kag ang basak ni layo-layo na gini niya kayo kay Pai Marpa kay Pai Eljan. Liblib di blakon sa Tagalog, paliblib yung mga lugar, layo na kayo.
2: Sige, Arp, tanawon ta, pero may pagkit sila idea, may person of interest naman ng police.
0: May persons of interest na kakipay dyan, no? Kaya isa sining ginatulok nila, mga tao man sa bukit. So, kabalo na kita.
2: Tanawon ta, kung may mapagwa ng mga statement, mag-ako, tiba, lantanay, kung wala at hindi isla eh. Sige, Arp, thank you, Gidarp, yeah. Salamat, Gidarp.
0: So, amo nang nakuha na doon sa Kipay
2: Eljan. So, may tip lang, may tip lang kami ni Kipay Erika. Antes ka magmita, amiga, kilala ko man, ay basing ex niya, Vlad Licado. Kagapo ng ex mo to, ay naton mga balita. Basing Vlad ko
1: ng Bulanay.
2: Bulanay Licado, Barb, ha? Luan, good.
0: Thank you,
2: Kipay Eljan, safe. Sige. Sige, Barb. Sige, kuya. Kuya Natyet, salamat, good. Kuya Natyet.
0: Kuya Eljan, Kuya Eric, muning nakuha natin yung report.
1: Pero very good, Arf, kaging kantuan nyo, malayo-layo. Very good, at least nakantuan natin itong lugar.
2: Importante
1: very good.
2: Na, importante
1: very good, very good, very good. Good job.
0: Makalayo, may ato, may suba, pagaling ang talabukon.
1: Kag may mga kwan pa na eh, may damo na mga, na mga quarry, likod na sang minahan, sang jipalay.
2: Yes. Isa
1: part, layo-layo na.
2: Kalayo na na gali.
1: Kaya gina-upload-upload na si mga
2: offer. Hey, kabalo ka naman niya, Kipay, very kang Kipay, basta balita. Yan, kita mo si Wilson kagapon. Ginsulong naman to. Si Arp, ginsulong man nila itong suba.
1: Tinamin na yung ikantuan ni Arp. Layo ni, siya doon ni kalayo. Kabunday ni ikantuan.
2: Arp, thank you, Gid.
1: Very good, very good, very good, Arp.
2: Salamat, Gid.
0: Yes, sa Kepa Eljan, si Kepa Eric, ang muna nakuha na doon niya report diri sa Sur, specialmente diri sa Banwasang Kawayan. Report sa patrol, ibig sika Kepa Dinarf Amores Tugalon para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.
2: Now, Super El Nino. Ginapabot na to ng grabe ka tigilinit by next year. Kag drought, posible ba si kulangon tubig? Kag kumagtaas ang temperature kag ipaberik, balatian bla. Especially kung may problema ka na sa korason, nahapo ka, pwedeng maglala ang imong sitwasyon. That's why we pray nga tani, hindi man tamatamaan sang Super El Nino. Now, dito sa Indonesia, nagambala presidente, managtag kami mga isa kagatos kalibo nga water pumps.
1: Eh, why na?
2: Sunod, siling niya, kay uhunamon ang kapi 900,000 ka hektarya nga irrigasyon.
1: May bigaw.
2: Ang network of irrigation, bla, bigaw. Para supply, guro nga, kablo kay Pemerik, dapat subong niya mapreparar na. Tagwa niya, bla, kundi matigilinit next year, subong niya nga daan, maprepare na ta para makasupot ta, makaproduce ta mayo.
1: Sino gambal na?
2: Si President Prabowo Subianto.
1: Hindi ko bilib.
2: Indonesian President. Kaya pa siya ginambal.
1: Ano pag hindi ko pala hindi ko bilib.
2: Nag-deploy siya sang drought-resistant seeds. Inablang bisan tigilinit, pwede siya ka-produce.
1: Hindi ko bilib.
2: Ang gabi mga utok nila, no? Strengthen coordination to control forest and land fires. Kaya kung magtigilinit, kagipamerik,
1: grass
2: ang
1: fire.
2: Ginatawag na grass fire at the same time, ang forest fire, gini, like,
1: ang forest fire mo.
2: Natabo lang sa mga abroad.
1: Oo. Kaya rin iya,
2: subong palang layo pa nakita yan ako na nung posible matabo. Nga ka Kipay Berik, mag 50 degrees, mag itlog luto ko nun ni Kipay Berik sa...
1: Ang 50 degrees...
2: kaya ang balyo matsaka by 2 something mo.
1: Di, ang 50 degrees, imagine this. Kundi parking, ang tanabi sa guha.
2: Okay.
1: Para may ihamplo lang ang 50 degrees.
2: Ano matabo?
1: Kuha ka sa tubig ng isa kabaldi, ibasya mo in less than 3 seconds, malah.

0: That's 50 degrees. In less than 3 seconds, mala.
1: Mala?
0: Ang dupi-tubi itong ginbasya mo.
1: Okay.
0: Kung magwa ka sa dalan, ang dalan nga makita mo, especially kung siminto, nagabalod kag nagaso.
1: Gabalod kag nagaso?
0: Okay, may vaporize mo.
1: Ini mong espalto, tunaw is, karsada?
0: Kung maglagan ka nga espalto, gapilit sa guma mo.
1: Malubong ka.
0: Ang traffic light, malupok.
1: Ha?
0: Malupok.
1: So may mga kristal ayan nga magkalasintap?
0: Damo, mga building. I'm saying that because sa Middle East, nakatilaw ko sina 51 degrees.
1: Hindi lang tani kagipay berik.
0: Grabe nga init
1: na kagipay berik. Pwede ko ka ba ngayo, pabor kagipay berik?
0: Oo.
1: Ihimuan talang abi comparison ang presidente sa Indonesia.
0: Hindi ko na believe sa Indonesia, wayway.
1: Kalawig sa gyari siya, may. Ang baya, ang yaya plano sa pagkalawig lang. Liog ko biya na ibitan, ang picture biya binitan.
0: Ari lang niya nga to, no?
1: Liog ko binitan.
0: And now, ladies and gentlemen, the Philippines.
1: Ang preparasyon sa Pilipinas kay Indonesia, tanawunta
0: kampiyon ng Pilipinas.
1: Tan.
0: Ready.
1: Lights, camera,
0: action!
1: Ang susa kasimple.
0: Baldi na yung ato.
1: Kundi, ang lawig-lawig. So, kaki, Eric, no prastum lang sige translate. Bukod nila gambal ko. Ikaw ang matabo sa DS. Kaki, Eric, I'll be introducing the programs for anti or in preparation mitigating measure for the super El Nino in Indonesia.
0: Okay.
1: Ikaw yung Pilipinas.
0: Pilipinas ko.
1: Ako na.
0: Okay. Masige.
1: Distribution around 100,000 water pumps.
0: That's nothing.
1: Rehabilitate roughly 900,000 hectares of irrigation networks.
0: Not enough.
1: Deployed drought-resistant seeds. Strengthen coordination to control forest and land fires. I am President Prabowo Subianto, Indonesian President.
0: Sabat sa mga Cebuano na, binutbot.
1: Di Pilipinas, sabi anong sabat?
0: Balde ang katapat!
1: Ha?
0: Balde!
1: Animalistic ka pa.
0: Balde ang katapat!
1: Animal.
0: Ang balde kay Pabel dyan, masalod kita sa tubig kung nagaulan. Subton ta ang balde, gamiton ta, pati ang tubig ang ginapanghugas na pinggan, i-recycle ta. Amo na yung aton sa Pilipinas.
1: Tiyos to, black water technology, tani.
0: Uy!
1: Kung galing pa bang kota na miyara, system nga, for example, siyudad sa Bacolod.
0: Mahatag kami!
1: Sang?
0: Mabakal kami isang mga tabletas kay butan nyo sa tubig, hindi maglain chan nyo.
1: Ah,
0: may amun na yan si Presidente. Kagapon.
1: Hapus yan kang ipamirik. Mas mahapus yan kumpara sa iya kay Indonesia. Tasok-taso. Ang yaya taso. Matag sa isa ka, gatos kalibong bumba. Ang sabat, baldi lang. Mahampatag pa siya ang mga irrigasyon nila. Rehabilitate yan parang tubig. Bila may ngagaw magdamo sa 900,000 hectares pa. Ang sabat.
0: Wala na.
1: Ano lang?
0: Balde lang.
1: Tapos siling niya pagid. Sige hindi, mabutang kami sang mga seedlings o tanom. Nga bisan tigilinit, mabuhi.
0: Balde lang.
1: Gali ka. Mula na iya kasi. So siling niya, base kung magrabing init, ang aton kagulangan, kag mga tanong, mga hilamonda, proteksyonan, kaya base mag-grass fire.
0: Wala, balde lang.
1: Itukod ka wala. No?
0: Why? You know, you have to simplify life.
1: Because of that, si Troy Basa, my special report about balde! Troy, story, come in. Troy?
0: Itan, ikaw ay, na popular ka tao ni si Estasyon.
1: No, datulogan.
0: Baldihan.
1: Ha? Dali lang gin kayo na check ta, no?
0: Ang balde mga kakipay, nagligad-gad lang yung report ni Birto.
1: Nadunman ko.
0: Balde lang.
1: Ay, wala, basi wala man tumahatag ito to ito. That's why you're tumakitan. No? Away agor tumakitan. No? Itan, din ito si Kipay Troy Basa.
0: Ari na lang, ang report ni Troy supposed to be. Why that? Tanara na? Why? Pangita ah. Mga Kipay, mga report, nga basi nagbahal ng balde.
1: Eh, ara sa reels, guro ni kay Troy.
0: Nagbahal ang balde tungod kay, ang Cheryl dyan, ang balde katag 300. Subong tag 600 na. Ang balding ordinaryo nga ginabrigyas dalan, dabla kita mo ng itom nga balding nga ang ilang pantline, ginalampos-lampos.
1: Tan, napadala ko si mo special report ni Troy. No? Eh, party sa ulan. Ano ang tabi ko na suggestion ni Troy Basa?
0: Balde lang ng katapata.
1: Nagigili ka.
0: Making life easy. Pilipinos kita yung making life easy.
1: Arita ng unahon mo, ikadwa lang itong ginpauna. Kwaring unahon mo, tano? Nan. Kita una, tan. Okay na tan?
0: Baldihan so, sila baldihan.
1: Ang aton diri is we have a special report through Troy Basa, no? Balding utak. Una na yung balding utak. Okay, no? So unahon ta kay ti reaction, iba naging kadlawan nila yung presidente ta mo. Tingin justify niya kag ipay berik sang kuan sang Malacañang nga ano kamay man kinang lata balding-balding utak sa kamay man. At the same time, husto man kay Paverick, baka lang blada mo ang baldi.
0: Baldi lang ah.
1: Hindi pwede drum lang.
0: Para hindi na baldi. Baldi lang.
1: I-drum! Kaya hindi kay, hindi kung drum gali yan, mahal.
0: Mahal na.
1: Ang baldi, brato.
0: Baldi lang.
1: Ang isa ka baldi, pila ka, go wisik-wisik, ligo, no?
0: Tiway kay recycle naman mo.
1: But it's the reality. Ngayon, you have to embrace baldi. Because kung wala ka man niya alibi, alibi lang lang ko, lang atangke.
0: Aka mahal siya na.
1: Baldi.
0: Baldi lang ah.
1: Brato.
0: Baldi lang ah.
1: Oo. Abiyan, aranaki pabitan. Ready to go na ta. Balding utak. Aring reaksyon sa mula kanyang tapos kado damo na kondinar sa baldi nila. Abiyan. Go ahead kay pabitan. Go.
2: Naton sang balde. Balding utak. Ini ang sabat ni Palace Press Officer Jose Claire Castro batok sa mga kritiko ni Presidente Marcos.
3: Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak.
4: Ginsabat sang Malacañang ang mga nagbatikos sa pagganyat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko nga magbakal sang balde agud makakolekta sang tubig ulan para sa ginaandaman ng Super El Niño.
5: Collect, bumili na kayo ng balde para pag umulan. Makolekta na ninyo lahat.
4: Bangun sa sininga pahayag sang presidente, may mga nagbatikos. Apang ginsabat naman ni Palace Press Officer Jose Claire Castro ang suno sa iya, obstructionist nga wala sang may makita nga positibo sa presidente.
3: Ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung baldi lang ang kanilang nakita at nadinig. Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
4: Sa piyak nga bahin, ginpahayag man ni Marcos nga paghahatagan sang gobyerno ang publiko sang pang-filter kagtudloan kung paano matinloan ang natipon nga tubig ulan. Samtang magapatigayon man sang cloud seeding operations ang gobyerno.
5: Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig, and it will be healthy even for little children.
4: Ako si Troy Lawrence Basa para sa K5 News FM.
1: Okay, may part 2 pa sang balding report si Troy. Here we go!
2: Tubig ulan pwede na mainom gamit ang water filtration kit gikan sa gobyerno.
6: Cheers!
4: Personal na gintilawan nanday Palace Press Officer Jose Claire Castro kag DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tubig na naglabay sa DIY filtration system bilang pagpreparar sa ginaandaman nga epekto sang Super El Nino. Ginpakita sa mga ini kung paano tinluan ang higko nga tubig gamit ang ilang filtration kit kag ginpaathag kung paano ini gamiton.
7: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan so drinil, may kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever.
4: Ginpasiguro naman ni Castro sa publiko nga matinlo ang tubig. Sa din ila ini nga gininom, kagin kumparar pa ang hitsura sang na-filter kag wala.
6: Malinis po yung tubig.
7: Alright, cheers!
6: Yung President, ayaw talaga?
7: Ayaw eh.
6: Cheers!
0: Ayaw ni President ko, no?
7: It's just like drinking any drinking water. Okay.
4: Antiklir talaga ito si Clear. Pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa pagganyat sini sa publiko nga magbakal sang balde agud makakolekta sang tubig ulan para sa ginaandaman nga Super El Nino.
7: Ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay kasi marahil marami magtatanong saan ba namin makukuha yung filter na yan. Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. magkakaroon tayo ng mga barangay installations. Or later on, pwede na lang namin ibigay yung kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila.
4: Ako si Troy Lorenz Basa para sa K5 News FM.
1: Alin sa balding utak, pakanto sa filter ng utak. Amo ni mga bakot. But nonetheless, may punto man. Ang ato lang yan mo ni. Ang positive side is reminding us to prepare for drought. The positive side, tanan kita mapreparar sa malawig nga tag-ilinit kakipabiring. What are the effects kung malawig ang tag-ilinit? Number one, posible kulangon supply ka tubig. Production sa agrikultura hina. Ang ginapanumdum ko yung bugas kag-kanon kakipabiring.
0: Correct.
1: Second, balatian sa mga elderly kakipabiring kag may ara existing nga mga ginabatsyag na nga daan kakipabiring. Likado ni masyadong nga init eh. That's why, ako yung ga-recommend prayer. And the government, even our local government unit, should do a mitigating measure or plan ahead to prepare for the impact sa sining problema kagipabiring.
0: Tilawig ni. Ang iniabing ng aton nga super El Nino subong or drought, mga K5, drought. Unique siya kay grabe nga init, pero kung tumupa ang ulan, baskog man kayo nga ulan.
1: Ang guwat niya doon, duwano. Kakipay, very clean. Kung magbalansi man lang siya, okay man lang mo. Ang problema sinaya, kung magkano mong kabulan niya, grabing init. So, let us pray for that, no?
0: Mag-ulan siya, yan, ulan siya nga tulutudo.
1: Ang amon ni Kakipay, very clean. Kamuna nga ang ga-remind ta. Subong, siguro gusto ni, sa ibang nga, tingali ko bulubaldi ka lang, paano naman siya kadlaw, hindi nakasarang. Siguro yung momoy, kadadlaw, tipid kisak baldi, huwad mus drum. Huwad mus drum. Preparar ka gid. So, maybe the government should do sang ginatawag advisory permit.
0: Dapat.
1: Ano ang dapat himuon? Ano ang himuon?
0: Ang masubo preparasyon
1: lang kag ipaibiri. Kay inang konkreto lang atikang.
0: May, there is already a study released sang isa ka NGO nga dapat damo kita tasok tubig. But the problem is that ang water level naton sa aton nga mga localities.
1: Tama na kadubo.
0: Ni sa do ka dalom na.
1: Ay, hindi namin ko bala. Iawan ka na. Kag, halos salt water na gani malabot
0: na.
1: Mo.
0: Kaya ang waterbed, ang water level na naog siya nga ang salinity niya hindi na pareyos yung una nga pwede mo dali-dali magamit.
1: Hindi na because number one, tinaon.
0: Tinaon na.
1: Pait.
0: So that's also another problem. And the COVID is
1: source of water. May solusyon na si Oliver mo.
0: Ano ko no?
1: Nga ti mayo gani na ang ila solusyon. Wala na sang water. If you cannot save water, save beer.
0: I like you, my friend. I like
1: beer
0: you.
1: Beer lang ko. No.
0: That's why.
1: Ikaw bro, Oliver?
0: That's why.
1: Sige yun mo ni mabuang na yan.
0: I like you.
1: Beer naman niya. Ayo. But seriously, kami ni Kakipaberik, we will do an update every day kung anong dapat imunta. Ma-research kami ni Kipaberik, ma-interview sa mga government agencies. Anong dapat dato ni Moon as ordinary citizens to prepare for the possible attack or impact of super El Nino kagipabiri.
0: Scarcity of water.
1: Yeah, yeah. Amugin lang number one impact.
0: Init. Paano ta ang aton balay? Paano mo ibutangan sang measure ang balay mo nga hindi masyado kainit sa chimpo sa tig-ilinit?
1: Correct.
0: Di ba? May mga balay kita nga kaginot, pero paano mo pabugnawon ang balay mo kung chimpo na sa tig-ilinit?
1: Muna siling masubok ng balita na. Though ay nagalinta tiyempo sa program ta, nabiling nga pila ka mga ginutlo, we'll just remind you, of course, among team song ni Kakipaberi, ka-team song ginamantanan, practical-practical lang. Isrim Burak! Isrim Burak ang halang sini. Isrim Burak. Favorito mo nga ukulele ni attorney ni Director Jerry Liena of NIRLT.
0: Hidlaw na ko ni kay...
1: Ano LT Parby na yan?
0: LT
1: Parby. Wow.
0: Kampiyon, no? Amo ng music kay Pavel Jan. Ara ka sa dalom sang paho nagapanampuay. Nagahulat ka sang balde mo nga mapuno. Mo ng music mo.
1: Mabalde mo dugay puno. Pay ka tubod tubig.
0: Tikay sa bomba may kapaligo.
1: Gali ka? Grabing imagination mo ba?
0: Kapaligo sa bomba.
1: Balik ka sa umaw. Tapos nakapatadyong lumaligo.
0: Isa pa na. May gisi pa na.
1: Ah, pwede wala lang.

0: Mga kaka-5 sa siling panahon sang tigilinit dapat preparahan, hindi naton pagpatumbayan. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman sa mga technical partners, Rainiel Alcantara, ino po man kay Ethan James Sarmiento, with our station managers, Rons Palma, Jean Chatita, and Colleen Manzanares Cubia. O po na naman CEO and President, Dr. Ramil Uy. Happy anniversary, K5 News FM Santiago.
1: Happy anniversary.
0: First anniversary, celebration. Ako, si K5, L. John Castan.
1: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Good ka da, ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo?
3: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ni carrots.
18: Hindi lang carrots, mga kauturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
15: Ano yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
20: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
20: Sakto.
16: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
20: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag Mighty C, amo nang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako boyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kung aga. Bangon ini ang naga-flush out sa mga toxins sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
16: Ang galika init tubig.
20: Siyempre amo gin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 Mighty C Pure C dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
16: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan, tinapay, ubihon.
20: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang, hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? Sang aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
16: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit, kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
20: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas, kaangay isang tanom, kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
16: Gusto.
20: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
16: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
20: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad Sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo nagalikanon ang imo na imo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa katrikon aga Sir GP.
19: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
21: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: Saan naginom ka?
23: DTX 500.
22: Di na nalasubo sugar.
21: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
19: Mighty C mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikaayong draw.
16: Para sa dugang pa nga mga binipisyo inyo makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
20: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir GP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nilang stroke.
27: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress or GP no matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldiers sa imo yang lawas. So ang pag-inom no mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no agud nga hindi ma-damage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
16: Dr. Mel?
20: So correct Dr. Sam no ang bone marrow ang nagareleasing ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas. Importante sila nga pa proteksyonan batok sa damage from oxidative stress no. Dere matabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
1: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampiyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
2: DTX 500!
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
2: DTX 500!
3: DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
26: Informasyon sa ikayong gawas.
6: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C.
1: Uh-huh.
6: Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
20: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
1: Oy,
20: gaka turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off kagis baboy.
1: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
20: Siyempre,
1: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
20: ako, sir,
1: hours.
20: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kada tapos ligo.
1: Swipe.
20: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
20: Para hindi, wala
1: Dubli.
20: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa, kag mga pe, sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
20: Sir boy,
1: mo
20: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga
20: samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy!
20: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
1: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX premium coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
27: Lain niya ginabubod, engineer.
1: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500.
8: DTX 500.
9: Setting grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
11: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Kung alis yari yan, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akon tutumlan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
22: mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
30: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City.
29: Atubang sa PLDT McKinley Street,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Calibo
30: Refentor Building,
29: Osmeña Avenue,
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: San Jose Antique,
30: Juan Tiong Building,
29: Barangay 8 Bagumbayan,
30: fronting Quezano Mall,
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
30: Kulasi
29: National Highway,
30: kilid sang LBC,
29: Clinica de Alternativo Medicina,
30: Kabangkalan Branch,
29: located at ACM Building,
30: Texas Street,
29: Corner Bread Box,
30: Kabangkalan Public Market.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Sagay City,
29: Radyo Bandera Compound,
30: likod sang Pag-ibig Office,
29: and
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Bacolod City,
30: Ernai Street,
29: fronting Paglaum Sports Complex.
31: Informasyon sa ikaayong lawas.
32: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
1: Anditri Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Ditri Bayo does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
20: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
1: Oo.
20: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
1: Oo. Sa state.
20: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
1: Hay, gusto.
20: Kung di mo pag-untatan ng away, kira sa salud sa atong lawas, na infeksyon.
1: Among papatay si mo?
20: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang Ditri Bayo tungod kay ang Ditri Bayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
1: nanabili,
20: may inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
1: Correct.
20: Or ang BCO mo dapat may D3. Kay nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang Ditri Bayo. Kag ining gitawag BCO nga may Ditri, ang Ditri nga may BCO, Sir Boy.
1: Kampiyon.
27: So of the night na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
1: Pinapang pintahan. X.
27: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
1: himos,
27: sang
1: nagapintahan,
27: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells, Sir Boy, para mag-eliminate sa mga infected nga mga selula kag ang elimination sang infected nga mga selula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na, Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
20: Correct.
1: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
20: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo hilabtan na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
20: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, Sir Boy.
1: Hubagit.
20: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
1: Correct, sir.
20: It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
20: The inflammation.
1: Ang inflammation, traitorgid, no? Basta na bala nga may problema. At kung
20: may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
20: Puro hindi na mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
0: Inflammatory stage.
20: May ara inflammatory ko ana marker.
1: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
20: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
20: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
8: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumante epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio.
0: ang VCO, yung may D3. Matatags mga butika.
3: May DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: May DC,
14: para sa libreng a check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
18: Informasyon sa ikayong gawas.
32: Istoryanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
20: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
27: So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kaya, gausap sila sa lubi kag ginabutang sa ulo.
20: Correct.
27: Oh, so, ginamoisturize gali sa D3 Bio. No?
20: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
27: Teng D3 Bio ay baho ah. No, ibutang sa aton nga.
20: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
27: Why? Lubi lang.
20: Lubi lang ginausang ibutang sa no.
27: Oo. Ginamoisturize ang sang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imo nga kaspa, Sir JP.
32: Kung naayon ang imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
19: Campion. Oo. Oh. Klaw, ay gilit sa mga natawagon ka, Kas, no, abim, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, hindi ito. Kas, kumusta ka ng Kas? Anyway.
32: Ito, BI ka, Kas.
19: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
20: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3 Bio.
19: D3 Bio. Champion.
20: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
32: Ito mo ga-miskin ko.
20: Wala ko gagwapo. Wala ga-miskin ko. Kulang ka D3 Bio.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong ayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5.

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hua! Hawin na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin basta makalinyo lang.
2: Ti, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
1: Hua! Kaanta ka 50.
2: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
1: 50 pesos.
2: Ano, lapit 20 mil ang malun mo tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
1: Ah, tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapuspon para kami makaloan.
2: Hala, sadya-sadyain, no?

0: Aring ballpen, Mr. President?
1: Eh, aanday ka. Daw kulor pula maning ballpen yung ginatagbo.
0: Ay, sorry, Mr. President. Nalipat ko.
1: Nano ka man imo, Yusuf Kastriban? Mapirma ko nga mangin layi na tapos pula nga ballpen na ihatag mo sa akon.
0: Na!
1: Ano matyag mo sini? Card nga pula ang isulat ko kay Filior.
0: Ay, dali lang kita. Mr. President, aray ang ballpen nga itom.
1: Ate, sigurado ka nga gaagil eh?
0: Oh, Mr. President. Abidal, adi bilang palad mo bala?
1: Kaganon mo.
0: Ikuruskurisan ko, Mr. President, eh, para mabalaan mo nga gaagigit.
1: Animal, dawin mo ano ba kuya nga sululatan ang palad ko ba?
0: Ay, hugay, Mr. President.
1: O ano?
0: Kaya pirmahan mo man eh nga manginlayi na ang 5-year term sa mga barangay official. Eh, sugot ka?
1: Ay, oo eh. Nga aming hindi ko magsugot. Kay magamit na panaya sa iban nga proyekto ang gastuhon sang kumilik sa eleksyon. Yusuf Castri, utok ba? Utok! Utok ang gamiton!
0: Mr. President!
1: Kung wala eleksyon, kundi magamit na sa iban nga mga bagay-bagay ang pundo. Ay, este sa aton nga proyekto sa akon nga pagservisyo publiko na wala sang pagpakuno-kuno.
0: Abaw, buka namin pamatian ba?
1: Kagsa na siling ko na. Basi kung mainit ko, himuon ko na nagani nga wala na uleksyon nga matabu ah. Para one to takan ng pungkuanay, Bla.
0: Ngi, pwede lang na ahaw.
1: Oo ah, kay kita man ang baskog sa bilog na nasyon. Kita man ang masunod.
0: Hala.
1: Kag ako man, basi mainit ko. Kag hindi ko na, hindi na kuya magpanaog bilang presidente ah. Mauntat lang ko kung wala na may gagwa nga hangin sa ilong ko.
0: Hala, sadya-sadya, gid-gali, no?

0: ko si Amiga. E nga ako ni Kuya Amiga. Hadlo ko Meg ba si Kiganya ko?
1: Hadlo ka Meg?
0: Oh Meg, ikaw yahaw.
1: Ay, hadlo ko man eh.
0: Te, pareho man din tagal eh.
1: Ayos to. May napinsanan ako Meg.
0: Kagano naman Meg.
1: Into, onta si Boy Bitsin Meg.
0: Migo?
1: Oo. Into, onta si Tantan. Alias Boy Bitsin Meg. Siya ang suguon tanga pukawon si Mamburakday.
0: Di ko makakig si Mameg.
1: Kundi si Titaya, kaya ang itudlo ta si Boy Bitsin.
0: Sakto ka matuhod, Meg.
1: De, ano say mo, Meg? Hulaton mo lang ko, di kaya ako lang tumabalik sa sulod. Tawagun ko lang si Boy Bitsin, Meg. Kagpagwaon sa classroom, kagsutabo na.
0: Sige, Meg.
1: Di ba?
0: Ikaw bala, Meg. Ang iyo, boom lang, Meg.
1: Magamon na, Meg. Sa dati, jagitin, no?

0: Daw na bad trip ko maritesa. Daw gusto ko maglingaw-lingaw. Kinaw ka bad trip to kay Marites. Ang mayo pa buksan ko lang akong radio. Ang vintage ng radio. May Bluetooth. May Wi-Fi. Kag may solar. Pero gina-charge ko kung gabi. Labi na gid kung sanag ang bulan. Aring akong radio. Mawala na lang sang sa isa ka istasyon. Abe. I-turn on ko. Hayaw! Ba? Magamuning ang music kay DJ Sotab gini. Kay may paigot.
1: Hello mga pitalangga, kung nga mga tagpalabati.
0: Te, siya gini. Paktan ko gin.
1: Oo, paktan mo gin. Ako ini.
0: Abang, daw kasab tanay kami ah.
1: Ako ini, ang idol sang mga laon, balo kag biniyaan, DJ Sotab.
0: Tab. Wahahaha. Boga iko-iko pang animalya o.
1: Today, subong adlaw, hindi boss ha. Subong gidya as in subong.
0: Oh, subong man kung subong. Wala mo ko na may gabahay isda. Sadya-sadya, you know? Wahahaha.

0: D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si J. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso. Kag ini nga infeksyon, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct ediga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: My long lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw ka likod.
18: Salon Pass.
20: This is a mental health elastic camphor. It's generic salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw ka likod.
21: Halin sa pinakamataas nga bukid.
22: Nak! Kamusta nga?
21: O sa pinakamalayo man nga isla.
22: Nay, gagraduate na ako.
21: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
23: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
24: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
27: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Amo nang palanawan mo, Boss Roket?
1: Oh, Boy Ramon. Laban-laban niya nga, hindi madayon ang eleksyon.
0: Tood ka, Boss?
1: Ah, na-drawing na naya nila.
0: At ti amo nang masubo, Boss?
1: Oh, nga man masubuhaw.
0: Hindi, kita ni Katilaw 20. Hindi gani 50 pesos nga may paaman nga bala ka stipler.
1: Ay, ala.
0: Hindi kita ni Katilaw sang bugas nga pilit. Wala kita pang sumansuman sini.
1: Daw, amogit sina.
0: Makasiling kita sini, Boss, nga pigadugi.
1: Oo, oh, pigadugin kay ti wala bakla na ibuto.
0: Ay, dohoy-hoy ni nga ito na baga, Boss, kung matabo nga wala eleksyon. Mas nami iyang eleksyon niya, Boss, kay para may hatagay raok.
1: Amo gani, Boy Ramon eh. Hindi ka mag-asa pa. Ha, kay human na iyang eleksyon. Wala na na iyang eleksyon ng matabo. Hmm? Do, hindi mo pa bala abot ng lakat sang administrasyon nga idol mga president mo.
0: Pero sa banta ko, Boss, ha?
1: Hmm.
0: Kung mapuspon gid man ang eleksyon, ang may sala sini kag balasulon, kabalo ka, Boss, kung sino?
1: O, sino man, abi?
0: Ang mga Duterte, Japon.
1: Yogs, wala klaro ng imuya, Ramon. Ngita to'y istoryahon mo.
0: Sadyahin mo.
2: Remix. Rizor, or siya ka ng lem?

0: Oh, te ano? Okay na ta, amigo Bartol?
1: Daw okay naman. Basta may hatagay lang gani, wala gid problema.
0: Oo. Sugod subong hindi ka na magpa-under kay Kapitan Hugakom. Sa akon ka na.
1: Pero advice ko lang, amigo Norbing di Malunaw.
0: Kag ano naman ina, amigo ko nga Bantol?
1: Hindi tanay magsagad kalibot. Kibasi mayawan ta pangayo kayo sa mga tao. Magastuhan lang ta. Wala pa siguro kung madayon ang eleksyon o kung hindi.
0: Sa bagay, doon ba'y punto ka man?
1: Hindi tanay mamubod todo. Kay base kun lapit na eleksyon, mawad ang tablahangin.
0: Wah! Aho, nag-gets ko na ang gusto mo.
1: Manilag taanay subong ah.
0: Wala gid problema, amigo Bantol. Basta, hindi ka na mag-upod pa kay Hugakom. Kay, mabinuligay kita iya, agud marusdak ang paginahom ni Hugakom.
1: Ayos, basta may lagay lang kaya. Ha? Kaya ta na saya.
0: Oo, kay kapilaya na kaginlampaso kada eleksyon. Wala kagid padaog. Wala kagid padaog sa iya. Bawes, subong! Siya naman ang lampasuhon ta dala pa ang pangmap.
1: Ba, sadya-sadya ino.

0: Dahil dyan na ba? Dawala agad ang duha taka classmate nga sa tabaw?
1: Basi nag-date sila eh.
0: Ano?
1: Basi may ginhimo naman niya malain eh. Ano pa? Nanghindulaan sila dayon?
0: Hindi taman sila pag-judge ah. Basi nag-CR lang niya.
1: Aba-aba? Doon nagbuot ka na gulpi ba?
0: Oo eh. Kay dapat hindi mag-judge sa isa katawo kung hindi ta-judge. Kag hindi ta-judge kung wala takabalo sa criteria for judging. Te, gits mo na, Eljan?
1: Gits ko na. Din mo na natunan man?
0: Basta lang ah.
1: Kung hindi ka magsala, pero may kagigalan to sa mga vlog ni Buboy Vlogs ay.
0: Lain niyang ginalantaw, kuya.
1: Eh, ano man gali?
0: Paring Ado Vlogs. Maayo na yan si Paring Ado Ia Vlogs. Kaigatudlo na yan sa mga right manners and good conducts.
1: Aba, tood ha?
0: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit, ha?
1: Nge, dosong good ka kita yun ba?
0: Hoy, eh, daw hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang My DC. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
0: DTX, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Hey!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso, kag ini nga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses, nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend,
13: makakal sa malapit na butika.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang pala ka na.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
14: Extend supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis or pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
20: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Happy
0: na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
21: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
22: Mag-usar sang salon pass.
21: May direct editing sang ka para makapenetrate sang sakit.
22: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
21: May long-lasting relief.
22: Tub-tub walo ka oras.
21: Para sa nagkapanalakit nga baka.
22: Liyaw kalikot sa salon pass.
23: This is a mental to call plastic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
22: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
24: Halin sa pinakamataas nga bukid.
25: Nak! Kamusta nga?
24: O sa pinakamalayo man nga isla.
25: Nay, gagraduate na ako.
24: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
26: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
27: Papauli na ko ka!
28: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
30: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads. Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

101.5 K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulan? Baklamil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells kag white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sang aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why ni katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako, be, kung mainom mo lang ko D3 Bio lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News!

0: Mga ka-K5, 71 dias na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpol Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 15 na kita sa bulan sang Oktobre. Ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. It's a Thursday, Webes Karong Adlaw and Swildo.
1: Sinunto ito?
0: Swildo, subong Swildo. Nga la ko aga pas Diyo nagambala, I love you kay.
1: Sinunto ito?
0: Kala kong asawa ko aga pa nagambal, I love you. Kay Swildo, gali subong.
1: Sinunto ito?
0: Na. Basi mga misis nyo da, aga pa managambal, I love you, ha? Yagang, langga-langga, tagi ka balaw. Way, gidiyas ang, halimpayas ang una, way, ginag-change ang love ko si Imo. Gati nga, bag-umulan na ginambalaw. Ya, basta na dumduman ko lang, ah. Kaya kali, before yun na dumduman na si Platan niya sa kalendaryo ang dako nga numero sa Pizza 15.
1: Grabe po.
0: Iban ba lang asawa, may alarm pa na yung cellphone. May alarm, may reminder. Pag alarm, titititititit, maglantaw, be sweet kay Honey, kay Swildo Buas. Daw gina-remind pa yung dapat ma-sweet ka, ma-sweet ka kay Swildo Buas. Oo. Kaya muna, di man kamo lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kang babatayan sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa motor nga serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
2: Jean Paul Generoso.

0: sang Barangay Tabugon. Pamati sa Subong. Mikos Mikos kita nay Jean Montesino Arroyo Bosjo. Ars RDZ, good morning. Gina Borja, monitor lang siya, may ginapaubra lang ang kitchen. Sana all may ginapaubra ang kitchen. Merlita Malvas, Weni Cepeda, Junima Iritita, Alma Imbang, Sangsiers, Bacolod, Dennis Pirocho Lacson, Gina Purano, Angel Bilando. O na, misa nga, lan mo yamang Angel. O ano? May aram man na yan parents nga ngalanan nila kuan, bata. Do opposite sang Angel. Why guro, no? Why guro ya, Eloy? Kaya hindi ba kanami isang ngalan niyo? Angel. Angel. Damo na yan mo na yan. Angel, Angel. So siling ko, why giguro ya sang parents ng mga ngalan nila sang bata nila ya? Opposite sang Angel, no? Kabalo na ka muna kung ang opposite sang Angel.
1: Grabe po.
0: Wala gija guro. Dama, bana ya, damo. Damo yang bana. Kay bisan sino pa yung ngalan mo, bisan si Paul ka pa niya, si Paul, si Angel, si Michael. Kung mainit ang imo ban, asawa si mo. Ay! Bisan ngalan mo, Rovic, Ethan. Pag nainit yung imo yung asawa si mo, ngalan niya kanya, yang demonyo ko nga banaw. Bisa ano pa na kanami ang ngalan mo? Mainit si misis mo? Ang balon niya kanya liyao. Bong, demonyo ko nga ba na? Pero ang laygay sa aton sang Biblia, ha? Ang laygay sa aton sang Biblia, dapat kita nga mag-asawa, ano man ang aton nga problema, aton gina-istoryahan. Oo, hindi mag-away sa tubang sa mga kabataan. Tanan nga mga bagay, masettle ini kung istoryahan. Dito sulod kwarto, storya ka mo to sang mayad. Oo. Kay why naman bala iban pa nga hatag ang ginuusi mo, mulang na ang asawa mo. Hindi na na ninyo pagdungangi.
1: Grabe po.
0: Kung anong ginatag sinyo sa Ginoo, amuna na. Amuna na. Eh, in the first place, why ka mamblagin pilit sang Ginoo? Oh, why ka mamblagin pilit kung sino pang asawon mo, di bala? Why man ay nagambal ang Diyos nga linya, oy, pagkatawo mo. Oh, Mark, dapat ang asawahon mo si Kwan Gid. Pagitaon mo, waay! Waay na iya. Ikaw ya ang nagpili kung sino ang imo nga pangasawon. Ikaw ang nagpili kung sino nga sino ang nubyahon mo. And then later on, ipakilala mo sa parents mo. And then later on, kadto ka sa parents ng babae, ayon mo sa kasal. Ikaw man ay tanan. Igo lang man niya blang Ginoo magbaton kung anong gusto mo. At later on, kung mapakasal ka mo, ti, i-bless ka mo sang God. Ti, imo na iya. So, kung imo na siya, ti, amo na na ang imo, nga gipangayo sa Ginoo, ti, hindi na na pagbulagi. Unless, of course, kung nagresulta niya sa pagpagsinakitanay. Di ba lang, husto ko, Pastor Inilim Asuncion? Oh, Pastor Inilim, aras umunggalan daw. Good morning sa tanan nga mga pastors and friends sa Negros Occidental Conference of the Seventh-day Adventist. Pastor Inilim is our Sabbath School Director. Of course, ang amon nga director man sa LAMP. Oh, amon nga LAMP nga puro ni mga layman. Good morning, Pastor Inilim Asuncion. Pastor, Pastor Heber Bacolod, Pastor Levi Lapot, Pastor Giovanni Canial, Kevin Giovanni Canial. Oh, Pastor idol ko sa Sipak, Pastor Carado, Rafael Carado. Ah, mga bakod na. Sige. Tiya mo na. Dapat sweet ang mag-asawa, ha?
1: Grabe po.
0: Ay, by the way, ako lang pasalamatan ang mga traffic enforcer nga ginbalang ko kapon.
1: Grabe po.
0: Ha? Ang mga traffic enforcer nga ginsulok-sulok ko kahapon sa program, mayo kay dinipisan sila. Kinanglan pagili sila yung lawagon dis radyo para magtrabaho mayad. Hindi ka nami isang enforcer kina paglabay ko to sa Cosmopolitan school, no? Dari sa may kwan bla, may punan maga kuri sa circumferential pagkato government center. Kanami kay kapisan na ara sa timprano pa, why nagahalin, ara na dadin ka traffic gid saya, why siya siling niya may maglabay nga sa lakyan dahil yun din assist. Di ka tulok-tulok lang abi. Dawaya sa bungog ya, ti subong ara na, snappy na. Di ko di ka nami kung ma-remind ka mo. Galing tiya mo na nainid, paka mo yung i-remind.
1: Grabe po.
0: Ah, kung sa, ilo, sa Tagalog pa, pag-igihan po ang pagtrabaho.
1: Grabe po.
0: Ang sa Bangga, to ti okay, tatlo na sila nagtumpok sa Bangga. Kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros Chicken. Oo, arat sila sa Bangga, gatapok na. Ti kay nagligad, abe, ginmuno ko kay dito siya sa mga 200 meters away rin sa Bangga. Sige, to ya tabog. Nga, sige na, go na, banti na. Paano kami kabanti kay ang Bangga to ho? At to ya ang pinundo ng mga jeep. Dapat niya dito ya ang imo ya nga atupagon ang pinakapunta kay mo tong source ng traffic kay kun maguot na to way man niya rason mapundos tong atunga ng mga jeep sa 200 meters away sa corner ah ara niya sa corner gidyan kwan hambal ni Kuya Yan Mundihar. Kuya free ka batsoy kag coffee drista kuling ay kanami
1: grabe po
0: klaruhon ko lang Yan Mundihar. Kuya Yan Mundihar sang Mr. Bros ang batsoy nga i-treat mo sa akin hindi baboy
1: ah. Alright, grabe,
0: wag ko na balaga kaon yan anami ni sa oi sa tanang mga Adventist gusto niyo magkaon batsoy hindi tanang nga batsoy baboy ang kay Mr. Bros Yan Mundihar no puro ya karne. O kanami, itry ko na. Nami itang karne nga batsoy. Maga mo na lusubon ko da. Lusubon. Oo, lusub. Oy, good morning kay Irene Kaduhada. A.K.A. Chen Chen. Shout out sa tanan ng mga classmates namon sa ETYAP sa may LCC. Bachelor of Science in Business Administration. Majoring in Human Resources Management. Good morning sa tanan ng mga classmates. Kuda, si Chen Chen, ang amon nga secretary. Mayong aga si Mo Chen. Ay, si J. Lord Pagin. Oo, J. Lord, good morning. Kay Ma'am Sistine. Good morning, man. Kag sa tanan naton nga mga officers, mayong aga sa inyo. Nami kasi Chen Chen ka monitor. Gidyaya Chen, no? Dasun to Chen, makapikapi. Tabla Chen. Tembal ni Yan Mundihar, beef ya ang batsoy sa Mr. Bros. So sa mga Adventist da nga daw na manol sa batsoy, da manol, inablang daw na way gidya katilaw batsoy kiti siyempre bawal nga sa amon ang baboy. Bawal man pasayan. Bawal kun ano pa. Tikon daw niya curious kaya kun ano gid ba lang sabor sang batsoy. Ara yaho, batsoy nga beef. Baka, hindi kay baboy, ara sa Mr. Bros. Titistingan ko na, Bipang. Isa sa mga nahidlawan ko na yung batsoy mo. Oo, tistingan na. Agadon ko na si Brother Chipet. Malusob kami din ni Brother Fred Chilina. Nonoy Flores, mayong odto. Bakaon ko na batsoy sa takuli. Oy kad to bla chin chin bla one time sa Mr. Bros bla kanami isang manok bla nila.
1: Oh, grabe po.
0: Oh, Mr. Bros Chicken. Imelda Mercado, good morning. Di sige, salamat sa head sang mga traffic enforcers. I don't know kung si Kuya may Police Major Elmer Bonilla. Kaya siya ang team yun. I don't know kung si sakop yun man ni ang mga traffic enforcers. Pero salamat gid ha sa mga chief nila nga nakabati guro sang akon nga pang karate sa mga enforcer kahapon nga mga salawayon. Tiara na o, nagbakod na, nag-okay na sila. Kung di nami, take it positive. Kung namunuhan ka mo sa radyo, take it positively. Hindi man na magmuno ang radyo sa inyo kung nayo man lang ubra nyo. Pwede nang kapabaya. Kaya kisa masiplatan ka, mapabaya ka da, kagway ka trabaho. Kundi mamunuhan ka. mamunuhan. Sige, salamat gid sa pag-aksyon or kay attorney sang BTTMD, salamat man. As head, inyo na obligasyon nga ang inyong mga tao ma-remind per me nga mag-ubra sang mayad. Kung tamaran mag-ubra, islan. Damo sang wala ubras, bakulon. Mag-inom sang DTX 500. John Riel Caballo. Siling niya idol takadaan, sir. That's why permi ko pati si mo. Dani, ini mga ga idol-idol sakon. May makwa man ko silang binipisyo, no? Inabalang pagbakal ko utan, may ayo. May ayo, may paman. Galiway na ayo, ah. Paman. Hambal ni Yan Mundihar, kuya, panghatag ko ang nabilin nga mga meal coupons para sa League of Champions pa ni. Pwede pa ni panghatag sa mga listeners. Oy, kadami! Hoy! Hoy, ang Mr. Bros may panghatag nga kwano, nga coupon, no, libre. Magaan ka mo coupon, dalon nyo na to sa Mr. Bros. Pwede, gid ka mo ya. Makakaon to nga libre. Oh, ambal ni Rodang list na ito. Liyan may palibre ko ba't soy, sir? Tidipindi ka yan, Mundihar, eh. Siya na yan, tag-iyabla sa Mr. Bros. Mr. Bros! Ito, gaayokin si Rodang list na ito. Wain na din ang ubra, wain na sa abroad. Baka na nalang na ba't soy.
1: Grabe po.
0: Ang botsuya ko si mo, Rodang. Waya, panalagsahon ka na lang yan. Bayo, patunga, waya, takagin papuli. Magmayo mo advice ako, mute nag-advise ko, hindi magpuli, Rods, bayita. Nagulo, advice pa ko nga mapuli. Kati lang tawagali ho, huwag ka nag-alive.
1: Grabe po.
0: Huwag ka nag-alantaw sa akon, mayo pa to sa abroad ka. Sige. Again, ang DTX 500, inumunta ini. Especially sa mga hindi katulog, try nyo bla, daw adlawon mo inom ang DTX 500 nami, bla tulog mo. Do ginaduyan katimprano, pa daw nami, edi yun niya tulog. At uli bala, ang kapadugay mo lang sa akong tulog, blas misis.
1: Grabe po.
0: Kay damo, pablama ako sakus pa.
1: Grabe po.
0: Katalak. Ay, hindi katalak. Kaya pamati. Sige.
1: Grabe po.
2: Ito lang to, ito.
0: Oo na, okay na, mapulaw ko, Hana.
1: Grabe po.
0: Ambal ni Roda, mabalik ko na next. Oo, mang, mulo maskara ka man, di bala? Prangka ha, kung minalingawan ka na sa Dumaguete ay. Ginbay, lo mako misa si Buano? Mang, ginbay, lo mako misa si Buano, ma?
1: Grabe po.
0: Hindi ka na sa Hilonggo? Sa si Buano ka na?
1: Grabe po.
0: Sige, DTX 500 inumon gid permi para timprano makatulog. Nami ang katulogon gaurago kagid kay do ko nami kagid tulog.
1: Grabe po.
0: Abi nyo in the morning kun mamagbugtaw ka nga do kaluya sang lawas mo. It does mean nga pigaw ang imong tulog. Pero kung pagbugtaw mo do ka recharge ka, meaning nami na quality sleep na. So i-try bala ang DTX 500. Ho, ang bal ni kuano ni Yan Mundiaro. Roda Angelis Knight, free ka. Batsoy kag DTX Coffee Mix sa Mr. Bros. Alo! Roda! May free ka kuno ho, ambal ni Yan Mundihar. Ambal ni Kuya Yan Mundihar, owner, CEO sa Mr. Bros. Ya, kapakadoa di si Roda Angelis Knight kay may libre di siya. Batsoy plus DTX Coffee Mix. Tema, call mo na ron.
1: Grabe po.
0: Dugi na palangga ka na subong Rodzao.
1: Oh, right.
2: Grabe po. Sino ito? Ito?
0: Sing it, everybody. Gabamati si Barison Tutong Adlaw-Adlaw. Oh, hambal ni Oliver Alcala. Ya, wala tulog tungod sa halog. Na, Joan. Patalakab lang isa pang papang Oliver lang mga misis. Ito mapatay gid sa ato.
1: Grabe po.
0: Inyo kami ah. Kapag tulog mo bla. Dayo ka haluk-halukan.
1: Grabe po.
0: Patalaka ah. Joan, hindi bala permi bala mayo lawas ko.
1: Grabe po.
0: Ibutang sa lugar ang lokalo.
1: Grabe po.
0: Talagsalang bala. Once a day lang bala.
1: Grabe po.
0: Tapoy man bla.
1: Grabe po.
0: Mga balita. Atong pag-istorya. Ang bal ni Perth Allen, pinilusan niyo. Ay, wow! Why ka na yato, yaw? Ay, kayao. Allen, do ka pamilyar sang Allen, Perth Allen, Peñalosa. Why kaya how? Good morning kay Brother Michael Sibirino. God bless sa program. Ay, ambot sa imo, Brother Michael. Why kagapon?
1: Grabe po.
0: Ato kami to ni Ju. Ah, nagsimba kami. Siling ko gani. Ang isa lang to blabi. Elder Bilin. Pinangamuyuan na ka mo ni Chipet kag ni ano ni Maiko.
1: Grabe po.
0: Pila ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo sa illegal nga droga.
1: Grabe po.
0: Sagi pa ang pulis, pangita adik, ara na magli sa Kapitol.
2: Tinunto ito.
0: Sagi pa, pangita ang mga pulis, dalakpon nga adik, ara na maglis Kapitol. Oh, kay pila kuno ka mga empleyado sa Kapitol yon nagpositibo sa druga. Kahuluya. Kahuluya. Mga delivery rider sa Bacolod nagareklamo sa isa ka customer nga nagapang scam sa ila. Kundi ang isa ang gapang scam rider. Oh, kisa may mga scammer nga rider mo nang deliveran kanila wala mo man yung login order. Ari oh. Mga delivery rider sa Bacolod gareklamo sa isa ka customer kay nagapang scam. Ay maloon to mikroon ko ng klase pang scam ni. Zero crime sa mga festival sites nagapadayon sa selebrasyon sa Mascara Festival ko kanami. Kanami. At talikon nga nga zero crime tatlo. Una ang pulis tapisan. Ikaduwa ang mga pumuluyo o ay na nagatinunto kay gusto nila yatauhay. Ikatatlo, tinami ang security sa lugar eh. Oo, damo police visibility. Di kundi amo na nga wala iya kuan, wala iya inaway. Amo na bala kung maglagaw, kamo bala ang sulod sa ulo nyo, bala mag-enjoy kamo. Kaya iba-iba niya bing malagaw, jifter di sinal. Ang purpose yung malagaw kay mamuno. May mga tao biya nga mo na Angie talo Angie taloy. Mga hipon nagdagsa sa siyudad sang Sipalay. Ala, mudamo to hipon. Well, pakialam ko why ko nagakaon.
2: Tinunto ito.
0: Mga anay rebelde nakabaton sang proyekto SCADES pagi sa pamana program na sa mga NPA na pag-surrender na kamuay. Damo kayuhan gaulat sa inyo. Sagay kamo da sa kas bukid intuon lang kamo da. Bureau of Fire Protection San Carlos may paalinton sa mga sa publiko angot sa pagbakal sa mga Christmas decors. Ah, sige mati, takaroon sa ilang kwan, sa ilang laygay. Mayong odto ni Vel Salvador kay Jenry Aliege. Ah, taga binikwel gali si ni Vel Salvador. Pamati sa kay Choi Tingting. Always ka pamati. Night market igatukod sa siyudad sang Kabangkalan kabahin sa selebrasyon sang Consumer Welfare Month of 2026. Kag tatlo ka mga persona ginsikop matapos ginpanaugan sa kaso nga attempted homicide. Nadakpan sa siyudad sang Sagay. Anthony Sibunga mayong aga. Angie Aloy, Jonali, Teberio, Leonardo Sevilla.

0: Ah, natunga gali kay may wake service sa St. Peter. Ahay. Amo gali to tingala ko do ka jutay kay nagdamo nagbinasakit gali Brother Mike no. Ah, sige lang uso gid man bisubong kwani. Hilana trangkaso. Sige. Oliver Alcala, Flor Salvador, Gina Borja. Sige na. Unahuntang una nga balita. Ining pila ka mga empleyado sa Capitol, Provincial Capitol, adik. Nag-positive sa illegal drugs. So, ara si Michelle. Michelle, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Michelle?
2: Sa K5 JP, kung madumduman, no, tinalikdan nga semana, nagpatigayon sa drug testing ang tagpamuno sa Kapitolyo Provincial sa kapin 1,962 tanan, no, ka mga personnel. Ini nga mga empleyado ka K5 JP, gikan ini sa mga ospital nga under ya sa province.
0: Ah, sa ospital lang, but silingon sa tanan nga mga ospital sa probinsya. Ospital sa Valladolid, yes. Ospital sa Kabangkalan, ospital sa Kundiindiinda, sa Silay. Sin Amil, yes. Dos sila kabilog, di pilang adik.
2: Seven ka mga ospital ka K5JP. Actually, ang gin patigay organ random drug testing 1,962 ka K5JP. So, tinalikdan nga adlaw Martes, gin kumpirma no, o gin pahayag sa aton gobernador nga may ara gidman nagpositibo sa pag-usar sa illegal nga droga.
0: Tipila sila mang kabilog mang sa Mildos, tumang Mildos, Miltres.
2: Mil
0: 9. Mil 9, 1,900. Dito pila kabilog, 50% adik.
2: Actually, kay K5JP, amo ning gina-confirm na ton kay ang result gali, ginpadala pa yan sa DOH.
0: Akay para nga kwan, para nga makumpirmar, gid. Akay basi, bala false positive, no? Basi false positive. Pero ti pila lang man, saan kanahot naman gurong adiktos, mang? Pila lang man?
2: Wala pa babalan kung pilagid ang kumbaga ang
0: hindi man guro 900 ah sa 1 hindi man guro 900 ah di man ah mga ano binta
2: 800
0: adik sa iyo la la la la la hoy gapamati Michelle gapamati ang yes, akon nga adik buster si Migo ko Kuya Kenneth Benitez. Na, Kuya Kenneth Benitez, may mga adiktos to sa kwan ay. Sa Kapitol ay pangbundakan ta. Good morning mga kay ni local Sir Neil, ha?
2: Ha? Manugsikop adik. Ayla na kay Sir Benitez.
0: Oo, Sir Kenneth. O sige, good morning ta sa imo, Kuya. Anyway, so kay may nagpositive sa druga, pang-anon ni sila pang bakulon?
2: Well, amo na gani kay K5JP. Ang sa bahin, no, sang aton diriyang mga ining mga job orders so, nga bala kay K5JP, automatic
0: papalin
2: gindi sa laya.
0: Kung job order ka, job order casual ka lang, hindi ka man regular employee, pag nagpositive, kill da yon, kill.
2: Yes, yes.
0: Okay. Chugi, kung regular, kung regular, pabayaan lang ang mag-addict.
2: Tagaan, second chance.
0: Ah, second chance. Yes. Di ko natagaan na second chance ang una. Third chance, eh.
2: Ate, kill na, eh. Kung
0: kill na, kadawa. Kwan galiya? Two strike.
2: Yes, kayo na base sa pagsulundan sa Civil Service
0: Commission. Di ko confirm ang no. May chance ka galiya. Di ko nakukunong regular employee. Mang masiling ko, ay, wala pa mang kumagaan niya. Chance, pwede po kuya, may isa po ka lifeline. Mas yung ko, mas karasubong.
2: Correct.
0: Yeah, mas yung ko, maparty ko, mas karasubong. Total ko, madakpan ko, regular ko, may isa pa ko. Tiyan mo na. Ay. Ti wala, ti nga mambal sila. Ti nga nga kami lang nga ang mga public official matani eh. May mga kilala, magkubla nga mayor nga dugasyo, mang.
2: PM lang
0: PM. Ang tsura dugasyo. Oo, mayor. Mayor. Mayor bala sa... mayor sa City Jail. Mayor, ah, Mayor Gale. Mayor Gale. Ya, Mayor man ang akon man. Mayor.
2: Mayor Dumo Gale.
0: Hindi yan, Mayor. Hindi, ah. Hoy, hindi na yan. Hindi tayo magpasagad na yan. Bal nga may mga public official. Kita yung adik. Hindi ba na-chakto? Buaya lang pwede. Di, sila. Eh, sila man ayaga ang pumuluyo man yung gambal, ang label yung akong politiko, kabuaya, hindi bantanan, guro, mga ah. Ang iban daw halo pa, ang iban halo pa man lang.
2: Gamay-gamay.
0: Oo, buaya. Oo, buaya, magdako. Sanguna mo ng sunlog, kung nakay sir mo, boy.
2: Ang ano?
0: Si ang sunlog ko siya bla buyaks amo gorilla magdako.
3: Tinong to ito.
0: Oo, sang nga klasmitanay kami sa nursing. Amo na sunlog ko siya buyaks amo gorilla magdako.
2: May sumpon pa na kasi sa JP.
0: Ano?
2: Ginsulod sa cabinet pag wala panit. Ay, sa mga nagmay, sa manang sa mga katakad.
0: Aga mo, amo ka mo sa... Katsipan galing imo childhood, ino?
3: Grabe, boy.
2: Gampang, kuya.
0: Ay, ambot! Ang childhood, kuya, tuya sa Amerika. Ah! Ang akong childhood, ya, tuya sa Amerika, ma.
2: Ang gali, ah. Di ba, ano ka mo, ya?
0: High class! High class! High class kami, isang gamay.
2: Ang ginainom niya Slurpee.
0: Oo, high class kami sa gamay. Pag dako, wala na class. Kidali lang, so, doon nasubuan si Kwan, si governor nga may adik gali sa Kapitol.
2: Yes, gede ka K5JP.
0: Ahay, do kuno nang the way nga pagkasubo abi nga daw ay sa kuno abi kabalo nga may adik gali o daw ay sa expect daw mo na.
2: Actually, I expected man pati kinanlan confirmation kay K5JP. May mga backing, wala mga papers.
0: Tinga ang taga-ospital lang, damo mo tabla sa mga iban-iban, tabla nga mga hilitilit, nga mga lulu department, addictos man guro.
2: Ang iban yung mga department, ang patigayunan man kay K5JP sang graduate. Pati una niya sila, okay. Edo medyo lapad ang sakop sang province bay when it comes to hospital. Ang under sa ila umbrella kung baga bati amo na kasubo kami aragid nagpositive dapat sila ning ga cure sa mga masakit ang ending sila gali ang nagatake sa mga illegal
0: kabudla

0: inam ba kong brahon mo da? Di ba la? Tinami ka ginuna, yagit ang hospital.
1: Hmm, correct.
0: Oo, oo.
1: But anyway, kay K5JP, magbalik na no ang ano ni ang test or laboratory testing ang agin padala sa DOH amuni paghatag na sang verdict sa mga tagsaka empleyado kag i-classify pa ni sila kung bala JO casual or regular nga mga empleyado kami tagsa-tagsa ni sila sa mga sanction kay K5JP
0: kaya okay.
1: Muna i-follow up ta sa daso naman nga semana
0: Timayo kita kay nagpa-drug test ang Capitol basi masunod na diyon ang kuan ang bakulod City Hall.
1: City Hall. Oo. Dapat gid. Oh, dapat gid.
0: Oo.
1: Sige. Kasi kalapad man sa K5JP sang mga ano ni empleyado sang aton
0: yes. Nga ba. Yes. Yes, sige.
1: Anyway, kay K5JP nang aton madulong nga balita naman o balita gikan sa Provincial Capitol nga ginadulong man sa aton sa Kalwan sang DTX 500 MyTC sa D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Salamat gid Michelle sa imong report sa ilo ta kay Birto. Gakit. Ariyo mga delivery rider sa Bacolod og reklamo. Kay may ara kuno isa ka customer nga siya yang pang scam sa mga delivery rider. Anong iya nga technique mang scam delivery rider man? Kay mabalos ko sa delivery rider kay permi na kuno kakaskaman. Atya. Ari si Birto ang balita about scamming. Birto, K5 news mo.
1: K5 News FM, please report.
0: Bert!
2: Kag-K5, mayong unto sa aton sini nga mga kag-K5 nga nagapamati sumong ginareklamo sa pila ka mga driver, especially maxing driver sa siyudad sa Bacolod. Ang isa ka lalaki nga customer nga hindi lang isa kundi to halos tanan sila gin scam ya sini, no? Ang natabo sini kag-K5GP ang aton sini nga balita nga nagpalapit diri sa aton ining mga driver agot nga ireklamo kay isa lang nireklamo nila sa customer. Ina-scam kuno sila. Ang natabo amo ni ma-contact sa ila ang ining customer tapos paabunon nila o kung nabunuhan nila anay kagkwaon ang item. Pagkwa sang item
0: ano Bert, man kalibog ang ulo kag laruwa bi Bert. Okay, may customer. Okay, amuning scammer siya makontak sa delivery rider.
2: Ang scammer nagkontak customer siya mong, di ba?
0: Oo.
2: Nagkontak siya sa driver. Karon ang dumaksim bala dumay ipa.
0: Ah, Maxim Galiya, dumaksim. Ma'am, ano ang balon niya linga? Oo, abi ko ni siya mga Shopee kag kun ano da. Maxim Galiya. Example bi ma'am, basta siling niya nang kwa eto nang laptop. Damo na?
2: Oo, 5,000 ibayad lang anay. Kay bayran ta ka di 6,000 sa libo at tagusik mo.
0: Okay, nga may imo ka. Oo, eto iloto. May pakuha ko to nga laptop to. Yeah, bayri da na 5,000 to. Kay pag-abot mo di sa balay, okay? Kay may balayran ko da sa laptop. Pag-abot di sa balay, gaanta ka 6,000, may isa ka kalibo. Tiko di kaya payapa man pang ang kwan ang rider money na ni sa kalibo pang maskara ni.
2: Ang isa daan kag iba JP nga transaksyon to pila lang man na ilapin.
0: Oo, diari ay sa kalibo ya. O te sige, pagitaan hulaman ni delivery rider bayadan tong ang 5,000 para makuha ang laptop. Pag dulong sa balay anong matabo?
2: Bali actually ang bayad kag iba JP online man mong may ihatag man siya nga do online balang nga do account man nga dira siya mabayad tapos i-pick up sa lugar nga to.
0: Okay. Na, tapos
2: amo ni ang sistema. So pag pick up dali, di ba nabayaran na to?
0: Oo, wala galito yung laptop.
2: Wala galito yung laptop, siya man niya gali gyapon ang control.
0: Ay katunto! Katunto! Siling niya mo gali niya mo gali niyo. Ya Birto. Ay ikaw bing rider bi. Okay, ikaw rider.

0: Ring! Oh, sige na. Tika mo sa batch ang telepono! Na, no maka. Bert!
1: Ring ka!
0: Wala na gani! Ring!
2: Hello, good morning.
0: Ami yung aga. Bugart niya. Maxim ka?
1: Grabe, amo ginaya dapat ang mga... Dapat good morning, man.
0: Ah, suplado, Kuya Be! Suplado, Kuya Be! Oo, magbuot ka. Ay, ambot na! Magita ko ibang nga, Maxim! Nag-init ng ulo ko! Pamanawag ko liwat, lay ng mga Maxim. Ring!
1: Ako yung walang customer.
0: Ikaw galing rider. Ikaw ang rider.
1: Ako galing rider?
0: Ha,
1: sige, sige.
0: Ring!
2: Hey, sir, good morning. Mayong nga, sir, ha?
0: May Maxim ka?
2: Oh sir, Maxim ko, sir.
0: Oh, may pakuha ko si mo nga laptop. Pero amo ni ho. Amo ni ho. Makamani ka di. May isa ka kalibo, ha? Para rektano, ha? Isa kalibo, ha? Amo ni ho, mamate ka ba? Mate ka na?
2: Doktor, dako-dako, gina, sir ba?
0: Ah! Ako yung ako naganahan ko, imuon ko pa na si Timil, eh. Apa, mate?
2: Hindi, ano imuon, sir, ako?
0: Amo ni ho. Uy, pa ko di kwarta, iho. So, imuon mo, okay? May balayran ko to sa laptop, 5,000. Okay? Kadto ka sa Doña Juliana sa Saturn Street. Okay? Door number 5. Nuktok ka to. Okay? Kuhaan mo tong laptop. Pero, bayran mo anay pang 5,000. Iatag ko si mo ang GCash. Okay? Drap mo anay bayran ang 5,000. Kaya pag abot di gani, bayran ta ka 6,000. May isa ka kalibo.
2: Sure ball na?
0: Ate kon, pagita to storyahon mo ha? Huwag kasalig sa akon.
2: Sige ah.
0: Ate, aran na.
2: Pero sir, pangita lang. Mangayo lang kung dali picture mo sir. Okay lang, send mo sa akon picture ma.
0: Oo! Oh, itan, dali de. Picturean ta kay, send ko siya.
2: Sige sir, sure ball na sir. Isindan ko sa bong.
0: Oo, isend ko ang sindan mo 5,000 ang number nga na ha. Pag abot mo di sa balay, dala mo ng laptop, kinabaydan na to. Ganta ka 6,000, okay? May isa ka kalibo.
2: Oh sir, pero sir, ang contact number to nga, tawagan ko, atag mo lang sa akin, eh. Kaya tawagan ko lang to karon.
0: Alangan mo, pakton! Siyempre, atag ko! Aran na, nabaton mo na! Aran na, nabaton mo na!
2: Sige, sir, ha. Sige, balikan na lang ka, sir, kung makontak ko to sa...
0: Pag-send mo to sang kwan, pag-send sang rider, sang 5,000, okay? Iya tugli iya, Jika, sige, sindan mo. And then, pagkanto ya to sa Doña Juliana, why galito ya sang address ka muna?
2: ang Maxim, ayawan man yung pangita kung diin na to yung laptop.
0: Birto? Birto, gintagaan mo ideya ang mga tunto. Nga mo galit na, pwede galit.
2: Ano mo siya, ginapakomplikado ko gani,
0: ginapahapos. Ginapahapos. Puro puwerte, no? Di ano man, damo na ni siya na biktima, Bert?
2: Ay, Diyos ko, kadamo sila actually, add nila ko sa GC nila. Para ngayon sila bulig sa kon, sa ton, sa tipa.
0: Okay.
2: Damo gid nila. We have the picture, sila gin blur talang da, pero doon amo na pang luwason niya. Amo nang ginatudlo, no? Blur talang para for safety, man.
0: Ara na, gina, para ginapakita ang blur.
2: Amo na gani. Di amo na yung problema nila. Karon, kag-GP, for the... information kag sa update ang lalaki ara subong nadakpan sa ngaton sini nga mga kapulisan ara sa police station 8
0: nadakpan siya
2: nadakpan lalaki katuan ta to karon para makwatabahin niya kun amo ni modus ni kay tidamo gireklamo scam nga tawag bala kay tidamo na si Kimbaydan mga around sobra lapit ni Shin Melia na biktima
0: may kilala ko pang dalakpon pa lang.
3: Ah, grabe po.
0: Ha?
2: Hindi mo naguro si Mel git.
0: Away pa ang ginagmay lang man. Ari, may pakita ko nga rider, may pakita ko dio. Ari, pakita ko. Ari, tawon mo, may live ka da?
2: Wala eh.
0: Ipakita ko ang picture sang rider oh. Ara na tani pakita bitan. Kita mo? Lantaw pala. Lantaw pala, nakikita na ara sa screen oh. Amo nang picture sang rider. Nga naskaman. Kita mo?
2: Dahil lang git kay
1: Gakol ko ba lang, are na, are
0: na. Ano, ano, lang tawad na kinapakita ko ang picture sa rider nga naskaman, no?
3: Dabi?
0: Okay, dawabla. Sige. Dawabla.
1: At si Hiberto ka. Atento, kung gano'n si Gipin, no? Kasi kung
0: himo-himo na. Ay, ako na na yan, ako na na yan.
1: Mm-hmm. Oy, at least, ya, ako yung biktima. Kaya di ba Maxim ang biktima?
0: Oo. Oo. Teka ba naman kung alangan mang i... Ah, grupo tabay, aton ka, alangan mang ilaglag na ka, Bert?
1: Pero doon ginalaglag mo na ko eh.
0: Wala pa man ah. Nag-mention ko ha? About hula mo ay man.
1: Matawa ba lang?
4: Grabe po. Wala
1: kang magalantaw sa live mo.
0: Tiara, gani kita nila oh. Bert, kung hindi ka mag-change career, ma-Maxim ka na lang be. Kito talaga ka late ka man sa headline. Maxim ka na lang.
1: Balo ka nagit nga kambal ko gani mas storya ko timo kag magluhod-luhod.
0: Ay okay okay okay okay. Oh. Pangayo, delikado yeah. Kaya Berto kung magluhod kaya sa tubang kuya. May mga nakita ko nga video lang kaluhod kaya Bert. Delikado.
4: Grabe po.
1: Actually amo na ni report timo. Ang ano niya, ako nga report, hindi ko ka mag-report team mo ya. Binagiba niyo yung buturo ko sa
0: kumpay. Ikaw niyo nagambal, yung maluhod kaya. Ikaw na yan. Ano?
1: Kung plastic pa, may unod, gadya yung plastic.
0: Sige na ah, importante na dakpan na to sa birth ah.
1: Oo ah, katuwa na to siya karon. Taga, makotos ka nga.
0: Biyari pa gidi, biyari pa gidi, biyari pa gidi, biyari pa gidi, pakita, pakita, pakita, pakita, pakita, pang. Ano? Ano na, pakita mo na to. Natawa pala sa live pala?
1: Ano na, hindi gawin ka, may lang ka delay ba or araw?
0: Ara, natawa, natawa pala. Ara.
1: Sabi ko, natawa ko, be. Kotos ko, ginoo. Ano
0: na yan, turo ko? At least, ha? At least ha, kung, papang, at least may pagbago sa kabuhi mo ha. Imbis nga ikaw ang manghulam, ikaw yung kapahulam, kay Turko ka.
1: Do, ginakon siya, banyo ko sa kita.
0: Abal niya siya nun yung man, yung insan.
1: Ay, tinagbayral ko na sa amo ng itsura. Ko, sinoma na nga nag-edit. Te,
0: lantawa ko, Dibi. Why ko lang i-edit mo lang? Igo lang ko, Dibi, mag-kadlaw-kadlaw. Paano ko bigay ka-edit, Dibi? Kaya rin ko sa tubang kakwano.
1: Oo, eh. Wala mo, wala ka gimang ge-edit. Pero nag-send ko, eh. Dahil siya alas 9 midya, yaging kong tsapa mo na sa itan.
0: Sige bang, importante, nadakpan to siya ah.
1: Oo, nadakpan sa importante.
0: Sige lang kay Dason, mga report, ma-prepare ko di picture nga naka-Barbie ka. Ay, gusto mo gid yan, babae ka sa picture.
1: Why ta may mo, kay kung hindi man ito mag-send headlines, mimuhan man ta. Tapos, bisan gamay balita ko, number one man ta.
0: Sige na, Bert, ah. Okay sige, na. Oo.
1: Five, Jean Paul, balita, tadulong sa kaluan sang DTX 500, D3 Bio, my PC, kag DTX Coffee Mix. Ako, sige, Roberto Gakit, K5 News FM.
0: Alright, sige. Thank you, Berto, sa imong report. Nagdamo lang viewers, yung naglambot, sintos tinta kay... Bings Delfin, Yan Mundihar, Kuya din na dampi ang Mr. Brosman, kay makadto ko to. Di na dampi ang Mr. Bros Takuling, kuya, kay parang nga ma-announce na diwa.
4: Grabe po.
0: Merlita Malbas, Wenny Ibido, Lukay Lukay, Harley, Orlin, Vergara Hinsoli. Yan Mundihar, Esperanza Hinsoli. Hoy, Mami Espe Hinsoli. Ang neighbor ko bla Hinsoli, man si Dr. Hinsoli. Oo. Mami Esperanza Hinsoli. Ang akon nga neighbor, si Dr. Hinsoli. Oo. Doktor pero nag-nurse sa Amerika. Ano mo na siya, ang doktor nga nag-nurse? Merlita Malbas, Yan Mundihar. Kwanta, oh, commercial kita na yan. Ah, tubang gali isang bamsi, may arat na Mr. Bros, subong. Sing it! Tingala ko nga nagbatsoy kada nga beef kay tubang gali. Adventist ka yan? Tingala ko nga nag-drak ka sa bam, na bamsi. Ah, kay Pastor Dave. Adventist ka yan niya? Ah, yan Mundihar? Kay kung Adventist ka, tidra ko makaon sa imo eh. Kay piho niya, why niya baboy? Why niya kontra? Why unclean? In America. Oo, sige ah. Remains free in America. Lighton Lee Pirulino. Ambal ni, ambal ni Bro Mike Sibirino, namit na da, Mr. Bros, Bro JP, may lapit na sa imo nga brands. Front gid sang bamsi. Ay ala, SDA kagali yan? Economy man naman. Bago ko kabalo brother, ng isang gilita ka riliyo. Isang gilita ka pagtuo. Economy eh. Sige, makaong ko na sang batsoy mo kay piho niya, way niya sakot nga unclean food. Kay Adventist gali kaya. Ara na, libre hon ta na kadi commercial magamuna. Nasuportahan ko gidaan basta isa ko ka faith. Sige ah, o sa taran nga mga 7-day Adventist, o dra ka mo kaon sa Mr. Bros ay istingin yung iyang beef batsoy. Oo, Adventista gali ka kuya yan Mondihar. Sige na, kuya bro gali tanakon. Sige ma, post tanay for commercial break. Ang oras, alas 11:51, standby sa Mighty C Network News kag DTX5 Red Health Alert.
3: MBPS, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
6: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
7: Ning
6: IBS.
7: Gakutoy tiyan mo na?
6: Oo.
7: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to ka lang siya.
6: Tig-ab.
7: Gakrams, gakrams.
6: Gakrams, kasinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
7: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw ka ginom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
8: kay dinamik na gid sa akon nga mata.
3: DTX 500.
10: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, sa damo pagiging masakit, mag DTX 500 no of this ang mighty si kada adlaw.
7: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, nami nga kaon, ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mong lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
6: Gusto.
7: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gag MITC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
6: Oh, hindi ka ma-stress.
7: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. Oh. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
11: DTX 500.
12: Katalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
11: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramon.

0: K5 News FM.
1: Masakit na ang sigmura at lalamunan ko, kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw.
3: DTX 500 laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
4: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
10: Girl, pa-edit naman ng picture ko. Ipapost ko para makita ni Crow. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
11: Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
13: Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut.

0: na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
1: Magandang araw, ako si Shane. After consumanis sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Maga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsult ako sa clinic and they told me na i-try ko daw ang eye care drops. Tapos sabay inom ng eye care drops. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Maraming salamat sa eye care drops.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihit ng ihis sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500.
5: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. Headline.
6: Sa ulo ng mapangunahing balita ngayong tanghali, police na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. At dahil sa away sa lupa, senior citizen sa Negros Occidental, pinaulanan ng bala, pataya, krimen, inamin ng NPA.
3: YTC Network News. YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, pulis na may-ari ng baril na ginamit sa Tacloban shooting, sinibak sa serbisyo. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Sinibak na sa serbisyo ang isang policewoman na si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya matapos gamitin ang kanyang 14 anyos na pamangkin, ang kanyang service firearm sa ginawang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban nitong Hunyo 22. Ito ay alinsunod sa utos ng National Police Commission o NAPULCOM dahil napatunayang guilty si Pasensya sa grade misconduct at conduct unbecoming of a police officer dahil hindi tama umano ang pagtatago ng kanyang barila. Binigyang paliwanag ng NAPULCOM, bagamat naka-duty ang pulis sa mga araw na iyon, iniwan pa rin niya ang kanyang baril sa bahay at ito ay isinilid lamang sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety bolt na mahigit na ipinapatupad na batas ng PNP. Idinagdag pa rito na ang kanyang kapabayaan sa pag-iingat ng barila ang naging dahilan upang mangyari ang nasabing trahedya. Bukod sa pagtatanggal sa serbisyo, habang buhay na rin pinagbawalan si Pasensya na makapasok o makapagtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno. Dinagdag pa ni NAPULCOM Commissioner Ralph Kalinisan na hindi sila mag-aatubiling panagutin ang sinumang miyembro ng PNP na lalabag sa mga alitong tunin sa pag-iingat ng armas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, sa K5 News FM.
6: Samantala, pagtanggi sa pagpapautang ng alak na uwi sa pananaksak sa Rojas, Palawan. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
9: Na uwi sa pananaksak ang pagtatalo ng dalawang lalaki matapos na tumanggi ang isang tendera na magpautang ng alaga sa Barangay Minara, Rojas, Palawan, bandang alas 10 ng gabi. Nasawi ang biktima na si Bernard Pacaldo, 46 anyos, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Arestado naman ang suspect na si Dari Villapuerte, 47 anyos, isang mangingisda at residente rin sa lugar. Batay sa paunang imbestigasyon, magkasamang umiinom ang dalawa bago nagtungo sa isang malapit na tindahan upang mangutang ng alaga. Nang tanggihan ng tendera ang kahilingan ng sospek, na uwi sa mainitang pagtatalo ang insidente. Sa gitna ng pagtatalo, sinuntok ng sospek ang biktima bago bumunot ng patalim at paulit-ulit itong sinaksak. Agad naman isinugod ang biktima sa ospital, subalit idiniklara siyang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasa kustodiya na ng Rojas Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at karagdagang imbestigasyon. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: At balita mula Negros Occidental, dahil sa away sa lupa, senior citizen, pinaulanan ng bala, patay, krimen, inamin naman ng NPA. Balita hatid sa ate ni K5 Sunshine Lacson.
10: Dahil sa tama ng bala mula sa armas na M16 at AK-47, binawian ng buhay ang isang senior citizen sa Barangay Basak sa Bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Tadtad ng bala ang katawan ng biktima na ayon sa Kawayan PNP, nagtamo ng mga sugat sa likod, tiyan at paa. Pinangalanan ng senior citizen bilang si Vergelio Iconas, 68 anyos na isang caretaker ng lupain ng kanyang amo sa Barangay Basak sa Kawayan Negros Occidental. Nangyari ang pagpaslang kay Iconas last 12:30 ng tanghali noong Oktobre 12, Lunes sa Barangay Basak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe ng Kawayan PNP, kararating lamang ng biktima kasama ng kanyang asawa mula sa bayan na namili ng kanilang bigas at iba pang pangangailangan noong nangyari ang krimen. Ibinulgar din ng hepe na naging subject ng search operation ng senior citizen na biktima bago pa ito napatay ng mga armado dahil sa mga aligasyon na nagpapaputok ito ng armas sa kanilang lugar. Sinabi rin ng opisyal ng pulis na tatlong armado ang nagpaputok ng baril sa senior citizen na lumuhod pa umano at nagmakaawa na wag na itong patayin ng mga suspect. Ngayong araw ng Webes, Oktobre 15, nagpalabas ng statement ang New People's Army o NPA at inamin ang pagpaslang sa senior citizen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Samantala, security guard binari sa Palimpinon, Valencia, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Isang security guard ang binaril ng hindi pa nakilalang suspect sa tapat ng Krispy King sa Barangay Palimpinon, Valencia, Negros Oriental, ganap na alas 7 ng umaga ngayong araw. Ang biktima ay kinilalang si Miguel Tinan Jr., 28 anyos, at residente ng Barangay Candao ay Dumaguete City na agad isinugod sa ospital matapos ang insidente. Ayon pa kay Patrolman Tim Vincent Epa, ng imbestigador na humawak sa kaso, nagtamo na tatlong tama ng bala ang biktima na pag-alamang papunta siya sa kanyang trabaho sa Tierra Alta nang mangyari ang pamamaril. Kasalukuyan nagsagawa ng imbestigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect at alamin ang motibo sa likod ng pamamaril. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Muli mga ka-K5, ang balita mula Negros Oriental, inihatid sa atin ni ka-K5 Shara Humilio. Samantala, tricycle driver patay matapos sumalpok sa motorsiklo sa Kalibo. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Gloria Villasmaño.
12: Patay ang isang tricycle driver matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle sa isang motorsiklo sa crossing ng Mabini at Dimaagma Street, Poblasyon, Kalibo, pasado alas 6 kaninang umaga. Batay sa inisyal na impormasyon, parehong nagmula sa direksyon ng Provincial Hospital ang tricycle at motorsiklo. Sinasabing namatayan ng makina ang motorsiklo sa gitna ng kalsada nang salpukin ito ng tricycle na makikita sa CCTV footage na mabilis ang takbo habang papunta sa direksyon ng libtong istansya. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle driver at nagtamo ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Sugatan din sa insidente ang driver ng motorsiklo. Sinisikap naman ng mga otoridad na makontak ang pamilya ng nasawing tricycle driver upang ipaalam ang nangyari. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng Kalibo PNP upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa aksidente. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
6: At apat na individual tinamaan ng kidlat sa bayan ng Sibalo, Mantique. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
13: Sugatan ng apat na individual matapos silang tamaan ng kidlat bandang alas 12:35 ng tanghali noong Oktobre 14, 2026 sa Barangay Maasin, Sibalo, Mantique. Kinilala mga biktima na sina alias Rona, 31 anyo sa residente ng Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyo sa isang technician at residente ng Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyo sa estudyante at residente ng Barangay Iksuming, at alias Jerry, 63 anyo sa magsasaka at residente rin ng Barangay Iksuming, Sibalam. Batay sa impormasyon na kalap ng K5 News FM, sumisilong sa isang waiting shed ang mga biktima dahil sa malakas na ulan nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Dahil sa insidente, natumbang apat at nagtamo ng mga sugat sa kanilang katawan. Mabuti na lamang at napansin sila ng isang bystander na agad na humingi ng tulong upang madala sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon, nasa maayos at estable na kondisyon na ang apat na individual. Para sa Mighty Sin Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kontransko, posibleng itigil ang pamamasa na walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: Posibleng itigil ng PNROA kanito ang Transport Cooperative o Kontransko ang pamamasada kung walang subsidiyang ibibigay ang gobyerno. Ayon kay Manager Luz Vimida Iscubidal ng Kontransko, mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at banta ng El Nino. Nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan upang maiwasan ang pagkalugi ng kooperatiba at mga driver na posibleng mapilitang huminto sa operasyon. Dagdag pa ni Iscubidal, hindi na maaaring tiisin lamang ang patuloy na pagkalugi at umaasa sila na matugunan ng gobyerno ang kanilang mga hinaing.
15: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
6: At mula naman sa lalawigan ng Iloilo, ex-police at seaman arestado sa drug bypass operation. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
16: Arestado ang dating police, seaman at tatlong iba pa sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Kahagikikan, Pototan, Iloilo. Pasado las 4 ng hapon, ikalabing apat ng Oktubre, ang ex-police ay kinilala sa kay alias Rolly, 47 taong gulang, at alias Nick, 37 taong gulang na seaman. Kabilang din sa nahuli sina alias Gary, 46 na taong gulang, alias Warren at alias Bert, parehong legal ang edad na residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ang nagkakahalagang 2.8 million pesos na halaga ng suspected shabu. Sa ngayon, nahaharap na ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
6: Samantala mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, inaresto ng mga otoridad ng Russia ang isang Japanese journalist na si Yuki Imai dahil sa hinahanalang pang-e-espia at pangangalap ng classified information kaugnay ng depensa ng Moscow. Ayon sa Russian authorities, inatasan di umano si Imai ng intelligence service ng Japan na mangalap ng impormasyon patungkol sa mga kalaho sa special military operations sa Kuril Island. Inilipat siya sa Moscow upang isailalim naman sa pre-trial detention. Naganap ang pang-aaresto sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinagtatalo ng Kuril Islands na kontrolado ng Russia, ngunit inaangkin ng Japan.
3: Network News.
0: YTC Network News.
6: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Palawan at K5 News of AM Cagayan de Oro. Ang tabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Ray Almudal at ka-K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
3: 101.5 K5 News FM.
0: News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: 18 minutos makaligid sa takdang alas 12 sa Ngunto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchor man. Pwede ko kita kay Tata Udlupil. Tata Udlupil. Napamati kapag yapon, ta? Si Ivan, duwin mo ko kita. Si, naano ni sila nga duwa man? Magklinika D3 Bayo nami sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas niyo. Pangpatay kagaw. Klinika D3 Bayo. May monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Mga super antiviral, antibacterial, antifungal. Ayugid niya ang ginabatsyag mo. Especially mga sakit sa unto. Ang posible D3 Bayo. Patay ang kagaw, ayo ang sakit sa unto. Ano ni, napilas ka, doon naguak git. Daw nagbako kait. Daw nagbako kait. Patuluan mo ang ayo. Klinika D3 Bayo. Merci Flores, nga Paskwa ko bro. Ay ba naunahan mo ko ha? Mami Esperanza Insoli, Perminia si Mami Espiega, Paskwa sa kunya, kalo, shirt. Daw bata, ya kunya nga Permia, kuya ginagaan niya kalo. Ya. No, Mami Espi, no? Magpuli ka sa Pilipinas, sambala ko kay gaan, tamang ka. Para ka balos-balos man ko. Mami Gina Burha, muman. Ay, kanami ka mga thoughtful sa akong mga mami.
1: Grabe po.
0: Nanilin, disinal, may isa lang ko ka mami. Nanilin, daw ay nakadumdum sa akon. Yung may daddy naman siya. Nani, Lin. May isa ko ka mami, daw ay nakadumdum sa akon. Yung may daddy na siya.
1: Grabe po.
2: Ito.
0: I-check ko ang balita ni Red Salgado. Kanami kay wala gidsang minatabo nga krimen sa mga maskara sites, festival sites di sa Bakulod. Kanami kay wala ya. Ibaloon ta kon may siguro mga gagmay lang guro, minor offenses guro ano, no bughobog to siling abun anay lampusanay do wala ya ka mga behave sa Bakulod non subong mo na mga bisita para ibaloon ta ra si Red sa linya ang aton nga chief of reporters Red Salgado, kapitan EK5 news mo
3: News FM, police report.
0: Red.
4: CP, bayong hapon, no good news ni kamati zero crimes sa sulod ng actually kay MJP at pito na kadla o humalinig inbuksan ang aton Sinigang Mascara Festival 2020.
0: Diba, si karoon pa na sa gabi, pang?
4: Pero kami kita kay MJP, hindi mo na mo sa mga polis karoon sa aton Sinigang dala noon no halos kada corner. Dari makita na aton, dari mga polis, tagtatlo, may araman,
0: na all.
4: Dapat, kita MJP sa aton Sinigang mga festival sites, may ara dira sa health desk ang aton Sinigang mga polis. Dimati kita MJP, ginabulubanta, yara gid sa mga 900 ka mga kapulisan naton, ikan sa PRO 6 kag PRO NTR ang ginbutang diri sa aton diri nga syudad para matasiguro nga secure ang aton Sinigang mga mag-enjoy nga mga puluyo sa Mascara Festival 2026. Kag diri kita MJP, ginsilig sa aton ni Police Colonel Eugene Ribadomia ang aton Sining City Director diri sa BCPO nga kung may ara ginman sa do makaduluda kaya kung ikaw na mabiktima bisang isa ka presoda kami malain sa plano ngayon nga i-report sa kapulisan naton kag hindi pang i-post sa social media kaya mantika kipal JP hindi yun i-monitor sa mga pulis naton hindi ngayon marespondihan kung i-post sa social media mas manami kung i-sugid na sa pulis nga makita nila sa area agud nga tiba kapadulong dayon ang aton sini nga kapulisan kay FJP. So driman ginapanawagan man ni Sir Ribadomia kay FJP sa mga vendors naton na hindi ipagtugutan na ipadala sa mga customer ang butilya sang beer. Kahit delikado na kita MJP ko nagasot-saot, pinakagbalit, masimula buko ng butilya kagabuna ang ibuno para sa mga tupadira na nagkatanotan aw sang banda.
0: Dali lang gid ba papang, but mo si Lingon ang Lakson subong open na?
4: Oh,
0: at close na, I mean, kwa na, nang sugod na?
4: Sa buwas pa kita MJP, October, this is the East, magabukas ang Lakson. Dari ginpanulungan at Tungina, dari kita MJP, ang mga nag-sponsor sa Mascara Festival, amat-amat na nga nagtukod sa gila, dari ng mga stage.
0: Oh. Estimate
4: na ito kita MJP, hindi guro magdubo sa anum or pito, dari ka stage ang makita natin sa may Lakson.
0: Hmm.
4: May ara sa mga banda-banda, may mga promo, di sila nga dupang hatag sa Mascara Festival, kaya nabaligya mo nila, dari nila sinig ang mga produkto to kita MJP.
0: Aha.
4: Sugod buwas, tatlo na aton sininga festival sites eh. Dira sa may NGC, diri sa may Lakson, kag dira sa may Bacolod City Public Plaza kag K5GP. So diri karon ambal ni Sir Ribadom ya kita MJP, hindi laman na siya kuno effort sa kapulisan naton bangod may ara man kita sa mga force multiplier gikan sa aton sininga puso nga nagasigurado man sa mga festival sites. Ara man ang Bureau of Fire Protection, ang aton sininga Philippine Coast Guard, ang BJMP naton nga nagabulig man sa aton
0: sininga. Yeah, muna sila pang ang mga unsung heroes pang kunwai ni sila mabulubudlayan tabla manage kanami kay may army reserve pagkita ang 605
4: yes, army reserve just correct.
0: Oh, 605 ang amon nga ano ni nga CDC director si Colonel Don Villanueva. Oo. Army reserve ara ang Coast Guard. Ambot ko ng Coast Guard auxiliary nagbulig.
4: Probably kitigin man so ni sir Eugene, KFMJP, arap man ang Philippine Coast Guard. So, arap man ang aton sino yung mga auxiliary KFMJP.
0: Kanami, abi mo, why labot? Wala sa payan sining mga police presence. Dakugin nga bagay, kung mismo, yabalapang ang mga pumuluyo, ang hindi na yung maginamo. Sila mismo, ang tawag na pang self-restraint. Self-restraint, yes, inablang punggan mong kaugilingon mo, minano, para nga tulok si mo, hindi kaya, kailing mo, hindi ko yung magamo. Ah. Di ba lang?
4: Yes, correct.
0: Oh, kanami.
4: MJP.
0: Kay nga apa pang kakadudla blang tawo kung may ginamo. Example, galagaw lagaw kada iya, to may ginamo. Dili gid bala pang may ginpakita ang Pal Plaza di kanami nga napinta 100 no, do na uli-ulian sa no.
4: Na uli-ulian ang sa MJP gid butangan dira sa nga bag-ong nga kwandira nga do tanom bala.
0: Oo, anong bag-o nga gintanom, pila ka milyon ang bili?
4: Milis kini kita MJP.
0: Ha?
4: Amat-amat pa rin mo, matita, no, basta, dako kita MJP.
0: Basi,
1: grabe po.
0: Basi ang isa ka huya-huya ng gabulak, nag 500,000 ang bilog, ha? Anyway, sige, ah. Kanami, importante, papang ang ininga maskara to ka-successful. Kagdaw gaog yun, pang way mayo gaulan. Kita mo daw ayan nagbaha sa SM kahapon.
4: No comment.
0: Do ka nami isubong niya. Wala ya baha, wala ya kwan. Diway naman na mahimo pangambakulod kay kabudlay manabigadaan kay halim parehas ang unang problema. Anyway, hindi mag kita ng mga bakulod noon pang mga resilient taya.
4: Oo.
0: Baha lang kayo. Baha lang kayo. Walang problema kahit magkalanag kami.
1: Tinunto ito.
0: Anyway,
4: kung magbahagi man, ano ka nasig man magpuan, magpanao.
0: Amo na, kay nga, papang, kay nga, may ginhimo na nga bago na nga mga pamaagi ang bakulod, may ginmagic na pang. So at least why na? Oo, ang nami, ang kusubong ni pango, do ka nami, bala red, dala alat, kag pangpunpuno ni mga itlog ka din, so sa plaza, oh. Gapagamu-gamu, bala sa tsura, pang. Why ni pinangimos kayong paligid to sa gadaligding nga dalan to ka SM mo kay? Katalak, alam tawon, kagam mo, doitlog ka mga tiki.
4: gani man kay 5GP kag basi bala mga kabataan magdagadlagan kay 5GP bala.
0: Mabuna lang ulo kasabad. Anyway, sige. Importante pang congratulations sa aton nga Chief of Police sa Bacolod kay Colonel Ribadumya. Nami ang inyong pag-manage sa safety and peace and order sir. Sa maskara. Sige.
4: Yes, sir. Ginapanawagan mo na, sir, Eugene Ribadumya.
0: Nga, ginapanawagan niya nga, hindi ka mo, anay, please, maginamo.
4: Maskara.
0: Igi,
4: ay, yes, hindi pa nawagan ang mga minoridad, Black and JT. Yung paglagaw, dapat ara, ginaginikanan. Ginaginikanan ang gasing mga kabataan. Kaya ibang kita JT, wala ba si Aga na magpaulit. At isa nun, kagway kita kapakot, kung ano matabo si ilang FMJP, so dapat magpahimanog sa ginikanan, kag pwede opdan bid para maging matawhay ang aton sining celebration sa Maskara Festival. Kaya mati madumduman sa FMJP, Maskara, mato last year, nila sa Puan, dira sa may reclamation area. Nati ibang place ang isa kababae. So karon mas gin pabakod pag ina sa kapulisan ang visibility agot hindi na rin maliwat sa Maskara Festival.
0: Sige, sige. Alright.
4: Sa Maragam Jay, ako sinig balita, dulong sa ito sinig sa Power 3.
0: Hoy, wala mo gigin sa, why mo gigin greet ang ato ng sponsor, si Base Lechon?
4: Uy, si Base Lechon, kinatab niyo na ito.
0: Na-stress, na-stress to sa balasang mahal to nga beer nga ginpost. Yes.
4: Probate ko dumi ba? Kwento ko do naminabi pa ko ng beer sa mga cold cold kay MJ.
0: Nagpabarato na sa actually. Ah.
4: Nagpabarato na siya.
0: Kag nagulpihan lang to sa presyo ligad ah.
4: Bali kag meron tama kami ko ng MJ. Di mo na nga ang presyo ya dumi jo amo to.
0: Natural. Gani gusto man ang tao ah.
4: Maging bayaran mga tao.
0: Kung gusto mo yang hindi kay magbayad mahal ng limnon dito ka sa Changi nyo inom. Sagi ka na ya patuga-tuga kantos plaza kag mag inom lang siya i-order tapos di kaya bayad. Isa lang naman silingon, wala kaya kwarta. Halitan mo ba yung base lechon?
4: MJP. Pero sabi si MJP, kita ang official nga radio station sa street kag arena.
0: Amo na papang grabe to, do-suporta ako sa maskara. Subong, kay kita ang napilian niya nga ano ni nga partner. Ara na, balik na si Red. Okay, Red. Amo na nga to, suporta kita, Red. Di ba lang? Kita mo, bisan ka ba sa SM, minambalan ko nga wala baha. Grabe, kuya, mag-support pang. Himuon, kuya, mala ang baha.
4: Hindi guro mag-ulan, kita MJP, ah.
0: Ha?
4: Mainit kining panahon ta guro sa Sabado, Domingo.
0: Ah, may super El Nino nga managsulod, bala. Mainit niya. Sige.
4: Sa work MJ Pato Sinig Balita, dulong sa aton sinig sa Power Trio, ang aton sinig DTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 by UNVCO, ang aton man sinig DTX Mighty Soap sa Mayko na nakapanit may aras ang alap-up, muni po gag-active magamit lang DTX Mighty Soap na signang resulta maging kutis artus na kapang. Ang aton sinig DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun sa Patron K5 Vincent Coral, de ako naman sa K5 Ren Salgado. Para sa yun nga balita, serbisyo publiko, magkaligawan sa Negros, K5 News FM.

0: Salamat gid Red sa imong report. Naka-standby na sa linya si Wilson. Damo kuno hipon to ho, sa siyudad sa Sipalay. Dagali na talang minilyon ang hipon sa Sipalay. Ini nga balita gindulong sinyo sang DTX Coffee Mix amo sumong ginainom ko di si Balyaw ang Marilo na ni Mami Marilo. I Mami ta na lang ka. Mars Marilo. Marilo. Mami Marilo don po ri kay pakaunon ta permisi DC para nga magdakot tambok. Ari ang namit ka kape. Ari oh, isang pulan ta kamo ha, be. Ang kanami.
1: Grabe po.
0: Eh, kanami-nami. Isang akong nga kape. DTX Coffee Mix. Hindi ko mabuhi. Kunway ko ka pa nga pisang DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Sige, ara na si Wilson. Lantaon taning hipon nga nagdagsa. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM. Live report.
3: I'll take you back to the old days. And I will sing the
0: song.
4: K5GP, crush siya. Kinukon ka, big. Some pilang katana si Palainon ay napagtagsa. Kagapot sa aga, no? Sa nga hipon. K5GP, no? Dala sa maya paypayon sa nga dragi sa maya Sipalay. Ipoblasyon si siya, K5GP. So, ang puti nga pala sa nga Sipalay na himo, color pink, K5GP. Tungod sa nga katamo sa nga hipo, no, nga nagdagsa ito. Actually, may video kita na K5GP para makita mo.
0: Grabe! Ito, halada mo damo, yung hipo niya pang kwaon mo lang niya sa balas pang?
4: Oo, i-lagyuhan mo lang na siya K5GP.
0: First time niya natabo na da Wilson?
4: Actually, K5GP, as a si Palainon, hindi man ina first time nga nagtabo. Tira, no, kapila na man ina. Basta, ini ang pinakauna nga nagapalak siya K5GP nga 30 siya katamo-tamo sa nga hipo.
0: Hala ko rin di na bala papang mahimos, papang ba si Makwan na mabaho?
4: Amo na K5GP nga ti isulot na sa mga pumuloy sa K5GP.
0: Dali lang, ti paano mo na tinloan da yun, son?
4: Amo na K5GP, no, kung ara ka dira sa baybay, kung kwaon mo na siya, di amo na ihapupot mo, kung may dala ka na nga mukitiro, ikwan mo siya ililipihan sa nga tubig sa baybay K5GP.
0: With muskitiro, kaya para magkaladagdag ang mga balas.
4: Yung mga balas, o.
0: Ay, tiyo, magkaon ka na, yapang may balas, ginaya nga upod, guru.
4: Lipiwan pag magluto ka K5GP, lipiwan mo kasi sa ibo.
0: Ayan, buto wala ko nagkakaon, Wilson. Sang una nga, hindi ko Adventista, kikakaon ko na, huwag ka mo nagdagsa. Subong nga... Subong nga...

0: Luni kag kalamansi
1: namit namit
0: ang isa pag ginason blokano son gisahon gisaka ahos nga damo damo ahos ibutang mo nang ginamos andin gisahan mo baboy nga daw na square square blang tambok ay namit namit pero subong law ay nanason kaya na kong kaong baboy sang una inaya pang tawag sina o inang hipon nga na kumpriska gamuson mo na sa pangkutangan asin tapos ko di daw pasayan pa na yung tsura yaya imo na pang prituhon kahamot-hamot son
2: yes kay Felipe ibang ginaturta ay nagani
0: ko ay namit namit pero subong wain na law wain na ano na gani subong son unclean food unclean food
2: amo lang nasa jack kay Felipe kasi iban to ang pamahaw nila turta hindi ko pinakapangayo sa turta kaya tupad na lang nila turta man ang tutahan
0: kaya mo lang nada ti million million bala ka kun nga aga amo na pang matiyagan ko ocean currents ang tuusog bala nga currents ang tubig pang maptrap na sila kag siguro damo da plankton nga panganoo nila bala da sila congregate kag ang balod nga tudo pang hindi sila kaikyas that's why dira sila pang binut ha
2: slow swimmer hindi nga daan ang mga
0: na slow swimmer asa na ang kun ang hipon pang slow swimmer ang kilala ta slow thinker.
2: Okay, muna ako siya. Una naman na kita.
0: Awa!
2: Basta according sa interview na to, no, siya nga pantay dagat, kaya regulatory officer na si Palay, Peter Kipi. Usually, no, kasi kanatuin na nakatapuin na si Palay. Mayor, yun yung rason kung nagatag sa inang ipon kay Kipi. Kasi kinalaga sila sa nga predator na ilang kung nag-go ka lang ang mga isda kay Kipi. Actually, sa last year, aside pag kita mga isda nga nag-go ka na nagalaga sila, may fighting sa nga putanting sa si Palay, Peter Kipi. Ang bis makita ang pagdamo sa nga ipon. So, amo na nga ang ginatanaw man subong nga rason nga nagkagsang amo na kanabo kay ipon kay Kipi. Isa is ang pagliwat ng current sa tubig, pagliwat ng temperature sa tubig, at paglaga sa ilang Peter Kipi sa mga predator. So, after si May, ilauman naman kung sino sa may regulatory officer ni nga may damo naman ang kuha sa mga isda ni Felipe kasi kinalaot hindi sila ko pagkatahin kasi pala po mamukot ka sa higad na sa paypay kay Felipe amon ni namin si Palay miskin dira ka lang sa higad kay Felipe may mukot ka lang na may isda na hindi ka nagsulod ano kay Felipe
0: gali ka amon na ka-blessed ang si Palay sa mga kuluaon pang abi mo bala pa pang damo man di bala bihon, damo man di bala hipon pang sa Golden Field. Hipon. Hindi, hipon na kay iaboy mong ulo. Lawas lang mapuslan.
2: Amo na gani ang bako sa imo hindi gani ni mapukot si Katko.
0: Mang pang mang time may time bala pang manghipon ta ni Martin. Damo bala si Martin bala na si Martin bala kisa damo na pangwaon.
2: Bala kaon na siya.
0: Bala kag damo na pangwaon kabalo siya ko dinami e pangwaon niya.
2: Imong na sa kung paano niya ginatok sa pangulo sa ipon kay Felipe.
0: Nadunla na lang ko sa kapi ko kay nadunla na lang ko sa akon kapi kay.
2: Sabi na mi ano sa magtukso sa ulo kay ipon kay tiara sa ang naon sa portabor na kay Felipe.
0: Na gets mo gid si Martin, nakwa mo gid siya, na gets mo gid siya pang okay. Sige, itisan o hasta san o panada, why na subungin no, nagkalabaho no naguro?
2: Hindi pa kito GP, Malawi, pa na siya sa inataw, aside pa na iya sa mga balas, may dalya. Kada adlaw kito GP, basta masugod, dyan na siya, Galawi, kasi itong sinimana, kito GP.
0: Ah, Konami.
2: Ako na nga mahabagi kita nga ang sultaan sa si Palay isang kasimana kung hindi ginapos na hipon turta.
0: Kanami. Sige. Alright.
2: Kasi pa paano kay Sir Gipin blessings man sa mga
0: natural.
2: Sa mga residente man o na malapit sa baybay pang napiyan sa ilan sa matagal daw kay Sir Gipin. Panugyan lang no sa kasang ato sini nga regulatory officer kita si Philip Yuhan lang at this pagkuto kaga magpapigayon na sila sa nga sampling no sa bar sa ina ng mga hipon na good man check no kung ano pagkita ang mga rason kung paano nagsasa sila sila sa maya si Palay nga may bayon si Sajiki. So mula na ato sini nga balita nga ginagunod sa inyo sa kalwan.

0: Salamat, Gary Wilson, sa imong balita. Gindulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. May Ganoderma Mushroom. May de-sugared sugar cane extract. Gagmay, ang iyan nga sweetener, stevia. So, mas namit-namit pag iniya ang DTX Premium Coffee. Ara na si Chester. Ay, ang mga anay, rebuildi, bala ko, no? Nakabaton proyekto, halin sa Kadi. So, pinaagi sa Pamana Program. Abi, check ko. Chester, IK5. Ah, wala siya. Hindi siya matawagan. Hala, Kulin. Si Chester, Kulin, ay. Ma'am Kulin. Si Chester, ay. Saluta kay Jong, ah. Saluta kay Jong. Hari ng kababalagan. I-check ta siya. Ang San Carlos, may palinton sa publiko. Angot sa pagbakal sa mga Christmas decor. Sige, be, sige, be, sige, be, sige, be. Ano nang inyong palinton? Jong, ang hari ng kababalagan, IK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong? Jong?
2: Yeah. Yes, K5 News.
0: Ah, ah, ah.
2: May palinton.
0: Oh, ara na! Si Ethan, yung patay naman, oh. Anong palinton? Nga, ginapatay ni Ethan, man. Ato, nagid lang, pro. Ato na gid lang, pro.
2: Nawala gantan na.
0: Ara na to, ginagimpatay mo pa. Oo. Ara na, ara na. Oh, Jong, ano to, Jong? Jong?
2: Okay. Yes, kita, do you find...
0: Ba, Jong, Jong, Jong, Jong, Jong? Basi may kilala ka na, Jong, nga riding in tandem. Kaya patira ako ni si Ethan. Kaulugtasan. Si Bobby to pang, si Bobby to, si Bobby, killer na to, subong, sniper na to. Ha? Si Bab. Ah, lain to kali kina snipe ya, uyab to ya. Sniper to sa uyab. Anyway, Jong, anong palinto nila magbakal Christmas decor?
2: Okay. Ang palinton sa BFP San Carlos, KPGP ko magbakal.
0: Anong magambakagli palinton, Jong?
2: Daw pay balo ah. Daw pa nung dum.
0: Pwede lagi ka pay balo nga palinton kay Jang imo aw. Pwede lagi ka ambal nga pay balo imo unya pa ya palinton.
3: Tinanto ito.
0: Ti ano ko no na?
2: Ti dapat siguruhon kag KPGP nga pasok sa quality standards ang baklon lang nga mga Christmas light. Kag iban pa nga mga Christmas decors nga inabalang nga
0: ano wag baka nga standard.
2: Ang may tatak na ano naman?
0: Ah, pwede alam na pikion.
2: Kaya mo lang na galing. So not so high. Nagapanumdum sa Ibad City ang BFP nga maghalong kid sa pagpamakal. Kasi ni mga Christmas deco sa pisar nga layo pa man ang Pasko. Pero sa subong abing nga mga binulan, ginalauman nila nga may ara na sa iban nga nagamat-amat na pamakal ni Kita Ibad City para nga makapagdikura sa sulod sa ilas ni nga Puloyan.
0: Oo, oo,
2: oo. According to Apple, sa kay FFO3, Eric Acuesta, napili yung din sa Mayo, kagkong ang iba naman, may ara sa gustong magamit sa mga reuse o rin iba lang mga gingamit na last year, basun gintago lang, gagamiton naman yun. Si Kiaron Gitmayo, kita dito, kaya ba siya bala kung may ara ng mga gutad or gisi. Kaya mangin posible may kantanan sa ining pagtuhaos ang tunog. Di, isa lamang ini sa kita dito sa mga ginapalambot ng mga mensahe sa Bureau of Fire Protection Unit din sa Sulan sa San Carlos. Kaya isang kinalikdan abin ng mga tinuig. Halos na asod-asod ang inibalang insidente sa sunog din sa syudad. Pero hindi man ini siya related sa Pasko kita dito. Pero inabalang mostly, ang rason is inibalang faulty electrical wiring.
0: Ang faulty electrical wiring? Sabi siya wala pa Christmas light niya. Magubagin na. Ano sala sa Christmas light?
3: Tinunto ito.
0: Kadamo man balapang kadamo balapang ang sunog balapang hindi man niya halin sa Christmas light. Halin ni sa kandila na pabayaan. Halin sa dapog na pabayaan. Ha, ang balay to, ang balay to ni Mio raw buang mo to ng sunog. Why mo to Christmas light? Ha? Ang balay ni Mio?
2: Ate ate ginhumot to.
0: Tigani. Tigani. Why mo to Christmas light? Sunog matungod. Sunog man.
2: Ate, include na lang tayo sa VP, say na palang mga precaution.
0: Ah, okay.
2: Na lang, oh, oh, na, oh. Include na lang sa precaution. Kay ang isa sa bagay, ating nga ginapanghandaan nga daan subong sa BSC man, ang ining posibleng epekto man sa Super El Nino, kung mag-init ang simpo,
0: wala pa dyan ang wala pa na kayo. Okay, inulan pa nga inulan. No, ah, gabaha pa gani sa SM.
2: Ay, diriya, pero pinaya ba lang kaginpot.
0: Ati, amun na da, ginuna ka muda, bira. Ginuna ka muda, bira. Yung mga lawayan ka muda. Ang balik, kuya, bro, kuyan Mundihar, damo kuno Christmas light sa Golden Field, wala tatak, wala label. Basta yung kwan guru ang maghalong sa kalayo, hindi magampang kalayo, Jong. Hindi pagsunla si Babi nga mahilig magkalayo. Mahilig magdabok. Kung sa Cebuano pa, sige na po, nagsugnod. Oo. Gin-resignan niya, gin, para nga makapagusto sa oras siya. Ang mga uyaban, Black, is, kalabanan sa mga uyaban, kaya kalabanan sa mga uyaban, Black, yung kakawadan, ubra. Dumduma mo to si Joel. Oh. Uyaban man to. Kikita mo ka talalalas, kita mo ka talalalas sila sa San Carlos. Si Joel ang talas pa Cebu. Ang isa ng talas pa Tubuso. Ang iba na dugay-dugay matalas na balik sa Don Salvador. That's right! That's right! Uy, nagligad bala pang kapus-pus to siya pang heartbroken siya.
2: Sino?
0: Singko gani ko, that's bad. Siko break na ka mo. Tapos ang insabat niya sa akong doga lumaw-lumaw lang ang mata. Oh, naluoy ko siya. Comfort ko sa baladyong. Habala-bala si Dad, si comfort ko siya. Himo niya ko comforter.
2: Sige lang, kaya ito kita, simpuhan ta.
0: Ay, delikado, kaya mo yan mauna ka pa yung comforter sa iya.
2: Hindi, i-refer ko siya dito kasi ni Ho. Kaya niya namin, niya maghatag advice.
0: Do ay matumadayon ang migot ang isa to jung do pigaw to jung nanalaw ang sulog. Dumduman mo tong migot ang lain ang gupit do ka ang migot abla nga do ka weird ang gupit. Nanalaw ang migot ang weird ang gupit. Oo.
2: Biglang nagbago ang isip.
0: Siya ay nanalaw. Oo. Pang, alang-alang ako suros pa makanta na ko diyo.
2: Sige, importante maghalong din kay Kipan Zito.
0: No, hindi magbakal sa piki, ah. Hindi magbakal sa piki.
2: Hindi magbakal sa piki. So, awas sa liwat, naman naman naman naman yung report sa liga ito para sa 11 MBPS program. Nadalo sa ato sa D3 Manifex, Faman and Kang, Mighty siya. Ako naman, si Kipan Zong, Barzaklas, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng galingawan, Magros, K-Pan News, FM.

0: Muse FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali si Jay. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Oo, ikaw! Nakapangimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
11: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
12: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
14: Gluterna Max.
15: Gluterna Max Capsule. And Gluterna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawa. Para sa mas astig, nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh, available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasalutin, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
16: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions, brought to you by Do XM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras sa alauna 13 na sang hapon. Welcome sa Webes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Lo inspirado ko subong kay Freddy Aguilar. Thank you sa mga senior citizens nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga suki naton diri sa syudad sa Bacolod, kag sa mga nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa bilog nga probinsya. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga amigo namon nga mga security guards, good afternoon. Sa mga amigo namon nga mga construction workers, good afternoon. Sa mga kakilala, mga followers, mga listeners nga samta nagapanghilamon sa kampo or nagaatipan sang ila nga mga talamnan, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Grabing init sa gwa, no? Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

sa mga suki naton sa Kadis City, good afternoon sa inyo. Sa mga vendors, salamat gid sa pagpamati sa It's Our Time to Shine program. Today, October 15, 2026, ang mga taga-Sagay nagamonitor pa, no? Hasta Monday to Thursday na sila nagamonitor sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo. Kung masyado ka init, kag wala ka nagabalhas, delikado ka sa heat stroke, nadumduman ko lang kay kaina, siling ko kapaang-paang sa sagwa. Delikado ang mga senior citizens, especially kung wala sila nagabalhas. Ang heat stroke, mga ka-K5, isa ini ka makamamatay nga kondisyon. Ang mga sintomas ini, amuning gulpi lang nagalingin ang ulo mo, gulpi lang nga daw malipong ka, ang imo nga pananawan do naga-blurred, ang imo nga kwan bala nga paghambal do naga-pukol-pukol, nga daw confused ikaw, nga daw wala ka kabalo nga nga amuniman nga diin ako ano ning nagakatabo. Amuna na ang sintomas ang heat stroke, mga ka-K5. So sa mga senior citizens, gina-remind lang ka mo ni Miss Shine, ah, kinahanglan balhin kagidayon sa mabugnaw nga lugar. Hindi pwede nga magtiner ikaw sa mga mainit nga lugar kung may edad-edad ka na. Kay kung hindi ka matabangan, kung ma-heat stroke ikaw, kag hindi ka matabangan, pwede ka mabawian sang kabuhi. Ilabi na kung may edad ka ni Gidya. Amo na nga gina-remind ko gid ang mga senior citizens, ang mga naga-edad 60 years old pasaka, hindi ka mo magpainit. Kung may laktan ka mo sa hapon, ka mo malakan, imuon nyo ang inyong mga activities sa hapon. Kung mag-inom, kinahanglan mag-inom ka mo sa madamo nga tubig. Amo ginang himuon ninyo. Ang oras, alauna, 21, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

Alauna, 25 ang aton oras mga K-Files. Gincheck ko na di ang mensahe si ni Sir Bongsaw sa Lumaino, kay sigurado ko. Ang mga ginapag-greet niya na sa akon, ang magiging mga nagapamati sa Thursday edition sa program It's Your Time to Shine. Thank you sa mga taga-barangay Yubo sa La Carlota City. Yubo na no? Yubo, Sir Bong, jakto na. Nagamonitor sa barangay Hagimit. Bo, katulgi ko ni kundi inayon ang Hagimit. Barangay La Granja. Damo-damo, gig ko kilala sa barangay La Granja. Hindi magidamo-damo. Ah. Sang una, ay madumduman ko. Subong do, hindi ko na madumduman ang iban. Anyway, to all the members of Family Sausa, Valencia, Enojado, Verba, Garcia, Bravo, sa kay Ma'am Editha Sausa, Dimirin, sa kay Ma'am Aida Sausa, Bravo. Ang former kagawad, si Ma'am Jessica Sausa, Enojado, may nga hapon gid, kasi nagapamati siya subong. Ma'am Jessica, good afternoon. Kag sa kay former Kapitan Dennis Valencia and family. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program, 1:27 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5. Sakay Nanay Salvacion Federico sa barangay Sumagmay hapon sa imo nanay, always ginaya nakaka-K5 or nakaka-K5 siling ni Sir Bong Sausa Lumaino. Ano na nga nag-igpat-igpat na na. Ang Visayas area, mangin magalumon sa gihapon sininga Webes bangod sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone. Ang siling sang pag-asa, base ha, sa 24 oras ng forecast sang pag-asa, las 4 kaina sang aga, may eksperyensyahan sa gihapon ang mga pagpanaguob nga mahimo sundan sang mga pagbubo sang ulan sa Visayas area, bangod sang ITCC, mga ka-K5 or Intertropical Convergence Zone. Magluwas sa Visayas area, apektado man sang ITCC, ang Mindanao, Bicol Region, Quezon, and Palawan. Siyempre ang paandam sang pag-asa, amoni perme, maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kung magbubo na ang mabaskog nga ulan. Alauna, 28 ang aton oras. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is November 15, 2026. October 15, 2026. Sir Bong, wala ka gida kilala nga ipag-greet sa akon. Ay, birthday kali subong ni Raimuel? Di na si Raimuel. Asa na si Raimuel? Birthday kali subong ni Raimuel. Happy birthday sa amon nga kaupo diri Raimuel J. Alcantara. Ano to siling nila Ethan nga nabunggoan ang motor ni Raimuel? Tapos daw si Raimuel pa yung ginakigan. Siling ko ginakigan si Raimuel nga hindi gani nakabalo magsabat kung ginakigan? Ako na lang siguro maakig to sa nagbunggo kay Raimuel. Ay, way makuno sala si Raimuel nga ginakigan pag hindi ang iagani ko ng motor ang na-damage. Kanami man niya sang birthday gift ninyo kay Raimuel ba? Sige lang dong, okay lang na. Ang importante, why, wala na samaran si Raimuel, wala na pilasan. Oo, motor niya lang ang da-damage. Pero hindi man namin ginakigan sang rider si Raimuel, ha? Siya na ganing ginbungguan, siya pag ginakigan ka namin. Uso na gali sa ilan. Raimuel dong, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Sa iban pagin naton nga mga kakilala, abyan nga naga-celebrate sang ila birthday today. Happy, happy birthday. Birthday man subong sang tita ni Ma'am Annabel Toledo. Sino ang ngalan, Sir Bong, sang tita ni Ma'am Annabel Toledo?
Ari gali, may gin-chat sa akong si Ma'am Annabel Toledo. 84 years old na ang iyang tita. Nga nagasaulog sa iya kaadlawan. Good afternoon, Miss Shine. Ginapatamyaw ni Nanay Utay ang iya gwapa nga utod. Sobra naman si Ma'am Annabel Alonzo. Hindi man pango ang ilong ni Nanay Utay. Happy birthday, maligayang kaarawan sa imo Inday Marging Malakad Gano. Bisan magkainano, away bati, Inday Marging Palangga taka, kay utod taka. Halin sa kay Nanay Utay ang mensahe. Ay wow, grabe. Amo ginayang mag-uluto dyan, Nanay. Kung kaisa nagasunggudanay, pero hindi ginaya pwede nga magdumtanay sila. Kay siyempre, mag-utod sila, Nanay, no? Sa imo manghod, Nanay, Nanay Marging, Inday Marging, Malakad Kanoy, happy birthday to you. Dungan sila gali ni ka K5 Rhymewell birthday. October 15, 2026. Alauna, 32 ang aton oras, mga ka-K5.

Mayong hapon man sa mga suki natin from United Negros Rescue Unit. Nagapamati right now sa Thursday edition sa program It's Our Time to Shine. Sir Gerald, good afternoon. Sir Warren, maayong hapon sa tanan-tanan natin ng mga friends from Onro once again. Good afternoon. Salamat kids.

0: Hello, Miss Shine. Good afternoon. Always lang ko dirigi hapo nagapamati sa radyo. Diri lang sa handumanan, Miss Shine. Salamat sa kay Ma'am Merlita Malvas for always tuning in. Thank you, Gid, sa mga taga-handumanan. Alauna, 34 ang ato na oras, mga ka-K-5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500.

0: Hey, tatlo ka, laula, sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ito at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
17: EQ Tinyo ang saya
18: with EQ Diapers
17: e-raffle promo.
19: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
7: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
7: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: My long lasting relief.
7: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagpanalakit nga baka.
7: Liyaw kalikod sa Lone Pass.
3: This is a mental health acid camphor. It's a generic name Lone Pass. Symptoms persist until doctor.
19: Sa Lone Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
5: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak! Kamusta nga?
5: O sa pinakamaliyo man nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako.
5: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2 GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Check your clocks, 1:47 p.m. na. Ang aton oras, mga ka-K5, kadasig sa mga inoras. Anyway, ang oras, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw, gina-remind ko gid kamo nga proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon batok sa infection, batok sa viral infection. Especially subong nga dugay-dugay mainit, maulan na naman. Daw, kuhan gidzado, hindi bala, ano ni, hindi mapak dawala piho ang lakat sang panahon diri sa aton sa Negros Occidental, diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kinahanglan preparado kita against trangkaso. Ara ang Klinika D3 Bio, mabakal ninyo sa mga klinika branches malapit sa inyong lugar. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center. Mabakal sa mga KSS resellers. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal nyo man sa Shopee. Klinika D3 Bio naghahatag sa aton sang protection against trangkaso, mga kagipan. Antes ko malipat, birthday man gali subong sang upod anay namon diri man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Si Patricia Apostol, subong ti Mrs. Pat sumagaysay na siya. Birthday niya gali subong, Patty. Happy birthday to you. Tapos kuya, kabalo ka birthday man subong ni Richard Rivera. Ang gwapo, daba na kuya, sa klinika.
2: Yes.
1: Oo. Birthday man ni...
2: Happy birthday,
1: Noy. No? Richard Rivera.
2: Ang birthday man subong ni ano, K5 Rimwell, ang kanta natin.
1: Yes, oo. Kuya, nag-greet ko na kaina si K5 Rimwell.
2: K5 Rimwell, happy birthday.
1: Oo. Pat Sumagaysay, Richard De La Torre, mga friends din namo, ano, nag-celebrate sang ila birthday today, October 15, 2026. And may ginapatamyaw sa akon, kuya, si Sir Nonoy Garillas. Birthday man gali ko no subong ni Jasper Cuyayson. Birthday niya subong. Mi shine, pakigreet siling niya. Happy birthday kay Jasper Cuyayson. Sa tanan nga mga birthday celebrators, may you have more birthdays to come. Ang pagpanamyaw, naghalin, of course, there is a K5 News FM. Mga ka-K5, kalain kaina sang pamatsag ko mo, sang nabalaan ko nga, kung madumduman ninyo atong shooting incident nga nagluntad sa isa kabulutuan sa Tacloban City, sa San Jose National High School, kundi 14 years old, ang nagpanglothang nga estudyante. Sa insidente, napatay ang tatlo, may ara pagid sa mga nagkalasamaran, no, natabo ini sang bulan sang Hulyo bala ato, kung hindi ko malibay, dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tag-iya sang armas nga ginagamit sang 14 years old, amo to ang iya nga tiya nga pulis, si Arla Ray Pasensya ang iya nga ngalan. No, si she is a police woman, police staff sergeant sang Regional Police Finance or Finance Service Unit sang Eastern Visayas Police. My God, she is also a lawyer. Ginimbestigahan ini siya sang National Police Commission. Diri nahibaloan ngang iya nga service firearm wala gali matago sa ginatawag naton nga vault nga dapat sa safety vault ginabutang sa mga pulis ang ilang nga mga armas para hindi makuha sang bisan sino nga tawo nga nagasulod sa ilang nga balay. Ining pulis nga lawyer nga si Arla Ray Pasensya, dismiss sa serbisyo, mga ka-K5. Though hindi ko si, kung ako siguro ang sa lugar niya, hindi ko gid of course mabanton kay palangga niya ang iya nga trabaho. She is also a lawyer. Kag sa pagtan-aw siya, wala pa, sa pagtan-aw niya, wala siya sang salay bisan gintago niya man o galing kay ti amo na bala, no? Kung gusto gid siya kuhaon, mangita gid na iyang paagi ang manugkuha para makuha ang armas kag magamit sa krimen. Ang masakit lang gid ang desisyon sining Napolcom, National Police Commission and Bank nga gin-dismiss gid nila sa serbisyo si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya. Ahay. May mga nabasahan ako sa Facebook nga isa man siya kamaayo nga tao, halin sa pigado nga pamilya nga nagtingwa nga makatapos ang iya nga pag-eskwela. Nangin pulis, nangin abogado, nakapasaro sa bar examination, tapos amuni ang iya nga nangin kapalaran sa iya nga career. Nagatingwa man ang tawo nga mahatag niya ang tanan para sa pag, you know, para sa iya nga career, pero amuni ang nangin nangin pamatbat abi sang National Police Commission. So ang matabo, since dismiss or gin-dismiss siya sa serbisyo, wala na siya sang batunon nga anuman nga benepisyo from the Philippine National Police, from the government. And aside from that, no, ginadumilian siya sa pagbaton sang anuman nga posisyon sa gobyerno.

0: 1:54 ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa tupad balay ni Sir Francis Tapia. Si Sir Nestor Regulado. Yes, Regulado. Nestor Regulado. Tag Jose Gilara. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Thank you, Sir Francis Tapia. And sa kay Sir Alfaro Aldimer. Bosi Nanay Zinaida Alfaro. Kuno, tira sa Barangay Stefania. Nagapamati gid every afternoon. Kag si Nanay Zinaida, kuno, mahibi gid. Kung hindi ko matamyaw sa It's Your Time to Shine program. Nanay, hindi ka na maghibi, ha? Kaya gin-greet ka na namo, Nanay yes, Zinaida Alfaro of Barangay Stefania. Maing hapon sa imo, Nanay. Kagsalamat, guys, sa imo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tul-an? Dok Ramil?
5: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat. Tukon ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
5: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells kag white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
5: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
5: nami
4: imo dugo,
5: immune system.
4: Nami imo immune system.
5: Kag nami ang imo tukod-tukod.
6: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides
1: processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, ko ang aton absorption sa gut sa aton tinai ala diya ang pag-absorb sa mga bitamina. Why ni katabo sa tutunlan mo sa tiyan mo? Hindi, ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Mm. Ang nakanami sa D3 Bio kay may D3 ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Mm. Ang inyo man nga BCO wala D3. Mm. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amon nga vitamins tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3 Bio lang ay may BCO. Mm. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya kung BCO may D3.
8: Ako po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, mga butika. D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
10: Mga butika.
2: D3 Bio!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Noy, nagtawag ka ina si nanay sa akon.
1: Oh, ti ano ko, no?
0: Nangayo, pambakal sang bugas. Kabalo ka naman. Off-season dito sa amon.
1: Ati, hatagi daya.
0: Ay, ah. Ti ano na lang ni Noy man? Ang kwarta ta. Ahaw naman lang ni.
2: Ah, sige lang bala. Padali lang. Bisan 500 lang.
0: Ote, kitaya. Maano ta?
2: Ah, sige lang daya. Makasarang man ta mangita remedyo. Sila ni nanay kag ni tatay mo iya. Tigulang na na iya. Hindi na makasarang mangita kwarta.
0: Noy, sa pagkabuot gid sa imong pagkabana, wala gid ako naghinulsol nga ikaw ang ginpili ko. Bisan pa nga, ginakontra ka sadto nila ni nanay kag tatay.
2: Ah, day, tapos na to ah. O sige na, padaliin na to. O hindi gani, ako na lang mahulog para sa ila.
0: Ate, sige Noy, salamat gid ha. Malipay gid ni sila ni nanay kag tatay. Ay, daligid lang ha, kay taugan ko sila.

0: Pre, oh. Kapigado dyan subong, no?
1: Oo, oh, pre. Kabalo ka naman sang nagkakatabo subong sa nasyon ta. Grabing kinawatay. Ang sweldo ta, pre. Daw, saktuhan lang bakal bugas kag sudan. Wala glabo tabi sang gira, pagid. Ang gobyerno ta, tanan politika man ang ginatupag, perme.
0: Maburagani, pre. Kung ato na niya pincharon, pre, mabuka lang ang ulo tas sige paminsar sila. E, mayo kaya gani mo? Wala kaya college?
2: Ako ya,
0: duwa na sila kabilog.
1: Ati, amugin na. Amugin ang realidad, pre. At tubangon ta na lang. Eh, syempre, wala naman tas may mahimo.

0: Anong siling mo, Noy?
1: Oo, Day. Para bisan paano, makalululigwa man ta. Dako abing kitaon sa dipasahe nga jeep eh. Sang sa minimum wage.
0: Ay, pero Noy, kanugon sang 10 years na nimo sa kumpanya mo?
1: Ah, ma 10 years man gani, Day. Pero tanawa ba lang pangabuhi ta, wala agad improvement.
0: Ate, kung di nang mayon, Noy, dito tayo.
1: Ah, amo na gani, Day. Ginapaminsaran ko na kay Napa. Kabay pa nga sa sining hugada. Kaluyan na ta, no? Kabay pa, Day.

0: O pre, di anong masiling mo? Di bala, mayo yung kamanay?
1: Ah, daw okay-okay man pre. O galing, daw na maguhan man ko eh.
2: Maanat ka na nadugay pre. Di ano boss, bayan na ka sa kalsada? I-memorize mo naman gurong tanan nga bangga. Kundiin manawag mga pasayro.
1: Daw alang-alang paguro pre. Pwede, isa na lang kadlaw pre. Isa na lang kadlaw malibot ah.
2: Pwede Japon ah. Ayaw gani. Karon magrahit ah.
1: Oh.
2: Istoryahon ta si boss. Kung pwede ka nakabiyahe. Timing break ay may bakante ang modernized jeep.
1: Ati, pwede man ah. Nga ah, hindi ka sa modernized jeep pareyaw?
2: Ay, katalahakan ay ah. May conductor mo. Nami ang tradisyonal niya pre, tauhay. Pero nakanami naman sa modernized jeep. Kaya mga conductor pre, puro mga chicks. Kita mo naman guro.
1: Mm.
2: Kalabanan sa conductor ni boss, chicks. Problema lang da pre. Basi, mitiran mo kung doktor mo, pre, ha?
1: Ah, pre?
2: Baw tapos, kagid.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Pagali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang naga gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
9: Amo gina kaimportante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Moderna Max. Max Effect.
11: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh, a Available now.
17: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ-tinue ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
22: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
22: My long lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagpanalakit nga baka.
23: Liyaw kalikod sa Lone Pass.
24: This is a mental coughing acid camphor. It's generic name Lone Pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Sa Lone Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
25: Halin sa pinakamataas nga bukid.
26: Nak! Kitkamusta nga?
25: O sa pinakamalayo man nga isla.
26: Nay, gagraduate na ako.
25: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
28: Papauli na ako ka!
29: Go forward together. Globe.
30: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
31: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang tag sa kakabuhi, may bili. Ang tag sa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa aton tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagdaliwan sang inyo mga pinalangga sa kabuhi, indi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, poblasyon sa La Carlota, Siray. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkanto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago, Siray. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, sa Gay City, Candoni, kag soon to open naman sa Dangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
33: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island, Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines, Himakolod Store in Barangay Vista Alegre, Valia Car Transit Incorporated, Base Lechon, Nagaragumo, Nagaragaak, barato na, manamit pa, Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation, and Todo Media, 5 Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza, 5 Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center, Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School, Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito, Tilawi, ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: ikaw galing driver ko. Ako galing si Dali, ah.
1: Daw may pagkatumboy-tumboyon man siya. Oh, pero guwapa siya.
0: Oy, Nuling, naano ka? Hindi na ito magbiyahe?
1: Ah, ha? Ati, sige, mabiyahe ta.
0: Ay, dasig nga. Kabalo ka naman nga, ginamonitor ta nga daan ni Boso, mga giyota.

0: Noy, ote, kamusta ang biyahe?
1: Ah, okay, Gidaya. Katawhay man lang, kaga aircon pa.
0: Abi, maayo man. Ah, oo, gali, Noy. Ari ang mga balayran tao.
1: Ate, ari dayo, bayri na buwas ah. Paigu-igu alang. Kay buwas, i-advance ko na nga dahan ang sweldo ko.
0: Ay, okay, Noy ah. Ay, oo, gali, Noy. Ihambala-bala si boss mo nga ako ang makonduktor sa imo.
1: Ha?
0: Oo.
1: Pwede gid. Oh. Galing dai may konduktor na ko. Pero dai antes kapag gidgali magkonduktor, kinanglan nga makakuha ka pa sang license.
0: At imakuha ko eh. Ay wala gid na isang problema. Ang iban gani nga driver da sa modernized jeep. Asawa man nilang ila konduktor. Iyang bala-bala si boss mo, Noy. Yawat pa na iya nga duwa kita ang nag-aubra.
1: Ah, sige lang pala, Daya. At di pa na lang di ba lang panimalay ta? Ako na lang iya bahala.

0: apa sang biar ai taling no.
1: Amoga ni. Okey man lang ah. Kapoy ka gidaw?
0: Cuma man lang ah. Da mo bi ulog tasan yung mga pasayro blaw.
1: Apo gid na. Ote, mauna na lang ko pauli sa imo.
0: Gari mo niya. Karo na lang blaw puli. Yogs.
1: Nga man aw.
0: Siya tabla anay ah.
1: Ano?
0: Siya ta anay.
1: Dugay ka gani ha. Makikang bana mo na karon sa obra mo ngayon.
0: Oh, wala. Wala ko yung bana. Yeah. Lagay na kami ha. Babaydor daan to eh.
1: Ah.
0: Listen, siya tabla kayo sa waon mo kay karon ng tapuli. Siya ta anay sa balay ha. Ara man lang ng balay ko sa Purok Marcos ha. Kinabala. Na.
1: Oh, sige.

0: Abi mo na lang. Labagid bala sa akong buot ang obra kung akong doktor mo.
1: Nga man now.
0: Siyempre ba, ayi, kuya. Kasi gani ga, pakuno-kuno na lang kung nga tumboy, kuy.
1: Ay, gali.
0: Limited kagad bala magambal mong. Mangkutaman ko bala. May bata ko, kundi ng bana ko. Kung...
1: Okay, sige, sige ah. Diin ang bana mo. Kagbata mo ah. Sige na kay mapuli na ko.
0: Ah, relax na bala na. Bala, amo niyong. Akong bana. Driver man ni boss. Tapos, ang kiridaya, konduktor yaman.
1: Oy.
0: Te, ato sila subong sa Iloilo, nagtabanay. Kung mong kuton mo ko, kung may bata ko, masabat ko wala, kahit te, baog mo tong animalya.
1: Okay.
0: Uy,
1: grabe man ba? Kasubo man gali isang kabuhi mo eh.
0: Subo, gini. Ay, dali, langit bla kayo yun, kaginot ah. Brown out mo. Baon tanib lang uniform ko bla. Ginot sa uniform ta, kaya ano ba yun? Tila bla, hindi nami.
1: Uy, dali. Nga nag-uuba kaya hao. Nag-abra ka na lang, oh. Grabe ba? Grabe nga pagkadako ba?
0: Dakuan ka?
1: Oh.
0: Dakuan ka lang? Dakundugan ko, no? Kapa, be?
1: Oh.
0: Pagusto ka nuli, ha?
1: Oh.
0: So, na bala. Abing kamot mo, bala.
1: Ano?
0: Ikaw, oh. Nami, di bala naling. Tawid lang, naging kudaan lang mo. Sige na bala, ling. Kapa, pagadiling, oh. Ari, diling, oh. Dako mo na, ling. Aris, dalong mo. Na, ling. Abing, imo. Ling. Ling.

0: Salamat, Gidga. Agay. Day, nanampa lang ka, gulpiyaw? Anong sala ko man?
1: Tingala ko man. Nga daw ginabalabagan mo ko nga magkonduktor sa imo. Kay gali, may relasyon ka mo ni Dale.
0: Relasyon? Anong relasyon man? Nagapataka-taka ka nalang imo ya.
1: Wala ko yung nagapataka-taka, ha? Nakita ka mo sang hinablos ko. Ginahalukan ka ni Dale.
0: Haluk man. Kapataka na lang gid yang hinablos mo. Natural lang nga mag-istoryanay kami ni Dali. Kay ti siyang konduktura ko mo.
1: Oh, gani. Ote, pagkatapos ang biyahe nyo, diin ka mo nagkadto, di bala sa balay ni Dali?
0: Oh.
1: Ha? Grabe ka nuling, grabe ka. Dalagko ng kabataan ta. Abuhon mo pa ko sige, ha?
0: Day. Wala ka sang ebidensya nga may relasyon kami ni Dali. Wala ka sang ebidensya. Wala!

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: nga medso mahina ang memorya na muning pinakamanami nga suplemento para sa ila, para mas mag-abdik sila sa school, para mas maggana kag magtrabaho gid ang ilang memory. Kung si kuya pa, para mag-alam sila. tanan kuya nga bata, ako yan nagapati nga maalam. Galing kay may mga kabataan nga daw, kuan gid jabala kuya, do hindi sila bala maka-focus. Oo. May ara na gani kuya sang sobra-sobra nga kaalam do kadamo sang gasulod sa iya nga utok bala.
1: Something bothering in their mind ita siya.
0: Nami gid sa kon maka-focus siya sa iya nga pagduon, tapos healthy siya physically, hindi siya anemic, bastante ang oxygen supply sa utok niya. Muna bala, no? Normal ang iya nga red blood cell, normal ang iya hemoglobin. Mighty C, Mighty C syrup and memory plus. Yes. Plus kun lamution gid sa kag maluya gid sa, hatagi ninyo sang iron supplement, importante. Pero kun gid parisi nyo gid sang vitamin C and sang memory plus, tapos panilagi ninyo ang ila performance sa school, na mo nang trabaho sang mga parents . Alalayan ang mga kabataan, alalayan ang mga estudyante. Hapon sa kay Ma'am Jocelyn Flores. Siling niya, mayang hapon, Miss Shine, diri lang ko nag-message. Kaya hindi ko makita ang imo nga account, Sunshine Lacson Original. Thank you, Ma'am Jocelyn Ramos. Actually, amo ning page ko, Sunshine Lacson Original. Why na to ang una, ang Sunshine Lacson? O kuya, hindi na ko ito makabasa sa ilang mga messages. Good afternoon sa kay Ma'am Venus Halmas. Salamat, Ged. Nagapamati adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program. Pero mina siya nagapangumusta, kuya. Di okay lang din kay Ma'am Venus Halmas. Good afternoon. May isa pagid nga nag-chat sa akon, kuya, si Sir Rolando Balayo. May gin-request siya sa akon ang song Lady by Kenny Rogers. Okay, play ta na later on diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang kapigaduhon diri sa Pilipinas, amo na ang problema gid sang tagsa ka pamilya o kon mag-asawa. Kon empleyado ka, kulang ang imo nga sweldo, ilabi na kon ikaw lang isa ang nagatrabaho. Kag ang imo nga asawa or ang imo nga bana wala sang income, wala sang trabaho. Amo na gani nga dapat ang nagapasulod sang income para sa pamilya, duha gid na ang bana kag ang asawa. Hindi na nasubong uso nga ang bana lang ang nagatrabaho. Hindi na nasubong uso nga ang asawa lang ang nagatrabaho. Bisan gani dako pang sweldo sang bana, dapat ang asawa magtrabaho man kay nga anytime pwede nga magkasakit ang bana kag madulaan sang income. So lain gid ja kun ang asawa may ara, tikun ang bana magmasakit, wala sang income, bisan paano ang asawa may ara, tapos kun duhang sila dako abi ang sweldo sang bana, ang asawa may nagasigi man trabaho, may savings, no? Dapat may savings. May ara pagani nga mag-asawa na gid ang naga-income pero kulang gihapon, no? Amo na nga kun dako ang sweldo sang bana ang asawa, dapat magpangita man sang paagi nga maka-income man sa kagang sobra sang ilang mga kinahanglanon, ang sobra sa ilang budget, amo na ang ilang taguon bilang savings. Pero abi ninyo, bisan ano pa nga problema sa kwarta, bisan ano pa nga problema sa galastuhon sa mga kabataan, kag kinahanglanon sa sulod sang balas.

sabi ninyo, bisan bastante ang mag-asawa sa ilang kinahanglanon sa kwarta, bisan pa wala sila sang problema sa kwarta, basta nagatinunto ang asawa or ang bana, maguba ginang inyo nga pamilya. Daw adlaw-adlaw bala daw gina ano na, daw ginalubong kamo sa problema bisan wala. Kay tungod na sa hindi ninyo maayo nga relasyon, kay tinagatinunto ang isa sa inyo mo. Ti away nga away, insultuhanay nga insultuhanay, pabati-bati ay daw wala na kamo kalipay sa sulod sang balay, daw hindi na kamo makayuhom, permi na lang kamo nagakinusamod, permi na lang kamo nagatinulukay masakit, wala na sang anggaanay. So sa mag-asawa nga may problema sa relationship, do something. Hinulsuli sang matuod-tuod ang imo nga ginhimo. Kung hindi ka gusto nga maguba ang imo nga relationship sa imo nga asawa, sa imo nga partner, do something. Kinahanglan ang tanan-tanan nga ginahimo mo nga ginaawayan ninyo, kuana na siya. Kinahanglan ibasura na na tanan, kinahanglan ihaboy na na, kinahanglan hindi na na masulit pa, kinahanglan hindi na na paghimuon sa liwanag. Kay abi ninyo kabudlay kun madula na ang pagsalig, tutuod ginaiya sa mag-asawa. Once ka madula na ang pagsalig, mapatawad mo ang ginhimo sang asawa mo, mapatawad mo ang ginhimo sang bana mo, pero hindi na gid mabalik ang pagsalig. Sa iba na gani nagabugnuhanay lang sila, pero ara sa gihapon ang pagdumot, ang kalain sang buot, ang aligot-got. Kag hindi na gid sila yung mag-updanay nga, sila nga magpareho sang una, kay di wala na ang pagsalig mo. Ang pagsalig ya once nga madula na siya, maguba gid ang inyong relationship. So please, kung kinhatagan ka pa sang chance, sang imo nga asawa, or sang imo nga bana, hindi na paghimua sa liwat ang mga bagay nga nakapaguba sang inyo nga relationship or pagsalig sa isa kag isa.

0: Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Sa mga nagapamati sa ato nira sa Katalidaan Banwain Kamankalan Seri mayang hapon gid sa inyo. Sa mga suki kudara sa Barangay Talubangon. Thank you very much gid sa mga taga Banwasang Ilog mayang hapon sa inyo tanan. Sa mga KSS members dira sa Southern Negros, sa mga officers mayang hapon, salamat gid. Salamat man sa kay Ma'am Nelia Barsaga, kay Ma'am Veronica Delgado Recto, Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mansilingan, salamat gid. Sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine dira sa Adela Market, sa Nonoy Store, maing hapon. Sa kay Inday Jingle T-Car, good afternoon, Jingle Bells. Sa mga taga Barangay Granada, thank you very much. Kuya, basta itamayuan ka da.
1: Yes, may hapon sa kay Sir Leonard Rosibilia, tiling niya. Mayung hapon, sir, advance ko lang happy birthday buwas sa manghud ko nga si Cesar Rilos sa Porok Ipil-Ipil Bulanon sa kay.
0: Good afternoon sa mga taga Rome Store. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-monitor. Ara lang sila nagapangapisang DTX Coffee. Wow, Sir Romy, paborito ko gina. Makahapit ko da ma DTX Coffee Mix kita. Available sa Rome Store dara sa Paglaong Village sa Block 17 Lot 2. Ang tanan-tanan nga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Unit wala DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, DTX Herbal Soap,
2: DTX Herbal Oil,
0: DTX Coffee Mix, Klinika Spore Biotics,
2: DTX Premium Coffee.
0: Yes! DTX 500 Capsule. Damo produkto.

0: Ang inyo nga mga kabataan, kung ginahilana at nagani, ipa-check up nyo gid ha. Kay kadamo na ba yan sa mga nagpositibo sa dengue virus diri sa aton sa Bacolod? And sa update daw anom nang nabawian sang kabuhayan. Subong nga panahon, may ara sa bilog nga adlaw, mainit. Tapos sa hapon, maulan na naman. Kinahanglan i-check gid ang mga likod balay. Ang tanan-tanan ng mga container sa basura, mga plastic na pwede tinaran sang tubig, limpyuhan gid na, no? I-check gid na everyday. Kay kabudlay kun ang kabataan naton maapektuhan sang dengue fever, mga kakaifang. Mas magbakod ang ila resistensya. Ano adlaw hatagin ninyo sang D3 Bio ang inyong mga kabataan? Pati ang mga senior citizens nga may mahina sang resistensya hatagin ninyo adlaw-adlaw sang klinika D3 Bio. May virgin coconut oil. At makasama ka. Nga nagahatag sa ila sang protection against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap. I-check na to ng aton kapalaran for the day. Thursday na ko kuya nakabasa. Libra September 24 to October 23. Kung may mga bagay nga kinahanglan baguhon sa sulod sang balay, amo na niya ang insakto nga panahon para sugdan ang mga pagbag-o nga ina. Scorpio October 24 to November 22, hindi pag-uma ang imo adlaw bangod sang mga chismis, bangod sa mga sunlog, bangod sang mga hindi maayo nga ginahambal sa imo, mga ka-K5. Okay? Last 2:52 sa aton oras, mga ka-K5. Kuya, ipadayon ko lang ha. Sagittarius, November 23 to December 21. Mayara ginaya sa mga ginikanan. May nanay, may tatay, may mama, may papa, may mommy, may daddy, nga halos wala na sang panahon sa ilang kabataan. Kinahanglan ng quality time, ihatagid sa pamilya, kay hindi mo na iya matabunan sang kwarta. Ang quality time. Ang iban, why sila oras sa ilang mga kabataan, masiling lang sila nga, ari, oh, tagaan talang kainog pamahaw mo, tagaan talang kainog lagaw mo, hindi, lain ginayang kwarta. Lain man kung mahakos-hakos mo, kagma, duludugsing mo, ang imo nga family, ang kabataan mo, yes, quality time. Kinahanglan, resolbahon ang problema. Capricorn, December 22 to January 19, kung kabalo ka mamati, isang opinyon sang imo nga mga ginikanan o sang mga kakilala mo nga mas magulang sang sa imo, mangin madinalagon ikaw sa imo nga pagpangabuhi. Tuod ginaiabala, lain gid ko nagapamati kita sang ginahambal sang aton nga ginikanan, kay sila lang ginaiabala ang tao sa bilog nga kalibutan
1: children
0: na hindi gusto nga mapahamak ikaw.

0: expecting you. Ano ba dasig lang gid kuya sang oras, no? Good afternoon, Ma'am Angie T. Aloy. Naga-monitor sa Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Salamat gid, Ma'am Angie. Good afternoon. Pastor Joven De Locanog, maayong hapon, Pastor Joven. Naga-monitor sa Grace Baptist Church. God bless you too, Pastor Joven. Salamat gid sa imo kay misis mo, sa anak mo. Good afternoon sa inyo sa tanan nga miyembro sang simbahan. Grace Baptist Church dira sa Banwa sang Hinigaran. Oh, thank you very much. And sa kay Sir Marlon Conde, good afternoon. Naga-monitor sa Sagay City. Wow, mga suki ko da sa Sagay. Why ko matamyaw ka ina. Uy, natamyaw ko sila gali, kadali lang. Sir Marlon Conde, salamat din. Sa mga taga-barangay Rafaela Barrera, Sagay City, good afternoon. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kag din naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. TTX 500.
6: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
7: Laila, sir,
6: IBS.
7: Gakutoy tiyan mo na?
6: Oo.
7: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
6: Gitig-ab.
7: Gakrams, gakrams.
6: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty, si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
7: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
4: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw,
8: two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
9: gid namit na gid sa akon nga mata.
4: DTX 500.
10: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. No? Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
7: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mong lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
6: Gusto.
7: So, ang nami pa, Sir GP, ang asaton nga ining power doo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
6: Oh, hindi ka ma-stress.
7: Si, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Stress. Stress.
6: Pila kay ka-DTX ka.
7: Baton ng Japon.
6: Baton.
11: Sino na mo man siya na
7: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
4: DTX 500.
9: Catalina Habagat. Anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: Thank you, DJ.
1: 101.5 K5 News FM. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do that. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
10: Sinis ang doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Damo, naging ko si dito admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang effect galisi na. Oxygen mo lang kinanggapakanto sa brain.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 40s.

0: News FM KK5 News FM News FM
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isa man nga nagapostar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
19: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
20: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
20: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: My long lasting relief.
20: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagkapanalakit nga baka.
20: Liyaw kalikot.
19: Salon Pass.
21: This is a mental call elastic camphor. It's a generic salon pass. It's symptoms persistence of your doctor.
20: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
28: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang tagsa kakabuhi, may bili. Ang tagsa kahandumanan, importante kag may espesyal nga lugar sa aton tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo sang pagdaliwan sang inyo mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad Barangay 3, poblasyon sa La Carlota, Siray. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Zaya Funeral Homes sa Barangay Talok sa Bago, Siray. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caris City, sa Guy City, Kanduni, kag soon to open naman sa Dangkalan sa Ilog. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natun subong sa pagsipan-sipan ang mataho mga sugpon sa atong drama sa kaanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon. Ngayon ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Ginpadala anta ko no liwat ni mama sang kwarta para ipamakalbayo na mo ni Manang Rima.
1: Wow.
2: Oh, ti na, nakapadala naman siya. Ang bayagan eh, ginubo siya padala sa ato ng kwarta ya. Di siya nagkuhaw?
1: Hala, ti, basi may naghataguro sa iya pa eh.
0: Oo, man. Ano?
2: Abi, pohon mako ni silpon kay tawagan ko si mama ninyo.
1: Pa? Dali lang git pa kay kuha ko sa kwarto namon kay ka charge pa tong cellphone.
2: Eh, kakasan ang charger. Kay gusto ko istoryo si mama ninyo.
1: Akig ka pa?
0: Oo, man pa?
2: Akakuan. Hindi. Hindi, Rima. Hindi ko akig.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Kakak, hindi ko ipagbinagi yan, kakak. Malangkatangin ka pala yung akang mo. Hindi ko yung gusto ka may ibang magkapagilabot si Imo. Magluwas sa akon, gang.
1: Ay, gang. Nanu mo na yung istorya ang Imo, man. Ari ko di, para mag-ubra. Hindi para magbiniga. Ay, gang. Tani bala, amo nang isulod mo sa huna-huna mo.
0: Tingabi nga, taga ka dyan sa kwarta. Ay, pari ko ba nakabutuha ka nag-ubra di Radib, lang? Kay may layan siya katuyo sa Imo, gang. Kay gusto niya, gang.
1: Ay, hala-hala. Ay, na, ano man na imo yagang man? Abi, dulaan na sa kuminsaron mo. Dulaan na.
0: Mabuhang na lagi ko si Diyag, ha? So, kung sa pangalian mo, hindi na ko yung katulungin mo sa panumdusan. Nabasislan mo kumulaw.
1: Ay, na, ano man niya man?
0: Basiblasutan siya patuloy ang ulo ko. Kag, ano may imo ko malaki, ha? Muli na lang malaki, ha? Muli na lang malaki.
1: Ay, paginugay ka gani, Ong, ha? Ang mga wala pulos ang among imuya. Nagapatay-patay ako din sa pangabudlay diri sa Saudi para may ipadala-dala sa inyo. Nasun pa minsanan mo ako sa malain? Lapit na lang gid kumatakan, ha? Lapit na lang gid, Ong!

0: Papa Ong! Pakao na ta pa!
1: Kabulan, Daya. Busog pa ako.
2: Papa! Nagniwang ka na bala? Wala ka man pero may gakaon? Nano ka pa man?
1: Pabayin nyo lang ako. May nagatublag lang sa paminsaron ko eh.
0: Papa Ong, hindi pala siling namon kung may problema ka. Ari lang kami kung wala si Mama. Kung ano man ang kinaproblemahan mo pa, pwede mo kita pala masugit sa amon.
2: Oo man pa.
1: Eskwila lang kamo mayo mga anak. Kung daw hindi ko ginagid masarangan ang nagatublag sa paminsaron ko, mga igid ako sa buling sa inyo.
0: Sige, Papa, ha? Ah, Pa, malakad na kami sa eskwilahan, Pa. Pa, makaon ka kit pa, ha? Bailang pa, Aka, eh. Hambalo na mo si Mama nga. Ma-video call ka ron si Gabi para makita natin siya, Pa.
1: Maigid na nga yung idea, mga anak. Sige. Kay mailis ako sang gwapo nga bayo. Mangusay ako sang buhok kag magbutang sang pumada. Agod na magwapuhan man si Mama ninyo sa ako, di pala?
0: Inaya pa. Nabi pa.
2: Hapos man ko pa.
0: Palangga ka gid namon pa paong.
2: Man.
0: Mas palangga ka pa sa tuod-tuod namon nga amay nga wala man lang gani nagulikhid sa amon pa.
2: Para sa amon pa paong. Ikaw gid yung the best niya papa sa bilog ng kalibutan.
1: Salamat gid daya. Salamat kasi yung maganda ko.
2: Papa!
1: Salamat kasi.

0: abaw salamat gin sa pasalubong mong hapon kag mga dents, Rosana, ha? Ay, mapuli na kami.
1: Ay, wala sang kaso, ah. Para gindi na sa inyo.
0: Ala, o, sige.
1: Ba? Naano ka, ong-ong? Daw ka ina pang pangasubo mo, hao?
2: May dapat bala kita, istoryan? Parusana. Gang. Ano ni man? Ginaano mo ko man? Ginaano mo ko?
1: Ong-ong. Ano bala ang buot mo si Lingon? Ha? Ano ang buot mo si Lingon, Ong?

0: 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

Mga abyang, sunod pag inyubo sa pagbabati, ang katapusan gabahin sa atong drama sa kaginan, ngayon yung makuhaan sa pagtrunaan, gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, pili ka mo! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, musical director Michael Tamaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Potenya, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: High blood sugar, nagadulot ang seryoso kag lawig problema sa ikaayong lawas.
7: Ini Lupis, 44 ang pangidaron. May madugay na ako nga ginabatyag nga high blood kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akon panulok kag pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon, nagatatlo pala kabulan ang akon pagtungar kag naayo ang akon ginabatyag. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
8: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
10: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, ma-choy ride na ta.
9: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kidia?
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend lover.
11: Extend Supplement for Men.
12: Yahoo! 101.5 K5 News.
13: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Toksang Kinabigos. Maipanitugan kak piyak sipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 15 kita karon sa bulan naman sa Oktobre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga KK5. Sa ato siga palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga binpaasa lang. Welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros, nagaungot na sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa MyCPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station, K5 News FM Bacolod 101.5. Magapangalagad na nga itong singkapala tuntunan, madamo kita karong mga balita nga bagatutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kagbalitang international. Live magkita nga magkitan sa itong singkapala Facebook page at K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod. Kagsamon siya TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita ang mabatian na pinagin naman sa pag-download kapag install sang application sang K5. Ang pangalan sang application, K5 News FM Philippines. And of course, sa syudad naman sa Bacolod, hindi magkalipat permi ha, sa mga datatlo kamang dalagko ng mga merkado publiko. Sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, nag-aarangkada na ang palatuntunan nga El Castigador.
2: El Castigador!
1: Ginapdan ako sa akong singamhangkilan nga mas paring pardo sa technical side. Upon si kay K5, Renza Ashitero Alcantara. Kag si kay K5, Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Bochog, sa supervision naman ni Kuya Kenneth Uy. Sa atong singa mga suki, abi liliun kong kalendaryo, pila na lang kaadlaw, abi. Uy, Stintay Uno Diaz na lang.

0: ho, Merry Christmas!
1: Sintay uno dia sa tsakto mangli. Abi ko palag patong akon, tsakto mangli. Sintay uno dia sa nagitodo. Ay, Merry Christmas ha, sa atong singa mga suki. And of course, sa mga nagahiwat karon singa-singa kadlawan, happy, happy birthday! Kagsang magahiwat para buwas, advance happy birthday. Kagsang naghiwat sa ilang singa birthday kahapon, belated happy birthday. Pero subong birthday gidi the Master Pugi, abi ha tamyawon tang aton singa the Master Pugi kaki 5 Raymwell Alcantara.

Muwala na siya. Would like ko mag-birthday mo no kay kompleto ang pangalan mo no. Why gid ya sang silinga show solo shortcut ah. Ang tabla nga kon kompleto ko ang pangalan Rods Palma. Hindi lang kamo mga yo email ko kay kitaon gid. Master Pogi, K5 Rimuel Alcantara, K5 Rimuel J. Alcantara, happy birthday. Salamat gid sa imo sing pamahaw sa akong pang gindalaan niya ko din isang mainit nga DTX coffee mix. Niya may Paris niya tayo, vegetarian si ka K5 Rimuel mo. Niya tagahaantag ka da cabbage. Happy birthday. Hambali papang boom granada. Niya way gid dada. Sa mga naghihiwat ha, sinasingil katlawan, happy birthday. Sa mga naghihiwat man, sinasingil anniversary, happy anniversary. Sa mga naghihiwat man, sinasingil break up. Alangan man tawgon mo, happy break up. Anong nami, Kuya Kenneth Oyman? Happy break up day. Si Yasmin Salido, nagasiling man Chaktogid. Pero si Ma'am Maria, nagalantaw gid sa bungos sa Negros Occidental District Jail. Oy sa palabuton nga Oktobre 25, Tobtobien 31. May ara mga kaki-five sang Miss, na, Mr. and Miss, Mr. and Miss Nakoko 2026. Para ini sa ila si magka-K5 nga National Correctional Consciousness Week. Makataong paglilingkod. Makabuluhang rehabilitasyon. At pagbabagong may layunin. Ayaw ka nami. Sige na imbitar dito si Doc Ramil Uy. And of course, ang atong singa Vice President for Operations. Si Sir Aljan Castanio. Isiling ko makagto ko, hindi ko na yung magkagto to sa kwan. Gusto ko yung magkagto sa padyan. Kay may mga matahom, kag mga guwapa, kag guwapo, to yung mga PDLs naton. You know, sometimes when it comes to the correctional facilities, ginahimo, dabit sa naton, sige mga utod, especially sa mga jail guards naton, jail warden naton, kanay Ma'am Vergara. And of course, ginahimo gina ang tanan nga pamaagi para matadlong ang mga nagkasandad la sa kasuguan, no? Hindi naton dapat sila yung pagtagaan kay paghusgahan gid kay may mga bagay nga kisa makasala ta ti ginakorek kita. So ti ang para sa akon niya hindi niya presuhan, para sa akon na that would be a correctional facility wherein ginatagaan sila sang tsansa nga magbag-o kag maghinulsol sa ila sini nga mga sala. Tiga support gid kita sa mga adhikain at layunin ng NODJ. Salamat gid sa inyo ha. Ang K5 News FM ya tibis andiin lang kami nga support basta sa ikaayo sang aton sing mga pumuluyo, PDLs ka man o kon persons deprived of liberty ka man o kon ara kaya sa sagwa. So that's why sa mga tao da nga nagahimo sang krimen, hindi nagid kamo maghimo sang krimen. Kay kabudlay sa pagpangabuhi dito ya sa may masiling naton sa pasilidad. Okay, hindi mo ya mahimo ang ginahimo mo diri sagwa mo. Hindi ka kapang maskara. Oh, di ba? Ti gusto mo na nga maghimo ka sang krimen. Oh, dulaon tanan mo nga mga pribilehiyos kabuhi. Hindi ka kapang maskara, hindi ka kapwede kaya ka lagaw-lagaw kung sa diin. O hindi ka to kasaka sa bag-o nga open nga resort sa may barangay Santa Cruz, Banua, sang Morsia, sa Dasan Bar. O, kanami to sa ginkagtuan namun kay Gina, Dasan Bar, bag-o nga resort na mismo sa may barangay Santa Cruz. O, ang babaw yasin na, ang pinakasikat man, ang Danas Highland Cafe. O, kay Gina, gipapanyagahan kami ni Kumarikoy Salimar Gravino, kag ni Parikoy Rami Gravino sa Danas Highland Cafe. Kanami, Kuya Kenneth Sangkwan, halo-halo. Ang halo-halo nila magka-K5, nabutang sa butong lang sa may lubi. Sus, may goodness, tsakto lang ang timpla, tsakto ang katamison,
kag may ice cream.

0: pa, tapos doon may pudding pa. Ay, kanami to. Oh. Danas Island Cafe, and aside sina, may crispy chicken. Basta to, daku-daku nga hiwa nga ginhatag. Dumatsya, gudutunga, gisang manok nga ginhatag sa akong kagina. Si Kaki 530, Kaki 5 Makoy, kag si Kaki 5 Santi. Amaya, sir, hindi ko katindog sa kabulusgon. Ama ko may gambal pa si Kumarikoy sa lumar. Dugangan pa na, sir. Ito, hindi na, mare. Okay na ni. Kay karon na hindi na kami nikpuli.
1: Oho, oho, oho.
0: Gusto nga ginda, gusto ko mo mag-overnight, no? I-please i-visit nyo ang page Danas Highland Cafe. Dira sa may barangay Santa Cruz, Banwasang Morsya. Pangitaon na da, pwede ka mo to ka-overnight. May pool man to, kanami, overlooking. Ang ambience, kabugnaw. Dala lang ka mo habol kung way kaupod. Kay tugnaw itong lugar. Ti ko dason kung gusto niyo maglagaw to sa The Sun Bar o The Sandar, nakasala ko kay kinalawag ko Sandar. Sandar gali. Adlaw mo Sandar kay overlooking ang isla sang Guimaras, kitaon ang probinsya sang Iloilo, kitaon ang city lights, kitaon gid ang syudad sa Bacolod, kag kanami para sa sunset. Ay kanami dito sa The Sandar. So pwede kamo to kagto, may magic word lang. K5 News FM o kon hindi gani, Doc Ramil Uy. Ayo. Las 4 para 4 check on si K5 Shine kay karon kolabo sa chimpo namon. 10 minutos nga dangin nakulang kami nimo. Ibalawon tabi mga balita gi ka naman sa kay K5 Shine Lacson ga kadlaw gi si Kuya Yan na mundihar sang Mr. Bruce to.
1: Uh-huh.
0: Linya Kuya. May mga coupons pa kita di. K5 Shine sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
3: Sir Rods, mayong hapon.
0: Mayong hapon, do kalayo, subong simo. Do ano-ano nga tabo. Why ka naman nagsuksok sa may wagang kwan why? Yakalipat ka nga. Gin-order pa na naton halin sa Ukraine.
1: Oho, oho, oho.
0: Oo.
3: Why? Ang akon galing ang microphone, ari di sa dulunggan ko lang down.
0: Ti, nalipat kita gamiton muna kay halin na sa Ukraine, nag-agi pa na sa pungsod Russia, tapos nagbalik dito sa Belarus, kag nagnaog dito sa pungsod sang Iran, nag-agi pa na sa Strait of Hormuz.
3: Mario, set. Tingala ako man nga, daw hindi ka igo sa dulunggan ko, kay siguro na ipit ni sa Strait of Hormuz to sa iban ng mga kargada.
0: Ang barko nga ginsakyan si naging natake pa na bla.
3: Uy ahay. Kaluluoy.
0: Pulo gito da ano?
3: Pulo na kuno ang nakuan ang ginatake sa Strait of Hormuz.
0: Oo.
3: Pulo na ka barko.
0: Ay grabe.
3: Tapos duha na ka mga seafarers ang missing.
0: Ahay.
3: Iway pa ta report kun may mga Filipinos pero ti basta gani may mga barko nga ginaatake, may mga Filipinos gid usually ang kuan ang gina-report nga missing or nasamaran or safe, kabay pa nga safe lang ang mga Filipino seafarers. Dali lang gid si Rods.
0: Aha.
3: Ang ginabal mo bala kaina nga break up day?
0: Mm-hmm. Break up? Nga aman, tutuod na aw?
3: Hindi, kuan gani si Lingko.
0: Oh, ano? Dali lang. Nautod si Kagipan Shine. Na-break siya.
1: Oh.
0: Di na siya. Nautod. Mga Kagipan. Ay, may hapon na kay Ma'am Mila Pera sa sitio Mantamiluk, Barangay Isyo Banwas, ang Kawayan. And of course, si Ma'am Angelica Umbion. No? Ang pinakagwapa dira sa may sitio Mantamiluk sa may Kawayan. No? Ambal ni Mamila, ni ako din pinakagwapa kag pinakasaksi nga sastre sang sitio Mantamiluk, Barangay Isyo Banwas, ang Kawayan. Aras si Kagibab Shine? Kagibab Shine, no? Tod siya? Amo ginang matutuod nga break up?
1: Oh,
0: si Jun Rosa Villarejo, nagpapati man, si LV Topaz. Ay, salamat gid mama, Ma'am LV Topaz. Ah, hindi lang pag-mention. Sige lang, tamyawon na lang kaya Ma'am Elvi. Ah. Si Zami G. O, si Mami D. Nagapamati man to si Miss D. O, magalaw na, nagapamati man. Aran siya? O? Ano matambo, Ma'am Shine? Alas 4:48 na, may kadauras, oh. Ayo, sige. Oy, nagkapasalamat kita sa liwata sa aton sige mga suki and bantayan naton kay gina-workout pa nato ng Banwasang Morsya. Oh, maying hapon da kay Mayor Ruhas, no? And of course sa aton sige mga adiri ka na lang kay way ka nato. Silo na lang di siya, oh. Oh. Kay give up shine do nami. Oh, ano na to? Oh?
3: Wipe ako kadala, antipara. Itapos, oh, gin. Oh? Shades yung insuksuko kay sila yung magwako kay inig kasi ilaw. Ginawa ko. Hindi, si Rods napatay ang akon nga unit.
0: Oh.
3: So, pasensya, gid. Oo. Ang computer ko gid ang napatay.
0: Oy, so, kuya. Bo, kita mo kadasig siya kay kuya kung mag-umintar. Kuya, relax! Ngati daw. Oo.
3: Oh. Ahay. Pasensya, pero sa Rods, kadamo ko tani isang i-report sa mo. Di ma-excuse lang ko, anay.
0: Okay lang, wala problema. Pero di ano tong break-up? Kaya may ko itong may baluan ng break-up mo.
3: Freedom Day.
0: Ay, may araw mga tuod na.
3: Freedom Day.
0: That would be a National Freedom Day or it's a Personal Freedom Day?
3: Amo na lang na gani, Freedom Day na lang para sa mga... Para sa mga nag ano ni nag-experience ng
0: ano galing ang movie na ng Braveheart and yung si ano ba si Mel Gibson.
3: Sorry, wala akong galantaw sine.
0: Isinggit sa bala nga freedom inang utdan sa bala ulo na inang utdan na sa kay i-execute na sa ang singgit ya freedom nalipat lang sa title na Braveheart. No, isa ina kadami nga movie kag kita siya niya.
3: Kanami gali isang itsura mo kun ara kada no. Da ka man ayan aya nga daw nasadyahan kag
0: ano nga pizza subong aw?
3: First time kini bala nagatubang sa imo da diron.
0: Ano anong pizza subong? Anong dali man kut
3: pizza kids.
0: Di, may ano sa kids eh?
3: Ay wow. Tingala ko man yang ga. Tingala ko man bisan ako gaharak ha ko.
0: Oh, simple.
3: Oh. Kanami to tani isang i-report ko sa mga tagpalamati mo kundi subong daw nagapadayon ang bail hearings
0: ni Zara ani ni Rodante ani Romualdez
3: iya nga bail hearing may isa didto ka witness nga ginpresenta
0: Maleta Boys
3: si Orbilio to ang nga asa na remember
0: kag may duwa naman sa ka duwa na pila naman sa ka, isa ka senador duwa ka senador kag isa ka taas ng opisyal mas ang gobyerno gindawit niya to?
3: Si Rods?
0: Oo.
3: Imagine ha, siling niya, grabing statement niya, niya nangangamoy ang pera.
0: Wow.
3: Grabe ko no, kahamot gid ko no sang bagong kwarta. Kag siling niya, do nagakaano na ko gani, do nagaka, ano tong term nga gingamit niya nga do?
0: Duga ganyat na siya. Duga katempt na siya.
3: Imagine
0: nga pwede niya madala.
3: Siling niya ang na-deliver nga kwarta kay Romualdez, mga kapin isa kagatos kamaleta.
0: Ho, ho, ho, ho.
3: And with that 100 suitcases, ang unod ko no mga kapin, 1 billion pesos.
0: Ooh.
3: And siling niya, mga more than 10 deliveries, nakaupod gid ko yan.
0: Sus, my goodness.
3: Kay driver gid siya yagali ni Zaldico. Niya, ang kwan, ang may isa to siya si Rods nga ginhambal nga I forgot, no? Kaya,
0: pero ang problema, diri kay G5 Shine, because... In the first 18 ka mga Marines, Maleta Boys, ang ibang gin-retract nilang ila sining mga statements, nga stating nga daw gin-persalan sila, or I don't know,
3: gin-offeran
0: sila. But kay Tisubong may naglutaw naman, ano ayahan ang padulungan sining kaso? Sa ulihi, ba si matras ni hindi ayan?
3: Ang ginahulat ko yan, si Rods, kung magpasugot ang Sandigan Bayan nga mapiansa si Romualdez.
0: Wow.
3: Bail hearings ni mo. Di ginapresentar, gina sang prosecution. Nga daw, hindi siya nagakadapat nga hatagan sang tsansa nga makapiansa.
0: Grabe, no? Sipa
3: mo,
0: muna,
3: si Rods.
0: Isa kagatos, my goodness, isa ka maleta?
3: Oo.
0: Porting ang mga kwarta, no?
3: Before ko si Rods mag-extro, may balita ko din rin, no? May pastor nga ginaresto.
0: Ay,
3: bangod
0: ni?
3: Sang aligasyon nga may ginmolestiya siya nga tatlo ka mga menor de edad. Naong edad sining minor de edad, 15 anyos, 8 katuig, kagsyam katuig. Ang piyansa niya is 432,000.
0: Hindi
3: tinado siya subong sa selda sa Marikina PNP. It's because nga wala man siya sang pambayad sa piyansa. na mga apat ka beses niya ginaginhimo si Rons.
0: Sus, my goodness.
3: And ang pinakamasubo is sa sulod mismo sang simbahan.
0: Oh.
3: Ti wala ginhingadlan ang pastor, wala ginhingadlan of course ang mga mm-hmm. biktima because, uh-huh. because they are all minors.
0: Minors.
3: Hindi pwede para maprotectionan sila.
0: And that would be one of the case naman ni Apollo K. Buloy before, di ba?
3: Yes, oo. Oh. So, do masubo nga balita uh-huh. nga may mga amo pa sini nga nagakatabo diri sa aton sa Pilipinas. Although allegation pa man ang ine, kayang siling sang pastor, it's because nga dalom ang akig sa iya sa mga ginikanan sining kabataan kag may iban pagin nga mga sumilimba nga may kaakig man sa iya. Ti head pastor pa ni siya sang simbahan didto sa Marikina City.
0: Sus, my goodness.
3: Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita o Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Ambalin kuya, at last nakita din kita. Nagpakita din kita. Nagpakita. Nasaan mo? Boss, diri ka naman report, di what? Oh, salamat kay Kakipad Shine. Magkakipad, actually, ang padayon pa nagkaroon kay Samutsaring komento karon ang nagagwa naman regarding naman sa bail hearing ni former House Speaker Martin Romualdez kay ti nagligad to daw ay natugani ginpursu ang 18 Marines to blang nag-claim nga sila ya ang Malata Boys. Ti karon nagwa naman si Orbilio stating nga ti amuna kadagko nga mga amount sang Malata o kwarta nga ginpang deliver mismo sa kay former House Speaker. So lan taon tani kon paano i-handle sang Sandigan Bayan kon i-grant nila ang request for bail ni former House Speaker Martin Romualdez. To kadamo-damo mga kaki-five nga mga bagay nga dapat natun pagatutukan. Ti ang iban suno sa mambal ang iban nga ti basi bala kon malimunaw lani. At the end of the day iga magpagwa siya sang bail ano recommend mag-recommend ang Sandigan Bayan sang bail para naman kay House Speaker Martin Romualdez. Yung iba na gasiling niya, hindi na kay why pa man matapos makonvict si Vice President Sara Duterte. It's just like, kuno daw, diversionary tactics. But anyway, hindi tayo magkwanda. Hindi tayo mag-speculate sa sinang mga bagay. Hulaton, tagid, mayad, mga kaki-five kung ano gidman ang hatol sa hearing ni former House Speaker Martin Romualdez at the same time ang nagapadayon pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Masubo-subong kay ti buyan ko anay kamo, mabuhi ko na commercial kay mainom pa kami ni Kuya Kenneth Uy sang DTX Coffee Mix. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Kaling
5: IBS.
6: Gakutoy tiyan mo na?
5: Oo. Though
6: tagi ko na gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gigitig-ab.
6: Gakrams.
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gablooted, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani, dapat inumgid ka na adlaw sa powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Anong ginamit na git sa akong nga mata?
2: DTX 500!
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas, kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
10: matukon
6: gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Na-stress.
5: Pila kay ka-DTX ka.
6: Baton ng Japan.
5: Baton.
10: Sinusta mo na mo man sinutuloy.
6: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita, di nagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Anong ginamit na git sa akong nga mata?
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's sa ako tutong nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa lecithin, si sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Arthritis. Nag-aapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tao mag-edad 50 pasaka. Kung magbatyag ka sang arthritis, buot silingon, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ngedi. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas na gabakon, gani ikaw kung nagabatyag sang arthritis, i Dr. Pinoy, subong na!
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
23: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon. The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Nak! Kamusta nga?
1: O sa pinakamalayo man nga isla.
4: Nay, gagraduate na ako!
1: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
28: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mga Tagala Carlota, bukas na ang Zaya Funeral Chapel nga handa magserbisyo nga may paghalong sa inyo nagtaliwan ng mga pinalangga sa kabuhi. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sa maayong funeral services, magkanto lang sa Zaya Funeral Home sa Barangay Talok sa Baguio City. May mga branches man sila sa Barangay Katuhaan, sa Cari City, sa Gay City, Kandoni, kag soon to open man ang ilang mga branch sa Barangay Dangkalan sa Banwasang Ilog. Mag-contact lang sa numero 0949-432-5978. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
30: News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakonod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Esthetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taytung High School. Esthetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Taytung Batalok, Baguio City, and Barangay Batacagawad, Leo, Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Welcome back mga kaki-five sa palatuntunan nga El Castigador. May hapon na, pwede gigi ka mo mga kaki-five magkalagaw-lagaw sa plaza. And of course, mag-celebrate sang maskara. Pero di ka magkalipat per me. Tumargid sang suplemento before nga maglagaw para at least bakod ang resistensya naton kay kadamu-damo sa mga kagaw nga nag-ginuha subong. Basi na trangkaso, kumplad yung gaitalithi. Dapat mag-Mighty C, the alkaline base vitamin C, parisan mo sa Klinika DTX 500 ka Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. May nga pon sa kay Miss D. Magalona, Julino Villamugdang, Chuli Nunez Colado, Maylin Joy, MC Dayon, Leonardo Sevilla, kagpapang James Bornales Goles Chems. I-check tabi si Kagifay Berto Gakit. And of course, happy birthday kali sa bata ni Papang Santi Ralios sa kay Sander Keith Ralios nga nagasilibrar karon sa ikasining 13 nga kaadlawan. 13-year-old na si Sander Keith Ralios. May hapon da sa imo ha. Ay, kadako na gil sa mga bata ni Papang Santi, no? I-check tabi, ara na si Kaki-5 Berto. Kaya may ara mga Kaki-5 mo, may goodness man yung ginhimo sa mga scammerman. Hasta subong daw yung Japon yung masulbar ang mga scam. May mga online scam. May ara sila nga sa number mo, may ma-send, may ma-text, bisan pa sa WhatsApp, may ara. At ano na lang ginagamit, no, communication. Not just only nga maghatag communication, kundi ilay pang into, kagpang inganyo sa mga... may mga online games. Ay, my goodness, oo. Pero masubo dire kay more or less mga 100,000 pesos nga kwarta ang gin-scam ko, no? Sa isa ka customer sa Maxim Driver sa siyudad sa Bacol. Paano naglabot nga ti 100,000 na naskaman ka pa imuya? Dako ining kwarta. I-check ta kung paano kag nga na-scam si driver, no, sang 100,000 pesos.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Berto, paano siya na-scam? Ibalita mo.
2: K5 Broads, bao sobragid mga 15, ano? Sobra 15 niyang mga nagareklamo nga mga Maxim driver sa aton. Ini natuhoy.
0: Hindi lang gali iha abi ko gani isa lang yak bilog driver. Og mga 15 gali ka drivers ni isang Maxim tanan?
2: Maxim tanan halos. May ara man, pero most pinagpalapit sa itong mga Maxim drivers ko dyan.
0: Oo. Paano?
2: Maxim drivers ko dyan. May litrato kita dyan. Naka-blur man ni siya. Pero amo ni siya ang persona. Ginatudlo nila, kaginareklamo nila. Kapila na ni sila magpa-blatter. Isa-isa ni sila nagpa-blatter. And nasuma ang scamming. Naglapot ni sa kapin more or less 100,000.
0: Okay.
2: Ano bala kaki members na tabo ining scammer, no?
0: Ining
2: scammer, customer ini sa online nga Maxim driver.
0: Okay.
2: So, motor bala? Kaki Viber Roads, no? Pwede ka nakapasuko, pwede ka nakapabakal.
0: Mm-hmm.
2: Do online bala nga pwede ka kapabakal, Kaki Viber Roads. Ang sistema, amuni isang pag-scam ya.
0: Okay.
2: Bali, ang ining customer, ma-contact ni siya sa driver. Now, ang driver, mapasuko, no? Kwaon mo itong amuning laptop, eh. For example, 5,000, i-anay da, katuan mo butang tabi sa may Dunya Juliana, lang example, katuan mo to, bayran mo to, ari ang number ya, then kwaon mo tong laptop nga worth 5,000 kay itulong mo din sa akon nga amo ni nga pinpoint kag tagaan ta kay 1,000.
0: Okay.
2: Ano amo na bala kagiba bro, do manapon kag amo ni manapon ang driver sang kwarta para lang ti makuha ang item. Mostly amo ni cellphone, ang ano din laptop amo ni ang ilang mga ang iyang nga mga kinatransaksyon nga ipayran. Pero gali kagi Vibrods ang example ikaw be driver, no, kagi Vibrods, no, din ako customer. Na hambal ko sa imo nga bayri ano danay ipayri danay na i-send mo sa number ya da itaw gano man pero lain man to no ang masabat ugaling ti kun siya baya man to gali ang
0: organized baling nga grupo ni
2: to,
0: okay.
2: So amo ning sistema, no? Kagi Viber Roads, no? May isa diri nga complainant sa aton nga naghambal kagi Viber Roads nga ano gid ya, no? Una-una nga ginabalya nga pasaligo niya gidyabot silingon maanugid siya eh mapaganyak siya tanay una mapaganyak siya tanay una para ti makuha ang salik ng mga rider nga eh hindi lang sa kundi nagtililipo na nang sila kagay tagdiri na balaan nga the same person.
0: So let's say for example ako ang nagsugo si mo, ikaw ang rider, ikaw ang Maxim driver, no? Matawag si mo, hello sir, Mr. Berto Gakit, sir. May item ko da, nga ginbakal, nga ginorder sa kay Mr. Adrian Gantalaw. Kagto ka sa K5 News FM, kwaon mo to. Kay tagaan taka sang 1,000. So ikaw, kaya siyempre, gapaning kamot ka man, kagto ka sa K5, na istorya mo si Adrian, sir, mahambal ko si mo, sir, kwaon mo da ang gin-order ko kay Drian nga ng sapatos, no? Worth 5,000 na kay bakod na bihalin sa Japan. So, siling mo, siling ko, way ko kapadala si mo kwarta, mahambal ko nga, Bert, i-bayre lang bi kay pag-abot mo di, magkita ay ta, yatag mo sa ako ng item, tagaan ta ka 6,000, di para may isa ka kalibo, dumuha mo na.
2: Kalibo. Yes, ang mga muging nang natabok ang ginawa.
0: Abunuhan, okay. So, ang iban paano, kundi pag muna ng sitwasyon, muna ng modus nila, ginbuksan ni ang item, ano ning unod?
2: Kagiba, Broads, ang pag, wala gali, Kagiba, Broads, wala na siya makontak, dayon mong, example, B, Kagiba, Broads, no, ako ang driver,
0: okay.
2: Tapos ikaw ang scammer, katuat ko to ang lugar, no, ang number ni, tawgan ko, then pag-abot ko to sa area, ni pick up ko na biyang laptop, B, kasi bayad na Kagiba, Broads, paon ko, hindi na makontak.
0: Di paano, pig, akwan hina ang aton nga mga drivers baga muna. May mga lapses man sila nga amabayad kay muyaway pa makita tong item nga kluwaon mo.
2: Salig amon ni ang Kakivay, Bro, salig kay napaagyan niya na ni ginpapaon niya na ni mong.
0: So di modo kung ginsugo ta ka nga kuwaon mo kay Adrian, aring number ni Adrian, tawgan mo si Adrian, mamba si Adrian, sir, bayre ko anay 5,000 kay ari di sa ko ng item, kuha di yon sa K5, dumuha mo na.
2: Amuna ang matabogid.
0: So ikaw, kay way ka man nalungong, tungod kay ti, ginpauna niya ka 1,000 para sa imo, dako ng 1,000. Nga sir, sige, tabunan ko lang anay. Kay kung paminsaron ta bala, triangle ni Kagipay Berto mo. Nga pwede malang niya nga ako, makarikta kay Adrian, mabayad mo. Diba? Kay siya nga ako, nga kaming kakunta kanay, ikaw ya courier ka lang, o konsulugoon ta lang ka, nga makuha ka to sang item. Kung lang taon tabla ka kay Berto, kung panilagan ta, be practical sa mga driver na to na. This would be a lesson nga dapat natuntunan. Nga para hindi ta maintuan. Kay mayutani kung ako, hindi ko yakbalo magamit cellphone, tigulang, nagid ko yaktama, hindi ko yakbalo, hindi way kung sang hinalungong o paano magkunta kay Adrian. Kay first and foremost, kung nakuya ang scammer, nga manawag na kuya Adrian, manabayad mo. Ikaw yan, ma-pick up ka na lang doon, kay dulong di, tagaan talang ka delivery fee. Doon muna bala, ti karon kay ikaw yan, naintuan ta ka, nagbayad ka kay Adrian, tapos pagkagto ka sa lugar, wala gadya sang tao nga maulpot?
2: Yes, amugid na ang natabo kagay pa, Broads, no? Kinapamangkot ka man sila, big, nga amo ni, wala gid, ato ka gamay, bala, pwede man lang magpainto, bala, amo lang term gid binato, no?
0: May iban pa gid nga mga modus. Actually, this is not the first time. May nagkagto man di sa aton sa stasyon. Amo man nga style. Ba sugo man sa rider. Sir, kuha to anay bi ang order diyan dito laptop daw something cellphone, no? Kuha tong cellphone anay bi sir kay igabuni lang to, tabuni lang kay tagaan ta ka dito 5. Kay ti iPhone to mo. Ti nagkagto to siya, gyara may box gid sa cellphone. Ti hindi naman pabuksan kay siyempre kuhaon niya to sang rider, idulong nga di balik sa akon para matagaan ko sa 2-5. Kay kumbaga doon nag-order kuya ang sa seller, ako yung buyer mo. Kontakanay kami sang buyer, kaginsugo kuya ang delivery rider. Suging kuha sang rider, gintabunan niya to mga pila to, dako-dako to do mga 30,000 plus nga cellphone. And then may box pag-abot di, paghatag sang box, si mareklamo kung amo-amo ni, way mani unod, ano ni, Ti karon ang reklamo sang rider, ti ako ya dala sa problema kay kamo ya dapat nagkutakan. Ay naginaway pa ya ang customer kag ang rider. No mo amo man abla kag G5 Berto, but at the end of the day, ining buyer kag ang customer grupo.
2: Oh. Yes, amo katabo. Ang budlay lang abi diri ko malantaw ta kag G5 Berto, unlike sa mga Grab and Food Panda bala. Kag G5 Berto direct abi ang GCash mong. No ko ma direct ka bakal ka or butang tabi ang ari abi ang Maxim bi nagakontrata ni sila sa mga pasugo pabakal mong. For example bi ari ko di sa Takuling ang hindi na ko kagwa bi mapaka-cash in ko tani. Then hampalan ko nga sir ari lang ang pin ko ipidi mo ko dalay mapaka-cash in da. No,
0: ti wala niya kasiguruhan. Why niya kasiguruhan? That's why may iban nga mga application just like sa iban nga mga amo-amo man nga mga style nga ginagamit nila. Make sure nyo gid hindi ka mo yung magbuhi kwarta. O hindi ka mo yung magabaw nga magabaw kamo dagkay magparkaso na way kay sukton. Awa yun ka pa sang customer. O nginano kay mo yung naghatag katuya. O te, hindi ko yung magbayad. Si Muya kayo ang ginhatag sa akong ding item mo. Baldaman eh, hindi ko yan. Ibalik to yung sa ano. Te, ikaw pa yung mangita, problema.
2: Ay, galing ti amo na ganyan ang ilagid din na ano, nagsaligid sila kay G5 Broads mo, kay ti hindi lang niya first time mo, kaya ang banila kung first time man lang, hindi man kami magsaligid, o galing ti ginapagyan niya man, nga ti ginapapaon-paon niya man, nga ti makabaton sang salig.
0: Ang mayo di kay G5 Berto, kay may picture ining lalaki ho. No? May picture siya, gin-blur lang nato na nai so far kay ti ipa-check ta ni Saton sige mga kapulisan kag National Bureau of Investigation nga mag-conduct naman sang thorough investigation regarding sa identity sining scammer nga ni para mauntat na ni, no? May tattoo pa siya sa iya sining left hand and then daw tulo kwan siya chabi-chabihon, no? Nga klase. May salakyan ba niya ni salakyan?
2: Ambot lang kuya ginasalakyan pero tiyan mo nang ginhatag sa aton sa mga Maxim driver eh nga picture ya litrato ya siya na ang ginatudlo gid pag ginareklamo hindi lang man isa kundi duwa sobra mga 15 ginisla daan
0: sa hambal mo ka gina nagreklamo na sa pulis nagpa-blatter na sila kay sometimes ang misinterpretation sa aton sing mga suki especially sa mga nabiktima kay abi nila gro right after nga magkakto sa pulis nga magpa-blatter okay na no it's not. I-follow up mo ginaya kagto kas pulis nga magpasaka ka kaso, no? Pasaka agad ya kaso kay para maibruan maubrahan ka sang report sa mga awtoridad, no? Kag magiyahan kanila nga magpasaka kaso, pasaka agad ya kaso kay kung magkagto ka lang sa pulis, sometimes it's record purposes only lang. Wala record lang na iya, it's ay ambalo na sa logbook nga oy. Nagpa-record siya mo ni oras, mo ni adlaw, mo ni reklamo niya. But wala na iya progression kaki 5 Berto ay niya singa nga automatic na to ya to sa korte wala ikaw gini maninguha that's why ginainganyo na to mga pumuluyo nga na scam pagkagto nyo sa pulis hindi lang iya basta pagblatter ka no pagblatter ka follow up ka kag mapabulig ka sila kung anong mga dapat nga himuon para magkapasaka kagidya sang kaso pasaka kagidya kaso.
2: Oh. Yes, sakto kita ka K5 Broads, no? Kag, gapasalamat man ta kay TV sa mapaano gisaligan man ng K5. Kito ka damo, gito ila to, sa aton, gito sila ng kanto. Kag K5 Broads, ang iban pag ito pa interview to karon sa gabi, kay iban gajuti pa bala. Kag K5 Broads, kag ti, amo na eh, nga iban, hindi tanay ka to, pero they are willing to file complaint, gito. Same time, mapa-interview gito sa aton, kay huol ini, kay ti, ang banila, kapangabuhi man lang kami, sir mong, kaga hindi manggitanan amugin na ang sistema kay kisa dako ang kwarta nakuha nila ang salig bala kag G5 Broads kag ti mapamidyaman para at least mangin aware man ang pila ka mga upod Manila nga mga rider kung ano man na da ang ilagin obrahan nga ma-aware man sa sining klase sang scammer kag G5 Broads ang may ara kita huring-huring no sa man sa mga biktima nga tido na dakpan na ni pero na tawagan tining police station 8 dito ang kuna operate na ni ang scammer katuan tato karon.
0: Oy very good.
2: Sa police station 8 sa may Pahanukoy no. Uh-huh. Ang ilang ang pagdakop sa sining lalaki kag G5 Broads.
0: Oh, tinamin ang development sinang kaso kag dapat sa mga nabiktima please no pasaka kamo kaso hindi mo padala dala kaluoy kay it might be nga sulito na sa mga scammer, mga kriminal nga na, nga maghimuon pa sa iban. Kay base kun patpakwan mo, okay man ang mas ingta, ang ginagamit kung gisabi sa mga tao, bi mo ni, sino man ang tabing hindi ka patawad, no? Pero at the end of the day, do ginapaanad nyo na sila. Once nga naanad na sila, kag na-use na sila magka-K5, sa amos na nga mga aging pangmudos nila, why na na-effect na son? Oh, madako-dako pag ginagin na sining tirahon. Base kon pariente mo naman ang tirahon nila. Oh, di ba? Dapat pag yan, pasakaan kaso.
2: Yes, pasakaan di kaso. Amo ginagin palimton, sige apon sa atong kapulisan. Kung magpamedia, wala gina problema. Kung magpo sa Facebook, tila man na kinamatarong. But still, kinang lamang sa polis ang cooperation. Kaya ti iba na muna.
0: Amo pagid na kay Peberto, nga permi na ton gina-informed, no? Ang aton sige mga tagpalamati kag tumalanaw subong, nga kung isa ginabasol sa mga otoridad, ginabasol ta. Kay, sa tutuod lang, hindi niya kagiyo ang polis ta kung wala sang main complainant. Sometimes kasi yung Tarans Press 1 nakagwa patuaw. Di ba? Question. Sino ang nagreklamo? Why na? Nag-atras na? Nag-perma na sang niyang affidavit of non-interest sa kaso? Di karon ko ni kapulis. Alangan kayo ikaw mapasaka to nga wala kayo sang main complainant. Kaya di na pwede. Babalda, matiktikal madyapon ang polis. Kaya once ka matiktikal ang polis, sabi niyo, waay, may balik pa na sa polis.
2: So, huwag man sila yung ebidensya mo.
0: Correct.
2: Huwag man sila, wala man na tabo sa ila na, kaya they are not complainant, no?
0: Kung kagong gisa, basulon pa yung polis nga, binaway na kung hinimuan ng polis, ba't natutuod lang, ining mga complainant, kaulo atras man bi, gagmay nga kawat na, snatch sa may plaza, huwag ka prosper ang kaso, kay nga man, pagbalik sang item, mambal man yung may bibi, nanto yun ang nagkakuan, ang nagpangsan, eh, maluhi, wala ko biging kaon, biti, ingkawat ko na lang ang iya cellphone, sir. Mambal yun ang naging kawatan nga, okay lang na to, ah, hindi ka na dason mga wat, ha? Oh, hindi ka na, ha? Oh, sir, hindi na ko dason mga wat sa imo, pero sa iban pwede. Oh, yeah?
2: Kaki, my bro, oh. Nakadumduman mo to ang LGBTQ member nga kawatan to bala nga nag
0: viral man to? Oo.
2: Panggako ito bala.
0: Oo.
2: Sabi gito ang sa Libertad nga perfume siya man to nangawat, no? Ang 40 mil, may mga 10 mil pagi duwa kay ti nadakpan na ang ginimo to ka Key Five Broads, ginkatuan sang nanay. No, gikatuan sang nanay.
0: Tapos
2: nagluhod-luhod to ang nanay sa mga complainant kag nagapangayo bulig na ipulungon.
0: I-drop, no? I-drop ang kaso?
2: I-drop ang member ga kadukadlaw man. Pero tinginding, why na dayon ang kaso kay wala na ula complainant kay naluhoy ko sa nanay.
0: Tsakto na, kung ikaw na biktima niya, hindi naman sa liwat magsulit. Hindi na kuya magsulit si mo scam sir, hindi na kuya tutudi ko dito pagliwaton sa iban naman.
2: Sambal ang kawatan nga hindi na kuya mangawat sa inyo lang, hindi kuya mangawat.
0: Alright! Ayo, sa that's why, kagi Peberto, ang aton pala tuntunan, this would be channel nga ma-inform ang aton sing mga tagpalamati nga never ever gid, no? Hatag sang sobra-sobra nga pagsalig. Hindi gid magsalig bisan ko galingon mo ganin gisa gid nambalan mo way nakusalig sa galingon ko. Sa iban pa yan?
2: Takto ni nga bal pirmi ni Police Colonel Eugene Ribadomia to sining city director. Gambal gini siya nga again in ang aton ang problema sa aton man ko gapon mong because we let the thief we ang dinapabalaan ka na lang, no?
0: Dali lang go ready ibi compose na isa self mo abi para mabalauan na mon ko ano ginahambal ni Police Colonel Eugene Rebadomia. 1, 2, 3 go.
2: Amuning problema sa aton kay we let the thief spread outside.
0: Abi ko sugbon mo sang spread legs na to outside gali. Yo okay lang ah.
2: Ang buti ninyo, plaster ko bala.
0: Oh sige, plaster, i-plaster mo rin sa aton sing mga suki nga nagapamati subong.
2: ang bani ang punto man lang din ni Sir Rebadomia, ang problema sa aton kay kita man mismo gapabalik sa mga kawatan sa ila sa sagwa nga mga awat naman liwat even nga nadakpa na.
0: Nan.
2: Which is true gid na.
0: Correct. Amo nang punto tada kay ginaallow ta sila mo. Ginaallow ta sila. Oh. Karon mam problema taliwat. Di ba? Tungod kay ginapabay-an tas lang, ginapasugtan tas lang, mam problema taliwat.
2: Gani man ka kay Broads. Sige. Again, follow up kami ang mga video interview at nakag-video report sa ato si Ligyapon nga page sa sining scammer sa mga Maxim drivers naton. Sige. Kay Broads, at palita subong hapon tulong sa Kalwan sa DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Copemix. Sa po din sa patrol, si Kakipay Martin de Maisip. Ako si Kakipay Berto Gakit para sa kabing kabalita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit. Masakit-sakit niya ang balko. Sa tutuod lang, wala man siyang tao nga managinto kung wala siyang ilintuon. Sakit-sakit ni pamatian, pero this would be a lesson and a wake-up call sa atong tanan. Sometimes nagatsalig kita sa mga bagay tikon may madula na pasalig, hindi na magsalig liwat. So lesson na lang sa tanan, please ni hindi ka magpainto. If naibaluan nyo nga dagko ng kantidad no nga naga-involve sa mga transactions, dagko ng mga interes sa mga ulotangon no guys sa giutang. Inang pasaligon ka, ma-invest ka, kay may 500% ka basaka si mo for just a couple of days. Hindi, gi ka mo magsalig kay basikon, mabihangan ka. Damo nagkalataboy nga ma-invest ka. But anyway, subong mahapon mga Kaki5, my flash report. Si Kaki5 Wilson Villana sa sining mga tinion. Ang balita ni Kaki5 Wilson. Nalulong mas kalwahan sang Mighty C, di alkaline base vitamin C.
3: Ano ko si Muwad?
0: Dilingit, no? I-off anayin ang mic ni Kaki5 Wilson. Ako nang anay. O sige. Nalulong mas kalwahan sang Mighty C, di alkaline base vitamin C. And of course, ang DTX 500. Okay na, Kaki5 Wilson? Okay na ba? Tama, chika. Flash report, kika naman si Kaki5 Wilson Villana.
1: K5 News FM.
0: Kaki5 Wilson, ibalita mo!
3: Kaki5 Roads, may nga po, actually bag-ulan nato ni nakita ni sa aton man abiyan nga kagawad no sa barangay Handumanan. Kaki5 Roads, dugay naman ini nga kaso. 2018 pa ini siya gin-file sa ombudsman.
0: But, 8 years ago.
3: Diyos ko, Kaki5 Roads, kalawig-lawig na pertigid ka ano tampa ini kayo ni nga kaso. Ni kalawig-lawig na galik kayo. Bali, duwa ka-incumbent nga mga official sa nga barangay Handumanan.
0: Uy.
3: Lima ka-former official sa barangay Handumanan kag may isa nga na-clear no sa ining kaso nga ginfiled nga grave misconduct and dishonesty sa ila sining obra initungod sa falsification of public documents kay K5 Roads.
0: Okay.
3: Actually may upod naton dire elawagon ko na lang ni sila guro kay K5 Roads kay tiari na ang gitang ila sining pangalan ang nagfile sang administrative complaint amo ini si Rodelio Agno, si Perfecto Poster Jr., Riaserio Humag Jr., Giovanni Vista and Rosto Gillian. So against ini sa punong barangay nga former na ini nga si Ricardo Agriam Danoy Senior.
0: Okay.
3: So put nato si kagawad at least may baluan lang bala ang context lang kay Kefros no sinisang kaso ang abyanta si kagawad Romel Exanes. Kagawad mayong hapon.
4: Yes, may hapon Idol Wilson kay si Boss Robs.
0: Kagawad Romel, may hapon si mo welcome sa K5 News FM and of course live kita subong sa bilog gid nga probinsya sang Negros Occidental kay nag-hook up ang pipila naton ka mga radio stations sa southern part sang Negros kag sa northern part sang Negros. Kagawad Romel, paano kag sanon nagwa ang result sining kaso nga ginpasaka sining mga opisyalis sang barangay Handumanan?

0: Kasi mga ginhire nga lawyer, si Atty. Padillos. Ang na-dismiss nga, isa ka incumbent kagawat, ng si kagawat yan, si Pilayo sa lanap, ang, ay dito, ubiksa kung kumbala si Atty. Si Service Returning iyang abogado.
1: Uh-huh.
0: Pero na-dismiss ni siya.
1: Uh-huh.
0: Pero kung ang taon pa, ululupot mo lang yung sinutanan, buti nga nga na, natabangan, tiyan ni Councilor Distrito, ang iyang kaya si Kagawad Jensen.
1: Uh-huh.
0: Ang sabiya ka, may sintensya nga daw hindi pabor sila.
1: Uy. Ano ning kaso nila Kagawad man?
0: Mali, daw tuli na siya ng assistant kagipad bridge na. Yung mga spare parts sinabla.
1: Uh-huh.
0: Yung mga pyesa sina. So, may natabong overpricing.
1: Okay.
0: So, sa tuli. So, ang gintabo, pag-investigay siyang tuli, ito, napali na siyang ombudsman.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang ombudsman mo niya, may nalabot, either nag-invairan mo na ya, ang sa tuli, kaya tiginpore sila sa tuli, may balik ang bayad, kagipay brods. So, ang ginimo nila, invairan nila ang tuli.
1: Okay.
0: Para wala na sila yung kaso sa tuli.
1: Uh-huh.
0: Pati ang ombudsman, case will continue.
1: Uh-huh.
0: Ipagayong kinang kaso sa ombudsman, tungkol napali na ina.
1: Okay. So, saan o nagwa ang judgment sa ombudsman?
0: Ako, kasi pa-personal siya, Miko, kung gano'n, ang kanya, sa lunes pa na po, lunes na, ano, nasubong Wednesday na.
1: Okay.
0: At Thursday na.
1: So, subong ining mga ari involved rin kagawad, sanday sinuni sila?
0: Ang natabo si Kakibay Bridge sa Barangay Dumanan, no? We only have 6 barangay kagawad.
1: Okay.
0: Kaya ang isa yung si Kagawad Sinay da Canto, na incumbent, nag-resign na ine kay tungkol nagpa-Amerikana.
1: Aha.
0: So, isa yung na siya sa mga incumbent, naging sintinsyan sa mga 1-year suspension.
1: Aha. Sino pagid kagawad?
0: Balang si Kagawad Sinay da Canto, si Kagawad Sophia Villaros Tanalion, amoy na siyang incumbent kagawad nga nagalada sa suspension nga 1 year.
1: Aha.
0: So, balik ka kita, bro, sa murang sina sila ang incumbent ha, nga may aging sinting dyan. Tungod, ang incumbent kagawad nga si Francine Pilayo sa lanap na...
1: Na clear.
0: Dismiss yan niya.
1: Okay. So, si Kagawad Canto kag si Villaros?
0: Si
1: Kagawad Tanalyon, ang incumbent, subong nga mga barangay kagawad pa sa barangay Handumanan.
0: Si Kagawad Sinay da Canto, nag-resign na ya kay Pedro.
1: Okay. So, sino pagid ang mga former kagawad nga na-involved dari kagawad?
0: Sila, former kagawad J.J. Punia, former kagawad Raymond Montilipano, former skate chairman Jericho Malagsik. Kaya so, parang muna silang mga incumbents nga before na naupot sila sa kaso nga mo sila.
1: Okay. So, meaning, give up naog sila nga suspension, that would be sa no matake effect kagawad? Ang duha ka mga barangay official subong nga incumbent, sa no matake effect ang ginpanaog na suspension sa ombudsman?
0: Well, kakipay bros, it depends on the case na kayo na ina sa DLG.
1: Okay.
0: So, paano yan may implement ang ina? Yan matpais ko gani si kakipay Wilson Brian, ha? I have to interview sir na kayo na, DLG.
1: Sige.
0: Kung saan no, yan implement ina? Or whatsoever, kung ano ang iya disposisyon, kasi under na lang sa DLG, kakipay bros, no?
1: Yes, yes. Sige, kagawad, salamat git sa imo, and of course, tagaan manamon di panahon, maybe tomorrow, ang duwa ka mga barangay incumbent kagawads, and of course, mga former kagawads, para maghatag man sa ilang sabat dari. Kagawad Romel Alexander, salamat git, idol.
2: Thank you, kagawad. Okay, Fibres, ang napalamang kutanon pagit sa karon is ano ang matabo no sa ining aton bala ni mga former na yung mga kagawad.
1: Uh-huh.
2: So amo pa nang i-check naton kay Fibres.
1: Kailangan man tong tagaan mo suspension for 1 year kay ni Wayne sa nagdalaog sa pagkakagawad.
2: Ay, no, iba na tapos na.
1: We don't know. That's why nga buhas tingwaan naton nga makuha ang DILG Bacolod if ano ang mga pwede nga

0: mahatag nga penalidad sa mga former kagawads. Kaya that was 2018 pa. And 2026 na subong, it's 8 years. Already, ang ining kaso nga amuning kabudlay no kadugay
1: amo na, that's the point sir kay Febros nga again kwa ta ini kis nakita takon ano kadugay bala ang process and justice ini and this is amounting kay Febros 168,770 pesos lang na discrepancies sa ginaminto nga mga spare parts to bala mga parts to nga gin
0: so pila wala da sa nabutang kun pila ka ano milyones ni ang kabilugan ang total
1: wala ang so far discrepancies di kay Febros na stated is 168,770. So amo ni ang naging demand sang dole nga ano uli nila. So amo na siya ang
0: so tagaanta ka task for tomorrow para at least maging patas ang aton presentasyon sa programa nga El Castigador tomorrow. I-follow up ni sa DILG, kuhaan mo to statement no ang DILG Bacolod and of course ining duwa ka mga incumbent barangay kagawads pasabton ta sila para at least ma-air man nato nang ilasing aside and at the same time ang mga former kagawads dito. Ibalaon ta nung sabat nila kagano'ng ilasing ang mga proseso. Salamat, gid ka kay Febrilson.
1: Yes, kay Febrilson. Muna ta na, at least, ano talang plastar talang ini tomorrow, just a breaking news today, no, kay Tikadako, gin nga balita, nga may-ari na naman kita mga officials nga involved, sinisang, kwan, falsification o public documents nga gakauso, gin sa ini nga mga tiniun kay Febrilson, ini nga mga problema. So, nga balita ka kay Febrilson, sinadulo sa inyo na sa kalwa sa Mighty CD, Tiruaya, kag DTX 700, inilaman si kay Febrilson Villana para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson na Villana sa imo sining update. Ti amo ni kung gisati amo ni ang mga bagay nga dapat man tandaan sa ngaton sa mga public officials kay abi naton tapos ng aton nga termino. Gali may mga pending nga mga cases pang ginatubang. So, due fairness naman sa aton sing mga barangay kagawads, incumbent kag mga former kagawads naton, and most of them are kilala kuman, tagaan ta kamo sang time buwas nga makahatag man sa inyo sining statement no kag pagpaathag nga naglabot sa punto nga ginpapanaugan na sang 1 year nga preventive suspension ining nabilin no nga mga incumbent. Duha ka bilog man lang to. Yan ang ibang toti natapos na mga singa termino. Alas 5:46, i-check si K5 Red na lang guro kwaon ko. Siya na lang ang last kong mag-report kung may ngagaw pagkaroon na, no? Balikan ta karon ang, oy, may ruta sang kita nga gin-post, no? Sa maskara, kung sa diin mag-sugod ining street dance competition pakagto sa SM. Diras may dalan sa nga rin na Tahir Naiz, no? Diras na masugod. Panaog dito yung sa may SM City, mga K5. Check tabi si K5 Red Salgado. Uy, may kwando may aksidente kung sa may barangay, ano ho? Bangga Alihis, no? K5 Martin, K5 Berto. May aksidente sa Bangga Alihis, subong lang, dampi sa may City Mall, kuno, babayi, ahay. Aksidente. Salamat gid Nanay Flora Lumakang nga naghatag gid sang impormasyon diri no. Aras kay K5 Red, sa line number 1 kay K5 Red.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Red, ibalita mo.
3: Ina, yeah, K5 Rons, mayang hapon sa ato sinay mga tagpalamatin sa programa ng El Castigador. Sigurado, gindiyan natin ipantayan din, ginamonitor sa gusto ang aton sinay nga pagsilebrar sa Mascara Festival 2026. Ini ang pahayag ni Police Colonel Eugene Rimadomia ang aton sinay nga City Director sa Bacolod City Police Office. Kibad niya K5 Rons, magluwas sa augmentation o gin-augment na rin ng mga kapulisan gikan sa PRO6 kag PRONAR gikan sa mga kalilain nga bahin diri sa aton sinig ang probinsya o kon Oriental kay Febrons. May ara pagidiyas ang Armed Forces of the Philippines.
0: Wow.
3: Ara mo din katapo sa BJMP ang aton sinig ang public safety order bala ukod poso sa aton diri nga LGU at the same time ang aton sini mga barangay tanod ara man kita bronze and of course ang aton sini nga Philippine Coast Guard kag aton sini nga Bureau of Fire Protection ang ara ya sa palibot ang
0: plus may ara pata kay K5 red nga mga ano ni nga mga support group ang tawag aton lang nga mga anong tawag ngayon sila nila, lipat na ko.
3: Force multipliers.
0: Yes. No, sorry, yes. Sorry, nalipat ako.
3: Oh.
0: Pero kanami, kay kanamo na nagabantay, para at least maging safe ang aton paglagaw-lagaw, dira?
3: Yes, correct. Actually, kita broad siya, ang gintutukan, gidriya suno sa kay Police Colonel Eugene Rebadomia, ini nga itong sinigang mga festival sites. Kay dalabang iya, dira sa may Bacolod City Government Center, dira sa may Bacolod City Public Plaza, kanti sa buwas, magabukas naman ang itong sinigang Lacson Street.
0: Uy!
3: Kita dira sa itong
0: Ario, may pipila ka mga stage na, nga gin, isang noon enclosure, gani isang, ano, isang Lacson, buwas pa? Yeah.
3: Well, actually, sa buwas pa kay Febron, si Procuro na matabat na gina-implementar ining half-lane. Kaya ba't ipakita na ito nila ang pagbutang sa mga stage. Kagina sa initial kay Febron, sa uwin ka pa salamat, kita galing sa Jollibee Foods Corporation,
0: wow.
3: Kay Ma'am Leah Sousa, sa pag-ibitar sa aton. Sa kagina tira, nagpadulog kita sa Jollibee, sus mo ni Yusef. Kung di kita magsala kay Febron.
0: Gasa, otsubong si Kwano, si B. Si Hetty, sino pagining iba nilipat ko sa mga, hindi naman ko bibata, kay Five Red. Ikaw, Mayo, kay nag-attend ka pa sa mga pang-kids, kids niya?
3: Yanay, puro kita bro, sa hindi magdubo sa pulo ka mga stage siguro, agin butang dira sa mga Lacson Street, sa mga silingon, sa mga programa. Kaya dira kita bro, sa makasiling kita siguro,
0: Sa imo kay Five Red, subong nga paglantaw kay ako sa tutud lang, why pag kuya ka pa downtown, why buko ka pa Lacson, kay my goodness, ang TL ko, hindi ko pa yung matikang. Baka bay pa, kay malagaw mong ko sa maskara, maluoy man ka mo, payuhan ang TL ko. But anyway, sa imo nga pag-observe, subong kay Five Red, gadamo na ginman ang tao, gadugok na ginman ang tao, oh.
3: Ang grabe na ganyan tao, kita mo siya as in, kumbaga ba, excited na gani eh. Kag diratuhod, diratukod pala ang stage pro mga tao nga nagalinabay, dira sa Lacson Street sa mong kita mo sa makabig na itong alibo na ganyan siguro.
0: So it means, diri na natong mapamatudan nga sikat ganyan ang bakulod kag ang maskara when we say maskara festival?
3: Yes, correct. Ginapabida.
0: Kag believe ko sa Gugma Foundation ha? Kung paano kag sang City o Bacolod, kung paano nila napangitaan ideya nga in spite sa mga problema sa mga pipila ka mga festival sites, but yet no napakita sang taga Bacolod, sang City Government sa pagpanguna ni Mayor Greg Gasataya, kag of course sang Gugma Foundation sa pagpanguna naman ni Direct Road ni Mitch Ascalon, kung paano nila diapon ma-maximize kag mahatag ang pinaka the best out sa pinakalaway nga eh, hindi man pinakalaway nga plaza. Sorry sa mga tinaga ko, pasensya, patawad nami galing nga ano ni nga itsura sa plaza.
3: Yes, kung nakikip mo, kag siyempre, ti, among gina yung agripabugal daton, kag maka-assure ta sa publiko, nga hindi niya magpabaya ang K5 News FM Bacolod sa arena, kag street dance competition.
0: Oh.
3: Tahumi niya coverage, kip mo, Rons, kag sa ano ba lang
0: at kag for the information of everybody, why tayagin na bayran sang syudad? Why tayagin bayran sang Gugma Foundation? Kitaya ang naning kamot para makabulig, magpanami, kag mang well-informed ang aton sing mga suki nga tumalanaw kung ano karami ang Maskara Festival 2026.
3: Yes, correct, Kate Mabron. Sticking sa patilib, ako ang magkapano, voluntaryo ni pagbulig tiya sa Gugma Foundation.
0: Kaya ang aton ganing aim, ano ganing aim naton? Bulig sa syudad. Bulig sa Gugma. Ang iban din na pinangayo pa na. Oh! Gusto mo lawagon ko mga pangalan nila? May listahan ko di. May iponggay ko bala kay lawagon ko ni. Oh!
3: Hindi lang.
0: Si Kwan! Hindi, iponggay ko ah. Kay ang ginakagat ko lang dila. Kung subong kay para at least mapunggan ko lang bibig ko.
3: Pero kilala ko ginang patay ka
0: Ati, may mga gut-gut na be. No, may mga gut-gut na wala sila. But anyway, ang aton resadya kung paano naton igapakita kung ano kanami ang syudad sa Bacolod. No, kinabuligan din ang syudad na kay nga man puluyan tani. Lugar tani. Although hindi ko yung taga Bacolod, gidya nga nabunag dire, pero gin-adapt ko yung isang Bacolod. Ginpalangga ko yung isang Bacolod. Kag may nagpalangga sa akunya nga taga Bacolod.
3: kag siyempre turismo tani eh. Kung successful ni Kito Bronx, tanan madri makabenepisyo man
0: yes.
3: sa Bacolod.
0: At least lipay, kumalipay man na nga itong mga ambulant vendors na, ang iba natin ng mga negosyante.
3: Abogid kay Timrods. Pero galing ito, itakbalo, kapakuti isang utok ni isang isay kay Timrods.
0: Hindi magsapaka kay Diaz Lapakon!
4: Gane.
0: Isapakon muna karoon na pariyo na ka muna nga duha.
3: Pero sa pagkabalo kay importante, yan nga ba itong kuturkohon sa K-5 News FM?
0: Oo. Kung gusto nyo nga lahi nga turko-turkohon, mayari di sa K-5. Ay, di ko bala pagsunog-sunog. Habla ka kay Febre, di ko ba susunog? Nagin nga single ko, ay kuya. Di ko bala pagka nang away kuya partner. That's why ko galagaw, kaya ako lang isa masubo ko.
3: Pero dali kay Febre, basta ka tumambal kita, yung magulang kita naglabay ni kay Febre Martin, kaya kisumungari ko din sa May Hall of Justice, kaya matin niya pasaka na rin kaso, batok sa duha kasuspitsado. Tumula ka nag ginaligan, nang yumulos ka nagpatay sa 33 anyos sa Dos Hermanas. Nga paglabay ni kay Febre sa May Lacson, may 30 na gudya, makita mo na gudya ang maskara fever.
0: Wow!
3: Even sa gapon pa, ang pagyuhom siyang managalibod sa tubig, nga makaganar na sila, maka-income, ang manog asalta diri tagud kay
0: wow.
3: pamatsagan nga ang pag pagka-excite sa mga turista sa pagkaon sa inasal nga manok sa Bacolod.
0: Bantog biya chicken inasalta mo. But anyway, kay Febred, gusto pa ko tani nga magi-check kasi mo. Ang problema alas 5:55 na. Gapanuktok na si Kaki Febrens. Okay.
3: Sabi na kayo ng Brasa, kasi nga balita, dulong siya sa Power Trio, DTX 700, Mighty Sing, and D3 Bio. Ang katulad siya nga DTX Beauty Soap, kung DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Martin, naman isip ako naman si K5, Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, magkalingaman sa Nagros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa iyong balita. May K5 happy happy mascara. Salamat gini Mayor Greg Gasataya sa aton sing pinangga nga mayor and of course Gugma Foundation Incorporated. Wala na panahon, busa man same time same station sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM. Samang sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kay K5 Renz, kay K5 Dirian, kay K5 Kenneth Uy. Kung naman si K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sa

0: Sang amo sini nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
1: Spore Biotics nga gitukdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga Tagalang Carlota, bukas na ang Azea Funeral Chapel nga handa magserbisyo nga may paghalong sa inyo nagtaliwan nga mga pinalangga sa kabuhi. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sang maayong nga funeral services, magkadto lang sa Azea Funeral Home sa Barangay Talok sa Baguio City. May mga branches man sila sa Barangay Katuhaan, sa Cari City, sa Gay City, Kanduni, kag soon to open man ang ilang mga branch sa Barangay Dangkalan sa Banwasang Ilo. Mag-contact lang sa numero 0967-510-6083. Zaya Funeral Chapel and Zaya Funeral Homes.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Evening Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Webes, Oktubre 15, 2026.
15: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
10: Sa mga headlines, kaginadulong sa YTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pila ka mga empleyado sang probinsya nagpositibo sa drug test.
15: Sa balitang nasyonal, Malacanang ginpanginwala nga ginakonsiderar na ang potensyal nga magabulos kay Vice President Sara Duterte.
10: Sa balita international, napulo ka mga barko ginatake sa Strait of Hormuz humalin sang Domingo.
15: Sa balitang sports, sa UP ginlutos ang Adamson, tatlo ka university patas sa standings sang UAAP Season 89 sa men's basketball.
10: Sa ato naman, balita entertainment, The Pod Network ginterminate ang kontrata sang Machong Chismisan matapos nga basuson ang bata ni Chris Aquino. Lasays 7.
16: Ulat panahon.
10: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
17: Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nagatuga sa mga pag-ulan sa madako kabahin sang Pilipinas samtang wala na sa may ginabantayan nga bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang ITCZ ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Visayas, Mindanao, Bicol Region kag Mimaropa. Ang northeasterly wind flow naman ang nagadala sang mahinay kag lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan Valley. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon lakip na ang Metro Manila maka-experience naman sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Mangin magalumon ang panahon sa probinsya sang Negros Occidental, buas nga adlaw nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 29 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast ni Sika K5 Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
18: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Lasay sa 8, kag para na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Isabela National High School nakabaton sang pagpamahog. Klase gin suspender. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
19: Matapos nga makabaton sang pagpamahog ang Isabela National High School sa isang gabi, Oktobre 15, gilayon nga ginsuspende ang klase sa tanan nga level, pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa Banua. Ginrespondihan naman sa mga katapos ang Isabela Municipal Police Station, ang eskwelahan agud nga imbestigaran kag isekyar ang lugar. Suno kay Police Major Hansel Lumanda, hepes ang Isabela Municipal Police Station, may ara sila sang group chat sa messenger kaupod ang mga manunudlo kag principal sa mga eskwelahan sa Banua, agud nga dasig ang paghapoy sang impormasyon kag komunikasyon. Sa karon, nagapaday naman ang investigasyon sang otoridad bahin sa natabo.
20: Aray lang kami, mag-secure gid kami. Amo nang tasking namon, nag-deploy na kami ng mga tanod sa mga eskwelahan, together with the cooperation ng ating barangay captain. Kami, all barangay captains will deploy their tunnels sa ating mga schools, no?
19: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si K5, Arby Suspenio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Samtang pila ka mga empleyado sa probinsya nagpositibo sa drug test. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
0: Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, tinalikdan nga adlaw nga pila ka mga empleyado sang Kapitolyo ang nagpositibo sa pag-usara sang ilegal nga droga sa ginpatigayan nga random drug testing. Kung madumduman, tinalikdan nga semana nagpatigayan sang drug test ang Kapitolyo para sa kapin 1962 ka mga personnel gikan sa pito ka mga ospital sang probinsya. Suno kay Lacson, hindi pa niya makumpirma ang mga resulta bangod nga ginpadala pa ang mga ini sa Department of Health o kon DOH para sa confirmatory tests. Hindi man mahambal ni Lacson kung pila ang nagpositibo apang iyagin pahayag nga ipagwa niya sa publiko ang resulta sang confirmatory test sa DOH kung mangin available na ini. Para sa mga casual employees naman, ginpahayag ni Lacson nga kung magwa na ang confirmatory test nga positibo sila sa pag-usara sang illegal nga droga, gilayon sila nga i-dismiss sa serbisyo. Ang mga regular naman nga empleyado ang pagatagaan sang ikaduhang at syansa kung sa diin ipaidalom sila sa rehabilitation sunod sa pagsulundan sang Civil Service Commission. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwan sang GTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Lasay 11 sa iban pang balita lokal. Lalaki patay matapos naglumpat sa taytay sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
21: Patay ang isa ka lalaki matapos nga naglumpat sa taytay kag posible na lumos sa abad, barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, kaina sa agang Hubebes sa Oktubre 15. Nagasuksok ang lalaki sang sandong nga blue kag maong nga shorts. Sa interview sa K5 News FM Bacolod, sa rescuers sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, pila sa tuhod ang naangkon sa biktima. Sa pihak na bahin, ginpahayag man sang saksi nga si Alias Mark nga samtang nagapangapi ini, nakabati siya sa mabaskog nga bagay nga nagtupa sa tubig sang suba. Sunod kay Mark, abi niya basura lamang nga ginhaboy apang sa iyaging kanto ang taytay, iya nakita ang lalaki nga nagautaw-utaw sa tubig. Gilayon nga nag-abot ang rescuer sa ginpahayag nga posible na lumos ang biktima matapos nga naglumpat sa taytay. Ining balitang nagdulong sa isang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisikiki for Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Sa katapusan ng balitang lokal, seguridad sa BCGC, hugot nga ginapatuman. Agod celebrasyon, sang Maskara Festival mangin matawhay. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
22: Hugot kag ginapatuman ng seguridad sa Bacolod City Government Center agud maging matawhay kag basadya ang selebrasyon sa Maskara Festival sini nga tuig. Ginsiling ni Police Major Mark Joel Reklamado pamuno sa Police Station 4 nga masobra isa ka gatos kag mga pulis ang gidbutang sa mga lugar nga ilan na sakupan agud madasig sa mga pamuluyo ang pagpangayo sa bulig. Ginapaibaluman na Reklamado sa publiko nga may mga nahamtang nga help desk nga kapulisan sa BCGC nga ila mapalapitan sa madasig nga pagresponder sa tion sang email. Emergensya.
23: From the start, sa subong do okay man diri sir sa NGC. Do medyo tawhay man ta subong sir sa mga activities ta do tawhay-tawhay man di. Kali daily ta sir 24 hours may kwanto sir may deployment ta diri. Sa gabi damo-damo ta nga PNP. Ang sa aga do may skeletal ta. Pero mostly sir damo ta police nga deployed especially kung may mga big events ta diri sir yan.
22: Sa D3 Bayo Evening Newscast na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
24: Balitang National.
25: Balitang National.
26: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng GTX 500, ang inyong superior antioxidant.
25: D3 Bayo Evening Newscast.
10: Lasay 14, kag para na sa detalye sa aton mga balita nasyonal. Ginpanginwala sang Malacañang ang mga nagalapta nga pahayag sa ilat na subong ginakonsiderar o kung ginakonsiderar ang mga potensyal nga magabulos kay Vice President Sara Duterte sa oras nga makonvict ang Vice Presidente sa impeachment trial sang Senado.
15: Partikular nga ginalantaw nga magabulos kay Vice President Sara sunod sa mga pahayag amo si House Speaker Buji D.
10: Apang sulo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala ini nisuryahan sa administrasyon kag wala man sang pahayag si President Ferdinand Marcos Jr. bangod wala pa na tapos ang impeachment trial.
15: Dugang pa niya, apisar nga sa piyak nga bahin ang wala nagahatag sang respeto, ginarespeto sa gihapon ni Marcos ang posisyon sang Vice Presidente.
10: Samtang ginpahayag sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA subong Webes, nga isa ka politiko gikan sa Mindanao ang ginatudlo nga financier sang chartered private plane kung saan ginkarga ang 521 kilogramos ang ginapatihan shabu sa Pungsod, Laos.
15: Madumduman ngang droga nga na-intercept sang Laos Police kung saan nagdangat naman ang balor sini sa 3.54 bilyones ka pesos.
10: Sa ginpatigayon ng press conference ang PDEA, nagpamalibad ang ilang spokesperson nga si Joseph Frederick Kalutko o Kun Kalutlot nga hingadlan ng politiko nga ginatudlo financier sang among drug shipment.
15: Isa ka Pilipino ang ginhingadlan lang nga si alias Fahad ang residente sang Marawi City ang upod na aresto sa Luwang Prabang International Airport.
10: Una naman ginpayang ni PDEA Director Isagani Neres nga ginaimbestigahan o kung ginaimbestigaran na nila ang mga koneksyon ni Fahad na gina-identify ang mga kaupod sini sa Pilipinas.
15: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, nagpanugyan naman ng Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa mga content creators nga maghatag naman sang respeto sa mga persons with disabilities o kung mga PWDs. Kagilaman nga ginahibalo nga mayaras ang legal nga konsekwensya ang pagpakahuya kag pagyaguta sa mga PWDs.
10: Kasunod din sa mga pahayag nga gin-ere sa podcast nga Machong Chismisan kung sa din ginyaguta sa mga host si Josh Aquino, bata sang aktres kag TV host nga si Chris Aquino bangod sang iya disability.
15: Sunod sa pahayag ni DSWD Assistant Secretary kag spokesperson Irene Dumlao, ang mga PWD lakip na ang mga yara sa mga autism spectrum o kon mayara sang neurodevelopmental condition ang nagakadapat nga tagaan sang dignidad, respeto, privacy kag pag-atipan.
10: Ang pag-exploit sa disability ang isa o kunsang isa ka persona para himuon nga kaladlawan para lang sa online engagement ang unacceptable o kun unacceptable.
15: Sa idalong naman sa Republic Act number 7277 o kun ang Magna Carta for Persons with Disabilities nga ginamyendahan naman sa Republic Act number 9442 ang bisan ano pa nga mga buhat nga pagpakahuya, nagayaguta o kun nagapakalain sa mga tao nga may mga kasablakan sa publiko man o kun sa pribado kag online nga mga lugar ang ginsilutan sang kasuguan.
10: Lasay sa Jesse Shete.
26: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
10: Sa Balita International, napulo ka mga barko ginatake sa Strait of Hormuz humalin sang Domingo. May kampiyon nga balita si ka K5 Troy Lawrence Basa.
1: Nagsaka na sa napulo ka mga barko ang ginatake sa Strait of Hormuz kag sa kadagatan malapit sa Strait humalin sang Domingo, Oktubre 11. Base sa report kahapon Miyerkules, Oktubre 14, sang security firm nga Vanguard International Maritime Organization kag British Maritime Agency nga UKMTO, may anong ka mga barko nga ginatake sang tinalikdan nga Domingo kag apat pagid ka mga barko ang ginatake sang Martes. Nagsaka nasa duha ang kadamuon sang seafarers nga missing kag isa ka barko ang nalunod bangod sang insidente. Sa bulan sang Oktubre, nagsaka nasa 23 ang kadamuon sa mga pagpangatake nga nagluntad sa Strait of Hormuz. Suno sa maritime sources, nagdoble ang kadamuon sa mga pagpangatake nga nagluntad sa Strait sa bulan sang Oktubre humalin sang nagumpisa ang giyera sa tunga sang Amerika kag Iran sang tinalikdan nga Pebrero. Para sa Balitang International, nga gradulong sa DDX500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
15: UP maroon sa ginluto sa Adamson. Tatlo na ka-university patas sa standing sa UAAP Season 89 Men's Basketball. May kampiyon kabalita si K5 Marv Aranuez.
2: Di kitay ang score apang naangkon sa University of the Philippines ang kadalagaan. Batok sa Adamson University sa score nga 69-67 sa men's basketball sa UAAP Season 89. Again, pangunahan ang UP Fighting Maroons ni Ray Rimogat nga may 14 points kag 6 assists. Abangod kay Rimogat, 7 ang advances ang UP. Sang duha na lang ka minutos ang nabilin sa hampang. Kag wala ini malagas ang Adamson apisar sa mga basket ng Daymat Edin kag Matthew Montebon. Sa karon, pata sa team standings ang UP National University kag Far Eastern University. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Branhuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
10: Kag para na sa aton balita entertainment, The Pod Network gi-terminate ang kontrata sang Machong Chismisan matapos nga bastuson ang bata ni Chris Aquino. May kampiyon nga ukon nga chika si K5 Lori Gamboa.
3: Gi-terminate na sang The Pod Network ang Machong Chismisan nga podcast matapos nga bastuson sang host kag mga upod sini sa podcast segment nila ang bata ni Chris Aquino nga may special needs nga si Josh Aquino. Kod sa diin, ginhambala nila si Josh nga walang kwenta. Nakapukaw inis ang atensyon sa mga netizen kung sariin, gin-call out nila ang host kag mga kaupdanan sini nga malabat sa pagbastos nga nahimo nila. Suno pa sa mga netizens, hindi lang iniparte kay Josh, kundi para man sa tanan nga individual nga mayaras ang special needs kag disability. Nagpagwa man sang statement ang Down Syndrome Association of the Philippines Incorporation angod sa nagluntad nga issue. Kag suno sa ila, ang plataporma kontane isang Machong Chismisan amo ang ginagamit agod nga magpalapnag sang impormasyon angod sa mga individual nga may autism, Down syndrome kag sa iban pa nga disabilities sang samanuya o kun mang bastos. Bangod sini nagpangayo sang pasaylo ang host sang podcast nga si Tito P kag ginako ang sala nga ila na ubra. Deleted naman ang episode sang ila nga podcast. Sa karon wala pa man nagpagwa sang pahayag ang kampo nila Chris Aquino angot dire apang pila sa mga netizens ang nagapanawagan nga pasakaan sang kaso ang grupo. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Do sobra-sobra naman bi ka K5 Jean, which is ang iban bi nga mga tawo ni himo nila laughing staff. Ang kasaypanan o kon kasablagan sang iban. Hindi naman na bi kalaway naman bi.
10: Kita wala taray.
15: Oo, wala taray.
10: Nga maghambal sa tawo nga wala na sa pulos, walang
15: yes,
10: kwenta.
15: Oo.
10: Because wala ta kabalo kung anong ginaagyan sang tawo nga na ano ang kabuhi niya na everyday.
15: Agi bi isa lang ka one time nga mangin utisa.
10: Yes. Wala na nila ginpili bi.
15: Let's say, maghambal ka pa ng gani sa buang ka. Agi bi isa ka adlaw lang nga mangin buang ka. O baka to sa dala, no? Wala ka bisti.
10: As parents, especially, sakit ni. Especially mga
15: sikat pa lang si Chris, di manong kada.
10: Sa mga si mga ordinary lang ganin nga mga nanay nga mga normal nga mga nanay nga naga may mga kabataan nga may autism. Grabe ang struggle. Grabe mo lang struggle sa mga nanay nga hindi basta-basta.
15: Hindi basta-basta.
10: Masakit na para sa ila.
15: You know, every time nga maghibi, especially may mga epilepsy, nga every time nga takihon ini sila, way kamukabalong ang mga pamilya si nagalalain, nga ginauntog o kung ginabunggo ang ulo.
10: May tantrums ang bata, may mga triggers.
15: Sakit na bi, sakit.
10: Sakit na.
15: That's why sometimes pilion taman ang mga tinaga tangay gabuyan tanga, hindi man takasakit sa isip.
10: Nabasa ko ni balang statement sang macho ano ni?
15: I don't know, hindi
10: Machong Chismisan. Sino to si Papa?
15: Si ano na haw ng radio podcast.
10: Podcast. Oo, may nabasa ko tong part nga something doon nakaano siya. Ano to man? Hindi ko na-relate niya ang yourself, do something like that. Na-relate mo galing mo self, tinga mo pa nang imo nga.
15: Oo. Eh gani, di na common
10: remarks
15: sense
10: niya, no?
15: Kung naka-relate ka, it means ang iyaguro nga pagka-relate to basi happy moments lang. Ngay nanamian ko ngay may paryente ko nga may audition.
10: Ang iya nga point may amo na siya. That's why kuno may mga nag ano lang sa mind niya nga hindi niya mapunggan nga mahambal niya nga daw hindi niya ma-assess kung do ka something like that ang point. Ay nako.
15: Dapat protection nanta. Basta, which is ako, I'm so happy nga even the congressman of Lone District of Bacolod, which is the congressman Albie Benitez.
10: Yes, nagpagawa statement.
15: Nagpagawa statement. Mm. And even before, the SP, the my good friend, lawyer, nga si Attorney Cesar Distrito, nagpagawa giniya sang ordinansa. Mm. And aside sina, pagprotektar, anong dapat ihatag sa mga PWDs naton?
10: Ay, nako.
15: Ibiktima man si Atty. Cesar mo sa bullying. Yeah. Oo.
10: Basta gani may platforms. May platforms ka mo. Make use nun na, yes, na hindi mang insulto. Kay... mang yaguta ka mo da.
15: Basi content ano nila nga para magsikat sila.
10: Grabe. Pwede ka man magsikat nga wala kaga pang yaguta.
15: Oo, okay, correct runs na. Oo.
10: Diba? E mayuman kiti amo lang ning nami kay sa
15: par, I don't know, ginkuan gin suspend gin sila or gin revoke na gin nila sila nga,
10: wala na sila gin ano na gin revoke nang ilang gin terminate ng ang kontrata nila. De, kabay pa nga mangin leksyon ini sa mga may mga platforms dira. Yan, amo lang hambal ko sa inyo. Pakabuot ka mo an, di ka mo
15: pakabuot ka mo, sung sundan nyo kami nga nagapakabuot.
10: Mga ka-K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa mga Webes, Oktubre 15, 2020 sa ES.
15: Banday man buhas ng adlaw, palibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News.
10: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Marivela. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
15: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
4: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
4: akong tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
24: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapagaro sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagakonect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News.
27: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
27: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Nagapaandam ang pag-asa bangod sang posible nga hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatipag sang duta landslides, tuga sang moderate kag puno panahon nga pagbunok sang ulan kalakip na sa pinakabayan sang Visayas, Mindanao, Bicol region kag Mimaropa. Of course that would include sang Negros Island region o kon NIR. Ang panugyan sa pag-asa nga mayara laptalapta nga pagulan kag magulugal-umon nga kalangitan nga may ara sang pagpanaguob tungod sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ.
0: Larga,
1: pero dugangan ta karon dugay nga aton weather update labi na may kaangtanan sa Super El Nino phenomenon. Very alarming to say the least, no, sang development parte sa El Nino phenomena bangod mayara sa pila ka mga scientist o kon mga eksperto nga nagasiling nga ang init gali sa Pacific Ocean mahimo nga magalabot na sa 30 degrees Celsius.
0: Larga,
1: tinano ang buot silingon sila patpaton ta karon dugay-dugay. Ari unahon ta anay ahabyugan ta ang pinaka importante nga mga developments sa palibot sang kalibutan.
0: Larga,
1: this early ginaistoryanan ang posible nga pagluntad sang World War 3. Again, it's not a prediction kundi para sa pila ka mga analysts kag pila ka mga eksperto, it's an educated guess. But silingon bangod sang ila kinaalam mahimo ayan magaluntad ang ikatatlo nga gera pangkalibutanon diri sa kalibutan. Now, pananglit masugod gid man diin ayhan ini matabo, may ara karon sang isa ka lugar nga ginatumod didto sa Europa nga tungod ini parte sang pungsod Russia nano ining lugar ang tawag Zuvalki Gap nano ini kag nga adri posible matabo yari ang una nga video for tonight.
2: If World War 3 starts, it could start right here on a strip of forest just 65 kilometers wide, and Russia just threatened nuclear weapons to defend the land at the end of it. Look at the map. This is Kaliningrad, a piece of Russia that doesn't touch Russia.
1: Oy.
2: Wedged between Poland and Lithuania, both in NATO. Until 1945, this was Königsberg, a German city. After the war, the Soviet Union took it, renamed it, and expelled the Germans. Then Lithuania declared independence, the Soviet Union collapsed, and Kaliningrad was cut off. Today, it's heavily militarized. Russia's Baltic fleet is based here, and so are nuclear-capable Iskander missiles that can reach Warsaw and Vilnius. And this is the Suwalki Gap, 65 kilometers between Kaliningrad and Belarus, Russia's closest ally. It's NATO's only land link to Estonia, Latvia, and Lithuania. Close it, and 6 million people are cut off by land. A German war game set in October 2026 had Russia seizing it in about 3 days.
1: Oui.
2: Meanwhile, Germany is building up a brigade in Lithuania, and Poland is fortifying its border. But the gap cuts both ways. Kaliningrad is surrounded by NATO, reachable only by sea, by air, or across NATO land. So Moscow leans on its nuclear deterrent. Last week, NATO denounced Russia's nuclear rhetoric. Then Putin said an attack on Kaliningrad would raise the question of using all of Russia's weapons. And this week, Lithuania voted to start lifting its ban on nuclear weapons. So is the Suwalki Gap NATO's weakest point, or Russia's? Want more maps like this? like and subscribe.
0: Lorga Vista.
1: Now, ang ginapakita mapa sang Europa, ining lugar, ang ginatawag Suwalki Gap. Amo ini ang gamay nga hutong sang duta nga nagaangot sa pila ka mga nasyon. Kag nagapakadto ini sa ginatawag Kaliningrad na no ini. Amo ni ang lugar nga posible dire magaluntad, dire magatuhaw ang baga sa pagpatuhaw sang World War III. Kay man iya ini sang pungsod Russia. Of course, I won't elaborate anay. Parte sina kay hindi man ko gusto nga aton na entertaineron ang giragid sa sining panahon. Kiti sa luyag ta sa hindi ang aton ginapangita subong tiligangon kag sulod anon pa.
0: Lorga Vista.
1: Are, Sergeant Nonoy, may gabi, dira sa Police Station Number 3, ari ang ikaduwang video. Antes kita magkadto sa iban nga mga balita, ari anay ang ikaduwang video, kunding ipakita ko una, tensyon sa Europa. Ining ikaduwang video, nagapakita ini, nga labing, nag-igting ang tensyon diri sa Asya. Sa tunga ini sang mga ano, kundi dito sa Europa, North Atlantic Treaty or

0: anti-ship missile system closer to Taiwan, deploying M-missiles to Japan's westernmost inhabited island. During the upcoming Keen Sword exercise, U.S. Marines will operate the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, or NMESIS, on Yonaguni, just 62 miles from Taiwan. The system is designed for mobile coastal warfare and sea denial. Its remotely operated launcher carries naval strike missiles capable of engaging ships at ranges beyond 115 miles. From Yonaguni, that puts a large area of surrounding waters within reach. This isn't the first time the U.S. has deployed NMISs close to Taiwan. The system was previously used during exercises in the Philippines' Batanes Islands and on Japan's Ishigaki Island. But Yonaguni is significantly closer to Taiwan than those previous Japanese deployments. And this time, NMISs won't be operating alone. The Marines will also deploy the MATIS short-range air defense system to Yonaguni, giving the island a layer of protection against drones, helicopters, and low-flying aircraft. Japan already maintains a ground self-defense force garrison on the island, while a joint U.S.-Japanese coordination center will support island defense exercises. Together, these systems reflect a broader shift toward distributed forces across the first island chain, putting mobile weapons on small islands rather than concentrating everything on major bases.
1: Okay, now dirita makita nga ang taktika karon, or in fact strategy, sang pungsod Estados Unidos, amo ini. Atong nakita ninyo, amo ning ginatawag NMISIS, na no ini, Naval Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Sa lipot kaglaktod nga pulong, isa ini kaklase sang missile o kun isa kay nganiban nga ginapalupad sa mga barko. Ship Interdiction System, meaning magasablag sa isa ka barko diin iniginbutang dito ang malapit sa pungsod Taiwan. Tinanong ginabantayan sini ang ginatawag Taiwan Strait. Kung dito sa Middle East may Strait of Hormuz nga nakuga sang Iran, diriya sa Asia ang plano kug-on sang Amerika, amo ining ginatawag Taiwan Strait. Amo ini ang kadagatan nga nagaangot sa pungsod China nga diri pwede agyan sang China sang ila barko. So may ara na nga daan sang ginatawag First Island Chain, na no ina magambal kita sang First Island Chain. Alagisod ini o sunod-sunod nga mga pungsod nga nagaatubang sa pungsod China antes ini sila makalabot sa pungsod Taiwan, nano ini, pungsod Japan, pungsod Pilipinas, ang pungsod sang Borneo. Amo ining mga lugar nga subong amat-amat na nga ginabutang abutangan sang mga missile system sang Amerika. Tinanong buot silingon sina. Amat-amat nga nagasaka ang tensyon diri sa Asia, amat-amat man nga nagasaka ang tensyon dito sa Europa. Of course, whatever your faith, wala kuya kabalo kung nagapati ka sa Ginoo o kung wala, pero ti, whatever your belief is, ti, ina siguro depende ina sa tagsa-tagsa. If you think nga ang prayer o kung pagpangamuyo makabulig sa imo kag sa kalibutan, then by all means do it. Lorga Vista. Pero ti akuya, ang akon nga papel diri is to continue to observe. Padayon pagbantay ko. And of course, ang padayon nga pag-report sa inyo. Lorga Vista. Alright. Kadtuan ta ang dugang nga mga update karon dugay-dugay sa aton Modern World segment. Standby ka mo ha, kay ti very, very interesting. Ang development karon parte sa nagaamat-amat saka, nagaamat-amat init nga geopolitical tensions sa simple kaglaktod nga pulong ang dalagko nga mga pungsod ining ginatawag naton superpowers nagatulukay sang masakit.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang

0: kaugnayan sa pagpalayag na kaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ari, ang test natin katuan ng isa ka video tonight sa atong sininga pagpanglagad. Let's have Mr. Jonel Moreno sa nga grupo nga sambayanan nga. Kay isa sa talakayon ta tonight, amo ini ang isyo sang terorismo. Damo nadlok sa terorista eh. Dala sa nahadlok, pare kag obispo. Labi na gid, I am singling out ang mga pare kag obispo sang simbahan Romana Katoliko. Ambot nga kay ti subong may ara dugang nga ginpamatay ang NPA dito sa Southern Negros Occidental. Sir Jonel, mayong gabi.
2: Yes, K5 Julius, mayong gabi, kag mayong gabi man sa aton nga mga suki nga ting palamati.
1: Sir, salamat gid sa po. Sir, pangkuton ta karikta nadlok ka sa NPA wala?
2: Actually, sir, kung sa isgutanan nga nahadlok sa subong, wala gid ko mahadlok sa NPA.
1: Nga, sir.
2: Kung mahadlok kita sa NPA, kakipay Julius, kuan lang na siya. Kumbaga, kung mahadlok kita sa mga sa NPA, no? Wala yun sa Gyapon nga mga paghatag ng kakugmat no, sa aton nga mga pumuluyo.
1: Uy! Mm. Tipro mag-amuna, sir, may possibility man nga patsyon kanila kag pati ako patsyon manila.
2: May possibility gina ka K5 Julius.
1: Uy.
2: Eh sana siling ko na kung sino ang nagakontra sa CPP-NPA, ginakabig nila na nga trader.
1: Sir Jonel, ikaw bala mag-amu ka na gani nga ambal? Sir, dumapuli na lang ko siraw. Hindi na lang taguro magpadayon interview Sir Jonel, but anyway, seriously, sir, ano ya ang inyo paglantaw sining latest nga pinatsyanay dira sa sur?
2: Actually, kaki 5 Julius, ang pagtanaw ko sa latest nga pagpinatsyanay dira sa sur, no, ginapakita gid sang terorista nga grupo nga CPP-NPA ang ila nga pagkabirdugo kag terorista sa pumuluyo. Kay kun aton nga tan-aon no dang natabo dito sa may Purok Uno barangay Yaw-Yaw sakop sang Kawayan sa tung October 4, 2026 no alas 5 sang aga may gin patay sila dito nga si Nathan Sumanyon 59 anyos no nga ang kaso nga gin patay nila si Nathan Sumanyon isa kuno ini ka rapist sa isa ka minor di edad. Base sa nakalap naton nga impormasyon sa pamilya kag sa mga katupad balay si Nathan Sumanyon ginpatawag ini sa CPP-NPA dito sa may Sitio San Dionisio sakop ng Gyapon sa barangay Yaw-Yaw. Ginakusahan isa kuno sang rape sa isa ka minor di edad. Pero kaisa lang na kabisnes kag nagapati man ang pamilya ka King 5 Julius na tapos na ang ini nga kaso. Na ano man sang pamilya siyempre iway man ginakonsiderar sang pamilya nga ripis ang iya nga may gin-report sang pamilya mismo sa aton nga mga kapulisan sa Kawayan. So napriso ini si Nathan Sumanyon sang pila ka bulan. Kaso na kuan man no, na ariglo man ini sang pamilya sang biktima sang babae. Amo na nga nakagawa si Nathan Sumanyon sa prisuan kag kunta ni kaki 5 Julius ini si Nathan Sumanyon amo naman tani ning panahon nga wala kalinis ang asawa.
1: Uy.
2: Duha na lang kagabataan na bilin. Puros mga dalaga. Amo na tanang edad niya magaupod sang iyang kabataan sa pagpangabuhi no malipayon apang no sa wala lang nagdahom ang mga pamilya ginpatay sang CPP-NPA.
1: Yes.
2: Sa kun aton tan-aon kaki 5 Julius wala sang kinamatarong ang NTA magpatay sang isa sang mga pumuluyo.
1: Yes, yes. Oh.
2: Pangaduhan, no? Na lang inidalas da son may.
1: Sige, sir.
2: October October 5, no, dito sa may sitio Kapaklan, Barangay Santol, sakop sang Binalbagan. Mang may ginpatay man sila nga tao nga si Julito Arnado Senior.
1: Okay.
2: Anyos, no? Ginasuspetsuhan ni ginasuspetsuhan man siya sang CPPNP nga isa ka asset sa military kag sa CIDJ.
1: Okay.
2: Abang ginkatuan na mun ang area, no, si sambayan na ni Gross isa mani nga nagabulig sa kinamatarong sang aton nga mga pumuluyo, nakakuha man dito kita sang dugang nga mga datos ukon detalye kun nga ginpatay ini nga tao. Taghambal sang mga pumuluyo ka residente sang barangay Sitio Kapaklan, Barangay Santol, hindi ini matuod undi ginapatupatuan lang nila ini nga persona tungod hindi gid magasuporta sa ila.
1: Ay Diyos ko. Sir, do katalalupang doon sa mga lugar nga ginpangluntaran, Barangay Yaw-Yaw, Kawayan, ang ikadua, Barangay Santol, Binalbagan. Hindi ba lang ining mga lugar nga sang una, sir, mga baskog man na sila? Damo sila sympathizer, dire?
2: Ay na nga mga lugar, baskogit man na siya, baskogit man na ang basing masa nila, dira?
1: Sang una?
2: O, sang una. Kaso sa subong nga daw kadamo na sang mga napatay sa ila, no? Agod kilalahon sila sang pumuluyo. Ila nga himuan sang sala nga spy tagging ang isa ka tawo para maghadlok ang pumuluyo kag padayon sa Gyapon nga magasuporta sa ila.
1: Do ka budlay na sir. So meaning ang gwa Senegali Sir Jonel nga kon hindi ka na magsuporta sa ila, pwede kanila gila yon suspitsuhan. Daw diri ko nakulbaan, Sir Jonel, kiti sang una may ara sila ginatawag recovery by fire. Atong sang chimpo panadlong nila kuno bala 1992. Amo niliwat ang nagakatabo, sir?
2: Amo ginisubong ang nagakatabo. Kag ang aton lang ginakuan ka kay Fab Julius.
1: Oo.
2: Kaluluoy lang sang mga pamilya. May mga kabataan pa.
1: Mm-hmm.
2: So, tapos sino na lang ang magabuhi sang ini sang ilang nga pamilya nga nabilin.
1: Mm-hmm.
2: Ang tatay nga kuntani makaamo ang nagatrabaho para mabuhi ang ilang nga pamilya, ginpatay pa sa mga terorista.
1: Oo. So, pero sir ari ang hindi ko ya maintindihan, ginakulbaan ko kay pwede nila iakusar sa bisan sinulang number one, pwede nila buas iambal nga ako nang lugos man sang minor di edad nga kanding eh. Or butang nila binang lugos ko karabaw. So meaning bisan ano lang nga krimen, pwede nila ipatupato. Daw paborito nila ni sir, daw napiran ko tatlo eh. Number one, krimen nga rape. Number two, droga. Number three, espiya kasang militare. Daw gabalik-balik lang sa sininga mga krimen. Pero te, kadtuan ko gitsar ang ginambal ni mo bala, diin ni sila yagakwa sang ila kinamatarong nga magpatay tawo o kriminal nga buluhaton na lang gid niya?
2: Sa kriminal nga buluhaton ng gina siya ka K5 Julius.
1: Mm-hmm.
2: Kay ko na nga to ang basihan ang revolusyong hostisya sa NPA sa ito nga panahon. No? Hindi na ya sili nga kung magpatay ka sa isa ka tao, dapat madamo nga bala pang imo nga ipalupok.
1: Oo.
2: Kala na ya, kanako sang violation sa mga terorista nga grupo sa aton nga mga inosente nga sibilyan. Kag ikaw naton nga tanaon, wala gid siyang kinamatarong tungod wala naton sila ginakabig nga isa ka gobyerno.
1: Okay.
2: Kung nakasala gid man ang isa ka tawo, may ara man kita nga hustisya. May ara man kita nga Department of Justice.
1: Correct.
2: Kung may mga pulis man kita nga mong magabulig para matagaan sa hustisya. Ang kun ano gid man ang mga sala sina nga tao, hindi kay patyo naton.
1: Kag aari bala sir ang akon gid interest, ang interest ko parte ni bala sa kuno ahinte sang militar o ahinte sang pulis. Ang pamangkot illegal bala butang taabi. Ako mabulig sa military o kon pulis. Manugid ko sa ilang nga may kriminal dang NPA. Sala bala ina, pwede ko bala nila patyon?
2: Kung nga pagtanaw sa NPA, sala ina. Pero para sa aton, no?
1: Mm-hmm.
2: Kung matuod gidman nga isa sa kaasit o kung intel sang aton ng mga kasundaluhan, ang iya pagsugid sa aton ng mga kasundaluhan, hindi ina iya sala. Tungod nagasalbar siya, siyang matutuod nga bayani. Tungod
1: correct.
2: Nagasalbar siya sang pila ka mga pumuluyo dira nga mga sa nga mahimo patyon sa NPA. Nagasalbar sila sang mga kabataan nga hindi ma-recruit sa mga NPA.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ng mga kabataan, once nga ma-recruit sa NPA, magubagid ang ilang mga buwas damlag.
1: Yes, yes. Sir Jonel, ari ipamangkot ko sa imurikta, ha? Ang naperan ko lang ugaling diri sa Negros Island Region, kita ang pinakadamo do mga sobra na sisinta ang ginpamatay nga sibilyan, pero do naperan ko, sir, ari prangka nga pamangkot, ha? Nga abisan mga opisyalis sa gobyerno, do gabalabag ang ila itlog sa ila tutunlan, do nadlok magkundinar sa NPA. Ikaduwa, damo pare nga gapudag-pudag, damo obispo nga usdang gani sa dalan kag daw mapatay kun NPA ang mapatay, pero kun sibilyan do kayipo sa ila, sarao.
2: Amo na gani ang problema kika kay Fab Julius, no? Gani ginapanawagan man ato, no, ang aton nga local government unit, no, labi na gid ning asud-asud subong sa mga pagpamatay sa NPA nga dapat matagaan gid sang intervensyon ang mga biktima. Mabuligan aton ang aton nga mga kasimpre kasimanwa.
1: Okay.
2: Dapat ikundina gid naton ang inang NPA para padayon na nga madula na lang ang mga pinatyanay na ginadudahan sang CPP-NPA. Kag ginapanawagan mo naton ang CHR.
1: Oo.
2: Ang Commission on Human Rights nga dapat tutukan gid nila ang ining mga ginpamatay sang CPP-NPA nga ginadudahan spy tagging, no, nga asit sang aton nga mga kasundalohan o kun mga kapulisan.
1: Oo.
2: Okay, kung aton tanawon ka Key 5 Julius, kung balikan bala nato, no, ang natabo to sa tubuso 19. Grabe ang panawagan sa hustisya sang mga human rights advocates nila. Oh, nga ato, no, legitimate encounter, no?
1: Correct.
2: Saan sa diin sila ma-investigate, wala sang coordination sa barangay, wala sang coordination sa municipal. O, napatay sila, kaupod ang mga kadri sa NPA. Paano natin inamatawag nga ni ang civilian sila?
1: Oo.
2: Kag ara sa konstitusyon sa NPA, no, nga hindi tanan nga panahon ara ka sa legal nga kapanawagan kontra sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
2: Maabot gid ang panahon ka Key 5 Julius, no, nga kung kinahanglan na ka sa armado nga pakigbisog, kinahanglan gid ka magsampa ka dito sa armado. Amo na kay K5 Julius na kanang mga human rights advocate, wala nila ginatanaw ang 70 na subong ka K5 Julius ang ilang ginpatay.
1: Uy.
2: No? Sa ang ilang ginatanaw ang 19. Pero ang 70 katbilog ng mga biktima sa pagpamatay sa ilang armado, no? Wala, kahipos lang sila.
1: Uy. Tipro bati ko, sir, ang mga human rights advocates silang pulupagwa-gwa maninigan ni Press Release, ang batog-batog, kuno ara da sa inyo sa SOR?
2: ara gid man sa SOR.
1: Uy.
2: Amun man niya nga aton nga ginakuan man siya nga aton nga gobyerno nga dapat tutukan gid ini. Samtang may ara ang mga legal nga printi sang CPP-NPA nga naga-organize sa kasyudaran, no? Hindi gid madula ang pagpinatyanay sa kabukiran.
1: Tipiro sir, sige pa ang pangwarta nila subong? Sining ila mga legal front?
2: Actually, medyo nahina naman gid ang ilang nga mga legal front subong tungod da madamo naman sang mga association, no, nga nakabugtaw na.
1: Okay.
2: Nakabugtaw na kag nagasuporta naman sa mga programa sang aton nga gobyerno.
1: Uh-huh.
2: Lagi subong ang hindi pare sang una Key 5 Julius nga kadamo sang kwarta, damo pa sang source nga makuaan.
1: Uy.
2: Subong limited naman gid ang ilang Sources sa bongs.
1: Nga sir, nabuking na gid man to sila sa mga international donors nila nga mga kriminal sila.
2: Oh, na ko nagitungod hindi man hindi man naton lipod no ang ginahimo sang armado sang NPA.
1: Mm-hmm.
2: Pag hindi man naton lipod ang kung ano ang papel sang legal.
1: Correct.
2: Para matabunan lang ang mga kasalanan sa NPA.
1: Oo. Pero sir, ari yung pamangkot ko rekta ha. Ambot on anong information sang sambayanan tuod na sir nga ang ila mga kadre halin sa Manila ang iban ari na diri sa Bacolod o kon NIR kay daw wala na gid sila bag-o nga mga kadre.
2: Confirm na confirm nato na ka K5 Julius.
1: Oh.
2: Nga may ara gid man nga mga taga Manila tungod madamo na sa mga kadre man nga na una na patay sa encounter kag may ara man mga kadre nga legal front nila nga na preso bala.
1: Oo.
2: Kaya muna nga wala na siyang magatindog diri sa Negros, amo na nga nagakuha sila sa party sa Luzon.
1: Pero sir, ini-ining mga kadre nga ari di, nagapungko ini sa matag-as nila nga mga intermediate organ, katulad sang NUFC o nano?
2: Oo.
1: Uy! Hala! Ti, sir, kung mag-amuna nga diri na sila gapaamulya sa Negros, nanong buot silingon sini? Gabaskog sila o kung nagahuyang?
2: Ang atong pagkuan lagi ni sa subong nga panahon, nagahuyang sila.
1: Mm-hmm.
2: Oh, tungod hindi na nila mabalaan kung sino gid wala ang matutuod nila nga kalaban.
1: Uy.
2: Wala na ang mga trusted supporter nga mga
1: pamilya. Pero sir ari ang sa Urbanya, baskog pa. Ano ang inyo pagkaybalo? Sige pang ila mga supporter sa mga kaparian kag obispo.
2: Oh, may normal lang na siya ka K5 Julius kaya mm-hmm. Yara pa man sila nga hindi na naton i-mention ang simbahan nga nagasuporta gid o kung gitukot siyang partido komunista.
1: Oo.
2: Para mag
1: Although ako ya sir, ako ya sir personally kabalo ko simbahan Romana Katoliko eh.
2: May ara pa gid ano K5 Julius nga mga simbahan na mismo ang mga pari nila partido.
1: Oh, katulad sang IFI.
2: Oo.
1: Oo. Ah, well, anyway, pwede ko na ipanghingadlan tanan eh. Galing kiti. Well, anyway. Pero sir, ano nga klase usyas ang ginatuka yasang sininga mga pare man? Halin kay Satanas?
2: Siyempre, ka K5 Julio, sana siling unara sa pagtuon sa partido. Nga 80% nagapati sa Ginoo.
1: Oo.
2: So, kinahanglan gid nga magtukod sang simbahan, prente, ang mga miyembro nila, amat-amat na nga ginaedukar nila para nga ma-recruit kag magasuporta sa partido. Kaya gusto nila gubaon ang ekonomiya sa Pilipinas para padaugon ang ilahang revolusyonaryo nga gobyerno nga hambalanon.
1: Yes. Pero Sir Junel Ari, ga-interview ko sa inyo, pero base dugay-dugay may masulod nga sparo di kag patsyon ko, may posibilidad na? May mga armado pa di sila sa Bacolod?
2: Amo nang aton gid nga kuan kay base sa aton nga mga nakuha man nga mga impormasyon dira sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
2: May ginbuy-an sila nga mga sparrow unit.
1: Ha?
2: Hindi lang dira sa Bacolod, diri sa bilog Negros Island region nga madamo man bala nga nagakontra sa armado.
1: Pati
2: sa akon.
1: Oho. Uh-huh.
2: Ginakuan naton nga nagakontra sa ila. Ang matuod ka K5 Julius, kami nga mga sambayanan Negros, wala kami nagakontra sa ila.
1: Mm-hmm.
2: Nagabulig kami sa ila. Kag nagabulig man kami sa pumuluyo. Kung ano ang mga programa nga mahatag nga mabulig namon nga halin sa gobyerno. Tungod nakita naton na bisan ano pa nga mga programa ang ihatag sa aton nga gobyerno dito sa mga pumuluyo, may ara gyapon nga magaguba sa mga programa sa gobyerno. Gani ari si sambayanan para maghatag sang info drive sa aton nga mga pumuluyo para madepensahan ang pangabuyan kag boss damlag sang aton nga mga kabataan.
1: All right. Dalengid sara, ari do ginakulbaan ko bala Sir Junel sang imo ginambal. Ining mga partisano nila di ininyalen.
2: Ang ilang nga partisano K5 Julius, may na hibaluan kita nga may naghalin sa Cebu kag Mindanao.
1: Cebu kag Mindanao.
2: Samar. Mm-hmm. Samar Cebu.
1: Okay. Ti ikaw target ka, dala ko sir wala.
2: dala kagid ya kay 5 Julius kay
1: siyempre ikaw sir hindi bala maglawglawog sir Junelo buare man niya chief friends batian mo dala ko kuno sa Patyon Kasparo sir sir Junel ba mauntat na lang ko di interview guro sa imo sir ay
2: hindi nila mabaton ka kay 5 Julius mm-hmm. no mabatian ang aton nga panawagan sa pumuluyo.
1: Oh.
2: Hindi nila mabaton ni natong kadako sang impact mm-hmm. sa ilan natong kung makabati sila sa aton nga mga istorya ang mga pumuluyo, siyempre mabinagbinag man sa aton nga pumuluyo nga insakto nga aton nga ginaistorya samtang ang ilaha ginagamit lang ang mga pumuluyo para may ara sila nga taguan o kung lasang bala nga planaguan kag tuburan sa ilang pagkaon.
1: Pero sir, in kaso, ginman sir may matabo, amutan mo lang ko taho, sir, ha?
2: Ha?
1: Amutan mo lang taho ang akon nga lamay.
2: Di, palayo lang na yun pa, kakipan ko Diyos. Madamo pa sa mga pumuluyong aga kinahanglan sa aton nga bulig.
1: Oo, pero daw ginapakulbaan mo ko subong Sir Junela, oh. Anyway, Sir Junel, hindi na ko magpadugay. Sa aton mga tagpamati si Sir Junel Nagambala nga basi kuno tumbahon ko sang in-paper te. I hope nga hindi lang matabo ah. Why na nakaroon larga vista sir, di ba?
2: Amo gani
1: gani.
2: Wala na sang magsugid sang kamatuuran nga gisa party sa ginahimo sang CPPNPE.
1: Yeah, well anyway. Sige Sir Junel maupod ta pang apay sir mapakita gitay nga updanay ta. Dira taguro sa Kabankalan no? Agdahon tang ila mga legal front.
2: Okay, ano problem kay 5 Julius. Imo lang ko yang text ano kung tawagan anytime
1: sige.
2: Katugid ko sa imo.
1: Sige ah. Sir Junel hindi na ko magpadugay. Sir, salamat gid sa tiyempo.
2: Sige kay 5 Julius, madamo gid nga salamat kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati kag mayong gabi.
0: Larga Vista.
1: Good night and good luck si Mr. Junel Moreno ang chairperson sang sambayanan diri sa Negros Occidental.
0: Larga Vista.
1: Pambukas pala mga itong mga balita ng komentaryo for tonight. Dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3Bio, kag DTX 500.
0: Larga Vista.
1: Why pa ito ha? Panugod pa lang ito. Patikim pa lang. Diri sa inyo para tuntunan Larga Vista, duro pa ang dalag ko kag big time nga mga issues for tonight sa aton sininga pagpangalagad. Magabalik kita, pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako lubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
7: O baka sa mga butik.
6: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
7: O baka sa mga butik.
6: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
11: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
12: Nadali ko, nakasabutika, kag nagbakal. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasarget ko, nakukit mo
6: Dr. Pinoy
11: Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
15: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, mag-joyride na ta.
19: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
14: Sakay ka, Gidya!
19: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend, love!
15: Extend Supplement for Men!
20: Yahoo!
6: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy, para sa demokrasya. Larga Visa!
6: Larga Visa! artista. Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini, ang inyong bagong atirmanan sa balita ay balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorca. As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong ganiban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Maravella sa ngalan.

0: saan, it is really my dream, sir, ang maging FA. Like, halin, pagid sa bata ko, sir, flight attendant, gidang gusto ko, wala, gid kuya, sir, second choice, diba? Mostly sa aton, may ara, gid kuya, second options for the future, pero ang akon, gid kuya, sir, flight attendant.
1: Nga, what do you actually enjoy out of being a flight attendant? Not nga ginapakanubo kong flight attendant, ha? Pero may ara, mga critics, matimpla ka kape para sa mga foreigner. I mean, amo nang isa sa harsh nga criticisms. Pero, how do you see it?
0: Personally,
1: ang imo trabaho?
0: Personally, sir, I want to travel the world. And also, sir, wala mang kukabati about that nga matimpla ka lang sang ano sang mga tao. Pero, like, gakakita ko, sir, nga ga-enjoy man sila sang ilang work. Oh. May ara mo ko ganing kakapatian, sir, nga gamay ang sweldo. Pero it
1: tuod
0: depends.
1: Na.
0: It depends on person. Kung gusto ginilang ila-work. That's why nga kita may choices na kung ano gid aton gusto i-work in the future.
1: Well, wow. Pero aside from being a flight attendant, what else do you want to do? Do you think nga forever ma-flight attendant ka lang? Ukon later on you'll be moving to other jobs?
0: Flight attendant, also cruise ship, sir.
1: Wow!
0: Cruise ship.
1: Ina, yan daw kasadya, sina. Mm-mm. Galing ang problema kung may COVID, ubus gid ka mo. Ara ka mo sa isa ka cruise ship. Eh. Anyway, what else? Tagadiin ka gani again?
0: Mandalagan, sir.
1: Mandalagan. Okay, hindi ko, ikaw lang yung pamangkuton ko, parte panguma, kay titaga hinigaran ka eh. Anyway, daw tanan ng tupa gid kay Regina, mga pamangkot ko. Wow.
0: Rihanna, sir.
1: I'm sorry, Rihanna. Regina, gakasalan ako. Rihanna. Namian ka man kay Rihanna? The artist?
0: Oo, sir.
1: Okay. Katuan ko na karong dagudugay. Mabalik ko anay sa imo. Tell us something more about your dreams. Charity ang imong title. What do you think about charity? Subong damo pigado nga tawo eh. Can we all afford to be charitable? Should we?
0: Yes, sir. And also, we must urge the government about that, sir. Because we teens, wala pa kami da. I mean, we don't have really the voice, but we can be the for the government, sir, nga para sa mga poor people. And of course, sir, as a teen pa lang, sir, we must urge the government because they have the power when it comes to that.
1: Yes. Balikan ta ka karon duga-duga ay matag kita na pila ka importante nga mga pahibalo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulaan? Dok Ramil?
5: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support, para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya, D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, sir boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
5: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, sir boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow ang normal tanga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red
6: cells
4: kada adlaw nga may lifespan pa na Sir Boy nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
5: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
5: nami
4: imo dugo,
5: immune system.
4: Nami imo immune system.
5: Nami ang imo tukod-tukod.
6: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
2: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisik. BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
2: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health! News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlawadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC! Mabakal nga buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: pwede, magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budiks ng DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Antes kita magpadayon sa aton nga mga interviews tonight sa aton sini nga mga tagdaog sa Miss and Mr. Mascara Teens dire sa Dakbanwa sang Bacolod mayong gabi sa aton mga igsuon og tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nagapamatay pinaagi sa paghookup sang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi man sa aton mga tagpaminaw diha sa Negros Oriental nga nagapamatay pinaagi sa facilities sang CPSU Radio Mascovado.
2: Larga Vista.
1: Ang aton update parte sa El Nino phenomenon and of course ang aton sini makihibalo o kung makatananaga nga mga ihibalo i-forgo naton anay for tonight.
2: Larga Vista.
1: Instead may ara kita espesyal nga edisyon karon nga gabi ka kung hindi ko ang mga organizer sang Mr. and Miss Teen Mascarat masakit ang tulok sa akon. Aridis lang ang duwaw. Anyway, nagatuparay subong, hindi ni sila kapida. Ang isa actually is Rihanna. Ang isa is Rihanna. Are, and you are Miss Teen Mascara. Anong imong title? Sorry. Let's have the mic please kay Rihanna. You are first runner-up. Rihanna?
16: Yes.
1: You are Rihanna what?
16: Rihanna Danielle Hinsoli.
1: Hinsoli? Ano mo si Dr. Hinsoli?
16: She's actually my lola.
1: Ha? Kasi sino ka bata?
16: Randy Hinsoli.
1: Ha?
16: Randy.
1: Si Andy ano mo?
16: Randy Hinsoli.
1: Hindi ang babae, si Andy nga bata ni Doc.
16: I have no idea.
1: Ah, okay. Sinong imo yung lola? Ang sa City Health o kung ang sa Riverside?
16: Riverside.
1: Ah, si yes. Maria.
16: Antonia.
1: Antonia. Ang isa is Maria Carmela.
16: Yeah.
1: Ang sa City Health.
16: Yes.
1: So, tita mo ya. Lola mo sa Hinablos ining sa City Health Office naton. Anyway, wow. So you are the daughter of a doctor, of a physician. Okay, Rihanna, why were you named Rihanna?
16: It actually came from my dad's sister. Yeah, super love yagid ko. That's why she gave me my name. She's a really big fan of the singer Rihanna. That's why. Mm-hmm.
1: Ooh, wow. Uh-huh.
16: And I don't know where Danielle came from.
1: Gabi. Why naman ko iba nga pa mangkuton? Ikaw, gidman lang mo. Yuti, why ka kabalo? Anyway, very interesting. And how old is, how should I call you? Your nickname is?
16: I have a personal nickname at home, but I'm not gonna disclose it because it's personal.
1: Too odd. But pero ano commonly, how
16: Rehan,
1: different?
16: Rehan. Yes.
1: Re malangguro. Yes. Kon akig ang nanay, anong tawag sa imo?
16: Rihanna.
1: Kon akig.
16: Rihanna. Yes.
1: Kon loving, anong tawag sa imo?
16: Personal.
1: Die, you know. Die. No. Anyway. Rihanna. Again, am I saying it correctly? Is it Rihanna?
16: Rihanna, yes.
1: Rihanna. Ikaw ya Rihanna.
0: Yes.
1: No I in between. No. So Rihanna. All right. Now, you are how old, Rihanna?
16: I'm 18.
1: 18?
16: Yes.
1: Okay. So, anyway. And you are first runner-up.
16: Yeah.
1: Wow. How does it feel right now?
16: Feels good. It's very fulfilling. I'm very grateful.
1: Dito ka Bronx, it feels good. Nga may ara ka twang, may ara ka lain nga inflection sa imo English.
16: I don't know, honestly.
1: It sounds like you're from the Bronx.
16: Really? I feel like it's inherent, probably because I watch a lot of influence man siguro sang, you know, people around me, and of course I watch a lot of English movies.
1: Anong favorite mo?
16: I can't think of one right now, but
1: anong last nga TV series nga nalantaw mo?
16: I'm currently watching Young Sheldon.
1: Young Sheldon.
16: Yes, Young Sheldon.
1: Doon na dula na galing ang interest ko sa Young Sheldon. Mm. Anong last ko? Ang last ko nga nakita nga pelikula actually featured Rihanna.
0: Oh.
1: Last, ang Battleship.
0: Battleship.
1: Battleship. Anyway. So you are first runner-up. And
16: yes.
1: How do you view your title?
16: Honestly, like, you know, it feels like I also won. You know, honestly, I don't really mind the title. Mm. It's the things, the opportunity that I can do with that title.
1: Ooh, yes. Wow. Look up mga purpose-driven life ang inyong
16: yes, of course, on, because of that's course. What's life is all about. It's about finding purpose.
1: Pero it's like you are now the second most beautiful woman in Bacolod City. Diba? Kaya ang first si Queen Pau eh.
16: Oh.
1: Wala may gaplakpak na kay Queen. Now, how does it feel? Do you think you have to live up to a certain standard?
16: I don't think so.
1: Uh-huh. Why so?
16: Honestly, I feel like living up to a standard, it feels superficial.
1: Okay,
16: especially
1: that's good.
16: Especially with social media right now. People tend to compare themselves. People tend to pretend like they're someone else just because they want to live up to someone else's expectations, to society standards. And I don't want to fit into that certain level. I want to be myself as much as possible. I like authenticity. Yes.
1: And who are you? How would you describe yourself?
16: I'm someone who's I'm sporty, I'm authentic, I'm very expressive. I would describe myself as someone deep.
1: Deep?
16: Yeah.
1: Wow. Deep. Deep thought, huh?
16: Yeah, I really like having deep conversations. Yeah. Like as a psychology student.
1: You are a psychology student.
16: Yes.
1: Okay. Psych. So, ang imo nga trajectory is either you will be a teacher or a psychometrician.
16: Mm-hmm.
1: Okay. I know this sounds weird, no? Pero yeah. Can you actually gauge the personality of a person at first glance?
16: Honestly, no.
1: No, of
16: that
1: course.
16: That depends if that person is easy to read.
1: What makes a person easy to read?
16: Body language.
1: Like.
16: Just the way they act. Mm-hmm. Honestly, I don't know. It depends. That's quite a subjective question, because depende man siya sa pagbasa sa tao, sa person, kung perception, honestly, just perception.
1: Between kay Sigmund Freud ka kay Carl Jung, diin ka?
16: Well, Sigmund Freud all the way.
1: Why Freud?
16: I don't know, I feel like I can relate to it a lot, because subconscious, oh my gosh, that thing can do a lot to a person.
1: Okay.
16: Subconscious.
1: Princess Gwen, sorry ha. Sorry. Okay, okay. Ikaw ya, anong pagiging plano mo sa kabuhi?
0: Housewife.
17: Ay, charot.
0: Joke lang, sir.
1: Hindi, pero anong handa mo?
17: Ano, I want to be a flight attendant also, just like Manang Angelica, kag ang dream man first option ni Kath. But I am now in STEM. I am a STEM student, health and sciences.
1: Ooh.
17: And I want to take psychology just like Manang Ri.
1: Hindi ka mo ni mawad ang pasyente, mag-amone ka mga gwapa ng psychologist ko, no? No? Damo mapa-advise ko permi sa inyo, no? Basi may ara iban ba lang sila niyo, depressed ako, doc? Mapa-counseling ko sa inyo. Diba? But I know it's a very, very dark world out there right now, no? I know about anxiety. I am trained as a peer support fellow sa DART Trauma Center sa Thailand. It's about trauma and journalism. But anyway, we'll be having more about that. Gusto mong mag-psychologist?
17: I want to know more a lot about people. Kung paano, kung why they are acting that way.
1: Ooh.
17: Especially sa mga, ano, you know, mga people nga needed, especially depression. Mm. Sorry, pero yeah, I need to speak about that.
1: No, you don't have to censor yourself. I don't like that. I don't like that actually. No. Not you.
17: Yeah.
1: Pero nablang, we are so afraid of the word as if sinong galantaw Harry Potter. Though si Voldemort nabla, we are afraid to say the word. And just like what Rihanna said, I don't give an F.
17: Yes.
1: Eba?
17: As, we, mga should.
1: As we should. Depression is depression.
17: Yes, sir.
1: It's a human experience.
17: Yes.
1: It's a human condition. Why should we lie about that?
17: Yeah.
1: Okay. Now, kamo sa inyo mga kabataan, do you think kung kaisa ang depression is also made an excuse? Hindi ko kapasar sa exam kaya na-depress ko.
17: Actually, sir, we all of us man sir, every day may gina-face gitaya sir nga circumstances sa atong life.
1: Bala.
17: Hindi ginaya naton malikawan sir. So hindi tagid na siya magamit as an excuse, especially damo man nga ano nga subong nga generation kag a lot of people man are suffering, especially family problems, school problems. So hindi tagid na siya sir magamit kay damo man ta problema nga gina-face, still we are fighting kag syempre ga ano gina-face naman ang battle naton every day sa atong everyday
1: life. Na city imidyan na kamo yan nagkadto di man. Dapat earlier ikay ka mo ning topic ko galiw ka dalang Wilson. Di na tuslay man. Ginbayaan ko nila yaw. Dapat earlier eh. Ano kadalom ni isang aton gina-istoryan subo. Ang aton nga mga Mr. Mascara na why nalimtan ha. Kalma lang kamo daanay. Kay seryoso nga bagay paning aton gina istoryahan, no? Mm-hmm. Anyway, that's very, very interesting.
17: Yes.
1: Hindi pwede nga mag counsel kaayahan sa ibabaw sang eroplano. Imagine na bala, nag-stress debriefing kaya sa sulod sang eroplano. Ano yan kay unique na, no?
18: True.
1: No?
18: I can't even imagine.
1: Diba?
18: Yeah.
1: Galing kay pagka-air pocket sa muna. Dasuntanan ka mo mga flight attendants, ma-crash ng eroplano. Noo, tanan ka mo, pinakabilog, imagine na, si Pablo kung pila ka mo din yung flight attendant. Walo? Wayas ang gusto yan mag-silos barko? Why? Flight attendants, kidya. Okay, you were talking about being a housewife.
18: That was a joke.
1: No. Seriously, I don't see being a housewife as less than having a career, actually.
17: Yeah.
1: You know what? Ang problem subong, fathers don't act like fathers na.
17: Yeah, actually.
1: And I think that cuts into the very core of the problem. Mm-hmm. Magambal ka asawa. No! Very important ang asawa.
17: Yeah.
1: Very important ang nanay sa balay. Tilantawan ng kaletche-letche ang aton kalibutan. Sang una, nagambal siya, dapat kung babae ka, you should be an empowered woman. Dapat may trabaho. Kagid, why? Is tending to the home less noble?
17: And actually sir amo na gani ang ginahambal naton nga ano nga ang mga nanay ko namo ng ilaw sang tahanan.
1: Mm-mm.
17: Yes.
1: Kisa ka kapunder man.
17: Oo.
1: Mm. Anyway, seriously.
17: I am raised by a woman nga single mother.
1: Ooh.
17: And I am actually proud of my mother.
1: You see?
17: Kina-raise ako. I was raised by a strong beautiful woman by the way.
1: And your mom is? So, your mom is?
17: What
1: ngalan ni mami mo?
17: Diana Rose Tuvilla.
1: Diana Rose, hinigaran gid ya.
17: Hindi. Pontevedra, sir.
1: Pontevedra. Yeah. Gasala ko sa inyo eh. Gasala ko sa inyo, Rihanna. Pontevedra.
17: Yes.
1: Ang Pontevedra is very significant, ha? Very, very significant place. Anyway, you were raised by a single mom.
17: Yes.
1: What happened? I don't know. You have don't have to tell us the details. But
17: yes,
1: what happened?
17: It's okay. Since ara pa lang ko sa tummy sang akon nga mother, my father left my mom.
1: Mm-hmm.
17: And yeah. Wala ko maginapangita ang presence sang akon nga father since ginakop up tanan sang mother ko because she's a strong woman. Kag strong woman man ko because I was raised by a strong woman. Yes.
1: But
17: and
1: wow.
17: I am proud of my mom kay ano.
1: Pero pwede gin pahulog ya kay.
17: Yes, pero she keep me.
1: Did she try ngay pahulog ka?
17: I don't actually know because that was a sensitive topic sa akon
1: okay.
17: Kay gakasakitan man ko if mabatian nga. Ginatan ko man nga pahulog sang imong mother because your father left your mom. That was a very sensitive
1: pero,
17: topic.
1: Were they married sang nagbusong
17: no.
1: si mama mo? Hindi.
17: No.
1: Pero did it impact on that? Ngati balo ka naman ang kultura ta sa Pilipinas,
17: yes,
1: dapat kasal gid ka mo, etc. Ano ang role nga ginplay sina sa imo nga kabuhi? Ngayon ang sino tatay mo? Wala ko tatay. How did it impact you?
17: Hindi man gid siya super sensitive because wala man ko galong sa presence ng akong dad. Especially ang ginbayaan niya kami.
1: Mm-hmm.
17: He left my mom.
1: Okay.
17: Kag, I am very proud man kay okay lang man sa akon kay gina-raise man ko sang mom ko nga ano nga dapat we need to face struggles man bala sir. Especially sa hindi ko man mambal nga halos tanan pero in at my age I need to accept that yeah my father left me kag wala ko gid siya ginapangita sir actually.
1: Okay. Pero wala ka resentment sa kay papa mo?
17: What kind of reason?
1: Inang wala ka hate sa iya?
17: A little bit. Because, yeah, gina-face lang ni mom ang struggles. Especially, that moment. Do ka, ano, gidbala sir, hindi pareya subunga do, damo, gidya, ubra nga, ano, kagdamo, opportunities, kagamo na.
1: What was the worst moment nga naagyan ninyo? Let's say, I mean, sa kapigaduhon, tungod kiti single mom siya. Anong pinakalain nga sudaan nga natilawan mo?
17: Like, sa life, sir.
1: Mm.
17: Ako, sir, I am...
1: Tungod kiti pigado
17: yes.
1: ang inyo kaimtangan. Anong naagyan mo?
17: We were sleeping sa mga like, you know, sa log.
1: Okay.
17: Pero ano, sir, may foam man siya. And, grabe, gigkaya daan, nagmasakit. Bala, sir, I have G6PD and UTI, actually. Kag hindi ko pala inom tubig, that's why. So, ang gina-face namon, si mama, Gapulaw Bugtaw.
1: Uh-huh.
17: And that time, ga Red Cross siya, and she switched into call center.
1: Ooh.
17: Kag she need to, you know, leave Anay because she need to take care of me sa hospital.
1: Wow.
17: That time, I was, I was expecting, may papa man ko so that my mom could continue work.
1: Ano ang gusto mo gid nga iregalo kay mama mo if ever nga may trabaho ka na? What would be that first gift nga gusto mo ihatag sa iya?
17: Ang pag-take care sa akon.
1: Hindi, anong gusto mo ihatag sa iya?
17: Ang, like...
1: Auto, balay kagduta, nano?
17: Balay kagduta, sir.
1: Ay, diin ka mo sa barangay, sa Pontevedra.
17: Barangay Miranda.
1: Miranda is along the highway.
17: No, surugyon pa siya, sir. Sabay-bay kami, dampe.
1: Ah, sabay-bay.
17: Kilid, bye-bye.
1: Okay. Ano ang dream mo nga ihatag mo kay mama mo?
17: House and lot.
1: Ano nga design sang balay?
17: Bungalow.
1: Wow. Okay. Well, anyway, I'll leave you at that, ano?
17: Yes.
1: So, I admire that strength in a woman and budlay ka mangita, lalaki, mag-amuna.
17: Yes.
1: Diba?
17: Trust issues, sir.
1: Trust issues.
17: Yeah.
1: But does it play a role?
17: Sir?
1: Does it play a role in looking for someone to have in life?
17: Hindi man, sir.
1: Because pero hindi ko kambal nga man-hater ka.
17: Yeah.
1: Hmm. Hindi ko kambal nga man-hater ka.
17: I can't hate. Because right now, I have a stepdad. Kag ginakopap yaman, sir, ang love nga ginapangita ko. Since sa nguna, mugid na yan, sir, ya, ginapangita ko ang love.
1: Ay.
17: Nga sang papa ko sa iban nga tao.
1: Ay.
17: I pity myself right now kay na-realize kung ala kalain ganyan.
1: Tigaling anong gindagaan mo gani?
17: Ang Miss Teen Philippine Dental Association, BCC.
1: Oh, Dental Association. Yeah. Ikaw ang pinakanami, unto ko, no? Hindi,
17: sir, naka-raise ka ganit.
1: Tikon maglantaw ka sa imo nga mga upod din nga mga lalaki, malain sila, hindi? Tinulog ka
19: hindi, hindi, sir. Hindi, man, sir.
1: Hindi, man. Okay.
19: Ka very gentleman. Nagsama yes. yung voice. So.
1: Sige, Princess Gwen, thank you for telling us your story yes, tonight.
19: Thank you,
1: no?
19: man, sir. Thank you.
1: And balik ko kay Rihanna, kag kay Rihanna. Ang mga lakita ara pa sa kilid. Reserve ni sila. Pero interesting man yung ilang mga istorya. Ang isa, si Mr. Teen Mascara, tiyang iyaya recycling basura eh. Very interesting ang imo ginahambala. Kabalo ka nga sa China, gapamakal na sila basura. Wala na sila basura eh. Oo, kay ginahimo nila kuryente. I don't know about that, ano? Pero Rihanna, ang Rihanna, the singer, ikaw ya, Rihanna. Si Daenerys na lang panawag ko si imo.
19: Sige, sir.
1: Rihanna, yes, sir. What's your dream kun mag-psychologist kagid man?
19: Ay,
1: sorry, psychologist or psychiatrist?
16: Actually, if I were to be honest, I took up psychology not because I want to be a psychometrician or a psychologist or something around that, you know. But for preclinical, for dentistry, because honestly, psychology was my last option as
1: Why?
16: A course.
1: Why?
16: Because I was supposed to be a nurse. Nursing. I was supposed to take up nursing.
1: Is it pre-med lang a course or nursing as nursing lang by itself?
16: Nursing by itself.
1: Ma-nurse ka gidya gusto mo?
16: Yeah.
1: Go abroad?
16: Yes, for sure.
1: Where?
16: California because my relatives are there.
1: Oh, kita mo. Ga-roll naman namin. California? Yeah. Kaya interesting si Muriana. Anyway, so now, hindi na niya pre-med nga course or pre-med gyapon. Dentist na gidya.
16: That depends, Pastor, because I'm actually still considering a lot of stuff, especially if ma-fall in love pagod ko sa psychology. I might consider taking up, getting psychologist or psychometrician or psychiatrist.
1: Psychiatrist.
16: Yes.
1: Sinong hando mong ma-pasyente mo? Si Hannibal Lecter, hindi ka?
16: No.
1: hindi ka.
16: No, thanks.
1: anyway, Rihanna Ario, that's very interesting. You belong to a family of doctors eh.
16: Yes.
1: Diba? Does that put you in a stereotype? Nga ini siya, ma-doktor gid ni. Or medical related field?
16: Before, yeah. But I did, you know, aryan ako din sa psychology. I deviated from the family, from the bloodline, and you know they don't mind. I love that my family is very supportive. Nga, even though I took up a different course, doka wala sila nagmind gid nga oh stereo about you know those kind of stereotypes nga dapat masunod gid ko sa ila because they're. We are family of psychometricians.
1: You are again the second most beautiful woman in Bacolod right now.
16: Really?
1: Ano?
16: I didn't know that.
1: Hindi kiti ang after ka sang queen eh. Okay. And don't forget amuni ang mga most handsome gentlemen sa Bacolod City subong. Ni sila, no? Why kuya ginadalang lawas ko da? sila ang ari diri subong, no? Anyway, again, does it put a pressure on you nga dapat ang imong gawi sa gwa should be like this? How did it affect you the day after?
16: It felt like a normal day after, honestly. Like I said, I don't really care about what others think. Always gonna and it's etched in my mind and heart na because my mom would always tell me not to mind what other people would think because at the end of the day, you know, it's your life to live, not theirs.
1: Hindi ka tall for a beauty queen.
16: No.
1: Nakabalo ka sina.
16: I know.
1: And you are, how tall are you?
16: 5'4", 4'11".
1: But you don't give an F about
16: no,
1: that.
16: No, not at
1: course,
16: all.
1: No? Okay, hindi ba? Kaprang ka sa imuria na, di mo na nakwa nga batasan.
16: It runs in the blood.
1: Tod. Si Tunet, ano mo? Si Tito mo Tunet is your, of course, Tito, no? Tunet ba?
16: Tunet.
1: Hinsuli, imo na. Si Amado pa rin yun. Attorney pa rin yun. Kilala mo pa, of course.
16: Familiar, but no.
1: Uy, tiyo. Muna bla or lulo.
16: Sorry.
1: Anyway, it runs in the blood. What do you think? Is being an assertive woman a possible cause for being misinterpreted?
16: Yes, absolutely.
1: Nga nga.
16: Well, sometimes people perceive things differently, and of course, sometimes when you're a straightforward person, and when you're dealing with someone who's a little sensitive, a little more sensitive than usual, you know, they might perceive your behavior or what you're saying or what you feel or how you think or how you behave differently.
1: Should we care about that? I mean, ako prangka ko nga tao eh. Mm-hmm. Again, I don't give an S or an F. Mm-hmm. Diba? Pero should we care about that? Should we care about people nga do ka bingit subong?
16: Honestly, sir, for me, it's about consideration, also about letting go of those kind of people. You can understand a person, but at the same time, if you guys are not in the same caliber of personality, I'd say that it's reasonable for you to, you know, just ignore those kind of people.
1: Wow.
16: They're not worth your time anyway.
1: Wow. Rihanna, thank you for dropping by.
16: Yes.
1: Masailuhan ko lastly si Princess Daenerys. ano gin ang gusto mo nga i-research? Kung gungaan ka bi isa ka topic kung gusto mo i-research. Ano na siya? Tagay ni Garan ka bla?
20: Yes, sir.
1: The farming community na. Do you think ang aton agriculture may enough research component?
20: What do you think? I think, sir, pwede na ma-insert is ang help of AI. I know that AI, there are pros and cons gid niya. First of all, is pros is they can help us in ways mm-hmm. nga wala hindi pa knowledgeable about. And for the cons is maybe the not right usage of AI. Nga pwede that ma-overabuse ang AI and possibly can take over the world. I saw this article recently that there are AI agents that are controlling by themselves lang gid.
1: Okay. Yes. Well, very interesting. But I'm sorry, wala na ko sang tiyempo, ha? So I have to let you go kay ma-quick kung ma-quick interaction ko sa mga Mr. Mascara naton. So salamat, Princess Gwen, Daenerys, and Rihanna. Good luck sa inyo, ha?
20: Thank you, sir.
1: I will be watching out for you. Alright? Good luck sa inyo tanan.
20: Thank you. Lorga,
1: amoy atong iba na ton nga mga beauty queens, mga Miss Mascara. Sa iluan ko ang mga Mr. Mascara. Very, very quick, kay wala na ko sang tiyempo. Iningabahin sa aton nga pagpangalagad, ginadala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe, DTX Premium Coffee, amo ini ang may stevia, natural sweetener, kag may ganoderma. Amo ini ang puno sang sangkap agud batuan ang kagaw sa inyo kalawasan. Lorga, and of course, kinadalaman sa inyo sang DTX 500 kag D3 Bio. Lorga, are si King Carl. Carl, ano pagid ang plano ninyo ngay muon sa syudad? Kamo nga tatlo. Pila kamo kabilog? 1, 2, 3.
21: Actually, we are 5.
1: 5.
21: Male,
1: mala sila, wise sila subong. Okay. Ti, kamo nga tatlo ang kalakip sa mga pinakatisoy subong nga lalaki sa Bacolod. Ti, basit na son nga kita na ita, hindi ta na kamo makilala, bla? Basit naghalabok na ulo nyo?
21: Nga, sir.
1: Ti, tikalo na kamo kayo kamong pinakagwapo eh.
21: Hindi kami tikalo.
1: Toon.
21: Layo ka pa lang sa pakonto. Naka, ay, din mga pita mo na.
1: Muna, iya. Inakal, tandaan ko gina. Anyway, should it be a reason nga magtikalon ka mo?
21: I think there's no reason man nga mag-boastful. Kakaisin o ka malang bisa una. You started small, so you must know where you came from. And you must appreciate the people who has brought you into this journey.
1: Wow.
21: I myself, before, I am just a young boy from a small town with big dreams. Ooh. Now, I am a certain mascara. Looking back at how small I am before, like, grateful. Gikuya kay God, kay parents ko, handler ko, and the people who has brought me here, man. Kay, I have a lot of supporters, and I am very grateful, magid sila. And ginprank ako gisa ko galingan ko ya humble ang kita premium.
1: I have 1 minute. I'm sorry, hindi ko ko palawig. You are again
3: Damien Reed.
1: Damien Reed.
3: Yes, sir.
1: Ano gani ang imo title gid?
3: Mr. Teen Mascara Charity.
1: Charity ka man, yeah. Oo. Ano ang akon paabuton sa imo in the next few days?
3: Same as usual, sir, nang ma-find gyapon sang mga opportunities kag kung anong
1: wow
3: mahatag ko bilang like contribution sa kung ano like ang need or kung anong role ko nga kinahanglan gampanan. Amugin na nga ako ni Moon.
1: I'll be having more interviews with some of you. Ma-schedule lang kuguro later on, sir. Sa ila, sa kay Queen and sa kay King. Sir, you are?
4: My name is Colin Benedict Abayao and I am first runner-up.
1: You are from?
4: Bago City.
1: Wow. Ikaw ang ikaduwa nga pinakatisoy nga tao sa Bacolod, Subong. Na? Ano yung ginakwa mo nga kurso?
4: I am actually a grade 12 student.
1: Wow, dali na lang. Yes. Anyway, ladies and gentlemen, salamat gid sa inyo nga pag-drop by. I'm so sorry, wala na ko sang tiyempo. So I hope later on makakinita na kita. Sir, congratulations gid sa inyo tanan. It was a pleasure to talking to you. Rihanna, Princess Rihanna, I'll be having you again soon, ha? Kag si Princess Daenerys. Very interesting ang inyo stories, alright? Thank you so much, kid. And congratulations sa organizers. Ay, hindi na. Karoon na lang dugay-dugay. Kay kuway na ko chimpo. Good night sa inyo, tanan.
22: Lorga Vista.
1: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5, Renz Alcantara and Adrian Gantalao. Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night.
22: Lorga Vista. K5 News FM. News FM.
23: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
23: Mighty C. Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dali kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
25: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
26: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
25: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
22: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nung magnatin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
22: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka sa mga butik.
22: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
22: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapatay
5: panami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. News FM.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang ni carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
12: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
13: Basta.
12: Ano na yung insider man?
11: Maedukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikayong lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sila nga diskusyon karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
31: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
7: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
32: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
13: Saan nag-inom ka?
33: DTX 500.
13: Di na nalang subong imo sugar.
32: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
13: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
31: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
13: Dapat.
31: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok, yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
13: Husto.
31: Imagine, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto, no? Kabalo ka kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nagaproduce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals, no?
13: Higo.
31: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong nga cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, mighty C or pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
13: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na.
31: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
13: Tagalik.
31: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubag. Mm. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until the reach sa ilang gitoag teens.
13: Gusto mo gali na, no?
31: Yung, ano
13: ang adult
31: na, ang adult kag ang ano bata pa gid. Isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan ato. Nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
13: Food for the brain.
31: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginaditex 500 at laod-laod, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
13: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
31: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
13: Gulpi bi nga mapunggan?
31: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
13: Ginakuyap ng likal.
31: Diba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, mighty C or pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, mighty C or pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
13: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka, mag-inom cold nga tubig, ka sakit na imo ulo?
31: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga mga ugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw katawa?
13: Oo, sakit mo.
31: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
13: Sakit ulo.
31: Yung mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
13: Bangod nag-generate galing sa electrical.
31: May connection.
13: Gani, bangod nga nag-generate galing isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
31: Actually, around 23 watts, Sir GP.
13: Ay, no? Bigali, no?
31: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
13: Uy!
31: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
13: Nice! Nga,
31: paborito kagid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami mong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, maitisi, pure C, adlaw makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod, nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang gusto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
1: Gina Canon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwa.
2: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
3: sa DTX 500?
1: Sa primero katatlo, sa subong kadwanan lang.

0: Vivo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo Refendor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique,
0: Juan Tiong Building,
1: Barangay 8 Bagumbayan,
0: fronting kay Sun Mall,
1: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
0: Kulasi
1: National Highway,
0: kilid sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina,
0: Kabangkalan Branch,
1: located at ACM Building,
0: Texas Street,
1: Corner Bread Box,
0: Kabangkalan Public Market,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City,
1: Radyo Bandera Compound,
0: likod sang Pag-ibig Office,
1: and
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City,
0: Ernai Street,
1: fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas
3: sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa da? Ini ang mga physical activity ang nagapromote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
4: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Di siyempre, ang nutrina, kagbitamina, nga makuha mo sa prutas, kagutan, wala na sang baylo, Sir JP.
3: Correct.
4: Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon, adlaw-adlaw sang utan, tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro, wala ka sang panahon, nga magpreparar siniti, ang iba niya, takka na mo, tungod sa kabisi. Subong man ang prutas, bangod, gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka, DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa marketing, mahal man eh. So, DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
5: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga amo nang nagapatambok sa imo.
3: Gusto.
4: So kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color kag of course preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
5: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Sa mga Gapangita Clinica Diopress, available sa Arana. Mga apa na. Sa mga butika.
5: Butika.
4: Sa mga aton nga, no? Aton nga
5: clinic.
4: Stores. Aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kanto da, kag check up subong adlaw, no? Mm-hmm. Kag sa Kabangkalan, mm-hmm. no? Schedule na to sa check up naton. Mm-hmm.

0: same time, kinahanglan importante, Sir Kevin, nga kung mga pigid man ta, inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Kape
1: na, being healthy.
0: Naka-detox ka. Mm-hmm. Kape na, may antioxidant ka pa. Mm-hmm. Iwala sa iban, Sir Kevin,
1: DTX
0: Clinica, DTX Coffee Mix. Mm-hmm. And DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahin mo. No? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Mm-hmm. Pwede mo man butangan di tribay. Mm-hmm.
2: Tribayo. Mm-hmm. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
3: Extend.
2: No?
1: Ibobod.
3: Cocktail.
0: Mm-hmm. So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningi tuwag DTX Premium.
2: DTX Coffee Mix Premium.
0: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Mm-hmm. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
2: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
0: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
2: namit sabor.
0: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week. No? Namigin mga makapamasahi ka kada simana.
2: So nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles.
0: Makakas.
2: Makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
3: Kag may choices sila.
2: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500.
3: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
4: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
0: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo,
3: syempre
0: lulubngan,
3: delikado na yan.
0: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka
3: kabalo
0: ng high blood.
3: Ibot ka lang, guba ng kidney mo.
2: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
0: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension, blinding pala pit palas doktor, kita lang sila sa
3: taas pipi
0: na high blood na dahil na. So delikado, so paano ang sporbiotics kag ining ditribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano, ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag ditribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka ditribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
1: Dasig lang ginapalapan.
2: Relax ang imo.
0: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Ti kung ininga mga ano, ininga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
2: trabaho.
0: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palainom man ka sporbiotics, palainom man ka sang ditribayo, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matamaton to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3, mga butga, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige pulang utik buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reven Tour Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod sa imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus, isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sining virus para hindi na siya mag-mature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardiya, no, kung may gwardiya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardiya para sa aton nga ikaayong lawas. So amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
0: Kaya kibin niya, ano, wala pa ko kaya high blood niya, kaya inom na ko probiotics kundi tribayo. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro, hindi na ko kaya inom eh.
3: Nambali lang na an ounce of prevention. She's what about of cure.
0: Ano mo, ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
3: Correct.
2: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
0: Ang D3Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
3: Gusto.
0: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
2: Sporbiotics man, sa H. pylori.
0: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
2: Sporbiotics man.
0: So, kung i-combine mo sa D3Bio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyo ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
2: Way ka na parasite.
0: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mostly ka bataan, sila gini biktima sini mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
1: So ko agod nyo mang bligan man aton Dr. Mel ang aton nga unto, no, hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, no. Mag oil pulling kita, no, sang klinika D3Bio, no. Kung isa Dr. Mel gina pare kung na ginausap wala niya ang Sporbiotics, no?
0: Kaya ako duksam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang kukuha na.
3: Ipatisting ko ni Dr. Ramil, isang powder form yung bla, ginkaka sa kapsul, ito ko nami lang man.
0: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuha na siya mong
2: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuha, probiotics.
1: Tignan patay niyo na, Sir Kevin, ang ginatawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka-klinika D3Bio kakag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
3: Tingala ka o kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit kung kisa kanker sore nablang mga
2: init-init.
3: Abi mo tud sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
0: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sang kuhan mo, B vitamins.
3: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3Bio kag Sporbiotics.
3: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacteria mo.
2: May ginapasin.
3: Repopulate mo. D3Bio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
9: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: KK5 News FM. News FM.
12: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Arjen, nagkantosilite, isang nagligad, sikisakit, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Show.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
22: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
22: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: Mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamo nga tagpalamati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa sining at iyon, sa yapon padayon kita sa aton nga platuntunan, kagkabay pa yara kamo sa ikayong lawas, subong man sa inyong kadasig sa pagalagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga nagkalatabo subong nagapaandam sa aton tanan, ang mga nagkalatabo nga linog, isandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita ang bisan hindi manggid tama kabaskog ang ulan, pero nga ang pertigid nga baha damo mga nagkalamatay, damo man mga properties nga mga damages, pero sa pihak sa siningatanan ang Ginoo nagapaandam sa aton kay ang iyang mensahe sa aton, huy gising kag maghinulsol. Hinulsulan ta ang atong tanan nga sala. Muna, kamusta kamo tanan? Dayon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo nga yagin buo sa aton, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga ato gid siya nga dayon kay amo lang gid na ang kalipay bilang bayad ta sa tanan nga mga kun ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita gin protektaran ang aton bali nga bayad sa iya, amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpangmusta. Sa gihapon, samtang hindi pagin kita magparayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo, paagi sa Biblia, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami narito, dumudulog sa iyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubay't gabay sa inyong kagandahang loob sa buti sa amin. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Ganyan din ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat. Humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos ni Kristo. Nga napinsaran ko ni nga aton tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo. Kay bisan siya Dios, tingala kita nga nagpanaog din sa kalibutan, nag-antos. Agod nga kita man, kung may mga alantoson, kung may mga pagtilaw, kung may mga problema o kapiguduhon man na siya, ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta, hindi magkumud-kumud. Kaya way man na mabulig. Way man na mabuling reklamo, kumud-kumud. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayo na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon. Kagang aton din nga mga bersikulong balikit texts. Amo ning Pilipos 2, mga bersikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon, kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amo ni ang pauna o premise ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Pilipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Dios, amo tambalon nagkabuhi siya sa diri sa kalibutan, dagway sang Dios, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Dios. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Dios, kag nagkuha sang dagway sang isa kolipon nga nangin kaangay sang mga tawo. Kag sang nakita siya sa dagway sang tawo, nagpaubos siya sang iya kagulingon, nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Dios sing mataas kag ginhatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Agod sa ngalan ni Jesus, magluhod ang tanan nga mga yara sa langit kag sa duta kag sa dalon sang duta. Kag ang tagsa kadila magatuad nga si Hesus Kristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga amay. Agon marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilisini. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay way man ginnaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni diri ginaitoryahan, ginatunan. Ano gid kadako ang gugma sang Dios nga amay? Ano kadako ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan? Sa sining Dios noon nga plano makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo o radako nga gugma, ang amo nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtonda. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay, kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatawo. Mayara siya sang Dios noon nga pagkahalang doon, pagkahimpit, kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya, magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Kolosas 2:9. Siya sang yara sa dagway sa Dios. Wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan. Kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya sa iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa cross. Amo nang ginbasa ta sa Pilipos 2:9. 5 hasta sa versikulo 10 hasta pa sa 11. Si Kristo nagpasugot ng mapatay sa baylosang makasasala nga tao. Pagi sa iya, pagi sang ang kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Manang importante kayo ang tao nga may ara pagtuok kag nangintutom sa Dios, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Dios. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sing inhambal ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, kapitulo 6 bersikulo 23. Kay ang bugay sang Dios, amo ang kabuhing oras katapusan kung kita may pagtuo kag magtuman sa iya nga pulong sa iya kasuguan. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan ng mga pag-angkon sini. Wala gid na. Hindi gid matuod nga bisan gamay na lang, bisan ambal ni Kristo, bisan tuldok na lang or pitpit na lang. O kung ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa maglapas. Sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-anto sang silot sang kasuguan mismo agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang higog mga anak sang Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag naghatag sang pamatuod sa tao sang iya wala naga bag-o nga kinaiya. Gikan siya kagulingon nga Dios nun nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nga ako nagkari sa pag ako arug-agod sa paglaglag or pagdula sang kasuguan o kun sa mga manlagna. Wala ako nagkari sa pagdula sang kasuguan kundi sa pagtuman. Ang kamatayon ni Kristo nagpakamatarong sa mga pag-angkon sa balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang way sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tawo mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuuna kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel ano ang kabudlayan, ano ang kalisdanan, ano kung ano-ano na lang ang mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwo sa pagkuha sang kinaugali sang tao nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan, tawhanon nga kalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo dari sa kalibutan, nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahom bilang Dios. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong ginbasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton manluwas nagpakilala sang iya kaugalingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manog pakitluoy isa kag gamii nga manog pangabay nga nagapangita gikan sa amay sang bag-o nga mga suporta sang kusog sa pagwa nga may kapagsikag marefreskuhan ang ginhanda para sa kadungganan kag pagdilaw. Siya ang aton huwaran o halimbawa sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton mga kuliyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailigon. Matamalon, ginkabing kita nga utod ni Kristo, kay kung kita nagatuo siya, nagapati siya, gin baton man niya nga, tawagon ta ang iya amay nga aton amay, pero wala siya sang kapariho sa aton nga mga kailigon, sa aton nga mga hilig, sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain, kagsala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya. Sa iya nga para sa kayuhan sang tawo. Nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa ka matugnaw kag walay pagpasalamat nga kalibutan. Si Kristo nakasapusing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa yamay. Diri niya maukas ang iya tagipusoon. Ang mga kasubo nga nagadugmok sa iya. Isa siya katao nga may mga kasubo kag pamilyar sa kasubo. Sa bugos nga adlaw nagapangabudlay siya sang hanuot nga paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sang mga tao gikan sa kalaglagan. Ginaayo niya ang mga masakiton, ginlogpayan ang mga nagalalaw, kag nagdala sing kalipay, kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya, gabi sa gabi, nagpakadto sa palayo sa siyudad, sa kagamosini, kag ang iya dagway nagduko sa pila ka nagretiro nga kakahuyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kun kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nga nagaduko nga dagway. Kag dayon liwat ang mga panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga mga kapawa. Ang tunog kag katugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iya ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manog pakitlooy. Kung ang manuluwas ang mga tao, upod ang iya Diyos nun na kusog, nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo, daw ano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortals, sang kinanglanon ang pagpangamuyo, mahinuklogon dalayon nga pangamuyo. Kung si Kristo nga Diyos, nga halos bilog nga gabi nga pangamuyo, ang tao paayahan nga perti ka magsasala nga hindi magdangop sa Dios, hindi mga muyo agon nga magpakitluoy nga patawaron sa tanan nga nahimo nga malain kag tanan nga mga sala agon nga maluwas. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, gintintar. Wala siya nagkaon sing bisan ano, nagpuasa. Pintugyan niya ang iya kaulingon sa Dios kag paagi sa nuot nga pangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton si amay. Nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan ng mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa, nga klase sang nagapangangkon ng mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako ng huwaran sa pagpangamuyo. Kay gingahimo to ni Kristo bilang halimbawa sa aton, kag sa iyaman mismo, agon nga siya mangin manidlagon sa tanan ng mga padihot ni Satanas. Igo na sa gintutunan ng mangin pariho siya, sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pareho siya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapapagros o kon kinanglanon sa aton nga lawas. Bangod ginhigog man aton ining mga butang sing labi paka sang sa aton ginhigugma ang pagdumili sa kagalingon. Kailwayan gikan sa balatian kag kailibgon sang hunahuna. Jesus hanuot nga nagapangita sing kusog gikan sa iya amay. Ini ang ginkabig sang Dios noon nga anak sang Dios nga mas may bili bisan para sa iya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sing ebidensya nga ang mga pangamuyo kinahanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom, sang kaduduluman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon, apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tagsa ka tawo nga makaangkon sini nga labaw pa sa mananaog. Samtang ang anak sang Dios nagluko sa panimuot sang pangamuyo sa hardin sang Getsemani, ang kasakit sang iya espiritu nga ginpilit gikan sa iya mga buho nga nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo, diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan yara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manunog lapas sang kasuguan sang iya amay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakadula gikan sa iya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit nga kalag, naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang kag ang agtang man sa iya amay. Ginkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kugalingon kag sa baylo sini ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani nahulog sa tawo nagatupa karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanghaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkantos Getsemani upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga retreat. Bisan si Judas nakahibalo kundiin dalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agud matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagabisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Way pagidlain nga nagabisita sa iya nga ginlipay siya. Hindi ni pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag nga nagutod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong, nagasiling si Kristo ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtubs ka matayon, magpabilin ka mo diri, siling niya, kag magbantay upod sa akon. Mateo 26:36. Ginhambalan sila nga tani samtang si Kristo magaampo. Tani sila man ang mga gitutunan, magpulaw, magobserbar sa iya agon nga ila masaksihan kung ano kapait ang pag-antos ni Kristo sa iya personal nga ginabatyagan. Kinbilin ang iya mga gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitluoy siya. Ang kaghambal ni Jesus iya pangamuyo, O amay ko, kung mahimo, pabaye nga ini nga tagayan magtaliwan sa akon bisan pa indi suno sa akon kabuhuton kundi suno sa imo kabuhuton. Daw si Kristo nakita niya kung ano gid kapait sa tawhanon nga kinaugali, perti kapait, perti kabudlay nga daw halos hindi niya maagwanta. Kay wali naman niya gingamit ang iyang power bilang iyang gahum, kundi siya nangintaw gid amo nang rabatyagan niya ang kapait nga daw tani ang tagayan ilikaw sa iya, hindi madayon. Hindi madayon ang kabugusan sa plano niya sa kaluwasan, plano nila sa kaluwasan. Kay kung si Kristo nagsurrender ini nga kalibutan, huwag naginlain nga iya nga sangputan o iya nga kantuan, kundi ang kalaglagan. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya. Isa yadto kabalatyagon sang pagkunot sang iya amay nga agtang bilang resulta sang sala nga nagisi sang iya kagipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan siya agtang kag isang dalagko nga mga tulo sang dugo nga balhas nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nga mga nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Terrible ang iya balhas daw dugo na naglusot sa iya nga inabalang buho sa iya nga bulbul. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya siya mga gituntunan kag nakita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala kamo makabantay sa pangpulaw kun sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag magpangamuyo. Agon hindi kamo masulod sa pagtilaw o pagsulay. Ang Espiritu handa apang ang unod ang lawas maluya. Amugin na kita. Kung simbahan ang istoryahan, pwerte ka boring. Ang isa ka oras, duha ka oras, daw dugay nakatama sulod simbahan. Kay damo ang mga simba nga, magsulod guwa. Daw wala interes. Pero kung imo pamangkoton, diin ka pakadto sang makitaan mo nga sila nag-ilis nga daw mayo man ang kamtangan tulukon, ang sabat magsimba. Paglabo sa simbahan, hindi madugayan, hindi pagani mag-init ang pulungkuan, magwa na. O maghambala nilang sa sulod. Amo na nga, kita nga tao sa aton kinagali bilang maluya, hindi kita makapulaw, hindi kita makaagwanta, biskan isa lang ka oras. O, di ba laban sa Kristiyano, may ara kita Miyerkules sa gabi nga pagsimba. Intawag sina nga, prayer meeting. May ara whisper meeting. Sabado mo na sa gabi sa mga Sunday keeper or sa Bernes sa gabi sa mga Sabbath keeper. Pero damo ang hindi magkadto sa simbahan. Hindi makapulaw, hindi makagwanta bisan isa lang ka oras tani. Dala ang preparasyon pagkadto pagpuli. Isa duha ka oras, isa ka oras kagtunga depende sa kalayuon sa puluyan halin sa simbahan. Pero hindi budlayan. Ngaman, ginburingan na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na makuturan, ang nasubuan katama ni Kristo. Amo na ang iyang ginantos hasta subong, hindi lang dito sa Gethsemane. Amo na iyang ginagwanta sa atong subong na nag-angkon, nagapangangkon kita nga mga Kristiyanos. Sa labing importante nga tiyon, ang tiyon nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila sa mga gitutunan, nga tani sila magpulaw upod sa iya ang mga gintutunan na sapuan nga nagakatulog. Amo na kita. Samtang tani mangindasig sa pag-alagad, pero daw natulugan, wala kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daw budlay katama ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga magutoran, magkabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Bali sila tani para nga may ara sila moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan sa Gethsemane. Pero wala. Nakapa distress maayo si Kristo. Nga man nga na-stress siya maayo. Bangod kay naluya ang mga gintutunan daw wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga hindi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang magkuturan, huwag na kita sintimpo, balayin nyo tani sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon. Aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sunalipong ito, kami po ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt gabay, na sa magitan yung buktong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo sa aming kaligtasan. Nawa, aming unawaan ito. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa MPLan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camiloy at pamilya. At mga kawani, nanawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ng protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay manginahiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Cool!

0: K5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panibalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga naghatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwan sa aton globe number 0927-448-940. Sweldo, October 15, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, the one and the only, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jerile.
0: Kamusta ang ibang, how's your day today, Lolo?
1: Well, same as usual, Jerry Lee. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa tuntalan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagid. Mga ka-K5 aton gid nga tagaan siyang pag-remind sa aton tanan. Always, ha? Nga aton nga kayong lawas aton halungan. Kay kumud lagi niya magmasakit o kumakangkod sang balatian. Sa tuntun lang. Buligan tagid ang aton kagalingon nga mahilwag kag mapalayo sa konano mga sakit kag balatian. Tagaan tagis ang importansya, atensyon kag prioridad ang aton igayong lawas. Kani magkaon kita sang priska kag masustansya nga pagkaon kag limnon. Likawan tanay porya palayo lang anay mga matamis nga pagkaon, mamantikaon kag mga junk foods. Ini nagatugas sang kahalitanggid sang aton nga sistema. Aton man liwal ginarimay nga magpamalhas kita. Pag-jogging kada, mag-exercise, mag-walking, mag-gym o kung ano man nga pamaagi para balason kita. Mayo ina nga inisyatibo. Kaini ang natural detoxification of our body. Natural detoxification process of our body. Ang pagbalhas sa natural nga pag-eliminar sa mga toxins nga nagapundo kag nagapanago sa aton nga sistema. Nagahulat lang si sakto nga palahon kag nagahatang inisang kahalitan. Paguba sa aton nga sistema kag makaangkong kita sa sakit kag balatian mga kakipay. Why nga kita nagpalayo kang nagkondinar sa masakit kang balatian? Tungod, hindi nga masakit kang balatian, isa ini ka problema ka kung saniin, ma-early retirement ang imuyang kabuhi. Timprano pa nga madula ka sa kalibutan kung inkasong hindi ikaw makalampuhas. Sa kunano mga sakit kang balatian nga pwede magtuhaw sa kabuhi mo. Kag ina siya ginaprubahan kag ginapamatud-an sa mga eksperto sa kalibutan, Kagin pahayag nila mga ka-K5 nga sa subong nga panahon, magamay na langit nga porsyento ang nabilin sa mga tao nga kapatay tungod sa katigulangon. Gamay na lang ang porsyento. Ang pinakalako nga porsyento sa kabangdanan kung nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian, mga ka-K5. Nan. So gani kita is maghalong kita kag ginisay na aton lawas nga maging natural nga may ara sa kapasidad nga mag hatag sang malawig nga kabuhin kun aton halungan. Gani siya liwat ang pagpabalhas isa ka maayo nga inisyatibo nga para mabuligan ta maglimpyo ang aton sistema sang mga toxins para hiluway kita sa masakit kag balatian. Ang tawag naton nga stress, mga ka-K5, do ka delikado gid. Aton man nga tagaan sang tiyempo ang aton nga mental health. Away labos ang physical health naton, may mental health kita. Nga healthy ang aton nga pamatsyagan o kung paminsaron. Hindi masyado loaded sa mga problema kag mga stressors. Kag kung may ara ka sa mga stressors kag mga problema, kinalang kabalo ka lang magbahig, kabalo ka lang magbalansi, kabalo ka lang mag-manage ang imoyang panghuna-huna para hindi matamaan ang imoyang sitwasyon. Kag pwede ka makaangkon sa kunano mga sakit nga stress-related nga mga balatian. Kagkalamanan, delikado kag makamamatay nga mga kaso sa nga balatian kag masakit nga kundiin tugas ang mga stress, mga ka-K5. So gani, ligawan ang mga banggay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Ang dengue nag-atake naman sa aton, mga ka-K5, tugas ang continuous kag masaming pag-ulan. Ang iban nga mga probinsya sa bilog nga Pilipinas nagahatag na kung nagahimo na sa mga tikang para ma-prevent kag mapaiway ang kunano man nga kahalitan tugas ang dengue halin sa lamok, mga ka-K5. Ang dengue hindi laglaho, makahatag ini sa balatian, masakit. Kag pwede kamatay sa isa ka tawong dengue infected. Kag siyempre, madasig ang pangdubo sa iyang blood platelets. Kabangdanan ini madali man ang pagdula sa kabuhi ng tao kung hindi magapan kag masolusyonan right away ang epekto sa dengue, mga ka-K5. So gani, halungan ta ang isa ka inisiyatibo nga himo naton, amogin ang paglimpyo sa aton mga palibot. Sumuman aton man limpyohan ang aton sulod panimalay. Kay kung gabi, mga ka-K5, may nagahari sa aton nga balay. Sino na sila? Ang mga tanga, ang mga tiki, ang mga tuko, ang siyempre, ang mga ilaga, kag iban pa nga nagakamang-kamang, dala na da ang damang. Ang mga tiil nila higko, kundi sila nagapalanago nga para hindi sila makita. Kag kung sa tingin man to ang lugar nga hindi malabo sa paglimpyo dahil sila usually nagapanago ang mga gakamang-kamang. Tungod sa ilaman nga tawag natin instincts for survival. Kapangita mo sila sa pagkaon man nila ki-K5. Tuon nila kagination nila sa panahon nga wala na ang tao nagagiho sa sulod sa balay. Ara nagakatulog na. Nagakatulog na para hindi sila madisturbo kung hindi sila mapatay o kung malampusan. Kan kasami nila nga makatuan ay mga aton nga kusina. Kaya nagapalang hamot na ako, nagahamot na ng ilayang pamatsyagan sa mga nabili na aton nga mga mumuho. Ang aton nga mga damog o kung mga basura, mga leftover. Sa pagkaon na aton nga mga tira-tira, ginasapo nila mga ka-K5. Kaya parang mabuhi man sila mayo man tuyo nila. Pero kung galing di siyempre ining mga tiil sang tanga, mga kakibay, kadamo o dana. Kundiin sila naghahalin nga imbornal, Dindi sila nakalinga puso negro. Kundi sila nakalinga kalog kag mga lamawan ang mga tiil nila. Gakarga ko nagadala sa mikrobyo kag bakterya mga kakipay. Kag ini magkamang sa aton nga mga utensils nagahukbo ang duha ka tanga sa sulod sang tasa. Kag ang lima katiki ara man nagapalagpag sa tungasang pinggan. Samtang nagahukbo ang duha ka tanga sa sulod sang tasa. Ang ilaga naman niya sunbathing sa ato niyang yahong. T plus ang ibang pagingatanga nagaliliman kay nagatungtong sa kutsara at ang tinidor. Tanan ang tiil nila mahigko mga K-5, no? Kag ang referee sa pagkakmo nilang toko nga sulod man sa baso ay kasadya. Tiyan mo ina mga K-5 ang tiil nila pertigid ang dalas ang kagaw kang mikrobyo. Ilang malanta niya isa wai man na sa mga tiki toko ya kang tanga kang iban pang malaing kali ang sitwasyon. Ang ilayang pagtuyo iya isa mangita niya sa mga momho, mga leftover, mga nakabiling nga pagkaon nga para ilang magkonsumuhon nga para mabuhi man sila. Kulti galing ang mga tiil sa mga tanga ni kang mga tiki toko kang ilagang iban pa. Nga kay Komo, may silaga sa batos, may masilag sinilas, may kapanginaw. Napuno, yas ang kagaw kaga mikrobyo nga nagakamang sa ato nga mga gamit, abik, hapinggan, kunyitsara, tinidor, yahong kang iban pa, mga eating utensils naton, kag mga cooking utensils naton. Nga pagkagamito naton pagkabuas, di mayula kumadiparahan naton kag mahabunan taliwan. What if aming pagkabuas aga, ma-ready ang kabataan sa pag masulod sa eskwela. Di siyempre maluto kalokalo o kung magluto sa tapsilog abi o kung maluto masang palamahon abi nga may itlog abi may arap masang chorizo di ka namit man di bla. Pero ibutan mo sa yahong kag siyempre yung bata mo nga magamit sang tinidor kaging kamanga sang tanga kagabi. Pagtulon niya sang longganisa mga K-5, no? Kaging tinidor niya at amount mo ng galing tinidor kaging kamanga niya sang tiniran sang tanga kagabi. Di manamit ang longganisa. Wait na kamalo, dala na ito galing kagaw nga halin sa tiil sa mga tanga kagabi. Di sa dalayon mga K-5, tingala ka na lang nga may nag Lain pirmi pamatsyag ang kabataan. Tungod na kapundo ang mga mikrobyo kang mga bakterya dalasin ng mga insekto. So gani atong gida halungan ha? Atong gida ibutang sa sigurado kag pwede natong matabunan especially kung gabi nga magatulog na kita kahit para nga maglimpyo kag maproteksyonan kahit para bas gamiton sa kabataan gamiton sa bilog ng pamilya para ligaw sa masakit kang balatian. Ang paglimpyo sa aton palibot, sa aton ogsaran, kang sulod panimalay, isa kamayong nga inisitibo nga hindi kita makaangkol sa sakit kang balatian. Kakidikin makalipat ang DTX 500 inumunta daod lang. Kaya mo ining ang suplementong superhero mga K-5. Just like Batman, Superman, kabalo ka mong letter S sa dughan mula ni Superman. Inang iya nga costume lang atar amin. Ni Superman ni mula namin, no? Fitting sa lawas siya. May letter S sa dughan niya, no? May letra nga S. Kabalo ka, ano meaning na sa S sa dughan ni Superman nga letra? Kung nagpaminsan ka, meaning sina ni Superman, parihas ta. Parihas ta nga sala. Kay pinsa ko sa unang letter S sa dugan ni Superman niya. As a Superman na minimo, kati siya si Superman. Kagaling meaning, sinagaling sa letter S sa iyang adugan is small. Small gali. Kita mo kuno gani kuno kay gutok kaya bayo kay tungod small ang size. Sus Mario. Abi ko na ya esang litra sa dughan niya kay tungod Superman siya kay gali ang size ang iya bayo nga napilian is small. Dapat kuno large o kon medium. Balada na. DTX 500 mga kaka-K5 isa ka importanteng suplemento sa ating nga panahon. Ganagabulig sa atong sistema nga maglimpyo, mahilway sa sakit kag balatian, gina-eliminar ang mga toxins sa atong lawas kaga depensa sa mga free radicals nga nagasulod sa atong sistema. Kanihilway kita sa sakit kag balatian, himo ini sa natural, ang palaya extract together with super antioxidant nga halin sa tubo mga K5. Ang DTX 500 nagkakontrolar naman sa atong pagsaka sa atong nga blood sugar. Kag kung saka magid ang atong nga blood sugar sa level, paglapaw, ginapanubo sa nga DTX 500 kag maipekto siya nga parehas gid sa insulina. Kag ginarepair pa mga damage sa cells and tissues, wala labon nga ginaeliminar ka, kag ginatipon niya, kag ginatultul niya. Ginatultul niya, kag ginapangita niya mga toxins. Nga nagapanago mga kipag kagapagoon sa lawas ta. Ginarepair pa gina mga damage sa cells and tissues naton. Kag ginatagaan sa DTX Memandes sa nutrisyon, kag protection nga magbakod liwan. Kag sa liwan, may ay super antioxidant nga para hilwa kita sa kahalitan sa free radicals, ha? Adlaw-adlaw, inom kita, DTX 500.

0: ang Intertropical Convergence Zone ITCC ang nagatugas sa mga pag-ulan sa madako nga bahin sa Pilipinas samtang wala na sang may ginabantayan nga bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang ITCC ang nagadala sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Visayas, Mindanao kag Bicol Region kag may maro pa. Ang northeasterly wind flow naman ang nagadala sang mahina kag lapta-lapta nga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan Valley. Ang nabiling naman nga bahin sa Luzon, lakip ng Metro Manila. Ang maka-experience naman sa mga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Maging magalumon ang panahon sa probinsya sa Negros Occidental, Buas, Ngadlaw, nga may upod ng mga pag-ulan kag pangpangilat bangod naman sa ITCC. Temperatura yara sa 24 degrees Celsius sa kagahon kag 29 degrees Celsius naman sa ugto. Di mayo ang aton nga klima. Kampiyon ang aton nga panahon. Pero nagapalapit naman na isang bagyo to ang nagakarina sa Guasa Philippine Area of Responsibility na tatlogin sila. Do ang isa natunaw, ang isa naman niya nahimo low pressure, ang isa nagapamilin bagyo. Arang yapon mga K5 o duwa na lang sila bilin makita na subong sa satellite image ang ginpadala sa pag-asa. Ang nagapasulod kag nagapalapit sa aton teritoryo isa naman ka low pressure area. Kagpadayon man ang yapon isa ka bagyo nga makita naton sa tunga sa kadagatan sa Pacific Ocean. Na. Kag siyempre padayon ang amihan ng mga K5 nagahuyop na. Ang amihan naman nga hangin mo inihalin bala sa China bala? Made in China nga hangin. Nga later on, kung man sa mag-snow na, bika matunaw na ang mga ice dito sa Siberia. Di na ni maagi ang mabugnaw nga hangin. Mabugnaw nga hangin. Gina-target na sa projection namin. Mga bulan sang Enero, Febrero, no, daw dira na nagatunaw yung mga ice, mga K5. Kag maka-experience kita sa matugnaw nga panahon, tindo mo man ang tiyempo nga ma-intensified ang gina-project nga Super El Nino. Amo man ang mga bunulan, first quarter of the year 2027. Unang tatlo ka bulan sa tuig 2027. Amo ang posible ang mabaskog nga persa sa ginapabot nga Super El Nino mga kakibay. Dudra guroy ang mabaskog inyo nga mga ulan kag bagyo pananglitan matabo. Kay siyempre makusog na yang init abi mabirada man ang mabugnaw ng hangin from Siberia abi upod sa amihan nga nagahuyop diri sa babaw sang Luzon paidalom sa Mindoro paidalom sa Palawan kag kanto sa Visayas kag some portion areas of Mindanao. Kag siyempre ang mainit nga huyop sang hangin isalis kag dala sang El Nino from Pacific Ocean nga magadapia mga K5 nga magadapia sa aton pungsod Pilipinas kag ana projection diri is may mga probinsya nga unagi nga maka-experience sa nga tawag nato ni impact o kon tuman kalitan sa El Nino ang pagmalas ang mga kadutaan kag paguba sa mga pananom ginaandaman sa ini nga mga probinsya katulad sang Leyte, katulad sang Negros Oriental, sa may Samar kag diri nga mga shoreline nga nagatubang sa Pacific Ocean. Sila ginauna nga mga probinsya nga maka-experience sa pag-uhaw kay posible ang mga tubig sa suba maganubo ang level o kon posible nga maga dula anay ang tubig abi sa mga nabaw nga suba So mag-experience sila sa drought o kung ano ganing drought gani? Sa Ilonggo gani, no? Nagalitik, nagabagtik ng mga duta, bla? Tungkol sa kiniton, bla? Naamoy na, no? Nagabagtik, nagalitik ng mga duta. Di, amun na sa nga mga binulan yung kilanlan mo nga piparahan tungod makusong na inagurong ulan, ha? Makusong ng ulan, kag pag-oon yun ang inyong mga balde. Mga balde inyong ginabakal. Karonda mo sa nga protesta mga K5. Again, demonstrate sa DSWD kag Undersecretary Claire Castro ang pag-inom sa tubig ulan kag gina-filterize nila kag gina-proseso nila sa ilaya kagalingon ano itong ilaya nga bagi itong hindi na masyado maklaruhan kag hindi na machindihan. Kag tapos halin sa higko yung mga ano ni sa mga mahigko nga tubig pwede na na yun ma-recycle yan kag mainom. Tinda mo yan nag-comboard kag special again. Nga agin na pagwa nila na sa telebisyon o kung sa social media, anong gusto nilang ipag-oon nga kumbinsihon ang mga tao nga magtipon tubig ulan kag mapatudlo kung paano mag-filter. Kaya wala kaso mainom tato ni mainom na sang bilog nga pamilya ang tubig nga ulan. Ari ay ipakita ni Claire Castro at siyang DSWD, gininom nila. Nag-cheers pa sila ganino, nag-kampay. Pero damo, ganyan nag-pamangkot niya nga di dapat niya. Hindi sila magamuna kung wala sang aproba sang Department of Health. Kaya mga inang klase, ang mga proseso, ginainom na sa tao, ginapasulod sa lawas ang tao na yan mo. Kinanglan niya, aprobado, ginasang Department of Health nga safe ina nga proseso. Kaya hindi niya paralihas ang source ng tubig nga kwaan, nabi. Kaya wanta kabulo kung safety, gito, kung safe ang ilang nga pagproseso sa pag-purify, kung pag-filterize sining mga tubig. Karon may posible ni karon niya nga magwa ang mga bakterya, mga kagaw. Way takabalo kay ti wala niya aprobahan niya sa B5 kag kalamana sa mga Pilipino na wala niya ginabaton niya nga suggestion nga mainom tiya sa tubig wala niya nga kag salaon abi. Kay basi may kolera na iya may bakterya yang magsasulod sa tiyan sa kawataan mo. Karon na nanyay ko ni ikaw lang isa karon kon ginatos ka mga pamuluyo nga Pilipino nilibo abi nga magpati sini kag hindi magali safe ni kali ka makangkon sang kagaw ma infection o kon mag kalain ng ilatian kuni na ginutok ni sa banyo pailan ko sa banyo eh, ni sa ospital eh. Basi maginuto kita sa ospital mga kakipay, amoy inagin na kabalakan sa mga nag-comments sa social media nga hindi iniya safe kag hindi iniya realistic. Layo sa kamaturan ini nga pagsalod sa tubig ulan kag inumon. Sugot ka mo. Sugot ka mo nga mainom sa tubig ulan mga kakipay. Amo na lang gina ang best nga ma-offer sa ato niyang gobyerno. Di siyempre naman kung may bata ka, ginahatag mo yung imo yung pinaka-the best. Sa malabot sa imo yung masarangan. Maski hindi mo pa ganing masarangan para sa mga bata mo, sarangon mo. Kaya because inasyal niya dogo kagalaman mo. Kag ginapiparar mo ilayang nga bus damlag sa pagtubo ni Lucky Langlan may makon sila yung nga lawas kag mayo yung mga bagay nga gina intrahan nila nga makabulig sa ilayang pagtubo. suway nga dapat natong ihatag ang the best nga eskwelahan kung posible pala. Mayo nga pamistik ang mayo nga pagkaon. Sa ato masarangan, kung hindi masarangan, di sarangon. Di ang Pilipinas, ha? Ang ato niya nga amay-amay, diri natin siyempre ang ato ng presidente. Kita ya kuno abi ang mga sumulunod lang ni sumulunod ah kuno mga daw mga kabataan niya bi di mo lang ni mahatag sang aton nga ama ya mo being the best nga mahatag ya 7.1 I guess sobra ang naporbahan sang budget sa 2027 7.1 plus trillion pesos ang naprobahan sa nga budget sa Pilipinas karon para sa ato yung survival sa nga super El Nino nga malambot sa ato mga K-5 nga nagataya din kabuhi naton amula ni ang mga plano ya mabakal ta balde kagtapos sugoon na masasalod sa ulan what if mikron taga magulod kagang ulan dito yung permila sa Cadiz. Dito yung bituon, permisang ulan, ano, maadlagan to nga makulod sa kadis kang mabit-bit sa balde, kang masalod sa ulan. What if ikaw mabulit nila makasandal kang maula, mi? May wala na ulan, di ano na makaroon? Na siyempre, naula na karon ang balita naman dito sa Himamaylan, nagtudong ulan, madlagan man nga makulod to. Madalaman balde. Daw hindi ya workable kag realistic kag doable hindi nga mga classes ang idea mga K-5 daw pang burok lang kag mga pang barangay lang ang mga inisiyatibo ah. Daw pariyas na yung lang may mga problema kamo sa dengue pangula ay yung mga lata da kag mga guma nga may tubig para nga hindi maka-star ang mga lamok. So, amula na ang level, bla. Amula na ang level, yan. Presidente, ta. Amo ina yung level sa iyayang opinion. Dito kahilisa, gani yan, pamatian na yung mga presidente sa neighbor countries nato niya, mga neighboring countries nato niya, just like Malaysia, Indonesia, kag Vietnam. Nami yung ila yung mga pag-piparar. Daw mahisa ka. Considering mga K-5 ang Pilipinas ang unaging makamatyag sa Super El Nino. Kay kita unang nasyon nga nagabarakang sa Pacific Ocean. Ang Malaysia, yung Indonesia, yung Vietnam niya, arin na sa likod. Nga masalo na siya sa ano ni sa nga init sa nga El Nino. Pero una kita, first wave kaya sa El Nino, nga init mga K-5. Ang Pilipinas, kaya. Ang atol niya mamatian niya, no, baldi lang, kaga amuna. No, hindi ya realistic ang ina ngayong panguna-una. Layo sa kamaturan, malaya. Saluron mo nga ulan, tapos i-filter mo, tapos kuno to, do buuan mo pang baldi. Tapos butangan mo daw gripo, daw husbla, kag mabutang ka sa filter, may butang ka pang nga tabletas, nga para kung na-itom nga, kung itom ang imo yung tubig niya, paputi on, magic-magic. Karon di wala safety, kag wala niya sigurado. Yan basi may mga kagaw ni Gapon. May mga bakterya, may mga ano na gani, amoeba ba na yan kagakunano di ang mga kagaw. Puti sa tuol, kag dinaw sa al. Pero wala yan maaprobahan sa DOH. Ang nag-aprove yan, nagpagwa sa abilidad di yan, nag-exhibition di yan, DPWH. Sorry. DSWD. DSWD kag Claire Castro ang nag ano to nag showdown. Dapat siya mahatag na iya sa confirmation nga safe kag nami ini ang inisiyatibo nga himuon during sa survival abi no nga para maka kung kulang gid man tubig amo nang himuon ta oh. sa laon ng tubig, ulan. Safe ini siya himuon. Iwan na kabalong o siya mo ng chimpong ulan na bisa El Nino masikontaminado man. Hindi bala. Subong nagademo sila yati. Hindi sigurado ito yung halin sa ulan hao. Do halin matukuno sa may lamawan kung nga berte yung kadolom kagalubog at tubig. Ginsalod lang yung kaginapakita sa tao nga safe in the moon. Ay grabe. Kaya wala yan sa DOH. Do ka foul ang presentation nila daw hindi lang mga professional blaw. Bisa nila sa mga Pilipino yan daw hindi nagay kay Jindiao. Nga do papatihon din nila yan sa nila yung ramag yan. Yaho tanawa yan, ito nga tubig, maputi, no? Kaloron inamon si buhi kami. Ano mo na? Biskan toon niya buhi ka mo. Wala iya sa approving body, sabi. Nag-certifying mayo ini nga buhaton. Kaga siyempre, may takabalo sa chimpo. Iya sa ano ni, sa chimpo sa El Nino nga kumagulan gin man. Kumagulan gin man na wala kabalok ang contain ang levels ng bakterya ang mga tubig. Pagtapos sila yung masala na naya kag ma-filterize. Sabi nga siya may mga bakterya nagyapon kag mga kagaw, kag mga amoeba na karon. Ay nag-rintoy pa yung mga chance ang mga kabataan mo yan nag-dehydrate na karon. O what if karon niya kung layo ka mo yung lugar kag layo ang butika kag wala pa available, labi nga bulong tungkol sa mga balatian nga hindi ma-explicar. Karon ni man lagan ka sa hospital, nagastuhan ka pa imo yan. Pagsulod mo sa hospital niya, wala man bakanti niya sa public hospital o government hospital. Hindi ka makanto, abi, hampulan mo kasla kaya nag-lain ang kawataan mo, nag-puswag ang ang baba niya dungan sa hay. Ano mo na ibig kong kapulan, monopsimet? O butangan mabulgam? Hindi man pwede. Karon kay ni gotok na ngayong hospital na kitungod na damo yung kaliyan naglalain. Anon binila na ni Kila Castro sa kag-DS sa WD na nga nag-sampol-sampol to? Sino ba sulon, tabi karon? May lang kung maumpawan kung hindi abing magatigok abing mga biktima sini abing inuhimo ni nila ni. Kabalukan daw ang ilagi ni mo di sa official ni mo. Official ni kag maging basihan sa katauhan, bla. Kitungod sila ng mga officialis nato ng mataas. Nga ginasaliga nato mo. Na official nila yung ginapresentar sa ito nga muning direksyon nga pagkahimuon ta, ay agoy. Daw galungo ko, wala tuugin. Nga dasig-dasig, blaw. Di wala wala gauntat ang komentar sa social media, mga K5. Tungod daw hindi isa na namiyan siningasin inisiyatibo. Inumon mo yung mga kayo mga kabaloyang kontaminado na karoon rin sa mga kagaw, mga bakterya na karoon nga hindi mo ma-explicar. Nga basi wala pa may tindihan sa mga doktor kung ano yun na. Kagtapos, yung mayo lang kung ikaw lang isa yung pasyente sa tiyon na abi kung damo, bi mag-matyag sa lahat pa matyag, bi karoon malain dyan. Karon ang magsaka bi mga bakterya sa utok sa mga tao kag maglain bi kuno ng epekto wa ta kabalo kit di masaka ang bakterya sa ulo mo kay mo ginaprobahan sang DOH ining tikang ining proseso nga ipagahimuon sang inisitibo sang tao para lang gid niya makita niya nga may nga may ideyang nga atong gobyerno sa palabuton nga Super El Nino para magin makita nga may concern sila ilagin himo yang amuina nga pagdemo ya sa nga tubig nga perti kalubog-lubog. Ginbutangan sa nga ilay nga magic-magic nga tablita. Nagtinaw kaginsalo niya sa ano din sa baso. Kagininom nila nga duwa. Without approval sa Department of Health, mga kakipaib. Kung wala safe ini nga mga tubig, mayo iniinomon, wala ini sa ginakablakan nato nga mga kagaw kagbakterya. For me, hindi yan nga mga tikang sakto ginag. Kaya wala iya sa approval sa DOH mo. Wala iya sa certification niya biyang approval nga mayo ini kag safe ini. Kagbisan pa, huwag nakabaloya ang pagtumag pag salon mo sa ulan. Base ang ulan niya nag-agiya sa tuktokon mo yung atop. Base nag-agiya sa damo yung dahon mula sa tanom o kung na mga kahoy na nagpundo sa babaw sa bubong mo, babaw sa imo yung atop, nakadugay-dugay na. Naghimo na to ya duduta sa babaw sa atop mo. Tapos siya basi ang imo yung asin niya, may mga tuktok, bla, kaga, ay, hindi kaya kasigurado, ni bla. Hindi kasigurado. Hindi alang-alang ay, ano mo, i-alsahon mo yan, at siyempre para safe niya, dito kaya sa may wayang. Sa may wayang kaya tuon niya sang imo baldi ang rikta halin sa babaw bala sang panganod kung kung galom. Hindi yan magagiya sa mga top na ito hindi ka sigurado yung kung limpyo. Karoon dito kasi mo wayang masi kumilat pa todo. Ay, kalain, masi may igo, masang kilat. Kadilikado mo na yung... That's why hindi yan realistic, hindi yan tawag na ito niya. Lapit sa kamaturan ining inisitibog para sa aton doon nagalungo tayo sa madasig-dasig left and right nga lungo niya. Hindi pwede layo sa patad, layo sa kamaturan, mga manog patalang baga mo sini mabutang kita sa alang-alang. Mabutang kita sa alang-alang ni. Kagamo nang masakit na kay mabatas ang aton nga amay, mabatas ang aton nga leader sa aton nga nasyon nga amo ini nga posible matabo sa aton. Ano na lang abi ni no? Wala gani masulbar ang mga balita kag mga flood control anomaly. Kita bayhan niya nga ultimo malantang nga nagasakit ang tiyanta sa pag-inom sa tubig ula nga gintudlo sa atong inumon. Ay, agoy. Mabutang kita sa langalang, choy. Oti, sige na, o sige na. Oo, hindi nga bahin, dali lang kita. Nadulon na sa aton sa nga mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang resistensya kay depensa kinala pataason sining nga panahon. Kinanlan ilikaw kita sa masakit kag balatian. Ang mighty C ang alkaline nga vitamin C pwede mo lang mainom sa na wala inunod chan mo ha. Wala sang kinanan, wala sang half D kag wala sang half dose nga mama batyagan mga ka K5. Ang mighty C ang alkaline nga vitamin C ang isa ka kapsula ini. Napuya sa nagkaong kasang napulo ka oranges mga ka K5. Kapuno sang vitamina. Vitamina kon vitamin C. Kamu ini nagpabakod sa aton nga sistema kaya hindi kita makaangkon sang masakit sa sulat sang sipon, hilana, trangkaso, ubo, allergy, asthma, kaiban pa. Ang mighty C alkaline nga vitamin C naghatag man sang idugang elasticity o kung daulastiko lang bala ang aton ugat. Kay man siyempre nagbulyada ng pag-agi sang dugo na aton sa aton kaugatan. Ang problema kung na imo ugat siya is stiff o kung na ano siya bala matigas siya kag wala na siya sa alalastiko bala nga daw nagainat-inat lang tungod nga matigas na siya sa kadugayon nga sangkamuhi naton mga K5 nga nag-agid ang dugo may tendency nga madulagid ang elasticity ng ugat naton kag delikado ina. Pwede mabugtog kamangdanan sang stroke o kung na kamatayon sa isang tao. Ibalik ang idugang elasticity sa aton ugat pagi sa pag-inom sa D3, pagi sa pag-inom sa Mighty C. Dali lang gid balagi na panigang panawag. Importante, Gruni. Manila, dali lang. Abi-abi. Tanawin natin ang message niyo kung ang iyang importante nga pag-iambal. Hello, good evening.
1: Hello, good evening, Dolo.
0: Yes, sir. Mayroong gabida. Sino ni?
1: Yes, Ruel. Dolo.
0: Yes, Ruel. Din ka ka panawag, Ruel.
1: Kasi palay.
0: Oo. Ano, Tani, Ruel, nainom mo na?
1: Ako, nainom mo na.
0: Ah, ano na nainom ni Ruel?
1: Ang PDX, Manday Dilolo.
0: Ah, yes, sir. Okay.
1: Ang Matiti.
0: Ate, very good. Mayo, mayo. Okay. Ano malagad na si Mo Ruel?
1: Ma, ami.
0: Ma?
1: Nakiyaw. Meetings,
0: Aba na miyo ka. Okay, nga. Pasabon, patagani sa aton yung discussion na eh. O, sige, panamiyo. Go ahead. ano mo lang, i-text mo lang kay basaho ko pwede. Para nga, para maglaruhan ta kayong imong tingog gawdod-dod. Ang signal mo doon ka, doon tapok himo signal. Okay, ha? Well, thank you. Mga kakay-family, hindi ka bahay na lalunan sa aton sa D3 Bayo. Di ready, naging niya onset, naging niya ang tadaan sa gabi marado na kaga daw halos sa 80% plastado na ang mga venues, kaga mga lugar, mga kakifay, kundi ng mga maskara venue, kaga maskara sites. Nga pagkahiwataan din sa sudan sa Bacolod, daw 80% ang iyan ang preparasyon daw kung almost complete na. Isubong na sako na ang mga aktibidades kag mga pagkanto pagkari sa mga tao sa bahin sa mga maskara sites diri sa sudan sa Bacolod. Kakita ang official carrier station sa Maskara Festival 2026. Kita ang magadala sa sonata nga pagkasautan sa mga participants sa Maskara Festival 2026 sa street dancing competition. Samtang nagaparad na sila sa dala noon, may mga sound system mga aras sa kilid nga naka-tune in sa aton di sa K5 News FM Bacolod. Kakita ang magkapatukar sa ilang tema nga kanta sa mga tuwing samtang nga naga biyahe sila pagkanto sa lugar nga kundi din sila may maghahatag sa final performance. Magabiyahe sila, no? Update na lang kundi nga pagkasuguran sa ilang parada. Siguro sa masunod nga mga inadlaw, mati lang kami sa K5 News FM. O kung tanawin nyo lang sa live coverage sa K5 News FM sa ato nga mga Facebook page accounts, ha? So tune in lang in per me, ha? So saliwa kita ang official carrier radio station para sa Maskara Dance Parade 2026. Hindi ka bahay na dulong na sa aton sang D3 Bayo sa liwat mga kipay. Proteksyon para sa ligaw sa makakalitan sa virus. Virus mga kipay, yan hindi basta-basta. Naghahatag inisang problema sa aton ikayong lawas. Kag madasi ka lang makaangkon sang problema. Kag kung pwede walang atong gina ipalayo ini nga mga bagay. Ini mga sitwasyon. Kag kabudlay kung matapikan niya sa virus. Kag kabudlay kaya makarecover. So gani atong ngayon ang atong inisiyatibo. Amogin ang pag-inom sang D3 Bio. DTX 500 Mighty C and D3 Bio mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Nga sa ranggit mabakal, sa halos tanan ng mga butika at farmasya sa inyong lugar. Available mas sa tanan ng Grace Pharmacy Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag para sa mas barato ng presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, magbisita lang kung magkanto lang sa tanan ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpacheck, amanda yun na. Sa ito nga medical kag alternative doctors. Libre ang konsultasyon. Libre ang magpacheck up. Wala sing bayad. Alas 10:35 ng oras naton mga kakaipay. Ini nga bahin na duluman sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Anytime, anywhere. Basta kape, i-DTX Coffee Mix muna. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako ubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Psst! Psst! Oo, ikaw. Nakapanghimos ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
10: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
10: Ang immune system,
11: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo...

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Pantayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulong na sa atin sa DTX Beauty Soap?
5: Ay perte ka namin ang habon siyang DTX Beauty Soap. Nanya, ang habon lang yun ito, no? Pero makahatag, hindi ka makasalba sa kabuhi natin, mga kakipan. Sa toon lang, ha? Ilabi na gay sa mga kabataan nga teenager, lang. Nagatubo sila physically. Nagatubo sila together ang ilang, ha? Mental kang ilang, emotional ng mga aspeto. Bilang kung ikaw isa kang ginikanan, himuon mo gina ang pagbulig sa kabataan mo. Parehas ang first time nila nga mag-attempt nga makalakat. Ginasubaybayan mo sila kang ginasagang mong hindi matumbang. Ginaalalayan mo sila kang ginatudluan sila sa mga bagay-bagay samtang katubo sila. Now, karon kung muna ko na sila kang mga teenager, na sila kang soltero, kang dalaga na, nag-untat na itong obligasyon, padayon niya po na. Karoon mas lain naman niya ang pagbulig si ila. Ang pagbulig na mag-saka ang ilayang kumpiyansa sa kagalingon. Nga magbako ng ilang pagpati, silang abilidad, kagkapasidad. Nga ma-improve ang ilayang pagpangabuhi, kagmalabot nila mga handong nila sa palabuton. Kumpiyansa sa kaugalingon ay importante nga mabuling naton sila. Kay man ko ng bata mo yang permi ginabulig at ginalibag nga hindi ka na magupod kay baho na siya ilok. Hindi ka na magupod basi mag sa ilong punggod yung nagabala sa guyaya. Nagkaroon may insider makakita kontra bata mo kung na kung mahuya sa nga magsulod sa ilang klase. Huya na siya magwasin niyo balay. Makaangko sa isang depresyon. Makaangko sa isang tuman kasubukan tungkol nga gina-reject siya sa iya kaparihan ng mga kabataan kang mga estudyante, ng mga teenager man. Gina-reject siya, no? Kaya especially sensitive ang muna yung pangidaron sa kabataan because na nag-tubo ka nag tawag nato nga bata to dalaga kasultiro, transisyon na mo. Sa una yung ilang kalipay sa kabataan niya, makahampang sila, okay na. So karoon ng mga teenager naman niya, may social awareness na sila. Ang pag-accept sa ila, sa ila yung palibot, sa ila kapariha, ang maghahatag sila sa importansya o kung importante nga bahin sa ilang pagtubo. Karon i-reject sila, abi, no? Kagi niya, hindi na niya mag-migas siya. Kay baho na siya ilok. Hindi na siya mag-miga, kay damo siya lap-up. Hindi na siya mag-migo, kay kabalas ang iya punggod. Ang iya baho sa lawas, ito ibos ka panos. Di karon ng bata mo yung masubuan, madepress, hindi na mag-eskwela kay tungkol nga nahuya siya. Kag feeling niya daw hindi sa akseptado sa palibot siya blan. Subuligan ng mga bata naton nga mag-confident sila. Nga para mapagawa nilang ilang abilidad, kang ilang mga talento. Pagamiton na sila sa DTX Beauty Soap, mga kakita. Para madubla ng mga punggo nilang baho sa lawas nila, yung gamantika ng guya, mga buho-buho sa guya na, mga lap-up nila, kaga mga pikas-pikas, kung mga arikis-arikis na nila sa nila panit. Para magwapong bata mo, kag magwapa.
4: para mabaton sa iyang kasubong mga kabataan, ng mga teenager, para hindi sila ma-depress, para magatubo ang self-confidence nila. Nga mong importante gid, nga dapat nga paglabot niya sa handom nila, kag mapagba nila ang ilang abilidad, kag ilang talento. Iman ko ng bata mo ginabuli bla, kag ginasimo-simo. Tungkol sa may mga amo na biga, garasang bunggod niya sa guyaya, nagabalas, baho iya lawas. Ang tendency siya na is hindi na niya maghatag niya sa pagtilaw sa iya yung kagulingon nga mapagwa iya ang mga abilidad kag talento niya. Importante pa naman nga mag-abot ang panahon niya. Siyempre mga ginikanan, matigulang na na yan. Ang kabataan naman, among mature naman kag magpangabuhi. Karon wala nila mamaksimas ang ilang potensyal, ang ilang talento kag ilang mga abilidad. Eh, kaluluwa yung mga kabataan, hindi ba? So, ganit buligan ng mga nanay at mga tatay, ang atong mga anak, si Toto at si Inday. Baklad na sila sa DTX Beauty Soap. Kagsubong man si Mrs. mo, aha, matangi man na sa kalipang iyang kabuhi. Bakli man siya sa iyang DTX Beauty Soap para maghamis liwat ang iyang tsura. Kumuya na kabarta, nakamudwa kabilog, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dosi pa? O bayan mo na? Hindi na. Eh, mga tagay sa sanghabon yung nami-nami, bla? Nga maghipid ang iyang pamanit, liwat mga K-5. Kag parang yung magbuti ang dapat magbuti. Lagid black ay gina pa ni kapanawag, no? Hello, good evening. Mayong gabi.
6: Hello, good evening, Gilolo.
4: Oh, sino ni Paliog?
6: Sa Raymond mo ng BK, Gilolo.
4: Ah, Raymond, okay. Kamusta ka muna, Raymond? Nainom mo na?
6: Gilolo, ang Litray Bayok, Litray 500, kadaang may kasi.
4: Ara ka subong sa Antike?
6: Gilolo.
4: Okay, okay. Mayo na ang timpo na. Kamusta? Gaulan na sa inyo, may pa?
6: Medyo gulan na ulan. Siguro subong. Why? Pero kapon, baskudan mo lang. Tapos, may naigyo. Pagkakilak di kapon ang pagkaisa ko.
4: Sa diin nga lugar na?
6: Dire-dire sa barangay, sa Ikyo Kansay, barangay Masim, si Palom Antike.
4: Ah, Masim?
6: Si Balong Mantike.
4: Ti ano nga status ang iparinti mo nga naigo sa kilag? Kamusta siya?
6: Okay naman na. Nakaano, nga outfitting ba yung siya? Tapos ang ano ang...
4: Diyan nga kabut... Ano namin mga okay? Buhi siya?
6: Why man tanong? Why man tinadula sila? Apat sila naigo.
4: Apat sila naigo sa kilag? Buhi tanan sila?
6: Ang tatlo, lagi-lagi nagagawa sa hospital. Pero ang mata sa mga isa ko, ay paasal subong kay Dawsir Taman.
4: Grabe na yung init sa nga, ano na, sa nga kilat gadaan na yan. Masunog na yung imo yung, mamala na yung imo yung dugo. Sina yan, kag masintak na yung ulo mo, magbagol mo. Ang imo yung utok, sina magguba niya ko na, masintruhay ka sa kilat. Anyway, tima, yung mag kinaka, ano sila, guwas ko, masiguro ka, ano lang, alsik lang, ako na kibiyas lang, igo?
6: Ano lang, sa ila, Gidolo, doon, naihaba na sila, ang kawi, ang lumboy ni igo, tapos daw, yung sakong siya.
4: Okay, oo. Hindi, gali, sintro, ang lumboy, gali, yung nga kahoy, ang naigo, kanyang sinasintrohan, do, bali sila, do, agsik lang, abi nga, igo, sa kilat.
6: Oh, Gilolo, kaya nga sa likod siyang minapasilungan nila ng awiting siyed.
4: At di ko naigo sila sintro sa kilat siya, batok sila eh, sunog yung ilalawas eh.
6: Why, man, Gilolo, naamagoro ko sa kilat ang silikon nga kaya kayo na.
4: Ate, okay. Mayo kay buhi siya sila tanan kaga hindi magigali sintro ang baga igo sa kilat. Guro alas tapad sa Asang kahoy bla, hindi sila hiniriktagyan na igo sa kilata. Kaya kung naigo sila rikta sa kilata, di siyempre partagyan laban-laban yung taon na. Ate, okay, Mayo. Sige, Raymond, okay, ano tani malagad natin si Mo, manamiyaw ka?
6: Mano na pa siya, Lord. May anong patang advice?
4: Okay, okay. Anong, abi-abi, plastar Mayo, okay, para ma... Achindihan ang imong sugilanon. Ano na ang imong problema?
6: Parte sa akong ginulod.
4: Okay, go ahead. Ano rin na?
6: Ano, sabihin ko pwede ginulod mo sa palapit ka ng mga ayok bulig para sa ano, para makapagpira ko kamatag sa ginulod.
4: Hindi ko klaro. Ano ang plano mo? Mapapalta ka?
6: Sa mata ko,
4: Ginolo. Ah, papira sa mata, o.
6: Sabihin ko, kaya magkalapit ka, magpangayo sa bulig. Kaya sa gobyerno, na pangayoan ko ng sila sa bulig.
4: Ah, okay, okay. Pero,
6: Pero, yutay lang ang matikon ko, ang pangayo sa akin, 28,000. Pero, ang damay lang natikon ko, so, mga 12,000 lang ang natikon ko.
4: Hindi, wala mo ko na, Nay. Wala mo magaling ma... Wala mo ko na yung ma... Ha? Bilang kulang, 28, balik kulang pa, isa 16,000 pa, para mag 28,000. Wala mo ko na, Nay. Wala mo man ma... Oo.
6: Buhay, Dilolo, kaya subong tani nga ba ito na ako, birang Dilolo, sa Libok Plan.
4: Ate, oo. Na ano mata mo naglibat ka na, no?
6: Ano, may katarata daw. Ano to? Hindi na kita. Duwa ka mata, Gilolo.
4: Ah, okay. Oh. Duwa ka mata, Gid, ha?
6: Ah? Oh, Gilolo.
4: Guro, Gid, ang isa ka mata. Guro na latnan sa isa ka mata. That's why nga duwa, Gid.
6: Oh, Gilolo.
4: Dapat niya ko na, na dapat niya ko na imo mo isang kamata may katarata mo sa ilaw mo butangan mo karton lang nga hindi may magkita ay sila nga tabuay. Oo, butangan mo daw karton nga daw bro, butangan mo lapadir. Nga para hindi iya mag hindi, oo, para niya maglapta kang hindi maglumpat ang katarata sa piyang kamata.
6: Ano, ano, isa lang dako na 10 years ng edad.
4: Oh, pila ka na sumbong edad mo, Mond? Raymond, pila edad mo?
6: Ano? Incoming na ko for dito, sumbong November
4: 3. Tidami, tisingan mo na ibig sa barangay ninyo kung anong mga programa sa gobyerno nga pwede mo ma-avail. No? Panila ka na ano, kaga makadto ka man sa opisina sa mayor. Oh, may mga programa na sila nga para sa operation nga medical mission mula libre kung saan ang schedule. May mga mo sila nga mga programa mo.
6: Gilolo, nakakanto na ko sa ila, Gilolo.
4: Ate, mamangkol ka gina, kay nahulag ka gina kung saan o ina yung schedule sa mga missionary, sabi, may arang gina-schedule nga pang-opera, mata libre mo. Ibang gani, mga foreigner na gani yan nagkanto di sa Pilipinas di, para mag-opera. Di, tanawin mo na sa inyo yung barangay, kag sa inyo yung syudad. Basta may mga schedule, bla, kag kung saan o, para makapipara ka. Libre pa na yaway ka na yan sa balayaran. Sinayag, di karun, mangita na sa kwarta, di, lang mangayo-ngayo tali sa kanginan.
6: Kaya
4: nga, kaya nga,
6: Gilolo, operation ko, subong
4: ano, subong 21. Tiyo, gano'y yung anti-pilito na ginagkaroon kay White na kwarta, karon? Nasumay gani nga pangitaon, tanay, ang mga may libre man yung operation. Parang wala tagasto, ang 12,000 mo taguhon mo na para si Mo Bulong. Kung magkapabangko kay si Mo de Ciudad, kung banuan yun yung dahak. Nga kung saan, ang free nga operation sa mga katarata, intra ka da, balista ka?
6: Kaya nung amo na yun na, kani, ginurupan ng budlay kayo kung layo ka sa luwag, kaya mo na, dugay kayo magkalawan, pero kung lapit, amo na yun, doctor.
4: Ah, di makakaluwag eh, yung mga hampol mo sa mata. Hindi lang.
6: Mga amo na gani, talisin na, girapan mo yung kalbay sa mga doctor.
4: Di mga yoga sa nga sponsor na, no? Mga yoga sponsor kagkuna ng mga programa sa gobyerno, ah. Ah, may, kung kailan na pisanan, magilan na kagadotay nga effort, abi. Pisanan, magilan na yung kagadoan niya. E kung na muna permituriya tayo nga mga yoga-yo tayo, daw hindi kita na makatigayo, kita subong nga daan, tao subong nga, gakini, subong kami El Nino. Oh. Di, miserable lang, pila-pilang imo yung kula sa kwarta mo, 12, 28 imo yung kilangla sa operasyon mo, ting plus ang imo yung bulong, more or less mga 50 kinakilanlan mo.
6: Ano, 28 lang, 28,000 lang ginulo.
4: 28,000 gani, ha? 28,000 niya para sa operasyon na naiya, pero after operation, may mga bulong ka pa na yung kapatid kayo, no? Kapag konsultasyon, may sige-sige na, more or less kinakilanlan mo.
6: Pero ang ano, why na problema lang ang bulong, ang ano, problema ko lang sa operation, ay sabat na ka sang muna sakit ang bulong ba, Gilolo?
4: Oh, okay, okay. Oh. Ti Abi, may sulat, ti Abi, ang, ay, hindi ka magaling kita, no? Oh. Ti anong, atong imuunta, manawagan na di sa radyo, nga, mga fundraising kita, kaya parang, matagaan ka kwarta, padala si Muda. Di ka Manila kilala?
6: Kami ginulo eh, ang ano, kasi nga dahil ang may bulawatan
4: ang suundang may... Okay, okay. Abi, ti, simple, may K5 News FM kan tiki kita, no? K5 News FM ang tiki. Dito ka kanto kay parang taga inyo di ang kakilala sa imo. Di taga makulo, di ka sa mga ibang nga malabota sa program na ton. Hindi nila kamisadong imo nga personalidad, kamalo ka naman sa mong sachimpo. Huwag matagaduta si imo. Kundi ang mga tao sa mong hindi man sila mabasol, kaya di simple, uso sa mong mga scam. Di ako ginapag... lang, no? Kanto ka na lang sa K5 News FM Antique. Kaga sila mo na ito, natawag ko sa program ni J. Lolo sa K5 News FM Bacolod. Ginrekomendan ako makanto din kay para manawagan mga ayo bulig ah. Daw mo na, no? May Rayo Foundation dito. Kaga kung sino pagkita mga bulawanon nga ating posoon dito sa inyo lugar sa Atike. Hmm?
6: Ginulo, kay kilala ko man ang ano, kilala ko man yung ano, ang manager sa Atike, si Arjan Bria sa Rekoro.
4: Na, no, si Arjan, si Kaking 5 Arjan, namin na siya yung mga tao na kabuot, na kamamuniligon. Abi, katuisa na ito, kaya na ito nagmuno si J. Lolo sa Bacolod. Ang nag-recommendar si mo, ha? Nga para mabuligan, kaya basi mo lang, ha?
6: Sinigan ko lang si, ano, si Arjan,
4: yes, yes. Amo lang ang imuon, tanay. Okay, thank you, kita, Mon. Okay, okay. Ah, sige. Okay. Thank you, good morning. Good luck sa imo. O, danay ka din na to. O, magpapusan ng habon, ah. Magkakabataan natin, buligan natin sa ilayang pagtubo, ah. Magwa ilayang abilidad, kag potensyal sa ilayang mga talento. Kung may aral sila sa mataas nga level sa kumpiyansa sa ilang kagalingon. Pagkamita sila sa DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Mabakal ang DTX Beauty Soap sa inyong mga suking o butika at farmasya sa inyong lugar. Kag-available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man orders online, Lazada, Shopee, kag-TikTok. Para sa mas maratong DTX Beauty Soap kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mag-diretso lang kanto sa tanang Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpa-check up na yun sa ating medical and alternative doctors. Libre, wala sing bayad, mga kakibay. Hello, good evening. Sino ni?
7: Yes, good evening, Tilolo.
4: Yes, sino ni Palihog, sir?
7: Martin Cusino.
4: Ah, okay, si Martin. Martin Cusino, taga Sipalay?
7: Oo, sir.
4: Nainom mo na, Martin?
7: Oo. May TC lang yung Dilolo ang ma-afford ko. So
4: yes.
7: May TC lang ang
4: na-inom yes. Ko. Okay, very good na na. Mayugin na kaya maka-inom ka sa important ni my TC. Okay, Martin na yun. What can I do for you tonight?
7: Una-una, gusto ko lang pakayo ng suggestion mo o makarecommend mo Dilolo kay Dilolo ko na Dilolo ha na may sakit ang iloy ko Dilolo sa ano sa atay may tubig tining damo na balang ang hospital ang makwanan niya ang matuo Dilolo ara sa Subungan sa Riverside so hindi na sa mag-ayo so basi may ma-recommend ka sa imayang mga produkto mo bala Dilolo ha
4: pila edad sa imong iloy
7: 93 years old sa Dilolo.
4: Okay, so 93 years old. Oh. Anong status ang iyang ang findings? Sabi sa doktor, ano ginang iyang blatian? Ano kung nangyayang nabatsyag niya?
7: May tubig. Ang iyang atay Dilolo, hindi na kaya ang operation.
4: That's it. Oh. Kaya tayo siyempre may edad na sa 94 years old na sa kabudin na kaya ang iyang immune system kinala niya. Mataas kang mabakod, no? Kasi siyempre may edad na ako kamudlay, no? Kasi hindi na ka katagsi mo sa medical advice because number one, ikaw na doktor mo.
7: Kung yung mga produkto, bala, Dilolo.
4: Oo, kung narang ka sa hospital, siyempre talaga mag-inom sa pasyente. Kailangan provide din na sa doktor? Basi makiganda sa doktor, sina? Oo.
7: Sinulo kayo, wala man na sound side effect ang inyo guro yung bulong.
4: Bisan pa, hindi ka ka, hindi magwa sina, karang mag-grounded kita sa mga operations sa doktor. Kaya ang tanan niya nga, kunara ka hospital, matanan niya nga himuon sa pasyente, dapat advice ang doktor. Te, hindi ko yung doktor, kaya basi karon kung maakigan ka mapagtulad ko sa doktor mo. Okay. Oo. Nang kabangkalan nga klinika, masita ka lang, guro. Eh, gumangayot na advice, guro, kung ano ang himuon. Kaya ang iyang medical abstract, guro, kaga inang daw pa mga reseta, yung mga papili siya sa hospital. Dala lang kayo para mabasihan sa doktor ta sa klinika? Oo.
7: Pwede dyan, Dilolo. Hindi na sa kinanglandal on personal, Dilolo.
4: Hindi na. Ang iyan lang ang mga papilis lang kaga para may...
7: Dilolo, medical abstract para sa ginsiling mo?
4: Yes, oo. Kung ano ba lang status ang iyang kondisyon kung ano ginang balatian niya. Eh parang ma-evaluate sa ato yung mga doktor din sa clinic na ito na kaga kung anong ilang advice sa ito, no? Di ba? Amo na imuon ta.
7: Kung matagbulong, abidira nga halin na inyong produkto.
4: Tanaw na ito kung anong ilang advice, no? Kasi sila na yung madesisyon ang mga doktor. Kita ya, mag-iya lang kita kung hindi na makadto ng tsakto. Okay?
7: Oo, sige, Dilolo.
4: Na ano, na pilang edad dyan na 94?
7: 93 pa lang siya manog 94 sa Dilolo sa abot niya nga birthday.
4: Okay. Nanay mo na siya?
7: Oo, Dilolo.
4: Pila ka mo kabilog magutod, Martin?
7: Pang kabilugan, Dilolo, siyam kami, pero ang duha, wala na.
4: Okay. Oh. Bali, 11 ka mo. Siyam ka mo, 7 lang bilog.
7: Bali, 7 na lang ang nabilin, Dilolo.
4: Ikaw, pila ka, kabalo?
7: Lolo, ako, pasok ako sa Magic 7.
4: Bali, me and the below, Snow White and the Seven Dwarfs. Ate, sige, akanto ka sa Bangkalan Clinic ni Dr. Ramil Oy, kagadala lang mga dokumento, you think, makamuling si mo sa pag-inquire nato sa mga medical alternative doctors, ha? Tagaan na ka-schedule. Nagkaroon kung saan, no? Makakadodong balaan mo ang schedule sa doktor to sa Kamakalan?
7: Oo, wala din bala Jilolo.
8: Ate, sige.
7: Oo,
8: bantay-bantayan mo lang kay Karon na ilawagon ko, ha?
7: Oo. Ang address, Jilolo, sa din gani?
8: No, hindi ko kabisado sa kamangkalaki, taga-Bangulod, gabi mo. Pero sige, try na ito maging taon karoon, kundi ng address and anong adlaw nga schedules nga aras sa kamangkalan ang mga doktor na ito, ha? Okay?
7: Oo, sige, Jilolo.
8: Okay, sige. Thank you, Martin. Okay, salamat, ha? Alas 11:15 na mga K-5, ang inigabahin manaduluman sa ito sang Dr. Pinoy schooling capsule. Mati ilang Martin kay paintaon ko aray ang schedule sa kung ano nga adlaw nga available ang doktor naton na sa kamangkalan, ha? Kag anong address, ha? Mati-matian mo lang, ha? Bantay lang dugi-dugay kay na pangpangita na pa.

Oh, arin na, nakita na na, Martin. If you're listening right now, huh? Schedule sa clinic sa Kabankalan nga ara ang doktor na to na. Sa Monday, Lunes nga adlaw, Martin. Monday, Lunes, alas 9 sa aga, tumtum alas 3 sa hapon. Arad na nga itong medical doctor. Sa Lunes sa aga, alas 9, tumtum alas 3 sa hapon. Ang free consultation sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, Kabankalan Branch. Ang address na hindi ko pa makita, no? Pero for sure, ang mga tricycle nga magasakyan na ito. Abulon mo lang kundi ng K5 News 7 Kabankalan, ah. Kung para makatultol ka. Itudlo ka malalas ang K5 News 7 dito yung station. Kundi ang address ng clinic. Kung hindi katultol ang tricycle driver sa clinic ni Dr. Mel, ang imo yung gantuan ng K5 News FM Kabankalan. Kagmamangkod ka dito kundi ng clinic ni Dr. Mil kay para itudlo kanila kag matutulan mo, ha? So, amo ng imo na ito na Martina. Good luck si imo, ha? Mga ka K5 Dr. Pinoy Schooling Capsule ang ato nyo na susuligan nga suplemento natural nga nag-bulligid sa paglipyo sa ato nga kidney. Sa ato nga tay, kag nag pakupos sa mga banog ng mga ugat naton, sa especially sa nagabanog ng arthritis o rheuma. DTX, ako na ining ang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Magagaging 5, no? Wala inisang overdose, wala sang side effects. Kag nagahatag inisang paglimpyo sa liwat sa ating kidney. Nga mo ining number one sa mong problema naton. Kung maguba ang kidney mo yan, di siyempre ang chance mo yan ma-dialysis kagid. Ito man ang higko sa kidney naton, kay man ang kidney naton. Since nga, arapataguro sa chance ang nanay naton, nga functional na ng kidney ta. Nagasala na isang dugo. Nagasirkular ang dugo naton sa bilog ng lawas kaya nag-agi sa kidney. Kag gina-purify, kag gina-limpyuhan sa kidneying dugo. Kung magkapaya siya ang salaan sang hingko, sang dugo. Kung basihan mo, kaisipon mo ang number of years sang imo kabuhi, subong. Kung sample, abing 40 anos ka natin, 40 years mga, nga nag-pansyonar ang imo kidney. Nagkaroon ang kidney mo, yung wala niya untatje sa pag-trabaho. Bisan ka katulog kaya, bisan ka panglaba, kagabaligo ka, nagasaon ka na sa tumbabi. Bisan ka katulog kaya, sige na siya trabaho sa pagsala sa aton nga dugo, mga kakifal. 24-7, 24 oras sa 7 kadlaw sa simana, yeah, sige-sige na yan. Hasta sumong, amo ina yung katrabahosong kidney na ito, wala pulo po huwain, bisan niya kapanguway ka na katulog. Ang kidney tiya, huwag katulog. Ang kidney tiya, sige sa sala sa dugo. Miserable lang ang trabaho sa kidney mo. Karoon ang higko na yun, malikawan. Kaya ka, siyempre, ang pila ka litro ng dugo kag ginasala yan ka dadlaw. Bla? 4 pila ka tuig. Abi, ibala ng edad mo sa mong. Tikilanlan na natin ang limpyuhan gina, no? Para hindi magresulta sa problema naton sa kidney tanga makaangkon kita sa delikado sa kabuhi tay. Kag problema ina kay iti siyempre kidney na yaw. Kung hindi kaya i-dialysis imo yung kabuhi abi imo yung schedule sa dialysis may infection ikaw. Kaya ang kidney na to higko kag hindi na niya nagpangsyonal kibarado na kag kinanglan kay dialysis. Subong pa lang mga K5 no? Kinalan naton ang pag-atipan na paagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. G-1
ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy kay ginakondisyon niya liwat ang kidney mo nga magpangsyuna sa insakto. Kag dalahigo niyang atay mo, ang dugo mo, limpyuhan sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule, mga ka-K5. Kanami sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule kay tungod aprobado sa sang BFAD, ahinsa sa gobyerno, Bureau of Food and Drug Administration. Aprobado sa nga safe iniinumon, kaga natural sa kaga epektibo sa kaga baton man sa mga eksperto sa bilong kalimutan ng Squalene Capsule. Didiri sa aton niya sa Pilipinas, ang number one is Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang nasaligan na for almost 30 years. Tatlo na kadikada, 30 anyos na ang almost ang Dr. Pinoy sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kagpadayon ginasaligan kag ginagamit kitang ka-epektibo. Himo ini sa shark liver oil. Mantika sa atay sang bagis. Grabe ha. Madamo sang vitamina kag minerals kag other essentials kag kinanglanon sang lawas ang tawo. Nga para mapagal kag makorek ang sistema kag hindi magkaangkon sa sakit kag balatian. Kung may ara ka sang barado nga ugat mga K5 tugas sang bad cholesterol. Kadelikado na kay pwede kaya ma-atake sa korason. Pwede kaya ma-heart attack. Pwede kaya ma-stroke. Ka magkaangkon sang high blood pressure per me. Tungod barado ugat mo mo. Now karon aring Dr. Pinoy's Quilling Capsule nagatunaw kagamatamag ginatunaw ginakakas ang bara sa ugat ni mo mga K5 para makaagi ligwa ang imo dugo mga K5. Ang dugo naton siyempre naga-deliver gid sang oxygen sa aton nga brain. Naga-deliver sa sang nagadala sa sang oxygen nga dulong niya sa aton utak ang oxygen. Kagkabalo ka mo nga pila lang ka minuto siya nga wala oxygen aton utok itungod barado ugat mo. Pwede kaya ma-vegetables kag makumatos o kung mapatay. Kadelikado, tungod barado ugat mo. Tigkaroon, tungod niya barado siya, nga nagbaran nami. Tungod sa kadugayon mga kaon sa mga pagkaon, siyempre nga may mga manantika, bla? Namit gimanit yun. Kagita yung mga Pilipino, yati siyempre mahilig to sa gisa, bla? Mag-isa kita yan mo, mantika yan mo. Mag-isa kita yan, bumay, ahos, kamatis, ni bla? Di gamay-gamay malang na iyang mantika, bigyan nag-impon sa ato nga mga niloto. Pero sa dalayon, kasi matamat sa mga matuwing nga nagalipas, nagadamo sila ka nagabaraki tungod ang mantika na nga nag-impon sa sabaw na ato. Nag-impon sa ato mga pagkaon na bigyan na kaon. Gagaling na to sa ato nga tiyan, kaya nag-upon sa dugo na ato sa paglibot sa bilog ng alawas. Di karon ko na matabuan niya yung lapit sa korason mo kundi manabi yung pwede sila magtipon to yung matamat. Hasta sa kadugayon nga pila katuig yung mga kaon niya sa sige-sige, yabi. Di hindi mo na lang ang kaon sa mamantikaon ng pagkaon mo. But through the years, sa mga hindi na ito may baluan, nga nagtipon na ito galing ka nagtigaan, nagplake na siya, naghimo siya, nang bara sa aton nga ugat. Kadiligado. So kung nag-inom ka sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule, ang ina nga bara mga kakipay, kakson sa Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Nga para sa liwat, makaagi, ligwa ang imo nga dugo mga kakipay.

0: Kapos lang yun, no? Ino, baklon ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Kanto lang mo sa mga suki inyo, mga butika o farmasya sa inyo lugar na sa Kabangkalan. Subong man sa San Enrique, Valladolid, dira sa may Morsha, La Calota, Ibi Bacalona, Talisay, subong man na sa Victorias, Sagay, Cadiz City, kag ining Sagay, kag Iskalante, kag sa mga kansudaran, kag kabanuhanan sa inyo, dira sa Negros Island Region. Mangkutan nyo lang, Dr. Pinoy's Quilling Capsule, kag sa Bilog ng Panay, available sa liwat ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Mabasa tanay siyang ibang mga mensahe yung padala sa aton sumunga gabi. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Amuna ang inisiyatibo sang leader tang lutang ang utok. Kay kargado sang kalburo ang ulo. Okay, ito biko natong ang ina, pati sa baldi, pati sa El Nino, mula super El Nino, nga baldi, ang instruction sa mga Pilipino. Bakal, baldi. Isubo na sa no, matiko doon na sa laka, presyo sa baldi, subo. Ting iba naman yan, nag-makasan lagko nga drum. Doon nagsaka, dubling presyo sa mga drum, kag mga plastic na drum, o kung mga lagko nga balde, no? Kamay pataning pangkilatan? Pangkilatani ang mga leader nga kawatan. Nga, nagkapihak ang ulo, bladilo. Poperte man ba? Kaya kita ya ang nag-aantos sa ilang nga ginahimo nga hindi amo sa gobyerno. Tami mo ko lang mayong gabilan na sa J. Lolo. Thank you tanan na si Tata ni Galisang si Palay J. Lolo. Thank you, good see you, Mota. Grabe man ito yung 7.2 trillion ang naprobahan ng budget for 2027. Doong matyagan ko doong grabe ginigahilibi ang mga congressman na pasar ang budget no nga para sa nasun tuig 7.2 trillion niya. Do ano naguro yan, kinala, hindi na naya siling abi ang bolt isang kinanglan na niya ipatago na guro. Mudamo ng kwarta, kinala na kwarto. Subong ang mga kawatan, subong, ha? Ngara sa gobyerno, magluwas namin sa mayo. Ang ilang nataguan sa kwarta, hindi na safety bolt, ha? Kundi na kwarto, na iblayang, kalimbawa, iblayang, sang vault nila, kwarto na kalakoon. Kaya da nila yung ginatago ang kwarta, wala nila ginapundo sa bangko. Or else, ang kwarta, ginapadala nila, kaginalubong nila siya sa mga oligarko. Sa mga lago, wala nga negosyante, wala. Kaya may arala sila ng internal agreement. May arala sila kasunduan, abiyang sa ila lang. Niya pa rin, may ari ko di 30 million. Or isa ka bilyon na may kinawatan sa gobyerno. Niya imo negosyo, lagko transaksyon mo niya sa bangko, guasalod, million man, no? Kung mo ikaw dako nga negosyante ka kilala ka, ipasalod ko ning kwarta kung isa ka bilyon. Ikaw na ang mapalakat siniti, imuan talang sa kasunduan kung pila ka porsinto ang magasaka sakol. Pero basta may arak wala kwarta. Kaya hindi para nihil mo nun pala, kaya hindi mamalaan sa bangko yung amlabi. Di siyempre may kwarta ka nga 500,000. Nga ipundo sa bangko, subong ginahusisa ka na mo. Ginahusisa ka kung din ini ang source of funds mo. Din ini nakalin ang kwarta mo nga tunga sa milyon. Think how much more abi kung may isa ka milyon nga kinawatan sa gobyerno. Di amo nakasami nila nga ipaintra nila ining kinawatan niya sa mga oligarko ining mga dlagko nga negosyante nga nagatransaksyon sa bangko sang minilyon-milyon adlaw-adlaw yan, di siyempre ko na mo ng cash flow mo da yan. Wala na na yung question niya sa bangko kasi amlaya. Kati ako, on mo lang na isang oligarko kasi ang negosyante nga lako na yan. Nga ako na yung kwarta. Di mo sila, may tiyang kabalo ko lang nga mo na to yung kwarta yung isang gobyerno nga nawasi malayaw. Kaya mo inang mga kasami nga palusot ng iba nyo, nga gina-intra nilang kwarta nga ginpalapaw nila, gagin kahit nila sa kamansang manwa, kagina padala nila sa ulikarko nga para nihil mo no, kag niwadakpan. Kag hindi iya siyempre mag-question isang amlang goro eh, no? And isang amlak na goro na amlang nagapangusisa, amlak kung na di mo naging kuha ang imo yung kwarta. Oh, hindi ma-imbestigaran, hindi iya ma... ano ni? Ma-ombudsman, hindi iya ma-kuha. Kuha lang ang... Commission on Audit lang. Ahay. Hindi mo ina mga K-5. Nag-asya hinilibi ang mga congressman naman nga napasar ang 7.2 trillion nga budget para sa dasun tuig. Samtang nagasakot niya monitor niya sa ano ni sa impeachment case ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Sila gali iya nag-ano na to, nag-manubiring na to gali isang budget niya gali iya. Ginlingaw, tayo ginlipot lang tayo. Mo'y na taka-question, kadamo gali sa mga insertion, kagang hindi yung malaya regular nga mga budget sa nga proyekto. Mga insertion kag mga hindi ma-explicar nga mga budget nga pundo nga wala iya sa nga allocation kung ano nga proyektong katuan. May mga amos na gyapon niya nga mga tirada kag mga plastada sa paghimo niya sa budget para sa tuig 2027. 7.2 trillion yung budget pero di ka dako-dako. That's why may naghilibi mag-inaksanay ang mga congressman. Kaya napasar ang budget para sa suntuig, meron naman sila yung hampangan yung kawaton. Nagilibi sila tungkol sa ano man, ha? Servicios tawo, ma-implementar ang mga proyekto. May atong itong isa ka congressman nga babae, nga hilibi o niya ganyan ni hamak. Namatsagan mo yan, ha? Nung nagdaog sa saluto ang kalimbawa niya. Nga grabe kaya ang iya yung gasabo ang luha iya kang sipon. Kaya napasar ang 7.2 trillion nga budget para sa dasang tuig. Di para ginasa tao ang ginibi iya kung para sa iya bulsa, be. Do amun na pamangkot na do ka budlay nga chindihon nga krisis ang sitwasyon naton. May El Super El Nino pa. May mga unsolved pa nga mga malita nga kwarta. May mga unsolved pa nga flood control anomalya. Tapos ari naman no, may mga PhilHealth pa tayo nga ginkuanay ang budget sa PhilHealth kay malitukod ko no taytay. Pati ang ultimo na to niyang PhilHealth niya nga budget niya kwaon kay tukod taytay na naman. Inugang niya sa ilay ang kamalamalahan. Para lagi lang sa tao nga butang mga bakal oxygen kag dextrose na kwaon pa nila yan. Doon din naman na yan mo. Tapos yung saka sa andako ilay ang budget niya 7.2 trillion naman para sa dasun tuig. Mati siyempre. Para ano ina, gamito naman na sa 2028 yung eleksyon eh, kaga funding na niya sa nga maghihimo naman sila project, wala dire, wala to, dire, wala man na. Hindi naman damo naman yung mga ghost project ni ka mga anomalya, kasi siyempre bundo na niya sila yung pagkakahimo ng kampanya for 2028 elections, di ba? Doon mo na yung budget nila niya sila yung mga plano nga paghimoon nga pagdalagan sa 2028 elections, ha? Ining mga budget yung naprobahan subong nga 7.2 trillion. May party na dayas ang budget sa ilang future use. Hindi na niya paragi niya totally sa tao. Guro ang taha, ano na guro? Sa budget, guro yung i-alukar sa inang mga proyekto. Laban-laban mga 30% lang ang patangtabi, 100% ang budget sa isa ka proyekto. Tungod sa mga kickback, korupsyon, kag mga cutting bagin, ang 100% ng balos ang budget sa hinag ang proyekto. Guro ang mapre, guro ang kwarta, guro 30% na lang. That's why mga substandard ka mga pigaw, quality kag namatsyagan ko daw, pinadali, bla. Doon di nami, bla. Ang paghimo sang mga proyekto sang gobyerno, mga kakipayab, no? Tiyan mo, ay matibang tayo, ang taga-alawaligma, kita kapatayon lang kita nga pagmanila, kag magpangamuyo, kagkabay pang magbakal na sila sang Neil Carter, nga para mag... ano bu ng ila koko kay para mabuhina ng ila bagbangawat. Ginakahit nila. Kung sa taxi, pag kinakilala niya, inspeksyonon mo na yung iya koko. Kay sa taxi, siyempre kung laba koko mo, hapos ka lang magbitik sa yung batad mo lang. Na, sang taya sa tunga na sang inyo ginataksi, iya kung laba koko mo, pitkon mo lang kiti, siyempre, dasi ka lang yung mag-daog eh. That's why ganing tagaan sa sila sang Neil Carter. Oh, mga kakifay, alas 11:37 na, we're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistance. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Ipo siya siluto si Baldiron. Ah, soltero, soltero, soltero sa baldega, no? Ara na si Kipay magpamati sa inubano. Magliugan na inihay sila sa baldea na eh. Magkakakipay alas 11.40 sa ais ng oras na to. Iningabahin, dulong na sa aton sang number one seafood restaurant in Bacolod City and Negros Occidental, Gina Seafood Restaurant. Masang amigo tayong manupuli sa January, maulugay maman. Dito halin sa Canada, kaga Montreal, Canada, bla. Si amigo naton Haris Desena niya pare, lo, makapuli ko na sa January, ipipara ang lamisa tada sa Gina. Kaya tanahan mo na nga ginapanglawag nga daw kanamit na yung galalaway na kundi sa mga Canada. Pang tilawan ko gina. Di okay ah.

isama to yung managpuli ya sa lindi sa Northern Ireland bla. Ireland, no? Sino to gani yung amigo? Taga Ireland, gani man nga listener na to. Okay, aragay sumong si ano ni 96.9 K5 News FM si Palay. Ang text sumong si Papang Glenn Sayo. Sa 102.9 K5 News FM, hinubaan si Papa Bert sa Albert na McCartney Alday. Ayan, sige. May gabi na sa mga partner na ton nga nagkapatigayo sa atong live broadcast sa bahin sa si Palay kag hinubaan. Sa liwag kay Tech Master Control laton si Papang Glenn Sayo sa K5 News FM 96.9 K5 News FM si Palay. Kag sa liwag si Master Control, Master of the Universe na ang atong teknisya si Papa Birch, no? Albert McCartney Alday. Sang 102.9 K5 News FM hinubaan. Okay na, ox na. Di okay ah. Di dyan ka, dyan ka mo din magkanto din sa ginasya. Kaya to gani yan sa Canada, yung plano yung mabuli, gyan kay matilaw mo. Di ari lang din yan ng miles away ko na a minute away ko na an hour a day, away lang ta sa ginas. Kunara ka mo din sa Kabangkalan, Hinubaan, Sipalay, La Castellana, Magalyon, sa Canlaon. Kung plano ka mo magkanto sa Bacolod, hindi makalipad, maghapit sa inyo kusina. Ang atong kusina, balaan mo na na. Ang direksyon naton, Gina Seafood Restaurant. So, yung original, kag matilawan mo gid ang preska ng mga isda. Kagin luto sa pamaagi sa technique nga master aming pala-pala style. Kung ano nga luto nga pala-pala style para matilawan, kadto ka sa Gina Seafood Restaurant. Bisitahin nila nga Facebook page ha. I-type lang Gina Seafood Restaurant para sa dugang informasyon kag mga dugang detalye. Alas 11:50 na, arin na ang problema ng pagbasahan na ito. Good evening, Jay Lolo, mga ayo lang ko Tani Bulig, mga ayo ko sa inyo sang advice. Kung ano obrahon ko sa, ano ni? Kung ano obrahon ko, kasawa ko, ay kamalo. Ubahi kag lugudi. Huwag sa kamalo ko nung bro. Nakabunila yung manima. Huwag sa kamalo yan ko nung bro niya sa waya. Alang-alang mo na yung kapuson kag panilagal. Mga ayos ako nung advice ko nung himo niya sa waya. Huwag sa kamalo. Pabuso nga! Nalagay basawan tayo ng nasugpo niya niya. Ano brahon ko kasawa ko kay Kawakalan? Kawakalan, gali? Grabe, gurong baba, gurong darmalite, gurong kong masinggan. Kay Kawakalan, no? Ano bro ko kasawa ko kay Kawakalan gid hindi gid maghipos ang iya sungad. Gabay lang ang bagay wakal gawakal na dayon nga wakal di lolo kapila ko nagin siya ginamalan nga maghipos. Hipusa ang imo sungad. Permi mo gina permi mo naging ko ginaaway sa sungad mo, sa sungad niya di lolo. Kay katigagin, no? No, hindi na ko kagwanta sa batasan niya kag sa sungad niya.
Dati ano dinulo ang obrahon ko kay adlaw-adlaw nga adlaw-adlaw na lang. Kami ginawa kag ginasungad ako. Hapos ang problema mo ka simple. Bakli polboron kag baka unam la. Abrihan mo doa lima ka botos ka polboron kay gulo mo sa babaya. Tanawon ta ko makawakal basa. Tanawon ta ko maabri pang babaya kay madunlan kita. Grabe man yung problema sa nga itong alita sender. Hindi niya sa nga kwanta. Kung doon na bungol sa nga ratatat, kung sa nga sawa niya. Doon at loud-loud na lang kung ano nag-away kung ano niya. Basi may gunat ka man. Huwag takabalokin siya sa madalom niya nga rason sa misis mo. Nga ginaaway ka, hindi mo na iguro basta-basta lang nga mag-amuri siya kung wala sang dahilan, wala sang rason. Di bala, kaya yung nagabasi mo lang niya sa imo yung nga ginpadala ng mensahe. Nga gamay lang nga bagay dahil niya kawakal. Di basi kung nag-hormonal imbalance. O kung basi nag-minupusa lang misis mo. Basi kulang sa dilig. Ano pa na ginaaway ikaw kaga amo na iya pamagi ang para mapansin mo siya away-awayo niya ka para ululuhan mo kaga dusing-dusingon magkagdumog-dumogon. O kung ba siya sa merya sa inyo yung bagin of the naya kung na-misto ka na kaga may gunat na iyang may gunat na iyang pagsali kasi mo kay babaidor ka ba siya? Ano di man niya pwede yung maakig na yung si misis mo? Ano sa buwangit? Nga sige na siya away si mo kag sige na siya wakal nga wala sa lugar? Kag wala sa rason? Ano sa may tiriring? O ko na Michael learns to tiriring nga? Michael learns ah? Michael learns to rock. Michael Ling Kiling? Okay, sige. Mabasa yung tas imo nga sugid bisaton sa imo yung sulat dami sa text mo, be. Nga hindi ka naging kagwanta sa matasan sa misis mo. Tingnan no, brahon ko. Ti-identify mo kung anong mga ginapunto yung nga ginawayan nyo, eh. Basi kulang ka mo sa tawag nato yung pinansyal. Basi kulang inyo yung supply sa pagkaon. Bakun basi wala ka mo yung silimbabla. Tanawon mo ko ng mga factor nga kulang. Nga nag-trigger nga mag-away ka mo kung mag-sinabtanay ka mo. Pag inatusugutan mo pag-plastar nga marasulbar kag ano ang mga solusyon. Tindaw mo malang natin, ang iba na yan daw hindi willing yung mag-submit o kung mag-bag-o, kung maghimo sa solusyon. Ang ilan na lang yan is mag-quit sila o kung mag-binulagay ang munang kalabanan niya ng solusyon. Kung nagkapamangkot ka sa ako nung himoon mga maayo, abi kinikagwanta, kundi siyempre, solusyonan ta. Ano ang perminyo ginawa yan? Ano ang kabangdanan ka na ginawa yan ka, abi? Tikinanlan, nanda ka masugod. Ang mga ugat kag mga puno sa inyo yung pagninalisay, kag ini pag inisindihan ay amo na yung importante nga tagaan sa solusyon. Kag siyempre, mga muyugi ka mo yung permi ubayan sa Ginoo ang inyo pag inobdanay bilang mag-asawa.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carotene. Hindi lang carotene.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas no.
1: Ano na yung internet?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalabatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500. Time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500 kag-mighty C. Nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag-mighty C kada adlaw. Istoryahan, takaroon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka-blood clots ka? Kaupod na siya naka-discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, with Dr. Samin Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog nga dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
6: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots, ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes. Take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man Sir JP ang pag-inom sang iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag Mighty C, nga as simple lang ba ang sabat Sir JP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga top naon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada sticks ng sigarilyo. Pero kung nag-DTX 500 ka, nag-Mighty C ka, at least maamligan ang imo selula batok sa gituwag toxicity kag oxidative stress.
2: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sang dugo sa utok o sa kurason.
6: Dira makabulig sang dako Sir JP ang aton power duo, ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C bangod, ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo kun palainom ka DTX 500, kun palainom ka Mighty C or Pure C, kun palakaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque ka, inom ka na daan.
2: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
6: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig Sir JP makakos man sang gituwag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kundi malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imo nga baga kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kun lawig nga pungko sa office ang imo trabaho o galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid inom gid DTX 500 kag mighty si kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
2: Ang pagpanigarilyo dok isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan ko sing blood clots.
6: Amo na gani permita di ginahambal may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo kag makahalit sa tupad mo. Why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag mighty si? Wala ya budget. Mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Diri kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamage ang imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-MITC, mag-PureC, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gid DTX 500, inom MITC or PureC, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
5: DTX 500!
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na!
7: Masamihin na kapalatian?
5: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
5: Mag-DTX 500!
7: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
5: DTX 500!
7: DTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko. Ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag mighty siya. Bimu, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients ang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa mighty C nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang mighty C, indi ka gidya ma stroke, indi ka magkabalatian sa korason, indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or Mighty C kag Pure C kada adlaw.
6: Ti kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaw na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw sir GP, maka-correct sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay, kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sir GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
9: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala na kibalo nga sila ang may high blood pressure. Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
6: 30%
9: may ara sang high blood pressure nga wala wala kabalo nga mataas na gali ang presyon sa ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-detect sa 500 kag MyTC, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag MyTC kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa kurason kag sakit sa atay ang malikawan.
10: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of that, because of sa diet na, no?
6: Palataon, parat.
10: Palataon, tamis, asin.
6: Oh, parat.
10: Parat, mm-hmm. No? Palaugtas, nakaon-kanon. Palaugtas ng stress, no? Ha, pero may problema. Amuni, tanan-tanan, contributing factors ni. Pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African-Americans gidang pinaka-highest, no? Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant. Wala sila ga DTX 500.
6: Gaka-high blood, sir, boy, tungod kay pigado. Wala man kay wala ka man iban sudan, gakaw ka kanon, sudan ka tuyo, patis.
2: Patis.
6: Mantika.
2: Mantika.
6: High blood is.
10: So, sabi mo kiway ka kakaon baboy, libre ka na sa high blood. Gali ang ginakaon mo nga
6: uga.
10: Asin.
6: Uga.
10: Precursor man ang uga, ginamos, no? Ini kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, ha? Kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
11: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra, nga bugana sa charantee, nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
12: Diyan na mag-asok.
13: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
13: Kanong sama ka nag-start o DTX 500?
12: Bagduha pa ka simana.
13: Yung sama niyong pag-inom?
12: Muntag o happy eh.
13: Pila naman sugar ni mo ron?
12: 126 na lang.
11: DTX 500! Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mapanit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City.
16: Atubang sa PLDT. McKinley Street,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building,
18: Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique,
16: Juan Kyong Building,
18: Barangay 8, Bagumbayan,
16: fronting kay Sun Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
16: Kulasi,
18: National Highway,
16: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
16: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office.
18: And
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City,
16: Ernai Street,
18: fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
6: Mm-hmm.
2: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, ng baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
6: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
2: Maligo adlaw-adlaw.
6: Kung kaya ganit, two times a day, pwede gid.
2: Oh. No? Maligo adlaw-adlaw.
6: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
2: Oy, Beauty Soap. Diyos
10: ko, kampiyon.
6: DTX Because Beauty DTX 500 soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na ito. No? Wala na mito gabaligya sa no sa isa ka no sa isa kabon ma DTX Beauty Soap na may kay syempre lang gid ya kung upgraded na ya.
2: Oh, may guava extract, may papain, may disugar sugar, ano pa pang may ampalaya extract,
10: ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na, na-detox ka pa.
6: Wow. Kag siyempre, hindi paglipatan. Hindi ganyan magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos ganyan.
10: Maka-swipe-swipe.
6: Maka-swipe. Hindi maka-swipe sang. Siyempre, Klinika Diofresh. Ang Klinika Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, sir boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
10: Una. Ang una importante na.
9: Kinalang puti, gid.
10: Puti, kikikun kung ito, hindi mo na makakas ang imo maskara.
2: Oh, no? Ito.
10: Kalanlan na ka. Klinika Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Klinika Diofresh. Pero kung aga na mikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
6: dapat nga kape, healthy coffee.
10: Healthy coffee dapat. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sa imo cellula. That's why,
6: may antioxidant
10: may
6: ka
10: pa. May antioxidant. Puno sa antioxidant, ga-detox ang imo cellula. Kung ang imo kape, DTX Coffee Mix, Dr. Camille.
6: DTX Coffee Mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may ampalaya, may de-sugared sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX Premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside siya na, damo siya nga mga ingredients, sir boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX Premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang Ditribayo, takan ka kay di ka gusto sang soft gel sang Ditribayo, pugaa with DTX Premium, may ara ka na bulletproof coffee. Champion. Kag, siyempre, nami ang style, sir boy.
10: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX Premium Coffee? Yes.
2: Yes.
10: Ang ambalyo, ay, tag-shin ang sachet, no? Hindi. Ang amo niya, tag-17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag-DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinine, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-its ang duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imo selula. Mag-DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Oh. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan buhay ang dugo. Kalanlan naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
6: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasad once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
10: Gahubin ka kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Amunin ka patang kombinasyon.
2: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
6: DTX liniment.
10: Liniment.
6: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
9: Wow. Ginapiki ito sa
6: ginapiki. May gagawa nga Jill. Ginaligo nga liniment. Inano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
2: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
6: Oh, DTX na ta subong.
2: DTX na tayo subong.
10: So sa mga suki namon sa habon kag sa oil, ang abon namon subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa gapon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
2: Alright.
19: This D3 Bio.
20: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
21: Pamakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
23: Thank you, Sir JP. So, subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
6: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man TL laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo TL. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho TL, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa TL, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
10: Anti-fungi.
6: Pero ang suggest naton, labihin man ninyo kung ano eh. Inyo sa patos. Sa ano pang inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imo TL, inom D3 Bio. Ti, way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
10: Imo mid, lain pa yung midjas.
6: Painitan mo, labahan mo, kag painitan, makabulig na siya. Ti, ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inumon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman tao. Fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatabo lang ni sa mga wala laba nga sapatos nga nabasa. Ang lain kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlaw pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
9: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton spato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kitang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no? Nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagpatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no? Kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no? Once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no? So a good malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang TL naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong TL para malikawan ang athlete's foot, ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na Sir Boy ang D3 Bio, klinika D3 Bio, mayroon sa gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi, Sir Boy. Sa una, Sir Boy, madrikakaw tapos butangan sang gata sang lubi.
10: Oil campion.
9: Ginabulong na sa katol, no? So ining D3 Bio, no? Natural, no, way kagi init nga nami gidya, Sir Boy, nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
10: Correct, Doc Sam, no? Kadlaw ko asa panahon naman ni Sir JP. Kamahal magbakal midjas. Mahal gidya. Subong yang midjas may kabakal kaya limashin. So sunay ya magbakal ka midjas do kabakal ka sapatos, no? That's why
6: ako wala gi ko midjas Sir Boy, kay way ko inog bakal.
9: Gachinila sa sitok.
10: So subong pindin sa kapatid mo pakto di sa midjasan. Anyway, amo ni ang ano proper foot hygiene, no? Tanawon tagid permi ang aton tiil lalo na nagkanto sa uba, nagkanto sa baha. May hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo gid permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam sa patos sa iban, ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika D3 Bio, kay kung may athlete's foot ka,
23: ginpatayan ng yeast infection or fungi infection nga kosina, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano si Clinica D3Bio ginapadamo ang collagen production sang lawas mo? Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen gadamo ini tungod sang bijog chain triglycerides nga sa Clinica D3Bio. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo sugat sang imo pilas, nami pag heal sang imo pilas, no dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Clinica D3Bio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Clinica D3Bio and apply it topically to your wounds, no? After cleaning it, makita nyo kung ano kabaskog sang Clinica D3Bio. Taken orally or applied topically, Clinica D3Bio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Clinica D3Bio.
1: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
1: D3Bio!
4: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
4: Makakas mga butika!
1: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibugit katama.
4: Mighty C!
1: Mapalit sa mga butika!
4: Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
24: Informasyon sa ikaayong lawas.
22: Migtata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang D3Bio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
6: Rhodopsin. Ang rhodopsin isa ka protina nga aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, sir boy. Ang rhodopsin isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom D3Bio, sir boy. So meaning pa kung pala inom ka D3Bio, mas the best nga makabulig ang D3Bio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan nga ang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. Hindi na ma-absorb kung di ka pala inom D3Bio. Kag ang vitamin A, kinahanglan na para sa imo mga tulaan. Hindi magnami imo tulaan, hindi magbakod imo tulaan kung wala ang vitamin A. Hindi man ma-absorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom D3Bio. Inaana ka nami sang pala inom ka D3Bio. Kaya nga man, hapos ma-absorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
22: Sir JP? Abi mo, kung nga ang tao gihikog, damo. Depression, problema, no pa. Kulang tulog, Judith. Ini tanan, Judith. Pwede laman ni gani, sir boy, masolusyonan mo. Kung ga-magnesium ka. Pero may ginabali, Dr. Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abin nyo, ang magnesium kung wala D3Bio, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. D3Bio plus magnesium, igbuligan sang D3Bio kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, way ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if ga D3Bio ka, sir boy.
23: Kampiyon, sir JP, no? Ang D3Bio ga pa nami man sa absorption sang vitamin D3 nga gindala niya na gani. May ara na sa dalang ang vitamin D3, ginapanami niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
22: Good po siling on, sir boy, kung D3 kulang gid siya, no?
23: Kung kulang,
22: minano pa
23: kanalan may ara gid siya, may upod gid siya nga MCTs nga ara sa Clinica D3Bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang Clinica D3Bio. Pat ang pinakanami, gidya,
10: Kaya ang Klinika D3 Bio, even though ginapakampyon niya ang performance ng imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto. Kaya nga siya mismo ang maprotektat na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes. Ini tanan-tanan, protektahan ka ni Klinika D3 Bio. So for your 14 pesos a day, or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Klinika D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kaghilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Klinika D3 Bio has healed, has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kaghilanat, mag-Klinika D3 Bio ka na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
12: ako, tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
25: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Indigid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Aktibugit ka tama.
25: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na akon ubang. Ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
25: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
25: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
25: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
30: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bro's Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bro's Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Nasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong's Piaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. Mighty C. Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael's
2: on. K5 News FM Flash Report.
3: E check na to ng isa ka flash report, mga K5 mga aga, sa isa ka drug bypass operation. Minor di dad ang subject, ka K5 Berto Gaket. K5 Robert,
4: mayong aga gid sa atong sining mga tagpalamati Subong, Bautima, Subo-Subo, maning balita tungod 15 anyos dere nga minor de edad no na dakpan sa drug bypass operation Subong gid lamang nga mga tinion dere sa may barangay 8 Bacolod City. Pito kabilog dere ka K5 Robert,
3: puro minor de edad,
4: minor 15 anyos. Isa kabilog lang siya, subject ni sang bypass operation sang police station to sa Bungid lang mga kagahon. Kakipay ba Robert may barangay 8 no, kahit yung area dira dampi na dakpan ni siya sa may likod dampi sang Ayala bla. May ara na dang do mga kugunan da kag do mga tag na do dam do stack do mga ano tawag na gani nga mga building pala nga dira sina putang ang mga stockpile abi. Dira siya nadakpan, napunta riya.
3: So, bakante nga lote?
4: Ginakabig ni siya subong nga street level individual nga nagapanagtag sa mga illegal nga droga dira sa may area sang barangay 7, barangay 5, kag barangay 6.
3: Ano ning minor di edad, lalaki babae?
4: Lalaki ni lalaki. Amo ni siya ang iya tining nakwa nga posisyon, no? Isa kabilog, kag duha ni kabilog nga pinulto. Duha ka bulto sang siya magamba ka bulto amo ni ang 5 grams para nga na pakete tapos tatlo
3: may balyo nga isa ka bulto, pila ang balyo sana
4: ang shabu subong sang isa ka bulto 5 grams yara ni siya sa ano eh yung isa ka grams abi ka kay Jesus 6000 ka kay ba ano Robert 6800
3: subot silingon
4: 30,000
3: Oh.
4: Mga dira-dira gid, mga 40 or dira mga sobra 30,000 siguro.
3: 6 times 5 kundi 30.
4: Isa pa lang nakabulto. Isa lang nakabulto. Pila duwa to kabulto. Mga more or less mga 100,000 na na, no? Amuning ginabulo banta. Tinakot ako mani kung parar mo sa 15 anyos nga bata. Tiyo ginatinguan, tani kay hindi man niya.
3: Munang mabudlay kay ginadakop naton mga gagmay Japon. Pero mga dalagko nga eniroplano ginakarga daw ay gid-Japon kita may nabatian nga na dakpan nga dalagko nga sindikato sa sining tinuig gini. Sa sulod sang lima katuig, di ba ito kabati?
4: Kagati, Arya, mambalta yung, do, I don't know kung anong sistema, nila 15 anyos, hindi niya normal lah, no? 15 anyos, minor de edad, ano ginasuko ni Bala, kina, siya mismo ni Gabalitya, pero kaon tani, ang dugang sining information, amo pa lang nang nakuha natong information sa buong, kahit di pa dahil ng inventory, sang aton sining mga kapulisan sang police station. To amo ning isubong ha, kay Bay Robert aton sining ibalikan ta ko anong pagidang dugang sining nga detalye.
3: Ibaluwa lang kung ano kadugay na ginaman man na. Balikan ta lang karon.
4: Sige, sige. Kay Bay Robert ka pamati gid sa may barangay Elise sa ni Ken. Si Ken gid na natunog gid ang radyo dira sa ila sining nga area sa may Elise.
3: Sige, si Ken.
4: Kita ta dulong sa kaluwan sang GTX 500, D3 Bayo, may bisita GTX ko. Nakita ko si Kay Berto Gakit flash report K5 News.
2: K5 News FM Flash Report. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Oh, padayon.
3: Oh.
5: Layon na.
3: Okay muna, motong nabatian isa ka Flash Report. May kang tanan sa drug bypass operation minor di dadang subject. Mga kakifive, upod kay kakifive Berto Gaket, balikan takaroon ng dugang ng mga detalye sa ato niyong pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Kakifive Waves!
5: Tamimi kayo nga abot nyo, tamimi kayo na yun.
3: Hindi, hindi, tamimi. Ah, siyempre, ara na sa imong rinda. Banat, bugas-bugas! Bugas.
5: Balong ang ito. Ayaw! Sige ha. Diyan tayo. Ayos mga K5 oh. Tanin mo na.
2: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
6: Si Tinta Diaz na lang, Pasko na!

0: Go pau.
1: Pati pada sa mga preso, balaan pa, no?
0: Grabe. Isa ka na po ang sindikato, ang mga presuhan.
1: Grabe. Balaan nila ang presuhan, naya. Maligyan na yung merkado. Balaan nila yan. Mga pulis. Pero wala nang balaan ang mga nagasuyok. Sa atong sining ang mga balita lokal, mga kakivay pila sa mga empleyado. O pila ka mga empleyado sa Kapitolyo nag-positibo sa illegal nga droga.
0: Samtang sa piyakabahin sa ibang pagid naton nga mga balita lokal. May kang tanan sa gihapon sa mga balita nga naglinabo sa sulod sa 24 oras. Pila ka mga pananom sa Negros Occidental apiktado sa dry condition.
1: Bangkay nga nasapan sa Taytay Abad ba sa Bacolod na kilala na.
0: Pito ka mga opisyal sang barangay Handumanan gin papanaugan sang isa ka tuig nga suspension.
1: Moises Padilla PNP ginainbisigaran ang mga pagpamahog sa mga eskwelahan.
0: Samtang sa iban pang balita, traffic advisory ginapahibalo sang Bacolod Traffic Transport Management Department o kung BTTMD ang iban nga mga rerouting nga paghimuon subong adlaw.
1: Aha. Tidiin ko no yung maglabay. Mga kaki 5, ini mga kaki 5 sa tanan ng mga driver kag-operator sa mga truck na hindi pwede labyan ang circumferential road padulong sa Bacolod City Government Center sumugod last 12 sang odto karon kadlaw na October 16 to October last 12 sang kagahon October 17 buwas kadlaw mga kaki 5. Oh, bangod ini sa patagayonon nga electric mascara 2026. Ay, gali ka?
0: Oo, hindi pwede ha. Sa liwat, abiso. Alas 12 sang udto, karon mga kaki 5, hasta alas 12 sang tungang gabi, mga kaki 5, hindi pwede kaagi ang mga truck halin nga masulod ka mo sa circumferential road na padulong sa Bacolod City Government Center. Buot silingon, ang approaching Bacolod City Government Center, half day, alas 12 impunto, alas 11 amat-amat na, hindi na paglabayan.
1: Instead nga malabay ka mo sa circumferential road, dito ko naman sa economic highway ho, lusot dito sa Banusi, mga kaki-5, dito ka malabay. Open para sa inyo to mga kaki-5. Ayos.
0: Ayos.
1: Sige. May advisory ka na? Advisory. Good vibes.
0: Mayari kita kakipe babes nga good vibes ang dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang kaping healthy, ang kaping may chia seeds kag amarguso, kampyon sa pagpapag-on sang immune system. Kay manami nga nakakapi ka na, naka-detox ka pa, ginapangapi ni Ma'am Inday Beliasa sa Kabug. Yari kipabitan ang part 2, wala nervyos sa gihapon, exercise kita kun aga, asimble kita, dumduman nyo pa sa nag-ROTC ka mo, are ang mga nagakalinabo.
1: Ba? Wala pa.
0: Harap sa kanan! Wala pa! Tiyan mo na ang pila ka mga good vibes nga ma... May harap pag ida nga, actually lain ang napasa ta.
1: Ano to?
0: Anyway, thank you so much, Kipaib Ethan. Muna ang mga shocking bala sa una sa ROTC. Nga paghambal nga, harap sa kanan! Wala pa! At naghulag ka na dayon, penalty ka na dayon eh. Anyway, dugangan ta na sa Lunes ah.
1: Lunes?
0: Lain ang na-forward.
1: Nga sa Lunes, lain naman to?
0: Lain naman sa Lunes.
1: Pero
0: are.
1: Si Julio Sarnado ni pa... Marchahon.
0: Marchahon.
1: Si Jesse Lynn Grimio, ang makwansa, ang makaman. Kaya daw anad sa kaman, siya kaman ding si Dakuda Commander man si Kwan eh. Si Jesse Lynn Grimio. Areglado. Sige. Uy, ano ang mga balita, mga kakifay? Sa lakat sa panahon, May balita.

0: kita lakad sa panahon mga kaki-five karon nga aga ha. Sa atong sini nga pagpangalagad mga kaki-five ha. Ang international tropical ang intertropical convergence zone mga kaki-five sa atong sini nga mga suke ha. Ako ko na ITCZ ang nagatuga sa mga pagulan pagkadto nga bahin sa Pilipinas. Samtang wala na sang may ginabantayan nga bagyo sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. So no, sa pag-asa mga kaki-five, ang ITCZ ang nagadala sang magalomon kag maulanon nga panahon sa Western Visayas, Mindanao, Bicol Region kag Maropa. Ang north easterly wind flow ang mga kaki-five ang nagadala sang mahinay kag lapta-lapta nga mga pagulan sa Ilocos Region, Cordillera kag Cagayan Valley. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila kag maka-experience naman ang asang mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Mangin magalomon ang panahon sa probinsya sang Negros Occidental karon nga adlaw nga may upol nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa ITCC. Temperatura naton subong mga kaki-five yara sa 24 degrees Celsius. Sa kagahon kag 29 degrees Celsius naman karon sa udto.
1: Monitor naton kay Kipe Babes ang linog 3.8 alas alauna in 20 sinigil ang kagahon sa Gonzaga Cagayan kag 2.8 naman sa Sarangani Davao.
0: Mhm. Arreglado mga kakibay, bago lang ato sining mga pangulong o mga pangulong mga lakad sa panahon maway na ton gina huna areglado sige mga kaki-five sa aton sininga mga suki ha Dr. Pinoy Squalin Capsule mga kaki-five tandaan nyo gid mga kaki-five ikaw bala ko na ginahapo ka na dasi kay ginakapoy kag nabudlayan ka maginawa. Ah, may asma ka mga kaki-five, delikado ini ko na subong pa lang nimo ini may matap na hindi mo panibaga sa pakon. Ah, mga kaki-five, posible nga mapasa mo ini mga kaki-five nga balatian sa imo sining nga mangin kabataan. Ang asma tuman ka delikado, kay minutos lang nga hindi ka makaginawa mga kaki-five kag magdulaan ka sa oxygen. Ang imo sining nga utok mga kaki-five pagatunaan sang imo sining nga kamatayon. Ang anti-asma mga kaki-five anti-hapo na makatawhay sa imo sining ginaginawa mga kaki-five yaring marekomendar na to sinyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa ka anti-inflammatory kag ang asma ginatuga sang inflammation. Amo na nga paagi sa Dr. Pinoy mga kaki-five mauntat ang palamanog kag mahawanan ang alagyan sang hangin. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-five ha. Tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa tanan nga mga butika dira sa Sumat, Talisay, Silay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki-five. Last 4:54. Atong sininga waita kwan, waita ano waita. Iba loon tang tukib sa ano bla? Tukib!
1: Okay, pambitan, narapa na! Why?
0: Aha. Dali lang. Kaya ginakuhan ko ang tukib. Mga kaki-five, oy, ang Arroyo Fitness, ang Arroyo Fitness Gym, gari lang mga kaki-five sa Takuling, ha? Mga kaki-five, nag-aagdagid sa inyo. Sa gusto yung mag-workout ha, magpa-amazing inyong lawas. Mga kaki-five, open niya para sa tanan. Mga kaki-five, ang Arroyo Fitness Gym, mga kaki-five. May mga basic kag-advanced equipment para sa strength training. Ha? Kag-cardio workouts, mga kaki-five. May mga gamit silang nag-focus sa legs, arm, chest, back, kag full body exercises, kag open pa subong mga kakibab. Tanan, para git sa inyo ha. Ari lang sa may sa multi-purpose hall sa Takuling mga kakibab. Arroyo Fitness Gym. Aha, may mga equipments nga makita sa Arroyo Fitness Gym. mga kakevibe katulad sang mga dumbbell, adjustable bands, may ara sila nga power rack para sa squats, bench press, kag deadlifts, ang plate loaded, mayaraman nga V-squat machine, masafe ini mga kakevibe nga paagi sa squat training. Multi-jungle gym, versatile system para sa group workouts, mga kakevibe, kadto na ka mo din. Open para sa inyo mga kakevibe, kompleto ang mga machine para sa ato sininga mga suki nga luyag nga magma nami ang lawas. Kagini namin eh, para sa ato sininga mga suki nga gusto yang mag
1: ari na si kira na si Kipabitan. Oo. Kapaligo na si Kipabitan. Kaya na why mo kapaligo na? Kampiyon ni si Itan, namutamot ni si Kipabitan do nami ko lukan
0: ito. Mumot na.
1: Ari nga aton nga good vibes sa ako aton nga kwan si Kipababes nga tukib. Daw ano kalayo ang distansya sa nga kalibutan sa pakadto sa adlaw. Dira mabalaan nyo at least duga nga kaalam ang distansya sang adlaw sa kalibutan. Mga kakipaib, ang nag-discover sini nga nagtakos sang distansya ay sa ini ka astronomer kakipaibes, Greek astronomer ang nagtakos sini nga kung magsakay ka sa linlain nga salakyan, matakos mo kung pila ka tuig, pila ka bulan kag maabot mo ang adlaw halin sa Earth. Kipabitan, take it away.
2: This is Sun, and this is Earth. The distance between them is 150 million kilometers. If you travel by commercial airplane, it would take you almost 19 years. If you travel by a fighter jet, it would take you 8.5 years. And if you travel by rocket ship, it would take you 5 months.
1: Oh, kita mo na ka, Kipababes. 5 months lang, 5 kabulan nga biyahe kung rocket. Pero 8 years kung misa, aircraft ang imo pagasakyan nga panggira. Pero kung commercial plane, pilatok-tuig, puwerte kalawig, no? So, ang muna kalayo ang distansya.
0: Layo, kalaya kung commercial airplane, no?
1: Oo.
0: Lulawig, no? Pilakatuig to.
1: Pilakatuig.
0: 19.
1: Oo, puwerte kalawig.
0: 8.5 pilato ang sa jet.
1: Pagpakadto pa lang na, tinuig na, ha?
0: Pero kung racket, dasig lang.
1: Oo, 5 lang kabulan.
0: 5 lang kabulan.
1: Oo.
0: Grabe, basta racket yan, no? Grabe, no?
1: Kinangang dasig. Kamu na nga malala nga madasig ka sa racket.
0: Dasig nga racket. Nadasig ka ganyan, perte ka ganyan mga racket. Nakadasig ganyan sino, ha?
1: Oo.
0: Basta racket, perte ka dasig.
1: Abtikamot. Abtikamot.
0: Abtikamot.
1: Kalamkamot.
0: Oo. Si boys ko na konsolasyon da, naka-racket ka na pa.
1: may iba pa nga term, naka-raok na.
0: naka-racket ka na pa. Kamusta da si Mamang Nelda? Sila na nga doa subong yan, kwan mo? Sila na subong doa ang kalab team. Sa Batman ni Inday Villisa, niya, why ko na yun silaw sinaya? Damo, kayo lalaki. Kasadya lang si Inday Villisa, no? Kaya Inday Villisa, kamusta lang da? Kagmain agal na. Malupay, ayaw lang, pulupang api na.
1: Oo, sige lang na pakapi sa mga sukita.
0: Sila niya, ang kape ko, made in Pacardos kape. Pacardos kape. Sila niya, hindi kaya magkuasa ko. Hindi ko ah. Kay Pacardo lang kaya.
1: Unika di alternatibo mga kakipaib ang tagiya sang kape nga DTX Coffee Mix. Hindi kay Pacardo. Mga kakipaib plus pa sang Power Trio nga available sa aton nga mga resellers. Dira sa Lot Store sa Pahanukoy. Magbakal ka muna sang Power Trio ang DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio mga kakipaib. Kag kung gusto nyo man nga dauluyan na si Manoy, mag-extend pod supplement for men kita mga kakipaib. Para nga tuloy-tuloy ang ligaya sa DTX sa Extend Food Supplement mga kakipaib.
0: Silingko, Pacardos Cafe kay ang kape gikan di sa Clinical Alternativo, DTX Coffee Mix, pagkadto kay Pacardo, gin supply ni Pacardo da sa tindahan ni Inday Bilisa.
1: Amo na nga nagpakardos
0: kape. Kaya hindi gid siya magaling sa imo mo. Loyal gid siya pang sa imo pang.
1: Na immune na sa.
0: Grabe. Nya hindi ko ya magano kay pakardo kay mahuya ko.
1: Kitindi karan sa si Sir Gaga muna ni Ida dia tungod nga detect 500 ka po nag order siya. Gahakwat sang sinako nga bugas. Pirsado pa klase tao. Silingko makusog pa man gali no. Silingko ang paglantaw ko do maluya na pro sakwat pa lang sang sang sako. Perte gid si Sir Teddy Karansa.
0: Lantaw mo man lang eh.
1: Oo. Kabalo kung sino pagid ang gapamatuod kag perte mag-testimony nga mapag-gross pa si Sir Teddy Karansa. Kabalo ka kung sino ang witness.
0: Sino?
1: Ang living witness nga si Ma'am Marilyn Karansa. Siya ginayang magkapamatuod. Ako ya kita ko lang nga nagakwat. Pero ang nakapamatuod gid ya adlaw-adlaw
0: si Marilyn Karansa.
1: Gabi-gabi si Ma'am Marilyn Karansa.
0: Pero sa totoo lang, sa totoo lang ang pinakaporsado si Marilyn.
1: Tiyamo na nga Marilyn nga.
0: Kay bisan ano ya nga, kay bisan ano kadako ya o dala yan ang ma.
1: Mayong haga kay Sinaida Villaros, Rosalina Dicio, Selpa Pila kag Bilma Castillo.
0: Maricel Arivalo Bindol, Josephine Cordoba, maing agalanda. Oy, dira sa may kansi di man silingan sa reclamation mga kakifay. Padayon ang aton sining COVID ara dire ha. Ang pagpangapi sa aton sining mga suki, mga pagkadto kabla sa terminal, sa port terminal. Hapit kita sa laya sa kansi di man silingan ka magpangapi. DTX Coffee Mix mga kakifay. Kampiyon. Ara dira available sa kansi di man silingan ni Sir Pretz taga Carbajo sa dira sa reclamation area mga kakibay. Kaon kada kansi ah. Gusto mo da namit bala sa mga timpla di. Gusto ka namit sa sabor. Ay, terrible.
1: Si Ma'am Liberte Esperancilla Vilches sa Est Valencia Guimaras, dugay ning order sa akong kape daw ko to kalusot. Maria Elnora Mochilia siya sa Katiling sa Kalubihan sa Katilingban kay Sir Almonicar Gaspar mayong aga. And of course sa mga KSS sa Katilingban mayong aga.
0: Sige, makomersyal kita anay mga kakibay, balik kay kita matapos ni.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Mayote, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, ginaproseso sang apat yung mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Kaya dali ko, lakas sa butika, kahit nagbakal. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakakasalit ko, nakukit mo.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sumurubo na presyo.
16: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by 2XM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Cross Electric and Power Corporation and Todo Media. Five-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bro's Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bro's Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Ubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Balitang Kifay sa Umaga.
1: Sabay sabay tayong masaya. Imagariza mayong aga, George Pineda Gaspi and Josephine Cordova. Ara si Josephine Cordova mga kakifab kag si Mary Grace Position Eileen Fajardo. Ara man dira sa mga kakifab si Edward Fajardo mga kakifab. Leonardo Sevilla. Indang Hilado Sarads, Jen Montesino Arroyo, maingaga lang. Ang tanan nga mga taga-sirs, ang mga staff sang sirs, mga kakifab, nag-lantaw gid sa aton. Tanan sila, nag-watch gid sila, mga kakifab. Salamat gid sa inyo. Ilma, Amam Alma Imbang.
2: Yes.
1: Si Cecilia Banson, araman siya. Si Wina Ibidolo kay Lukay. Ma'am Rani Bilarmijo, Pahe.
2: Sa Pilisa, Ma'am Cecilia Banson sa Mandalagan, si Vincer Buboy sa Kanduni, sa Reforest Kanduni. Mm-hmm. Nagpamati sa mong upod kay Alma Juliesa. Leonora Rivera, still watching. Juna Garulacan abroad. Nag-monitor man si Himpayan Marlan sa City Village Kabug. Ga-monitor ka kay Pabibig si Mary Grace Position.
1: Okay na, agda si Kuano. Nagapanghagad si Bilarmino Pahi.
2: Ano na panghagad ya?
1: Nga Jolyo Salisan Arnado. Balik na sa Arwayo. Cecilia Banson.
2: Sige. Gina Purano, kag si Kaloy Hirunggano, maayong aga.
1: Panghagdaha sila. Juanita Alas Flores. Nariglado, sige.
2: Eh, sir, Ma'am Roslyn Delicana sa Vista Alegre, Dang Hilado Sarad, kag Jonathan Sarad, Jimmy Reca Plaza, kag Maria Luz Rica Plaza, mayong aga.
1: Sige, sige, sige. I-check tanan mga kakifay, mga ato sininga patrol.
2: O, rapol tanay? Rapol
1: takuranay? O, rapol ta, rapol. O,
2: rapol tanay, kung ano isa, ka 5 kakilo nga bugas sa ato niya K5 Solid Supporters.
1: Nariglado, sige. Amo ni mga kakifay bang aton rapulon. Awat na lima kakakilo ng bugas ni.
2: Ang mga membro nga nag-donate sa piso kubulig ko, nag-binuligay sila. Sa tiyon nga may emergency, nag-binuligay sila mga kakifay. Nag-donate sila sa piso kubulig ko kagkada bulan. Nag-rapol man kita para bilang konsiderasyon man sila.
1: Timayo man niya. Tidaway giguro chansa ang mga gantalawing sini. Tiway sila yakuan mo.
2: Ari naman mga kakipay, nagdaog another Roslyn Delicana. Number 34 mga kakipay. Nagdaog sang 5 kakilo nga bugas. Kag subong naman magabot naman kita sang isa pagid mga kakipay. Doronila 44. Okay. So, notify na. Kung di ka makanotify hasta alasay sang aga, ma-forfeit ang 5 kakilo nga bugas para sa mga nagdaog.
1: Sige.
2: Saliwat, Roslyn kag Doronilla. Roslyn 34, Doronilla 44.
1: Sige. Isa man ka t-shirt mga kakifay ba? Isa ka t-shirt ang batono nyo subong aga. Sa mapalaron nga makadaog mga kakifay. Sa magabutan lang, sa magabutan ang inyo sininga.
2: Kabay magabutan ngalan
1: kabay ko da. Kabay pangabutan ang ngalan nyo. Ngalan nyo mga kakifay. Lo, go on. Sige. Aray mga kakifay ba? Salamat gi sa inyo da. Ang taon na gini ko, nag-upo sila sa aton mga kakifab. Karon nga aga sa aton sinipagpangalagad. Babalaan ta gini. Uy! Susan Alipio. Sa Kabog.
2: Susan Alipio.
1: Susan Alipio. Diyos ko day. Congratulations, Susan Alipio.
2: San Lunis, nakakuha man ni si Ma'am Roslyn, membro niya. Subong Biyernes, siya naman nakakuha membro no? Yan. Sang Martes gali.
1: Perte ba? Sa mga kapaladaog sila, no?
2: Mayarap pa ito sa Lunes, ah. Mayarap pa sa Lunes. Mayarap pa ba yan lang.
1: Daog ba si Susan Alipio t-shirt ba? Ariglado. Sige! Congratulations sa mga nagabutan, mga kakifay. O, oh, mati lang mo, mati, mati, mati, mati, mati. Dason pa ni, mayarapan na, mayarapan na. I-check na mga kakifay, si kakifay. Vincent Dominic Medina, Coral de. Sa Bantay Mercado Update, mga kakifay.

0: K5 Barangay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, K5 Babes, K5 Robert. Thank God, it's Friday. Pila mangga mo da yan, K5 Robert. 3 din San Carlos. 250 ang mangga na to.
1: Pila?
2: 250.
1: Ito mga rin to, mga 300 na to.
2: At dumayo mang klase, no? Guwapa mang klase mangga. Bago-abot ni ko, no? Hamot, K5 Babes.
3: Bago-abot.
2: Mangga, gusto mo rambutan, 30 ang tunga, K5 Babes, K5 Robert. Gagang aton nga Lansones, Bisaya niya, Concepcion, halin na Concepcion na Talisay, K5 Babes.
1: Tamis man?
2: Tamis. Pilaki mo, sige, ma'am. 150? 80? 80,
1: Sinta na lang barato, sandiya.
2: Sandiya na tondo sintochit pila sandiya mo
1: yellow na yellow
2: 70 may yellow may pula man ang pula 70 ang yellow 70 pa pareho lang kay Pebites kumain sa nas na ton may ara tag 20 on may ara man tag 25 kay Pebites may ara tag 50 lang dako mam no dako man sa nas kay Pebites
1: ang grapes
2: na ton 3 by 3 ba 300 ni kun sa Santa Market yo tayo pa siya. 300 ang pula kagang green na ton 350 no pero is lang gyapon kay Kipay Bisa ang black lang amo ang 350 mahal gawa kay Kipay Bisa San Kiss kinsi may apon kain gali pa ni may chinko kay Kipay Bisa
1: ang
2: red papaya mo mampila 17 kilo ha. Kag may pears man di kung gusto
1: milon,
2: mo.
1: Milon.
2: Milon, sweet melon mo. Pilang sweet melon? 100? 100 ang kilo. Kipay babes. Kipay babes.
3: Ang mangustin niya, tag pila mangustin niya.
2: Mangustin. Why this a displays mo mangustin? Why ka mangustin, ma'am?
3: Why sa
2: mangustin?
3: Why sa mangustin?
2: Why? Mayari di dragon fruit. Gusto mo dragon fruit kay Kipay Babes? Ta 300 ang kilo, bagalopok ba?
1: Manaton, ma'am, mahal mo prutas kung barato?
2: Mahal ang prutas mo, ma'am, kung barato?
4: Barato eh.
1: Tinaton din ang mahal sa dughan?
2: Din ang mahal sa dughan? Din ang mahal sa dughan ay. Mahal ang mahal ko no ang magmahal ko no ngayon. Mahal na ang bigas pati lata ng sardinas. Kung mamahalin kita ngayon, pareho tayong magugutom.
1: Karon lang kay pasad gihon tang kanta mo.
2: Sige. Atong presyon.
1: Sige.
2: Amo na kay Kipay Babes, Kipay Robert, ang sitwasyon kag ang presyo na diri sa Libertad Public Market, yo tayo di pa rin siya medyo sa Santa Market, medyo nubo-nubo gawa kay Kipay Babes, pero tigin lang tama na ito kapon dito, ang presyo na isang prutas kay lapit na Disyembre, kay Kipay Babes, Kipay Robert, kag
3: mabaha naman yung prutas to, di, pero galing mahal.
2: Naman pang, magwa naman yung mga prutas ngayon, di mo makita subong binulan. Maglapit na mga Nobyembre, tapak Desyembre, Kipay Babes, may mga special na nga mga prutas nga makita nato dari sa Libertad Public Market. Mayong agadra kay Maninoy Manipila mo, Ma'am Christine, kay Nanay Lourdes, kay Kipay Babes.
3: Nakapangumpra na si Maninoy mo, Manipila mo?
2: Nang liga.
3: Kuya Manin, nakapangumpra ka na sa Merka sa Burgos?
2: Paano siya, Kipay Babes? Matek na si Maninoy. Kag sa aton ng mga amigo na to dari sa Libertad Public Market sila ni Ma'am Jenny Kapamutos.
3: Katotato sa Milas, Naldo, sa Milas, sa Kapiho? Hindi lang kape malabutan mo to kung may batsoy pa.
2: Bao din
3: sa Dokonami. Ito sa dito sa location, ano? Dito sa may Caridad Bago.
2: Bago.
3: Kay Nanay Lourdes pila mo bla.
2: Okay Nanay. Gali. Ika Kipay Babes sa ato ng mga amigo dari, nagpamati, Giovanni Cordero, Nanay Charlene Canoy, Mami Edith Binuman, sila ni Rose, kag sila ni Kaloy, kag Kipay Babes Boss George, sa ariman nagpamonitor sa ato, cooking store, kag si Tatay Gideon, ang ato ng mga avid listener na naton gidya kay Kipay Babes, wala na siyang iban, lagi na pamatian, K5 News FM kada aga, balitang K5 sa umaga kay Kipay Babes, wala naga sigabong diri sa Libertad Public Market kagang aton mga amigo diri nga ari sa suwaan si Nonoy Siloy, ara yung kibaybay sa ni Concho, dudong guwapo.
3: Ga-enjoy si man sila pang?
2: Oo, ga-enjoy sila kibaybay. Sa atong mga amigo draan sa Paranyos Eatery, sa may kunsing eatery, tubang bamsi mga kakibay, may nga dara sa inyo. Kaga diri sa may base lechon mga kaki 5 di makalipata manamit nga lechon baboy nagaragumo nagaraga ako lechon baboy kaga nga aton nga Mr. Bros ara sa may tubang bamsi i-bros nyo ang sarap at tubang bamsi kag sa may Bago City mga kaki 5
3: baklan mo to pa, baklan mo kwan baklan mo prota si Jerry Lee kaya Jilolo
2: okay oo kay Jilolo pa.
3: Ay, Jilolo pa.
2: Kinanlan niya man sa anas lang. Kinanlan niya para magpag-ipababes man sa anas, no? Para mayo ang pagpamuhin, na, no? O si Kapayas.
3: Kinanlan niya, Jerry.
2: Kaya naman mo may edad-edad na kadaan, kinanlan nila Kapayas para magpag-ipababes. Kaya nga ito nga, dapat Lolo ang imo pangapiyon, Lolo. Pana? DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix lang, Lolo.
2: Para bala ka kipay babes, para ba ma-detox ka na, hindi ka bulutig, lang hindi na, mo makadigest mayong imo.
3: Basi yawan ka, lobo-labon, abla-luaw.
2: Gali, mo na. So, na to, abla kay si Boss Manuel Ramos, kay hindi mabudlayan, mamuin. Na. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Sila ni Boss Jumel Dra, sila ni
3: Nick Parka. Danchoa.
2: Toti Frias. Toto Frias. Sila ni Lam. Sila ang tuguli kay Kipe Babes.
3: Ay, may lang.
2: Piglets ito.
3: Piglets ito. May arato sa baligya ito.
2: Oo,
3: ganito. May baligya ito sa piglets ito. Barato.
2: Tugyan ko ito ganito sa base lechon kay Kipe Babes.
1: Ay, nagaman kay Kwan. Kay Engineer Danilo Hirotse, kapihanda nga native chicken. Pero may imponda yan nga na DTX. O native coffee. Pero native coffee. Pero may DTX coffee mix. Ibanda nga mga kapihan nga na ganitib. Ginupiran ko. Hindi sila pero kay Engineer Danilo Hirotse. Sila nga mayo na herbal. O may at least may option. Ang ginupiran ko tayo sa Villamonte, sila nga hindi lang ko native lang ko na iya. Sila ko din lang ko sa tupad mabutang.
2: Thank you, mayo gina kiti may pulian bilang tao kay Kipa Babes.
1: Pila kadlaw mapakapihan ang balitang K5 sa umaga, kapitala ni Babes Gantalaw, DTX Coffee Mix Coffee Shop.
2: Wow, kampiyon. Sige pang, ikwada na, iduso ito na para may...
3: Gusto ko tatlo tanga mag-operate siya. Tatlo tanga mag-partner.
1: Ang sagwa, tarpulin niya, DTX Coffee Mix Coffee Shop. Pero sa sulod, tananda lamisa, tananong covers ng lamisa, DTX Coffee Mix, pati na, ding-ding DTX Coffee Mix.
2: Nga lang sa kampiyan, Power Trio. Kampiyan. Kaya sige. Tatlo tamo kakipebe. So mula, hindi mga kultura na ton, ton na base lechon sa liwat na garagumo, nagaragakan lechon baboy, ara sa may purok lechon ng barangay 36 mga kakipebe. May nga gadala liwat sa mga taga Jumber Marketing, ara na sila ni Jennifer, Ma'am Rose kakipebe, sila ni Nimuel,
3: Jennifer,
2: sila ni Tagi, si Taugi, bago ko lang nakita kakipebe, sa mga kasyon galikin
3: si Diaz. Ara na si Taugi?
2: Ara na, sa nakita pa nga, bago na nakita 15 days ko na po. Why pang balat eh.
3: Machago daw naga. Why naman siya matingala nga si Tauge siya?
2: Why sa daw ginagaluding pa siya ko no?
3: Galuding pa siya. Nagaluding po sa nga ginatawag ko Tauge.
2: Oo, mo na gani. Yung pangalanan nila.
3: Eh si, para nga makilala ka namon, ang tawag naman si po, si Tauge.
1: Tauge.
2: Lain man si Tagi, si Tauge, si Kid, sila na nag-monitor sa ato, sila ni Joel, kakipababes.
1: Daw, ning Tauge, bala doon nakarelate ko. Si boss ko sang una, may upod ko nga nakatawag sang call. Ang sa piyak nga linya, siling sang piyak nga linya, hello, did you call? Siling... ma'am, did you call? Sige, dali lang mama. Sige nga may gapangita, sino kuno si Jokol? Si Jokol, ti Tauge. Tauge, naman ko, tsaka yung nanawag ka mo. Si Jokol. Na ma'am, wala man di si Jokol.
3: Jojel Melendez, kuya. Morning. Ga-watch kita subong kagapamata sa informative program with Gina Publico and daughter Kayla Melendez at Tanhay City.
2: Aliado family kakipebib sa Bago City, mga suki mo dira. Kag ang suki taman din sa may barangay Sumaag Sheila Trading, Jumber Marketing, kag sa barangay Belamonte, Forok Sabes, Juliano Store, mga kakipay ba? At ang produkto, Klinika di Tribayo, Klinika di Tex 500, kagang Mighty Seed, Alkalambis, Vitamin C. So, huwag pa nakatilaw, huwag pa nakakwadri, amo nakatilaw sa among mga suplemento. Tilawan ta, kahit para makita naton ang aton kanami, isang pag-iho, tabla, kahit yung adlaw, Nag-obra.
1: Listen siya, na kay nanay, naton, ready ka nanay nga makanta ko, nanay?
2: Oh, ready ka nanay? Ready ka nanay, may ngaga?
4: Oh, ready na, pangimos.
1: Oh. Sige, oh, kanta ka.
3: Ready na, pangimos.
1: Sige, ano, be?
2: Si Telegal, kagipa-babe, siya rado kita kayo.
1: Sasakyan kita, mga kagipa-babe. Grabe, agapado, so tsao tanis.

0: Oh, so mag-relax. Gusto mo ng hugs.
1: Iwa-diwa, yun yung muli ni Casino Romer Baez ni Kipe Babes. Tantang gilo-jaging jogging.
0: Sige, sige. Kipe Vincent!
2: Oh, hanot!
1: Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako.
0: Oh. Feedback, feedback.
2: Grabe.
0: Doon mo may ayaw ka na, eh. Doon mo may ayaw ka na, eh.
1: Doon mo may ayaw ka, doon mo may ayaw mo na, eh.
3: Very good, ganun.
0: Pampaswerte. Nay, natin, tadugadugay na, dam-dam mo na yung mabakal din mo kay swerte itong kanta ko.
2: Kasi no. Kasi no. Kasi
1: no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. Kasi no. No, okay man, ay. Okay man.
3: Okay,
1: ah. Paldo,
3: Paldo.
1: Paldo, si Bush.
0: Te. Tiyan naman, bal mo sa reaksyon nila, pang. Pang.
1: Ito, mo na ila, eh.
0: Oo, ito,
1: Mimi. Ito, Mimi. Ito, Mimi. Ito, okay man.
3: Okay
1: man.
3: Okay na okay, ah.
1: Paldo, Paldo, si Bush, kikipa, babes.
2: Performance level, kaya yan, no?
0: Daw sa P.O., kaya wala, kikipa, bintang, Ilibig ko niya sa iya.
1: Opon siya matrol, kang K5 ko alam yung defensor. Inilmas kang K5 Vincent ko lang para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kag Kalingawan. Sinagros, K5 News FM.
4: K5, Balita, Merkaba, Sapo.
2: Kampiyon ka dyan.
0: Nagkitanay si Sir Majubi Tomlos kag Vincent Coralde, ginmono niya. Sil nga pang hindi ganyan pagdulaan ang segment mo. Kay ga-enjoy gid ko ya sang imo kanta. Kun masadya nga kanta, gakalipay man ko. Kun perti ka subo nga nagalaoy-laoy ka gid, daw matulo man luha ko. Daga subo. Ara galik ko kun si Mary Grace di Mirin pa. Rini Bagatila, Paldo, Juni Meritita, Hahaha, Jin Montesino Arroyo, Waswasi. Oh, grabe ka birada. Picasses, oh, mayong aga.
2: Jin Montesino Arroyo, Cecilia Banson, ginapan ni sila. Roslyn, dali ka na. Sige. DTX pa man ni Morning Newscast. Karol Panaya. Ang DTX 500 karon dugay-dugay kag subong sini ina kong na-take nyo na nainom nyo na mga kaki 5 ang inyo sini nga DTX 500 nainom nyo na ang DTX 500 mga kaki 5 may probiotics kag prebiotics na nagasupport mga kaki 5 sa mayo nga bakterya sa tiyan nagabuli man balanse sang gut flora ta labi na gyud sa pagkatapos mag-inom sang antibiotics mga kaki 5 bloating sa tiyan. Hindi ka matunawan, kabuhi ka, daw gasulab ang siruk-sulok mo, kaga indigestion, huwag ka matunawan mga kaibay, muna ang DTX 500, kampiyon.
0: DTX 500, kampiyon gid sa mata, nagapasanag sa pananawan sa mata, kag antibacterial, kag mga blue bacteria na sulod sa lawas nyo, pag maagya na, patay na siya.
2: Mm.
0: Ang good bacteria ang mabilin, samtang ang bad bacteria, tudas.
2: Tudas, not tudas. Sige, tiara na mga kaki 5, ba? Power trio niya. Ara na ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin.
0: Kampiyon ng BCO kaki Pebibs nga ara sa D3 Bio. Kay gindisin nyo ining klinika D3 Bio, BCO nga may D3. Ang D3 nga may BCO nga kampiyon gid sa pagpag-unsang tulan, gapa-enhance ang aton kaisipan, kag hindi kita stressful, nami ang pag-pump sang aton nga heart, nga hindi masupnan sang dugo mga kaki 5.
2: Panahon na nga magagamit ka mo mga kaki 5. Sa wala pa makagamit sa aton products, gamit na ka mo ah. Man kabalo ka na ko ang beneficios lawas na ni mga kaki 5 sa Power Trio DTX 500 D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamins. Kaki 5 Red Salgado kaya nagapadayon sumong ang celebration sa maskara festival mga kaki 5 wala sang na-record nga krimen suno sa BCPO kauhay salamatan tanga to sininga mga kapulisan nga nag-maintain sang kalinong kagatawhay mga kaki 5 sa crowd kampiyon ang pag-maintain. Why isang kaso nga madugoon mga kagabay mga nagluntad. Kabay pa wala lang sang may mandulaan da biktima sang salisi kag pag pickpocket. Kaki 5 Red Salgado.
4: News FM. Kampiyon report.
5: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sinigang mga suki, kag mga tagpalamati sa programa Gabalitang K5 sa umaga. Aton sinigang balita, kag mati, walo na kita kasubong kaadlaw nga nag-celebrar sa aton sinigang Mascara Festival. Zero crimes kita sa gihapon, suno sa kay Police Colonel Eugene Rimadomia. Kag mati, KK5 Babes, KK5 Robert, ha, madamo kita sa mga police nga naka-deploy sa tagsa ka mga festival sites. Kangay na lamang sa Bacolod City Public Plaza, dira sa may Bacolod City Government Center, kag dira sa may Lacson Street, kamantik karon kay Kay Five Babes, Kay Five Roberta, madamo sa mga events nga pagtigayunon dira sa may Lacson Street. Suno sa kay Police Colonel Rimadomia, Kay Five Babes, Kay Five Roberta, may ginpang deploy nga mga kapulisan, amunay siya katun nga mga augmentation gikan sa may PRONIR kag PRO Region 6. Magluwas sina, miyara pa kita sa mga force multiplier kag giningaton sini nga public order and safety office o konposo gikan sa LGU kag yara man naton sini nga BFP BJMP kag naton sini nga mga Armed Forces of the Philippines kag iban pa nga mga law enforcement agency sang gobyerno kay K5 Babes and kay K5 Robert. So ginapanawagan man ni Police Colonel Rimadomia nga kung may ara giman sa mga problema bala K5 Babes, K5 Robert, may ara man sa mga help desk nga pwede gid nga padulungan sa aton sini nga mga kaabyanan o sa aton sini nga mga K5 kag kung mabudlay pa gid ti ara man ang aton sini nga 911 para hapos nga mga marespondihan sa tion nga may ara gid sang emerhensya. Sa muna itong sininga balita, subunga aga, dulong sa itong sinisa Power Trio, aga itong sininga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Arreglado man ako, kasi salamat kay K5 Red Salgado, mga kay K5. Katuan na ito ang patrol si Kaki 5 Carla Defensor, ang babaeng wala gapanapak kung may dalang Jollibee. Ara na. O sige, check na ito mga Kaki 5, si Kaki 5 Carla May Defensor. Kaki 5 Carla May
4: News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: Kamusta tong bangkay na sa Puanto dahil nakilala na gila eh?
6: Good morning, KK5 Babes, KK5 Robert. Ang bangkay nga na sa Puan's area sa Taytay Abad kahapon nga adlaw, KK5 Babes, KK5 Robert, ang nakilala na. Ginkilala ini siya kay Romero Ceballos, 71 anyos, kag residente ini siya sa Golden River Village, Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod City. Nahibaluan na natin kahapon sa nakakita sa biktima KK5 Babes sa KK5 Robert, ini siya ang naglumpat sa Taytay kagti ginanapaw din natin sa karon kung ano gidman bala no ang rason kung ini siya ang naglumpat sa Taytay Abad KK5 Babes sa KK5 Robert.
2: Ang pamilya so, sini naka-istorya na kamo wala kag anong problema sini?
6: Sini nga pagalabuton KK5 Babes sa sini nga pamilya agutong nga mahibaluan natin kung maiara bala sa may ginapanumdum bala o kung may diferensya.
2: May problema, kung ano da.
6: O kung may arasang problema, ini nga biktima kay K5 Babes sa kay K5 Robert. Pero tini siya ang nakilalaan na sa aton sininga mga kapulisan. Kahit tina padulungan naman ini sa iya sininga pamilya. Kahit tina try man ato no, nga makuha ang side na sa iya sininga pamilya. Kung ano ginga problema ang ginadala sini sa biktima kay K5 Babes sa kay K5 Robert.
2: Sige.
6: KK5 Babes sa KK5 Robert report nagikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa yung sang DDX 500 Mighty C kay B3 Bio. Upon sa patrol KK5 Vincent Corralde ni si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News.
4: K5 News.
2: Alas 5:39 na mga KK5 karong nga aga sa ato sila pagpangalaga na ginagabahin dolo sa kalawansang Dolor sa Kalwan sang D3 ako na DTX Beauty Soap ah. DTX Beauty Soap mga kakibay. Mayaran na kita galiya DTX Coffee.
0: Yes kakibay.
2: Ay nang inang D3 Bio.
0: D3 Bio Coffee.
2: D3 Bio Coffee.
0: Joven Alastra kakibay babe. Tumadaog sang bugas sa 5 kakilo. KSS Edwina Lameres. Dira sa Granada. Evelyn Pilaro sa Vista Alegre kag si Julio Samiliano kag ang miyembro ni Ma'am Nanit Corsiga kag gigisa ni Relatos sa Kabog kag sa Pilisa.
2: Areglado sige. Dire na kita mga kakiwab sa aton sining K5 kamustahan matabi na kita sa Kalibo.
7: Oh, di ba ga? Mga pag-abot man sa lumpia may Shanghai man. Itaol latangan ni oh. Anyway, dugan natin yung mga balita. 40% lamang sa mga mangingisda. Mangunguma sa probinsya at akan ro nakatanom itdayang pagay sa daing tigugugan, no? Ay ginalipay kararo office of provincial agriculture sa pag-ugan ko ng taliwan itong adlaw, mga kumupilang adlaw inugan, naila man yan ikita. Medyo bukot mainit kung nagbiyahe ka baga. Ay mabaho nga bulig dato sa mga pananom.
0: Bahol.
7: Pero siyempre, ulihi ko nga, or iba, wot, ala katanong itpagay, wangan itubi.
0: Oo, oh, okay, katanong itpagay, paray.
7: Iwa, itubi, no? So, noron kay Engineer Alexis Apolonio, mas mabaw kong taro bulig, itpang ugan, kung nga na-experience siya ang raya, itdewang bugan. Kung halimbawa, ako nagtaliwan nga, bugan na. Ay, yun, yun, sa atin nga line number 7, K5 San Bisaya, sa Auntie K, good morning!
0: Bakulod!
7: Bakulod! Bakulod, mayong aga, Daddy Babe, Sir Robert, good morning, Sir Robert, Sir Robert, good morning.
2: Mayong aga, Sir Michael, kampiyon, signal mo niya pa, ang, kwano, ang, antike, ang mga wapo sila, no? Kampiyon, signal mo niya pa, may problema.
0: Good morning, daw namin, dahil mga ngumumay niyo kayo mabahul nga bulig.
2: Naka-DTX, Coffee Mix naman ka media. Back to you, Sir Michael.
7: Amo salamat Bakulod. Abi ko antiki kay ang tinya sa akon antiki mo. Guwapo kita sa puno na kamin in black. Kampiyon ang signal sa Bakulod. I-check natin si Sir Jubert. Sir Jubert, good morning. Kumusta ang signal sa Roas?
8: Good morning Sir Michael. Galagubo ang signal sa Kalibo sa Simatunoon. Mga kanay-kanay man ang mga guyas sa aton nga mga kaupdanan. Apisar diri sa amon sa Kapis, maulanon ang amon kagabihon tub-tub sa sininga matinion. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalibo.
7: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon man ang signal, manayana. Yang tiyempo ni sa amon, matyagan ko daw sa volleyball. Kita daw libero. Ako ang lain color mo. Kamuta na, naka-black. Wow. Kampiyon, i-check signal sang antike. Antike, Sir Nestor, Sir Milmar. Good morning.
9: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mayad nga aga. Uwa, Romanga, Randy sa antike. Manami amon nga chimpo kadyang aga kag nakapangapi ron kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo Sir Michael.
7: Damo salamat Antiki no. So kita lang anay subong da wala si Iloilo pero at least maghatag kita sang dalagong mga balita kag mga information mga kagaypan. Mauna kita dito sa Negros Island Region sa Bacolod. Daddy Babes Robert, ano ang kampiyon ng mga balita sa Negros Island Region sa Bacolod?
2: Ang kampiyon ng mga balita diri sa Negros Island Region kag sudad sa Bacolod mga kaki-five nga ginapamatiya ang ni Roland Vistar sa Sagay mga kaki-five ini may angot sa ginapa tigayon karon nga assessment sang aton si mga kapulisan nga dapat imbestigaran kag imbestigasyon nga nagapadayon mga kaki-five sa Moises Padilla angot sa pagpamahog sa mga bulutuan sa Banwa. Sa karon mas ginapasanyog ang pagbantay sa kapulisan para sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunodlo sa school personnel kag mga school personnel sa mga kakipaib. Nagapahanamdam si Police Major Ryan Villasario, hipis ang Moises Padilla PNP sa mga estudyante nga kag ginikanan, manunodlo kag publiko nga mangin kalmado kaglikawan ang pagpalaptas ang wala makonfirmar nga impormasyon nga posible magtugaman sang panik.
0: Sa ibang pagit niya balita ba o sining kagagahon, 15 anyos sa biktima o kung na dakop sa drug buy bust operation sa barangay Otso mga kaki five, grabe na gid ang Cebu diri sa Amon kay duha ka bulto sang Cebu ang na-recover sa di nagabilis ang 60 tubtob 100 mil pesos mga kaki five sa diin isa ka street level individual ining nadakpan sang aton nga mga kapulisan pati na mga minor di edade ga intra na sa illegal nga droga.
2: Aman ang mga balita lamon dire sa sulod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
7: Damo salamat Bacolod sa kampiyon niya mga balita. Street level palang gali na. Mga 60 to 100,000 na dire sa amon sa Sisasi lang gani. Pero grabe ang droga pati minor di edad nag-entra na subong. Damo salamat Daddy Babe si Robert sa kampiyon niya mga balita. Diretso na to na ang Rojas kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
8: Good morning once again. Managa pangunang balita sa pubwela sa sudan San Rosa, probinsya San Capiz, mga ka-K5. Naglanog ang report kahapon ng adlaw mga kauturan matapos nagwa ang ining warrant of arrest mga ka-K5 batok sa isa ka provincial board member sa probinsya San Capiz. Ining ginpagwa mga ka-K5 sa Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 38 sa sudan San Iloilo ang ining warrant

0: Samtang, dugang ang mga balita, kapin 201 ka mga salakyan, mga kulurom diri sa amo, no? Sa probinsya, sa San Capiz, ginsita, sa nga ton sa nga LTO. Ang masubo diri, may-ari mga kaka-K5 nga mga empleyado sa gobyerno nga nakasakay mga kauturan, pulo ini ka mga pasahero nagbayad sang 10,000 pesos sa ilasling round trip trip mga kaka-K5 sa syudad sang Ilo pakapis mga kauturan. Inisunod sa pagpayag sa aton zoning nga mga katapos ang LTO sang madakpan ining nasambit nga van diri sa Banwa sang kwartero Capiz. Amo na mga balita diri sa amon kalibo. Back to you, Sir Michael.
1: Privado to, ginatkila nila. Damo salamat, Sir Jover, sa kampiyon ng mga balita. Kuha na to ng kampiyon naman yung mga balita dito sa Antique. Aka Sir Nestor, kag Sir Milmar. Anong latest sa Antique?
2: Mga balita arga sa probinsya kang Antique, kung may nalakpan na kadyang kaagahan sa syurad kang Bacolod, tuhoy sa iligal nga droga, arga man kinaman sa probinsya kang Antique. Kaina, pasado las 12 sa Kasanagan, may isara ka 31 anyos nga si alias Boyet, ja, taga barangay Kansadan, Tubodan, San Jose, high value individual o kon HBI, nadakpan nga nagaduso kang iligal nga droga sa may barangay Supa, San Jose. Nabulaan kang ginaburobanta 62 gramos nga ginapatian siya bu nga may estimated value nga 421,600 pesos. Sa kadya nagakit-kit, rihas ang dyang suspitsado.
0: Sa iban pa naman nga mga talalupang doon nga balita, may notorious dyan nga takawan kang helmet sa may probinsya kang Antique, pati ni helmet ginadiskitahan. Ang ginatirada na K5 Western Visayas sa mga nakapark ng mga motor sa may mga mall, kag sa mga establishmento rin dyan sa San Jose. At why gid maglawig ang dyan 45 anyos na dakpan kang atin ng mga kapulisan na manan ng mga helmet kila dyan ginapangnakaw na ginabaligya na dyan sa Iloilo. Taga Miyagaw, pangayaw, taga Miyagaw, Iloilo. Pero may kaso, ron man dyan galik ko nung rabiri, kauna sa Capiz dyan, Sir Jubert. Mahilig yung man galing mag-pangayaw dyan, kag mag-rapta kang anang ramag. Ang darwa ka helmet na recover halin sa suspitsado, pero ang iba ng mga ginpang nakaw, why, runta na ito ginabaligya na lang ka tag 1,000 kung 2,000 ang mga branded kag mga marahalon nga mga helmet ka dyan. Sige, amura mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Back to you, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antique. May lang na ka, hindi motor ang nakawat niya. Hindi niya pwede madala guro eh. Para man sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya sang Aklan mga ka K5. Patay gid ang isa ka tricycle driver matapos ang magbungguan sini kahapon ng isa ka motorsiklo nga napatay ang makina. Diri bala Sir Jover sa ginaagyan mo magadto ka di sa Kalibo sa Mabini Street diri sa Banwa sang Kalibo diri sa may Jollibee bala. Kay may intersection dira no. Ang driver sang tricycle, amo ning ginkilala kay Arnel, taga barangay Ubo Suang diri sa Banwa sang Kalibo, kag ang rider naman nga si alias Joel, ang motor ni Joel na off ang makina mga ka K5 sa tunga-tunga sang kalsada, hindi mabalan kung anong rason na off lang, napatay ang makina. Kag ginahana niya naging guyod niya ning gama pa higad niya sa tani. Ambot lang kung wala makita ni Arnel asang driver sang tricycle nga may motor sa iaunahan, paspas ang dalaga niya na bungguan niya mga K5 ang rider. Siya pa nga driver sang tricycle ang napatay kay na pilasan sa ulo. Nagdala man siya sa ospital pero wala gid makabawi mga K5 patay gid. Pero ang development sinusubong ang both parties, duha ka partido naga kasugod na lang silang hindi na magpasakas ang kaso kag igarilis na lang ilang mga motor kaga tricycle, suno man sa pila ka mga laying kag mga proseso nga dapat pagasundon mga ka K5. Manasubong ang ginapamangkot kun nga wala ginya makita ang nasabitan nga motorsiklo. Kag isa man ka negosyante mga ka K5 ang nabiktima sang ginalok na ano siya na scam siya kahapon ang negosyante mga 97,500 kay ang complainant nga si Sara. Nagbakal siya sa mga beauty products bala, mga lotion kag mga habon kay magabukas ang iya grocery no diri sa ano diri sa Aklan kag ang mga scammer ginaaligar nga iya sang SYL company. Nagapakilala sila nga SYL company ambot kun taga SYL gid man sila nga taga Roja City. Nagabaligya sa mga beauty products, nagbakal ining complainant nga si Sara pasang nagligad nga adlaw pero sang naglig

0: hapon lang ginbuksan ang mga ginpamakal niya, mga lotion. Dito nakita niya nga malabnaw daw, tubig lang ang sulod siyang lotion. O pati man ang mga habon, kag ang pila ka mga personal care products man, ang mga label kag mga numbers ni mga littering, mga ano, mga nabalaan nga mga piki. Amo na ang rason niya, reklamo siya sa aton nga kapulisan. Kag sa subong, sige pa ang backtracking sang CCTV para makilala ang nasambitan ng mga suspitsado mga ka-K5.
1: Alita K-K5 sa umaga.
0: Eh, wala na ta oras siguro sa Monday naman ah.
2: Sige. Ito
0: na pag-iba.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Salamat gini Eloy Laroa sa Antique Kakalibo sa itong sinang mga station. Salamat gini si Michael. Lagi na kolabo sa magkita sa oras. May oras pa pero hindi na ito. Ang amigo ko si Christian Manyuso. Ang amon nga magigiting security guard. Ang duty subong si sino subong duty man?
3: Manyoso.
2: Hindi.
3: Terminado.
2: Ang amon nga guard. Sige. Salamat gid mga KK5 ang DTX pa banay morning newscast masunod daw mga KK5 ko lang ko via Servan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa KK5 Babes, gata na ako.
4: Naman sa KK5, Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa Salon Pass. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
9: Halin sa pinakamataas nga bukid.
10: Nak! Kamusta nga?
9: O sa pinakamaliyo man nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako.
9: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
11: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
12: Papauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe.
14: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIF 2026.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig Fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
17: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5.58 sa ngaga.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
19: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga anong sa Biyernes, Oktubre 16, 2026.
20: Makita kagbabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
19: Para sa ito ng mga Pangulong dinalan.
18: Alitang Regional.
19: Proposed budget sang Negros Occidental para sa 2027, yara sa kapin 8 bilyones pesos.
20: Iloilo Province nagdeklara sa state of calamity bangod sa epekto sang RSSI.
19: Pastor ginaresto bangod sa pagmolestya sang tatlo ka menor de edad sa sulod sang simbahan.
20: Iloy nga nagsugo sa anak nga magtuon ginbuno.
0: Balita International.
20: Lalaki nagmaoy kag namuno sa South Korea, pulo ang pilason.
0: Balita Sports.
19: PSC ginapadali sa pagbayad sa allowance sa mga atleta.
0: Balita
20: Mr. and Ms. Dean Masquerar nagbisita sa K5 News of Bacolod.
0: Balitang negosyo.
19: Kapi 95 milyones pesos ng jackpot sa loto na dagana. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
19: Bangkay Inasapuan sa Taytay Abad sa Bacolod nakilala na. Nakilala ng Bangkay Inasapuan sa Taytay Abad, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, lasa isang aga sang Huwebes, Oktubre 15. Ginkilalang biktima nga si Romero Ceballos, 71 anyos, kaga residente sa Block 2, Lot 28, Amazon Street, Golden River Village, sa Barangay Takuling, Bacolod City. Nahibaluan nga naglumpat ang biktima sa among taytay sa diin. Ginpahayag sang saksi nga si Alias Mark, nga samtang nagapangape ini, nakabati siya sa mabaskog nga bagay nga nagtupa sa tubig sang suba. Gindala na ang bangkay sa Gigato Abesha Funeral nga nahamtang sa Corner Burg o Burgos, Lacson Street sa Barangay 9 sa nasambit ng syudad.
20: Pila ka mga pananom sa Negros Occidental apektado sa dry condition. Apektado karon sa dry condition ang pila ka mga pananom sa probinsya sa Negros Occidental. Suno naman kay Irene Belplotenya, PDRRMO Head. Lakip sa mga apektado nga pananom sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya amo ang humay kag mais. Lakip naman sa mga lugar nga naapektuhan ang mga humay ay bangon sa dry condition, amo ang San Carlos City, Toboso, Don Salvador Benedicto, Escalante City, Caro City, Sagay City, Moises Padilla, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Kawayan, Ilog, Kagkabangkalan City. Samtang sa pananom ng mais, apektado ang Banwa San Toboso. Nagdangat na sa kapin sa 1,000 hectares ang apektado ng humay sa probinsya, kag 91.93 hectares naman ang sa mais. Naibaluan nga bangon sa dry condition, nakatugay ni isang moisture stress nga nakaapekto sa mga pananom.
19: Oras sa K5 News FM Philippines sa Easter sa ngaga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
19: Sa dugang pang balitang regional proposed budget sa Negros Occidental para sa 2027, yara sa kapin 8 bilyones pesos. May balita si K5 Michelle Patino.
0: DTX 500 Morning Newscast.
21: Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga natalana nga isumiter sa sanggunian panlalawigan subong nga semana ang proposed 2027 budget sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, natala na ngay pasa sa iyong opisina ang proposed annual budget for fiscal year 2027 antes ang deadline tinalikdan nga adlaw, Oktobre 15. Ang budget para sa 2027 amang inpondo para sa mga programa sa idalom sang Abanse Negrense Program, lakip na diri ang agrikultura, ikaayong lawas, infrastruktura kag biocontrol measures. Una na nga ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga ang budget para sa 2027 ang ginalauman nga magasobra sa 8 bilyones pesos o kon 8% ang increase kung ikumpara sa 7.62 billion pesos nga budget sini nga 2026. Balita para sa K5 Regional News nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News of FM.
0: DTX 500 Morning News.
20: Incumbent kaganay opisyal sa Barangay Tango, Bacolod City ginpapanaugan sa suspensyon gikan sa ombudsman. May balita si K5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning News.
22: Ginpapanaugan sa isa ka tuig nga suspension without pay ang pito ka mga opisyal sa Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod matapos nga mapamatud-an nga guilty sa less serious dishonesty sunod sa office of the Ombudsman. Ang kaso may kangtanan sa ginaligar nga pag-antedate sang Barangay Resolution Number 1811008 nga ginpresentar nga ginaprubahan sa 2 Nobyembre 16 to 2018 bisan wala kuno sa nagluntad nga session sang konseho sa among petsa. Ginareklamo ang mga opisyal bangod sa ginaligar nga pagpalsipikar sa dokumento may kaangtangan sa implementasyon sa proyekto nga nagalakip sa motorcycle parts kag accessories. Ginpahayag ni Anay Kapitan Ricardo Danoy Sr. na ginhimo nila ini in good faith. Kaginbalik ang 168,000 pesos, 770 pesos nga ginhingyo sa dole. Apang suno sa ombudsman, wala nagapawala sa administrative liability ang pagbalik sa kwarta. Padayon pang ginalampon sa K5 News FM Bacolod ang duwa ka incumbent official kag ang lima na anay mga opisyales sang nasambit nga barangay. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulon sa inyo sa Kalwan sa Mighty City Trivayo kag DTX 700 ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
19: Samtang Iloilo Province nagdeklarar sang state of calamity bangod sa epekto sang RSSI. May balita si K5 Jenny Kaoyona.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Pailalom sa state of calamity ang Iloilo Province mula sa epekto sang red stripe soft scale insecticon RSSI. Ini matapos na ginaprobahan sang sanggunian panalawigan ang resolusyon na ginpasa sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa tinaliktan nga Martes, Oktubre 15. Nibaloan nga mayara sang tatlo na ka-local government unit ang nagdeklara sang state of calamity. Una ang siyudad sang Pasay sa diinyara sa 99% sa ilang katubuhan ang apektado. Banuas sang San Enrique 58% infected at Banuas sang Duanyas ka 98% infected. Samtang nagdangat naman sa 1.1 billion pesos ang balor sang kahalitan na gintugas ang RSSI sa Bugos nga probinsya. Bangon sa mga datos na ginpresentara, nakasulod na ang probinsya sa threshold sa pag-declare sang state of calamity.
4: For leader, the motion please.
23: Your Honor, I move that we approve. Your Honor, I move that we pass a resolution approving declaring a state of calamity in the province of Iloilo due to the widespread infestation of the red striped soft scale insect RSSI. So move, Your Honor.
4: So moved. Any second to the motion? Unanimously seconded. Motion is hereby approved and carried.
3: Kasunod sa pagdeklarar sa state of calamity sa Iloilo Province bangod sa epekto sa red strip soft scale insecticon RSSI, sarang na sa karon makabaton sa financial assistance ang malapit 10,000 nga mga mangungumang naapektuhan halin sa Department of Social Welfare and Development. Report nagikan sa Iloilo inis ka K5 Jenny Kaugunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo K5 News.
20: Kawatan sang helmet, arestado sa San Jose Antique. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
24: Nagdakpan rin kang San Jose MPS ang lalaki nga sa likod kang pagkadura kang mga helmet sa Banwa kang San Jose di Buena Vista. Ginkilala dya kay alias Cedro, 45 anyos, wara ti obra, kagresidente kang barangay Mambatad Miagaw, Iloilo. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS, nadakpan ang sospek matapos nga may isarangan nakakita nga may ginbuel diyang helmet sa atubang kang Antique National School kahapon nga adlaw nga ginapanagiyahan kang darwa ka estudyante. Rason nga ginreport sa kapulisan kag ginsundan kang tracker team. Kang nadakpan, gilayon diyang nga gindara sa San Jose MPS para sa investigasyon kag ginako man kang sospek ang pagpanakaw kung sa diin ginpahayag ka dya. Suno kay Police Major Magbanwa nga matapos mabuel ang helmet, nagabiyahe dya pabalik sa Miagaw kag ginabaligya sa probinsya kag siyudad kang Iloilo sa balor nga 1,000 pesos. Na-recover naman kang San Jose MPS ang darwa ka helmet ni Regen sa kustodiya kang istasyon. Inog-recover naman ang darwa pa ka helmet sa balay kang sospek sa Miagaw. Isa ra ang barilin sa ginbaligyaan na sa Miagaw kag darwa ang iga-recover sa Iloilo City. Namanaan nga sa maid-id nga investigasyon, may anay kasuran nga robbery ang sospek sa Kapis kag naaresto man sa pagbaligya kang ilegal nga droga sa Iloilo. Sa tulad na inquest rin ang sospek sa kaso nga theft, kag nagapanawagan naman ang hepe sa iban pa nga naduraan kang helmet na mag-agto lang sa San Jose MPS para sa regular filing kang kapareho nga kaso. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
19: Sa dugang pang balitang regional, pagdala sa mga medical equipment sa pagabuksan ng Capiz Medical Center, ginsugda na. May balita si K5 Darren Enson.
2: DTX 500 Morning Newscast.
25: Ginsugura na ang pagdala sa mga medical equipments kagiban pa nga mga gamit sa manugbukas ng Capiz Medical Center para sa mas maayo nga panerbisyo sa mga Capiznon. Kabahin ini sa katuyuan sang gobyerno probinsyal sang Capiz sa idalom sang proactive aktibo nga pagdumalahan ni Governor Fredenil H. Castro nga mas mapadasig ang pagbukas sang Capiz Medical Center agot gilayon nga makahatag sang dekalidad kag pinasahi nga ospital kag serbisyo sa ikayong lawas sa mga pumuluyo. Ginpangunahan ni Rojas Memorial Provincial Hospital Chief of Hospital nga si Dr. Florencio Luching ang pagsugod sining aktibidad kunsaniin magapadayon ni niasta sa masunod nga mga simana agod masiguro ang insakto nga pagplastar sang tagsa ka aparatos, dokumento kag mga supply nga mga serbisyo sa mga kapisnon sa manapit nga palabuton. Ini si ka K5 Darren Salome Johansson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
20: Pantalan sa Subic kag San Diego nagtukod sang Sister Port Partnership. May balita si ka K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning
5: Formal Newscast. Formal na nilagdaan sa San Diego, California ang Sister Port Agreement sa pagitan ng Port of Subic at Port of San Diego upang palakasin ang ugnayang pandagat at kalakalan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chairman and Administrator Engineer Eduardo Jose Aliño, layunin ng kasunduan na palawakin ng commercial cargo services, tumukoy ng mga bagong ruta ng kargamento at magbukas ng oportunidad sa negosyo sa pagitan ng Subic Bay at California. Kabilang din sa partnership ang pagpapalitan ng kaalaman sa cruise tourism, kabilang ang operasyon ng mga cruise ship, pangangasiwa sa mga pasahero at pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa mga turista. Binigyang diin din ni Aliño ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiyang pangkalikasan, gaya ng mas malinis na operasyon ng pantalan, pagtitipid sa enerhiya, at pagbabawas ng emission. Ayon naman kay SBMA Senior Deputy Administrator for Port Operations, Ronnie Yambao, inaasahang mapatitibay ng kasunduan ng ugnayan ng mga opisyal ng pantalan at mga stakeholders sa shipping, logistics, at turismo habang pinalalawak ang pandaigdigang network ng Subic Bay. Matatanda ang lumagdari ng SBMA sa Sister Port Agreement sa Port of Kaohsiung noong Pebrero 2026. Nakatakda naman makipagkasundo sa Port of Antwerp, Bruges sa Belgium sa Mayo 2027. Balita mula sa Port of Subic, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
19: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa ngaga. Sa dugang pang balita, 4 ka wanted persons arestado sa Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: 4 na wanted person kabilang number 4 provincial most wanted person ang nakaharap sa kasong murder ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Rizal, Batarasa, Brooks Point at Nara nitong araw ng Lunes, Oktubre 12 taong kasalukuyan. Sa Rizal, nadakip ang 84 anyos na lalaki na si alias Roy sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na walang inarekomendang piyansa. Sa Batarasa, inaresto ang 40 anyos na negosyante dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1865, habang sa Brooks Point ay nadakip ang isang 42 anyos na magsasaka dahil sa kasong attempted homicide. Samantala, sa bayan ng Nara, Palawan, dinakip ang isang 29 anyos na manggagawa dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 na may nirekomendang piyansa na 72,000 pesos. Dinala ang 4 sa kani-kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Ayon naman kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy ang kanilang manhunt operation at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit upang maipatupad ang mga warrant of arrest at maiharap sa hukuman ang mga wanted person. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
20: Sa katapusan ng balitang original, babae arestado sa Baybas operation sa La Libertad Negros Oriental. May balita si ka K5 Rufa Devero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Inarrest for negligence and 24 anyos na babae tapos siyang makuhanan nang alimasa siya na pinaghinalaan nga siya buong isang bypass operation sa sityo Pilapil, Barangay San Jose La Libertad, Negros Oriental, noong Merkulas ng umaga. Ayon na sa Negros Oriental Police Reversal Office o NERPO, ang mga pinaghinalang ilegal na droga na nakumpiska ay tumimba na humigit kumulang 0.4 grams na may standard drug price na 2,720 pesos. Na-recover din mula suspect ang isang asul na pouch at 500 pesos na ginamit bilang buy bust money. Isinagawa ang operasyon ng mga miyembro ng La Libertad Municipal Police Station kasama ang Municipal Drug Enforcement Unit at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang mga opisyal ng barangay at makinatawa ng media bilang mga saksi. Nasa kustudiya na ngayon ang pulisya ang suspek at maharap sa posibleng paglabaga sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast.
19: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 ng aga.
8: Balitang National.
9: Balitang National.
19: Sa Balitang National, Pastor, ginaresto bangod sa pagmolestya sang tatlo ka menor de edad sa sulod sang simbahan. Detinado na sa Marikina City Police Custodial Facility matapos nga wala magkabayad sang piyansa nga 432,000 pesos ang isa ka head pastor sa Marikina City. Nagapangatubang sang kaso nga 4 counts of statutory acts of lasciviousness ang pastor kaginserbihan sang mandamiento de aresto Miyerkules nga adlaw Oktubre 14. Sunod sa Marikina Police, ginmolestya sang pastor ang tatlo ka mga menor de edad sa sulod sang simbahan sang tuig 2023 tubtub 2024 apang sinila mga tuig nagreklamo ang mga biktima. Kalakip sa mga biktima ang sanggin aligar pagbang abuso amo ang kabataan nga nagaedad sang 8 ka tuig 15 anyos kag 9 ka tuig.
20: Iloy nga nagsugo sana ka magtuon ginbuno. Nakaangko naman sa pila sa tiyan kagdugan ang isa ka Iloy matapos nga ginbuno sang iya 14 anyos nga anak sa sulod mismo sa Ilapulian sa Lawag City sa probinsya sa Ilocos Norte. Sunod naman sa mga otoridad, naakig ang anak bangod ginhabalan ini sa nga Iloy nga magtuon kaglikawan ang pagupod sa barkada. Ginsaysay man sa mga otoridad nga ginsinggitan sang suspek nga anak ang iyang Iloy kagdiri naakig ang biktima. Nagsaka ang bata sa ikaduha nga panalgan sa Ilapulian nga ginsunod pagid sang Iloy kaginistorya apang nagkuha sang gamay nga kutsilyo ang suspek kaginbuno sa tiyan ng Iloy nga biktima. Yara na sa establing ako kondisyon ng biktima, samtang gindala naman ang minor de edad nga suspect sa Lawag City Police Station kag City Social Welfare and Development Office.
19: Sa katapusan nga balitang national, mga pasahero nga magdagsa sa PITX para sa Undas, posible magdangat sa 1.9 milyon. Nagdangat o kon posible nga magdangat sa 1.9 million ka mga pasahero ang magdagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o kon PITX sa palaabuton nga Undas. Sunod sa payag sang PITX magasugod ang travel period sang Undas sa Oktubre 25 kag magalawig ini tubtub Nobyembre 4 kun sa diin kalabanan sa mga pasahero ang magapauli sa inatag sa kamang probinsya. Nagapreparar naman ang PITX sa posible nga pagbago sang travel patterns bangod sa deklarasyon sang special non-working days sa Metro Manila bangod sa Association of Southeast Asian Nations Summit.
8: Balita International. International.
20: Lalaki nagmaoy kag namuno sa South Korea, pulo ang pilasona. Pilasona pulo ka mga persona matapos nga nagmaoy kag namuno ang isa ka lalaki sa syudad sang Incheon sa South Korea Martes sang hapon. Hungod naman nga wala giningadlan sa mga awtoridad ang 59 anyos nga suspek nga suno sa mga report bag-o pa lamang nakagwa sa prisuhan. Suno naman sa mga nakasaksi, naglunta ring insidente alauna 40 sang hapon kung sariin nagsulod din sa food court sa isa ka shopping center sa syudada. Una niya nga ginbuno ang isa ka babae nga nag-o-order sa pagkaon sa isa ka establishmento kagayaman nga ginbuno ang isa pa ka customer. Matapos ini nagsaka siya sa escalator kagliwat nga namuno sa mga tao nga iya makita. Gindala ang mga biktima sa ospital kung sariin isa sa ila ang ginataki pa sa korason bangod sang insidente.
8: Balita Sports.
19: Para naman sa aton nga balitang sports, PSC ginapadali sa pagbayad sang allowance sa mga atleta. Ginapadasig sa mga senador sa Philippine Sports Commission o kon PSC ang pagpagwas ang wala na bayran nga training allowance sa mga atleta samtang ginatalakay ang ginaduso nga budget sang ahensya para sa 2027. Sino kay Senator Bongo, duha ka bulan na nga wala nakabaton sang allowance ang Philippine Women's Volleyball Team. Ginpaatag ni PSC Chairman Patrick Gregorio nga posible may kaangtanan sa problema ang masaming pag-ilis ang presidente sang Philippine National Volleyball Federation o kon PNVF samtang ginabuyagyag naman sang Commission Audit o kon COA o kon COA nga may 270 million pesos nga pondo ang federasyon nga wala pa na liquidate.
9: Balitang Entertainment.
20: Mr. and Ms. Teen Mascaran nagbisita sa K5 News FM Bacolod. May balita si ka-K5 Ivy Cordova.
10: Nagbisita sa K5 News FM Bacolod ang Mr. and Ms. Teen Mascara kagabi. Naghatag sang plaque of appreciation sa day Mr. Roy Cahilig, founder sang Mr. and Ms. Teen Mascara kag Mr. Benjan Gohing, chairman sang Mr. and Ms. Teen Mascara bilang pagpasalamat sa K5 News FM Bacolod na official media partner sa bag-ulamang nagtakop nga pageant. Ginbaton inini K5 Marv Aranuez, assistant station manager sang K5 News FM Bacolod sa ngalan ni K5 Rods Palma, station manager sang K5 News FM Bacolod kag Doc Ramel Uy, president kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines. Lakip sa mga nagbisita ang musunday Catherine Baredo, Miss Teen Mascara 2026 kag Carl Carion, Mr. Teen Mascara 2026. Kaupod man sa mga ini ang iban pa nga mga nagdaog ng mga candidates nga ang musunday Miss Teen Mascara Tourism 2026 Rihanna Norbe, Mr. and Miss Teen Mascara Charity 2026 Damian Reed kag Angelica Calvez, Miss Teen Mascara Philippine Dental Association BCC 2026 Genevieve Tuvilla, kag Mr. and Miss Teen Mascara Runners-Up 2026 Colin Cabayo kag Rihanna Hensoli. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si ka-K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Balitang negosyo.
19: Kapi 95 o kon 95 milyones pesos nga jackpot sa loto na dagana. Ginanunsyo sang Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO nga nagaisahanon nga nakadaog sang 94.813 million pesos nga jackpot prize sang loto na okon 642 sang Martes, Oktubre 13. Naangkon sang winner ang jackpot prize sa winning combination nga 42, 5, 15, 26, 19, kag 40. Ang madinalagon nga nagtaya ang naghalin sa Bulacan. Mga ka-K5, amuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 70 days na lang, Pasko na. Ako, si ka-K5, Zyro Van Julia sa Albay.
20: Kagako naman si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
19: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
11: 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nga ugtas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan, kalaman ang abiyan.
11: Mag DTX 500 ka.
12: Kaysa DTX 500,
11: ang stress malikawan,
12: pagkaburingon malimta.
11: DTX 500,
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako galis si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indigid ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, akti bugit katama.
11: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
11: DTX, coffee mix.
26: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX, coffee mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiil, pati akon arthritis wala na magbalik.
11: DTX, coffee mix.
14: Mabaka sa mga butika.
11: DTX, coffee mix.
27: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
11: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
14: Mamaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
14: Mamaka sa mga butika.
29: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
30: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
31: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
30: Ga! I-shoot na ga!
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
17: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct ediga sang kaap para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras, para sa nagapananakit nga baka, liog kalikod sa salon pass.
0: This is a mental health acid camphor, is a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Salon pass, may direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga, liog kalikod.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
34: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, ginebra na, ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: 101.5 K5 News K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 Lasay, si Medya Saga. Mga K5 sa Tanta Diaz, naging lamang nabiliin kag Pasko na!
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
13: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
21: Kaghimay-himayon! Standby!
9: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
18: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
21: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
18: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno.
21: Sobra!
9: Objective and analytical.
18: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
21: Di pagprangka lang bala.
9: Informative.
18: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
21: Inaiya!
9: No holds barred discussion on hottest issues.
18: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
21: Te, ano nang resulta sa kaso?
22: Hulat-hulat lang!
21: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
18: Oh, come on! People of the Philippines!
9: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
18: De los Pueblos!
7: Isa ka beautiful Friday morning. TGFIS, saling nila. No? Thanks God, it's Friday! Well, kamusta naman ang atol mga panangga ng mga ka-K5? Sa igan sa may bayon tungkol sa Kaumari, Babaw sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacol. Na medyo takilid kami rata sa buong tanaw. Doon nagatakilid kami. Oh. Nagatakilid tatan, mayo guro ko matadlong taning kami rata. Ang guwain na ito na nagatilt kita blaw. Tigil lang tutuitan kag K5 Rinyal, no? Ang inistoryahan na aton kag K5 Eric, tuod gin, no? Every day, gali, bangod nga si Itan, si Kat na Yasubong. Ano-ano lang si Berto Gakit, Itan man, no? Well, Itan Jim Sarmiento, ha? Sila nga doon niyang mga masaling naton, no? Mga kilala sa mga ano ni man, kundi abad, alta sosyedad.
23: No.
7: Sa ilaya, alsa sosyedad.
23: Kwan is lang ni Itan? Household name.
7: House. Oh, DB Cam and a household name.
23: Oh,
7: okay
23: na
7: tan. At least do ano na. Okay. Salamat kita. Oh.
23: Dito sa akon ko na agas tumangkalan mo ipako panamyaw sing listeners to.
7: Si Itan din ha.
23: Itan.
7: Galing ka. Amo galing na. Amo lang gina sa galing kasi kat sabong. Pero ito na sa sabong. Inalungan na ni Itan lawas ya.
23: Oh, aga cute. Do
7: para sa sabla si imo sumong kakyot kay Paverick.
23: Very good ha.
7: Idol yung kay Guro. By the way, sa ito ka bang utod, it's a beautiful Friday mascara.
23: Yes,
7: it's a beautiful mascara Friday. Kamusta nga ito magkautulan? Excited na ang tanan kay nga karon sa gabi international singer nga si Iyas Aridi.
23: Sino?
7: International singer Iyas.
23: Iyas.
7: Ang paborito nyo nga si Zainab Hiraki, asawa ni Bata Blani Parker.
5: No? Sino na siya?
7: Basketball player. Ari Dislacron. Oh. No? Indugangan pa sang iya ex-boyfriend nga si ano, si Closta. Sino kanya no? Kipay Vital na kabalo. Basta karoon na muning mga highlights sa Lakson Street.
23: Anong mga kanta last na?
7: Natural, mga kampiyon, mga kanta na. Hindi lang ko yung kanom-drom. Pero basta live karoon niya sa program ta. Upod ta sa
23: Zoom. Ay, to?
7: Dayon, ginya. Si Kokor TV. Karoon, magka-upod ta niya sa program ta. Pakantahon ta siya sa katong paborito. Nga doon ka, wala ko yasala.
23: Wala ko yasala. Balak mo na
7: ako yasala. Wala ko yasala.
23: Si Red nagbalista sa akong gabi. Nag-text kid.
7: Ara siya?
23: Katulog na ko. May nag-
7: Anong ambal niya?
23: Kukala sa cellphone ko.
7: Anong ambal niya?
23: Kay Paberek niya sa inyo nga program buwa sa Y Kuya Sala palihog lang ibutan ko sa listahan. Hintra ko na.
7: Hindi po subong na notice ko siya. Tagalas dos na sa kagawin harap niya sa makulog.
23: Sige ako niya cellphone ko gabi
7: kinapatay na kayo. But nonetheless trabaho niya nga ito na. Ang punto na niya Y kami ya sala kaya nga bisan ano matabo hindi kami ya pagkonsensyahon. Kaya matikino bravo naman yung tsakto mo no?
23: Kag wala man taga ako.
7: Ka, ha? Kag wala ka man dapat ako ko nabi.
23: Huwag ka sala mo.
7: Okay, wala ka sala. Ang number one, ang pinaka-lesson learned sa kanta na karoon din yung ibaloon tagid, no? Basta mo ning pinaka-klaro nga punto ka kay Paberik. Kung ginggaan ka chance, ha? Gin-insindi ka. Enough na blood, daw tama gikalawig. Kung maubos mo na gani kag Paberik, tapos gin, wala na kuya sala. Tapos yun na yun, no?
23: Si Imron si Gabi.
7: Ano ko naman yan?
23: Niya wala kuya sala. Liko, ano nang ginaminila si Niman? Igo ko na dumduman, mga kagahon na, ang kanta, gali. Kuya mo gali ni. Tinduwagin, si Imron, si
7: Red Salgado.
23: Oh. Si Red siya maintragin.
7: Ay, galing ka?
23: Si Imron siya gambang niya, wala kuya sala.
7: Ay, si Kipebron siya, wala niya, gamong niya. Okay nga, madula lang na iya. Ang panawag na siya na iya is, don't trust your shadow.
23: Hindi na ako mag-commentar, nakikigal naman ko ni Kron.
7: Ayaw ka, hanggang pa sa ato na. Hanggang pa ta. By the way, sa ato naman, gawang kautoran, kamusta kamutanan sa beautiful morning. Ato mga palangga, ang mga kakipay sa higan sa Baybayo, tunga sa Kaumhan. Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Bilugga Provincia, sa Negros Occidental, Negros Island Region. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines.
8: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Kami gaya pa rin sa ni Friday Buddy, ay nyo sa ni Friday, riding in tandem, I usually power do this morning, sitting a Friday morning. Ako si K5 Eljan Castan.
23: Ako naman si K5 Eric Tenerefi. Good morning, everyone.
7: Well, good morning, everyone. And kabusta ka mo? Aton tiyempo, kung gabi na gatunod na rito yung K5 Eric, ano? Pero kung aga, masyado naman ka pa ang panahon. And sige, hapo na nga itong reminder. Guro kinang lanta mag-conserve water. Magbutang kita sang mga sunudlan, hindi lang babalde.
23: Balde naman ta. Kabay pa nga hindi lang.
7: Kinanglan ta mag-conserve water. Actually, ang imo na itong guro, bisan pa paano kang K5 Eric, kung may sulusubra kita, like for example, next year, hindi kita mag-create panic buying. But you have to, jutay lang nga buffer na nga bisan pa paano, makasurvive ka bla. Hindi ka lang magsaligid. No? Kaya hindi kita mag-panic. Pangamuyo, gintaya nga, hindi ta masakam sang super ninyo.
23: Ang akon ginimo sa Sir Eljan, delayed ko jutay ang andar sang motor para nga magpasaka sa tangke. Para nga hindi siya masyado kasagad ang water level sa dalom. Tapos nagdudugang-dugang na ko jutay extra nga tangke para later on may basi bala mawadaan ka. At least bisan tatlo kadlaw hindi kayahan maubusan lang tubig sa balay mo. Dumuamo lang na.
7: Amo gina, no? Isubo nga agay, gusto ko lang yung pasalamatan si Haring Solomon, kinukumpleto yun ang project na mong doon.
23: Manilag lang ko, King Solomon, ha? Manilag
7: King Solomon, ba? Manilag ko. Kung kamo nag-problema, basi gusto nyo barato, de kalidad, nga installer, kag labaw sa tanay na post-istoryahon,
23: no? Indra ko yung si mahapos istoryahon.
7: Inablang ko na nung gusto mo pa istoryahon niya ka, discuss niya. Solomon, the best solar installer in town.
23: Tiyang, King Solomon, butangan ta ka sa ngalan, pero palihog lang 20% discount ko sa mo. Amo ning umbra ko yati, PR niya mo. Butangan ko sa, balok ano ngalan sa iyang kumpanya. King Solomon, 20% discount
7: ano ko sa ngalan?
23: Solarmon.
7: Solarmon.
23: Si Solomon.
7: Solomon King Sola. O ka na ami, no? Abi ko dito, abi ko Solar King.
23: Di Solarmon.
7: Sol King. No, King Sol. Kay bro, King Sol. Solar King.
23: Dokwan ka niya daw, macho dancer.
7: Pero kung magsiling ka nga, Solarmon. Solarmon. Doon ka nami, no?
23: Doon ka cool, Solarmon.
7: Mon, may bayad ka na kay Kipa America. Kaya nga, sunod mo siya kung nga kliyente, pero may 20% discount.
23: Sige, ako nga lang, huminga ka,
7: mahal. Solar Mon.
23: Napaginsara na yan mo.
7: Pakulukan daw naman siya kay Gabiahin.
23: Solar Mon.
7: By the way, sa ato ka mga utod, kamusta ka mo tanan? Di ba ka mga bayan sa kalibutan, let's make this Friday a cool and very informative Friday para sa atong tanan. Abi mo ka, Kipa America, ang mga utod naton sa abroad, doon anad naman sila every morning, makadto sila sa aton official Facebook page, ang K5 News FM 101.5. And of course, araman sila sa K5 News FM Negros Island. Pwede mga lugar nga kung saan pwede nila o mga social media platform nga pwede nila makita ang Jamox ni K5 Eric. Ang Jamox ka naka D3 Bio. Ang Jamox ka naka DTX 500. Kang naka Mighty C, of course. Doon hindi lang bala nung sa kasbukin parmi, no?
23: Lalo. Nag-litom na ta.
7: Ano hindi mo bala nun? Nagdugang na yung gani yung pagka-mistiso mo.
23: Nag-litom na tayo.
7: And kung ari ka mo doon sa Bacolod, ang nagasaga na nga signal sa 101.5 nga this coming Sunday sa Mascara Barangay Street Dance Competition, ang sound system nga 15 kabilog mahook up sa K5 News FM mo.
23: Sa ang ano?
7: Nga sakit gilang imo nga. Ano ang gasakit sa imo? Dapa-dapa?
23: Hindi ba sa gigi ka lao? Di ka ba kamasali ilaga, lawag ng mga kuha na kaya hindi na namin.
7: Pero abi mo,
23: hindi na namin.
7: Gapasalamat kita sa mga sound system. Isa-isa hon, tali ko pa salamat. Tala mga sound system.
23: Sige, ah? Sige ba? Inanulo sila yan. Dugi na arikis kami ka naman. Ama ka mga K5, pito katuig na radio station sa Bacolod.
7: 7-year-old?
23: 7-year-old. Tapos, ginihig-ihig pa kami sa una pa.
7: Hindi lang na yung pagbalik na yun, bala.
23: Kada may battle o may legends na bala.
7: Oo.
23: So, hindi pa pa-intra sa maskara, ginihig-ihig. Ginahitsapira pa kami kasing una sa ibang nga mall. Subong mamati ka sa plaza, mambal nga. K5 News FM, the official carrier station. Sakit duga namon, hindi mabarton.
7: So muna, hindi ta kasulod sa mga mall, no?
23: Hindi ka. Hindi ba siyang una nga pag-abutan, ikaw program, taga ba ng buhay ka, nanon hindi mabarton duman. Subong mga K5, ginbaton sa SM, subong may iba na gambar. Ngayang iba nyo nga, inventory naman sa amon. Siyang una magambar ka nga. Si Eljan Castanyo, diin nga rasa sa Radyo Bandira ka pato sa
7: unang. Radyo Bandira.
23: Nga naglain ulo ni Eljan, nagkanto sa FM. Subong ang baon nila, si Eljan din na, nga vice president na siya subong. Nga pwede kami ka-apply to sa iya.
7: Nanong sugilano.
23: Sakit kinbuot niya si Eljan. Laing kinbuot niyo. Sigihan niyo kita. Sigihan niyo kita ha.
7: Sige na, hindi ako malumamba.
23: Sigihan niyo kita.
7: Palupatan takit ka mo. Sa aton nga magkautunan, no? 15 sound system that includes the K5 mobile disco. Arada, tanan ng mga sound system sa downtown Bacolod sa Sunday, ang mga music nila halin sa K5 News FM. Salamat Gugma Foundation. Salamat sa aton nga Mascara Street Dance Competition Committee Executives. No? For having K5 News FM as your official radio station. Official carrier radio station. No? Diba 15 ka mga sound system, isa-isa hon talaga ron. Nakilala ta. 15 kabilugin.
23: Maupod sa akon, si Kuya Kinit, o malagaw kami sa
7: Bacolod. Oo, si Kuya.
23: Kuya Kinit, mayong aga lang daan.
7: Kaya pamati na nga daan sa aton. No?
23: Sir Kinit, mayong aga.
7: Kaya upod gito siya sa Lingkong Champions. Pa-picture kami ito, talan sa mabaw. Sige, hagan, ginda mo sa.
23: Sige, uniform no? Siya, permi. Tari naman siya, nangyari ko ding monitor.
7: Para sa ato naman yung CEO, yung palabutan sa K5 mo.
23: Nangyari ko ding monitor.
7: Amo niyang CEO sa G5 sa Pilakadlaw.
23: Bilib ko niya kay Sir Kenneth Oy. Kung naga siya rin dyan. Ginugdan niya kayo niya sa Kabangkalan.
7: Kamu niyang pinakiportante.
23: Monitor niya siya. Comment-comment man siya.
7: Isa to niya mga utod. Dali na lang ha. Do karon sa gabi. Do sa Janay ni. May concert di man ang mga kabataan yung mga Ilunggong mga artist dali sa may di nagli Mascara Market di sa may yasang Upper East. Ara da sla. Ara da si Kipe Brusta na put si Dodra siya permi.
23: Ator ka. Sidamo na kwan mo.
7: Upo sila ni Gina.
23: Hindi na mo nga ni Quick Quick.
7: Quick Quick. Quick Quick lang yun ah. Ay, hindi na may pala Quick Quick lang.
23: Hindi na ako magsugpon again. Hindi na ako magsugpon kay Maninoy mo. Yeah, Durustan.
7: Hindi na may pala Quick Quick.
23: Hindi na ako magsugpon, promise.
7: Sa iban pa nga mga bagay, no, sa itong mga utod, munara ka mo yan sa bro, na nga mo para mayon, keep five break, hindi pwede good morning lang, kaya nga, may iban gabi, yung iba more night kami. Good morning, kagunay. Oy, sa may mga opisina ka, may mga klase. May mga ulubrahon pa, pagkatapos, iban sa inyo, gabarikutot pa. Ya mga nagabarikutot pa tala dyan, pagbarangon do ka mo dyan, himos do ka mo kagmagpararigon! Dios! Adlawundo Dio! Kami gyapon ninyo sa Power Do every morning, ako si K5, L. John Castanio. Upod kay K5, Eric Tinereve. Ining adlaw K5, Eric, is a wonderful day. Dapat tingin pa salamatan.
23: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa sining adlaw nga Biyernes. We entrust this day to you, Lord, kagkabay pa nga mangin fruitful ang amon adlaw, kag mangin malinong kag puno sang blessings ang amon nga weekend. Guide our hearts, minds, and decisions, dear Lord. Palayua kami sa tanan nga mga problema, protektahe ang amon pamilya, kagatagi kami sang kusog, maayo nga panglawas, kag kalinong sa tagipusoon. May this weekend be filled with love, joy, kag meaningful moments with the people we love in our life. Buligi kami nga magpabilin nga mga pasilamaton sa tanan nga mga ginahatag mo sa amon. We surrender everything to you, Lord, and may your peace go before us and your grace be with us always. In Jesus' name we pray. Amen.
7: Amen and amen.

0: coins.
1: Di na pa practice lang ikaw gani para ma-master mo. Teacher man ko kag.
2: Hindi, doktor ka lang.
1: Hindi ko
3: baka kag K5, ang inyo nakita ang isa kay Loy nga doktor nga naga-tutor siya bata. Nga hindi kaya teacher, nga ikaw yung hala katundong sakon. Doktor ka lang niya. Kaya hindi teacher man ko, kaya ang first teacher is your nanay. Kaya hindi ha, nurse ka, doktor, hindi kaya maestra.
4: Wala kaya tuition.
3: Nga, wala kaya gabaya, tuition. Kaya hindi kaya ang balya. Sige nga sinusundon mo, si ma'am o kon si A, ako si nanay mo. Ay, si ma'am, sino ka bayan sa tuition mo? Si nanay. Silulaya guro, nanay panawag mo. Inatutukan ta karon, very, very entertaining, in which may isa ka bagay kita nga na-learn. Ang mga kabataan subong, inang they love you, they respect you, but they will always open up. And they will speak for themselves. Ma'am, balgin sila bala kung anong ilangan sa liya. Kabubuton, kagawa anong unod sa ilaban na tiyagon.
4: Mga rasunable lang.
3: Inang, ma'am, daw ikaw na lang mawili. Karon, iload nyo na nga daan kay full swing na muna ni Kakipay Merik. The lesson learned naman eh. There are so many ways, hindi na gone are the days nga bakulon mo yung bata. Inablang sakiton mo sa Kakipay Merik. Doon nga tikin ang laman, pero hosto lang ang lugar.
4: Pero namin naging balbalo.
3: Ang amuni nga mga kabataan, may ara mga pamaagi kung paano mo man ma-win ang ilang mga kita mong ibang gani may ara gani face the wall yung mga mga mo niya kagipay-barik mo no? Yung mga kung may face the wall na isa ko ra sakit mo na yung parang sa kabataan
4: may iba naglalang kung kinuhaan na liyabi kagkuhaan cellphone
3: ha?
4: Kaya ba lang nga hindi kita na yung magnubyo masabat pa kuhaan liyabi kuhaan cellphone
3: sige
4: sugid na ipakal ako isa
3: ay galing ka do masiling mo lang kung kay Tito Eljang ka talang has Tito Eljang talang may mga dulong sige mo kung may kanilang sakyan
4: ay grabe ka ba ta
3: ikaw lang K5 Merik wala lang na iyam lang mo anay na iyam lang subong ba sa piyak kabahin mga ka K5 subong adlaw officially ba bukas ang Laksyon Strip
4: yes ubo ko sa Diyo kagabi
3: ka K5 Merik damo tao na kagabi
4: sa Diyo kagabi sa Facebook and, kita
3: at this afternoon yung mga friend no? Kantuta sa Laksyon Strip supportahan ta bisan di ka lang makanto K5 Merik ang plaza may activity man ang Upper East no nga paborito ni Jenny Yadurustan kay may quick no
4: gani ni Wilson tapos Jim na ka ay kesa diyan
3: kamo nang pinakaimportante and may ara man sa NGC but si ganun kay K5 Merik despite sa mga issue party sa Tiesa nga tiyang Tiesa ka lang yan maskara mo niya you cannot stop our happiness may ahala ka mo sabto nyo lang nigaling proyekto nyo hindi nyo matapos. Pero in fairness, no? Doon ay maginhuya mga taga-Tiesa, no? Doon sa mo lang yan sa ila, yan, no?
4: Tinabaguya mo kayo, wala kay Chindi Longo?
3: Ha?
4: Tagalog, matutunan.
3: Wala kay tapos sa notice mo, doon wala agad mo lang Tiesa, silingan ti, sige, disiplinahon, taring kontraktor, tanga doon ko uyaya, wala kaging kabati, no?
4: Wala kaging.
3: Tibot si ganun sina, base mayong lahab, alahab, inang na, kung siya mga ido, pabla mayo, magkatago lang lahab.
4: You know, what you are saying, kay Pabiljan, is everybody's thinking.
3: Kita daw
4: ba? Amo na paminsan, pero wala na nila.
3: Ang pinakasimple ka K5 Merik, bisan din lang ako makanto subong ha, talk of the town. Gilispeak ka lang kung may iban na misconception ka K5 Merik. I have so many friends, istorya kami, everyday ko nung katambay sa plaza. Hingin na naman niyang syudad, wala nang speaker. Sir, wala asang dapat i-speaker ang syudad. At the first place, it is not the project of the city.
4: Correct.
3: Iyan nakatiesa. Ay, gali ka. Nga, sir, nga wala lang ibutang ang transparency board. Husto na kagipay, Merik. Because ang tao subong, why sila kabalo kung sino ining nagahimo sa proyekto? Di total the while, kwarta sang syudad, gamiton para sa pagpatahom sa plaza.
4: I think you're correct. Dapat na may transparency
3: wala board. Wala. Kung nabi, singa nabi ka, mga bro, kung na simbahan, kipay, Merik.
4: Dami na.
3: Sining nga sa akin, nga tinga bro, nga wala lang ibutang na dasang transparency board para maintindihan ta. Hindi gali niya sang syudad, iya gali na katiesa. Kay Dabo gyapon, ang gapatala nga ginapagwa nila nga iya sang syudad pundo ang ginggamit.
4: Tikera, damo sa Facebook ka gambal nga ating nga way naging bantayan ni Greg, way naging amuna. Diba siya muna kay iya? Ay na siya nga proyekto, ang ligan pa na time
3: na niya. Mas mayo, buro ka kipay, butangan gidya sang transparency board.
4: I think it's a good idea. No?
3: Butangan mo na sa plaza, this is where your taxes go. No. Ha? Butangan da siya. Abo ni, ang

0: mga elements na bala, pilang budget cost, sinong kontraktor, sinong implementing agency.
1: Ang time duration, project started,
0: hindi ka na nagay, kaya damgos ang time duration niya, kita ka lumapaw na taya. Pumunta, amo na mga elements na ginatawag na transparency board.
1: Okay.
0: Di ba lang requirements na kagipabiyari?
1: Pero gina, every government
0: tingnan
1: project
0: na YGS, si saan ang butang sinaw?
1: May ilang bala kami, amo niya.
0: Ha?
1: Amo niya.
0: Imo kwarta, porti amo niya plaza ang ginatira mo
1: day. Basta kami lang magasto, bala, relax yung bala
0: amo. Amo niya plaza ang ginaguba mo day.
1: Ina siya?
0: Ha, hindi, ginagwapa-gwapo mo day. Nagsalakaling term. Nga amon gali ni plaza.
1: Ang
0: ginagpagwapo niyo day. Amo na nga po itong mga bagay.
1: I think,
0: sir,
1: Jan, what you're saying is right, na dapat may transparency.
0: Kaya nga, amo ng feedback, na istorya ko sa pila taka mga uton, ang ambal nila nga, away na mga plaster, kaki-5L dyan, nga, ibutang, abikon, ano ng project, anong source of fund. Kaya nga, damo, pagali ang nalitok, yapon, kaki-5L, gapati, yapay ang kasyudad na budget.
1: TKY, man siyang lack of information mo. TKY, you cannot blame them.
0: So that's why nga mayon na lang gani kay ti kung mamati ka mo sa radyo kay kun magalaman ka mo tanaw sa Facebook siling mo ay kampiyon na sa plaza kasi iga na gapuswak na ang fountain sa gapuswak
1: you know,
0: na fountain
1: bago ko lang na realize yun na nagligad ko di gagawa totoo nagambal ka nga abi ko gapuswak na what you're thinking amo ng perception sa ordinary public
0: nga makagtuto sila sa plaza abi na okay na
1: pag abot nga wala kundi basulo
0: pero
1: naman
0: lang pero ginkantuan na gid naton ay nanong way paano ni magpuswak kaway pagani ni Manuano
1: amo na nga agin pagwa nila nga gapuswak so that pag abot to kag madismaya ang tawo
0: basulo na
1: maniwa basulo na nga way manggali sugid-sugid lang
0: amo that's why nga may pilagid ya nga naga-allow sa ila kaugalingon nga gamiton ang ila platform para patalangon ang publiko.
1: The blind leading the blind.
0: Ha? Amo anong na blind? Tiyah, ato diya si Balya blind. Pero ang galid siya, si Troy Basa.
1: Kita mo.
0: Kita mo pag abot niya sa sunod. Sir Eljan, it's your Masahi time kada Merkulis na.
1: Tapos,
0: bilin ko niya kay Dr. Ramil Oy mo. Habi mo diri sa amon, may ari kami di kawang gawa ya every Wednesday. May ari kami niya suki nga blind masure.
1: Siling niya, niya ka namin isang likod mo, no? Siling ni Ma'am Jen, hindi na likod ba ako na?
0: Kaywa.
1: Kita ko si Ma'am Jen, ginamasahing. Ginamasahing siya.
0: Aga.
1: Ka, no?
0: Sa piyak tabahin mga kakipaib, no? Sa aton siling pagpangalab. Ari ng iban pa nga mga balita at tutukan ta. Napailan na kaso to?
1: Ara na.
0: Atong duwa balak ka mga adoy na naglugos ka nagpatay kay briskan niya mo iba niya lugos kay nagpatay ila nila in nagpatay kag naglugos ginuna nila nay patay antes luguson
1: lain
0: mga nagigjakto ang mga pamahog sa blutuhan sige yon talang ni gyapon na sige gyapon na investigasyon may senior citizen nga caretaker sa duta no tutukan ta kag may berek. Ang iban pa nga mga balita karon si Kokor TV
1: mangin upod ta
0: oh sa ato nga program and then may simulation exercise nagapakigangot na ko nung PRO NIR sa Rako na ikantalan sa pagpabahog sa mga bulutuan ay isang taon tali karon sa ato naman yung program so post the commercial break pagbalik nato mga KK5 tutukan ta ha ding preparasyon nalungod sa pagbukas sa Laxum Strip. And ang report ni Kipab Carla ring parte iya sa Rako gyapon na. No? Ano ba lang aton paboton diri? Oras sa Kipab News FM Philippines, alas 6:56 aga.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kag likod. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Subong ton anta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
3: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
2: Correct. Wala makatapik.
3: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
2: Correct.
3: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna, padyuson, carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
4: Oh,
3: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
2: D3 Bio.
3: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
2: Uy, kabalo siya magtanaw kung
3: design siya nga ang iya lang patyon bad bacteria, ang good bacteria hindi niya patyon.
4: Ginabuhi niya.
3: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gigko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. May ara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya, no?
3: Correct.
4: So D3 Bio kompleto na pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina Sir Boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
2: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amo niya ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapagi, ha? Iwa aya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yung bacteria.
3: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops,
4: oh, masulod,
3: masulod ko da. Wala. Anytime na ya. Guway na ya, kapabalo ya. Ang kagaw, masulod gina. Amo lang namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
2: Correct.
3: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
2: Correct.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gum. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May arap ko, sir. Indigid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold.
18: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang Salon Pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa Salon Pass. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyo kaglikod.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak! Kinkamusta nga?
20: O sa pinakamaliyo man nga isla.
21: Day, gagraduate na ako!
20: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
22: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
23: Papauli na ako ka!
24: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
26: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
29: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
30: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
31: Para sa chance manalo.
30: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
28: Cashali na!
32: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
33: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Fair Trade permit number FTEB-263388 series of 2026.
19: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
34: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
35: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
36: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang tagsa kakabuhi, may bili. Ang tagsa kahandumanan, importante. Kag may espesyal nga lugar sa aton tagipusoon. Gani, sa tiun sang kasubo, sang pagtaliwan sang inyo mga pinalangga sa kabuhi, hindi nyo na kinahanglan nga mag-isahanon. Bukas na ang Zea Funeral Chapel. Nga handa mag-alagad sa inyo. Nahamtang ini sa Villa Caridad, Barangay 3, Poblasyon sa La Carlota City. Kung kinahanglan nyo naman sang maayo nga funeral services, magkanto lang sa Zea Funeral Hall sa Barangay Talog, sa Baguio City. May mga branches man sila sa Barangay Kaduhanan, sa Caru City, Sagay City, Kanduri, kag soon to open naman sa Tangkalan, sa Ilog. Zea Funeral Homes and Zea Funeral Chapel.
37: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoXM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoXM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS, Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakonod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: K-5 News. KK5 News FM. Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5, la 7:15 naman sa aga. Pari kita mga ka-K-5 sa inyo naman niya para tuntunan ka-K-5 yan sa beautiful Friday morning.
1: Yes.
0: And sumungaga sa mga mahilig sa pickleball officially, magabukas sumungaga ang Congressman Javi Benitez pickleball cup.
1: Okay.
0: Ara na Spadol City kay Kipay Berik, no? Diba si karon makahakad to si Kipay Belso na para magatag ng situationer. Abi ko namin tra ka
1: sa Spadol
0: City. I-open man to para sa media.
1: Dahil lang kaya may ginapangita ko ni Partis
0: Pico. Nga, hindi ka magsilisi chiding ng congressman chiding ng dalawa.
1: Limaw. Ibigil mo lang kong limaw. Hindi may isa ko di ka pickleball nga ginapangita.
0: Basta may pickleball, subo nga. Million ni ang premyo na kay Pam Eric mo. No? Timayo man ah. I-check na karon dugdug guys. For the meantime sa ato naman yung magkauturan, mapasirit na ta. Ano mang garit-garit ka na doon?
1: Garit-garit na yun pala.
0: Aga pa di mang garit-garit na ta?
1: Garit-garit naman ta.
0: Di mang garit-garit na kay nga ah. Ang amo niya commitment ni kay Pam Eric, basta gani ang K5 ginagaan gidyas ang pagkilala. Kami ni kay Pam Eric, kaya grabe man na kami ni kay bangod si Doc Ramil Oy, lipay gid kayo. No? Nga, halin sang pag-una pungko ni Mayor Greg do part na ta sa official calendar of activities kay Kipay Berik. Sang Mascara Festival. So mga tuig another blara naman ta da. Ibisan amo na lang niya ano nga garit-garito na mo
1: gumawa. Garit-garito ta sila.
0: Siling ni Gugma Foundation President o Chairman Rodney Escalon ari ng official music ko. Kag babatian yun ni this coming Sunday sa mga masunod gamang sound system.
1: Sunday, sa buwas ya, why na?
0: Sa, ang aton ko trata, Sunday mo, no?
1: Sunday, sa highlight.
0: Highlight yung aton, no?
1: Diyos ko.
0: JJJ, sound system.
1: JJJ, sound system. Oh,
0: Audio balance. ZTA, light and sound.
1: ZTA,
0: Ricardo light Rex, sounds and lights.
1: Ricardo Rex.
0: Heroche, lights and sound.
1: Heroche.
0: Divina Gracia, mini sound.
1: Divine.
0: RGM, lights and sound.
1: RGM.
0: Do agawad daw si Jacob Brazo official talaga daw.
1: Sige na, ibang hindi mo ni aton. Basig lang daw batalik dali do problem gag. Edo pwede itong duwao.
0: Yes vibes, pro lights and sounds.
1: Pro lights.
0: Fate lights and sounds.
1: Lights.
0: Rio Audio Classic.
1: Rio.
0: Revilia Audio Classic.
1: Revilia.
0: Sanko Audio System.
1: System.
0: Ionski Disco Mobile.
1: Mobile.
0: K5 Disco Mobile.
1: K5.
0: Rengji, lights and sound.
1: Mga si Rengji, may haraman.
0: Haraman si Rengji. Amo na mga sound system.
1: Rakit ka ni si Rengji, kita pa. Rakit mo.
0: Ay, birthday ni Rimuel.
1: Ha?
0: Rimuel. Birthday ni Rimuel sa buong chip.
1: Kahapon birthday, no, Rimuel. Kita ko sa Facebook ay na.
0: Why gin siya pang wait sa ton?
1: Kita ko yun sa Facebook.
0: Happy birthday, belated na kay Rimuel Alcantara. Ay. Na nag-celebrate siya Puto birthday.
1: Rimuel, happy no? Birthday.
0: Happy birthday. Alin si mo K5 family. Okay, here we go. Manggarit-garit kami ni K5 Eric kay si Ma'am Gina Borja.
1: Mabango
0: na kami exercise na gin
1: siya.
0: Here we go. K5 Itan, larga!

0: Tones of Music. Okay, okay. No, nabalas na kami. Okay, okay, okay. Nabalas na kami, Tan.
1: Kampiyon.
0: Nabalas na kami. Okay na. Pangayo ko bida sa imo K5 itan kuan karon K5 Arenial. Mangayo kami ni K5 Arik. Sang link sa Zoom, ha? Mangayo kami karon kay padala namon sa Migo, namon nga singer.
1: Basta wala ko sila.
0: Ha?
1: Wala ko sila.
0: Sa tanan nga gusto mabatian karon ang singer sa likod. Gusto niyo ni mabatian ang singer sa likod sa paborito ni K5 Arik nga kanta. Ang mga one pusong kanta. One pusong. Giya. Yeah.
1: Alahonta niya.
0: Alahonta niya.
1: Alahonta, Biyernes Madjubong.
0: Biyernes Madjubong. Ang mga one pusong mga kanta.
1: Oh.
0: Ang paborito sa mga one pusong, ano magsingka one pusong, inang mga pabo-abo, no?
1: Ito sa ula lang lang.
0: Inang pabo-abo. Ito sa ula
1: lang lang, may extend ang bulsa.
0: Agri ka. Ang pabo-abo, Giblaw.
1: Oh.
0: Oh, baka bisita tadi sa karoon. Kaya ikaw na nung aras likod
1: yun.
0: Hindi ka muna kasawa sa music naman, Kipa Amerika.
1: Ang dami.

0: Ginabuli ganta mga Ilonggo artist kag ipaibari because this is our humble contribution para ma-promote man sila. Gamay lang nga rason kay may sala na mo. Butigun.
1: Nami kay Ilonggo, no?
0: Gapang nga kigsang wala rason kay kung madakpang kung di tapos.
1: Ari na. Ari siya karon.
0: Ara sa karon live sa program ka. Sino na palista?
1: Ari na, may namangkot na. Sino lang singer si Rerek? Wala sino pa mangkot?
0: Oh, sino?
1: Kung Chideng. Masi pwede na madala sa chicks area.
0: Pwede oh, kami lang bahala, Ma'am Chideng. Kami lang bahala na. Makreate na. Gusto mo mahimo ito sa Ilonggo nga daw Woodstock.
1: Hindi kayo mahilig niya siya magdala mga concert-concert. Ano, Blau? Pwede ni Kong ah. Pwede ni.
0: No, ay problema. Oh, katawang sa music, kag Ipay Merik. No, abo ni nga ton nga bisita karon live sa mga program. Actually, may mga ginagaan tani sila ligwa para makilala man blast na.
1: And the music is good.
0: The music,
1: the music is good.
0: The lyrics is good.
1: Kaya, katahong.
0: Katahong. Hindi na lang na naman pagpaluapan sa paborito. Standby kay Kipay Berto. Si Berto na hontanoy. Ah, si Wilson ba si okay na siya?
1: Okay na si Wilson. Niway Manisala.
0: Ha?
1: Why Manisala?
0: At kami na yung gupdanay, permi mo. Paano siya makasala kay kami mo lang gupdanay nga doa?
1: Nagligad yan. Login text ko siya. Kita ko doa ka mo gupo. Hindi ko, you're in good hands. Sige ito, concern ko, oo. But in a wrong company. Yeah, correct ah, kay Pai Wilson. You're in good hands, upon mo si Rel dyan.
0: Okay, exercise kami, no? Galing kayo, si Rinyel, alas mong partner ko ka daw to, alas 12, sa talo una, nga mo niya schedule ka doon mo.
1: Alas 12 ka?
0: 12 noon. Kaya nga, imbis nga panyaga, amo niya nga mo ang panyaga ni Rinyel nga doon.
1: Nabihiman niyo ko, sana all, may amo talagang oras ba?
0: Pasalamat ta nga may Doc Ramil Oy ta nga boss. Kinaalaw pa ta magamuamon. Gaan siya sa ang ikayang lawas.
1: I hope I can find time bisan weekend na makag-gym ako na sa ato.
0: Bisan walking-walking kalita sa ato. Ano? Upod lang bala?
1: Upod lang ko ah.
0: Hindi pagpatam.
1: Makabuilo lang taga.
0: Hindi bala kabalo ka naman niya. All work make Johnny dal.
1: Isa pa na.
0: Dapat work. Kabalo ka naman na.
1: Ang dal yan na D-O-L-L mo.
0: Ah! Pero gusto mo mabawi na lang tayo si Luilo? Dito naman tayo magdala.
1: Dito naman sa pagkakamati. Wala siya mo. Baba mo. Okay, good.
0: I-check na nungin guys si Kipag Wilson Villena sa ato naman niya pagpakalagad. Para himaloon na ito, kisubungan lang kang Kipag Merik, officially mabukas ang pickleball, the Benitez Pickleball Cup. Hiwaton dra sa may Padol City. No?
1: Yes.
0: Himaloon ta na karoon sa anong pagpalagan. And halong sila kang Kipag Merik, kaya may ibang gali. Kanagasakay sa jeep. Ang abi mo, pasero, lang gali kang mata nila sa cellphone mo nakatutok.
1: Ara naman ang hablot?
0: May isa ka video nga nakuha. Kawatan sa cellphone, nakuha ang video sa jeep mo. I-check tadi si Berto Gakit kaysa gini ko nung ma-report. Para may chidianta while waiting for the report ni Kipag Wilson Villena, direkta sa Padol City. Ara na, no? Lakso ng Padol City, son?
1: Hindi, lapit sa kwan.
0: Okay.
1: Lapit sa police station.
0: Ang Padol City?
1: Oh.
0: Ay, ang Padol City, hindi ari diyo.
1: Oo.
0: Ari diyo sa may NGC sa babaw.
1: Babaw
0: NGC. NGC, so. Basi lain ako kanto amo ha. Padol City kanto ka gina.
1: Ang bala ako sa police station kailanin ni Jason Tupas mo.
0: Ay galik ka. Ay galik ka.
1: Drama ko isa gampak-ampak mo. Lapit police station drama ko isa gampak-ampak.
0: Tanawang tanay kay Basi sumala tanay karon. At ready na kuno si K5 Wilson no. Eh para magaan tani sang kaigo nga igtalopangon. Para magaan ta sang dili siya.
1: Gadi na mo sa repre sa screen tong isaw.
0: Then. Ara si Berto anay subong ha. I-check ta. Ara na si Wilson. Kung naka-standby na si Wilson, nahunta siya. No? Sino nakauna, no? Ay, si Wilson, ara na sa linya. No? Standby ka, Kipay Berto. I-check na si Kipay Berto. Kandugidugay si Kipay Wilson. No? Kung si Wilson, ara na yun, nahunta lang na si Wilson. Kadali. No? Kay opening to Bert. Wala pa. Bert, ano na tabo ni? Paano na dakpan yung isang kawatan? Kadalikado, gali Kipay Berik, no? Si Kipay Berik, ako magsakay sa jeep. Kabalo na ko niya kung anong iya ginabantayan. No? Hindi ko lagi ipagambal kaya inotek ka na niya sa ako nalipasokon na mo. Pero ang i-report ni Berto, kadelikado si niya kaya ginabantayan niya inyo gamit gali.
1: Kalain, no?
0: Ang lain, pag nakuhaan sa cellphone block, i-check tabi sa line number one, ah, si Berto, why siya ko na talkback, no? Igaan sa talkback. I-check ta, anong natabo, paano na-discoveryan? ining katuntuhan kag may nag-operate dali siguro ilisipon man lang sila kay Pai Berry ka.
1: Oh.
0: Check tabi ano naman yung modus nila para at least may expose to malay dayo
1: now. Masi pangayaw, Pablo.
0: Oh. Kay Pai Berto, good morning.
1: Morning, Bert. Bert?
0: Oh, why siya kuno tukbak no? Hindi siya kabati. Gareklamo siya, why siya tukbak?
1: Kakasilang anay, linya, kag ibalik.
0: I-check tabi liwat. No?
1: Monitor lang, Bert.
0: Aran na si Kay Pai Berto sa line number one. Check ko siya, Bi. Okay. Gina-check ta nga ton yung linya. Kung nalang away siya, dula sa. Okay. So, tawagin lang si Wilson nuna.
1: Aga pa na kayo na, may malita na si Berto. Isa ka 15-year-old na dadakpan sa Baybas.
0: Galing ka?
1: Pusher yan, 15 anyos.
0: Bakit po may muna yan? 15 anyos pa lang, no? No?
1: Pusher, dakpan.
0: Gawin ko nalang alam, sana yun na lang si Wilson para at least makalarga na tandirekta sa mga lagko at mga storya. No? Unahon to niyo, kayo mapabalas kami ng Kipay Berry kaga. Total nakapabalas naman kami sa Mahal Bugas. Napabalas naman siya.
1: The city right now is very vibrant. Tungod kay officially Subong Adlaw ang mga major activities ang Mascara Festival.
0: Masugod.
1: Mm-hmm. Pero nagligat pa isman na nagsugod ng Mascara.
0: Mm-hmm.
1: Ugaling kay ang mga major events like mga dalagko ng mga events, ang mga dance parade, yung ginahulat naton. Nagligad nga daw ang Lyra na Bugle Drum Competition, nagsugod na. So, party na sang Mascara Festival. Pero ang kasadyahan, ganyan, weekend. And, medyo kwa lang gamay kay Kipay Berry. Diyan, uli-uligmat lang
0: ang kita gamay. Ang ginahambal ko galing kay Kipay Berry, Paddle Ground na dahil, gali. Paddle City na gimo ginahambal.
1: Paddle City din na. Sila ni Jason Tupas na
0: blan. Nagsala mo tayo.
1: Sila ni Michael, It's TV Tire Blam, ikot ha? Sila na negosyo mo.
0: Ay, gali ka.
1: Sila na, par, tatlo na tayo lang.
0: Mayo man
1: ano. Tatlos lang owner da. Si Jason Tupas, si Migota Michael.
0: HTV.
1: Si HTV. Kag may isa pag isa ka partner. Tatlo na da ka mga gwapuhon.
0: Grabe.
1: Madra tagampak-ampak mo kung kisa.
0: Tingway ka pang agad sa ako. Okay, gusto ko man mangampak.
1: Huwag na katanaw lang ko na. Gatutor ko na, gatutor.
0: So, gina-check ta sa mga line, no? Kung nalang-alang, no? Siloan talang si Wilson. Kung nalang-alang, no? Para at least ko makalarga ta na yun. But anyway, si Rodney Bagyos Castro, kapamati. Kapatsi ka-tendance, gid.
1: Oo.
0: Ara sila huwag pamati sa aton. And cellphone nyo sa jeep or modernized taguan nyo sa bag kung wala lang importante mag-headset. Actually, amunin problema sa kabataan subong. Ako concerned gigo ni Kipa Berik. Ganakat plus dalan kis ah, damos na. Ang concentration nila sa cellphone. Remember kung sa dalan ka, kis aming mga salakyan dula niya control. So dapat nakatensyon ka sa dalan. Kaya kung kaysa, kung gusto kang nakawatan, hindi ka kapreparar, submiton ang cellphone mo, kaya lang ka nakatungango.
1: Diyan mo nang lain, kid. Ang focus mo wala na sa alertness eh. By the way, Sir Eljan, we would like to congratulate sa aton nga listener gid.
0: Okay.
1: At the same time, haligi sa KSS sa Cadiz.
0: Okay.
1: Nag-champion sa Airpat Congress Singing Competition.
0: Si Migota.
1: John Eric Rosal.
0: John Eric. Kito, paano mo maperdig isa ka legendary John Eric Rosal.
1: Grabe. Congratulations sa John Eric Rosal sa Cadiz. Champion sa Airpat Congress dito sa Mambukal. Sa nagligad nga dlaw, he was declared the champion sa singing competition. KSS Cadiz na ito nila siya. Kag-listener tagida di sa aton nga program. Thank you, Ged.
0: Sakto, galing nang ikatuan ni Wilson. Son, sakto kayo on the right track, ha? Ang baliki 5, Eric. Basi, sumala ka pa na karoon lang.
1: Dito ka sa city, hindi ka sa ground.
0: Oh, hindi ka sa ground, paddle ground. Paddle ground, galing ito nga ako. Sakto na
1: sa magdalang kami, ara nga city, may ground,
0: kag
1: may zone.
0: Ah, paddle zone. Sa paddle city.
1: Kaya sa part... city kaya ito, kantoto, sa dako-dako.
0: So, ang cellphone ni Berto, hindi ginaguro na yung maanan? Barimidjuan, no? Alang-alang.
1: Si Wilson na lang ta.
0: Si Wilson na lang tanong yan. Kung alang-alang, no?
1: Get Wilson na.
0: Okay, Wilson na. I-check ta na si Wilson. So, hingagawon, tari kayo ma-proceed na lang kami dayon kay Carla kag kay Red. For the meantime, i-check ta. Ano ka, nakasoksok ka sa uniforme mo, ma-paddle, ano ka, ma-pickleball ka. Kay Pag Wilson, good morning.
2: Kapitol of John, and Kapitol Eric, may aga. No?
1: Morning.
2: May aga din sa aton, suming ang mga tatalamat sa Foro Trispondo. So, ari, kita rin subong live sa may Lakson Street. Bangod, no? Subong at love, Kapitol John, Kapitol Eric, Happy Mascara Festival. Happy, happy. And makabukas na, subong at love, Kapitol John, and Kapitol Eric, ang Lakson Street. So, subong, ang sitwasyon dari, makita naton kadamo na sa mga kiosko, Kapitol John, and Kapitol Eric, ang napabutang dari. And of course,
1: ang
2: mga stage
1: nila
0: kung tapos ko, nagkikita ko sa kapitulo.
1: Ang ano?
0: Kipa Wilson, nabi na mo na Rakas Paddle City, ara ang Glace Lacson?
2: Ari ko sa Lacson, kay ma-swing ko diyan, kay Kipa Wilson, and Eric Montes, kita tumaga. So, So in discuss ko ano yung aton sining activity subong no ang sali amo malani amo.
1: Sun basi madala sa kasing salakyan ang. Pagkari ka jotay.
2: Nakalatag kaya ng mga artist subong at law na magperform the recent North Capitol Road palang sa party ng mga nang kaya so sa day 1 na to October 16 at 5 PM para magperform the recent Frank Bulao ama 6:45 si Donnie Nolan, 8 PM si Jimmy Nocon, 9:30 si Just Hush, 10:30 si Kira Talibin, kaya at 11 PM na to amo na ni ang ginahulat sa kanan dere kita sa dere sa Laxi Street si Ayaz.
0: Sige ah. Karon pa man sa gabi kay Pabilson ah. Kanto anta na karon si Ayaz. Babalik kami kay Berto. Thank you gid si Emerson. Balik ka na mo dugi dugay ah. Salamat gid. Proceed ka to dayon sa Padul City kay mo to sa Ahmed mo sumong adlaw ah.
2: Okay, kay mo so mo na gid planning ato sa update sa dire sa Laxi.
0: Si Ayaz paborito mo ra kay Pabilika.
1: Ang music is naman.
0: Kantay gani sa sang Ayazon.
1: So anong kanta ni Ayaz? Son,
0: abi one time Ayaz.
1: Anong kanta ni Ayaz? Ayaz. No, Wilson. What I'm asking is, kanta, well, sorry, ginapangayo ko, kanta, hindi resign. Kanta, bison, kanta, son. Kanta, son.
0: Aga ka pa ni si Ipay Biriksa.
1: Hindi ko ka-relate,
0: ah. Abi, mangita ko, dibi. Mangita ko, dibi, sa kanta ni Ayaz. Pero sikat na kipa Amerika.
1: Son, is he a good singer? Anong genre yun sa son?
2: No,
1: anong genre sa music niya?
0: Aryo. Amo niya, kipa Wilson?
1: Ay, okay. Diba bonito ko ni?
0: Ari, bu.
1: Ini driving music ko ni?
0: Amo ni siya per me ang imo nga music every time nga mag-drive ka.
1: Oh, driving music ko ni. Kikinami na sa audio. Abi ko na
0: kulbago, ikaw na ga-drive siya. Hindi ko sumura ka naman.
1: Tahun ni, amo na siya gali?
0: Amo na.
1: Driving music ko ni.
0: Kipa Wilson, thank you so much. Kasi mo da, no?
1: Good.
0: Magbalik kami na karun si mo. Update kami sa Padul City kadali, ah. Sige, ah. Tama. Excited na kami ni Kipa Berik daw dayon yung inquire kay makarelate siya. Like, amo niya yung driving music.
1: Namin na siya.
2: 25 years old pa lang sa
1: K5M. Wilson, isa lang tabla ka lugar.
0: Son,
1: si Palay ka hinubaan ko.
0: Son, hindi mo lang magpatam. Igi karon na rin. Baka pitik ka rin. Hindi ka rin din kilala. Kung kaluluoy ka gid.
1: Love you, son. Love you.
2: Kita ay kita din mga K5. Sa kita kapalit ka dito ng sa inyo sa kalwang sa 90C. Dito rin tayo sa GTX700. Report natin sa K5 Vincent Curalde. Hindi naman sa K5 Wilson Tuliana para sa kampiyon. Sa balita, sa publiko, kagkaligawa sa Negros, K5 Vincent.
0: Grabe si kung may, si Mayor Greg, actually yan yung kasino nga sponsor kag K5.
1: Okay.
0: Kaya dapat si Casino Plus, sila ning ma-bankroll sa opening.
1: Okay.
0: Galing kayong problema, wala man tayong kaya wala mo man.
1: Si pero ina, international artist.
0: Grabe, K5 ko. Tawag lang mga music, international artist.
1: Kanami siya.
0: Ano ma-relapse nga doon? Tawag sa gabi?
1: Kataho mo na.
0: Ang mga mo lang kami ni K5.
1: Kanami yan ko rin siyang iyang tanab lang mag-mix yung music niya. Ang baho, black taho. Ano yung mga sexy yung music ba? Kampiyon.
0: Grabe mga music. Mayor Greg, amun yung mga bisita ni Glicaron.
1: Kampiyon.
0: O, taga Norte, taga Sur.
1: Oh.
0: Amun yung bisita karon sa gabi, oh.
1: Matiin yung baho na yun, no?
0: Oh, grabe.
1: Ang baho na.
0: Balan mo gid nga master yung sound. Bebe.
1: Nan, kita mo na. Diba?
0: Katawang song.
1: Teko, di ka kurba ka, cinta na.
0: Di kayo mo kita ang galiko ko, cinta. Sumbra ka naman.
1: Lapaw eh. Lapaw dalan eh.
0: Sa mga K5 ba? Actually, kinabuligan namon promotang syudad. Kaya mo man lang niya nga mo ni K5, Eric, ni Doc Ramil Uy nga, kung taga Bacolod ka, you help your city smile. Ha?
1: You know, one time I've heard Doc Ramil when he said, Doc nga daw ka grabe, ginsang imo, being a community involvement sa Bacolod. Dogo pungko bla kami to sa kwan sa Cebu nga gahulat sang Roro nga magbalik dis Bacolod. Aga pangapi kami sa Igada suba bye ga pulo pungko. Lingkodok nga grabe gid ang bullying sa Bacolod. You know ang may isa gid nagtatak ang bansa ko. Nga you know kay Pai Berek simple lang gid. I'm only giving back to the community what the community has given me.
0: Correct.
1: sa kasimpleng istorya man siya kuno matululuha ko. So ini mga K5 ginahimo namon consistent ini sa doctrine blakag sa ginapatian
0: ito kasi isang tag-iya sang K5 news.
1: That we are simply giving back what the community has given to us. Kadako sang hinatag sang Bacolod para sa K5 and K5 is giving back all its best equipment, tawo, programming, music, signal para kag ang aton nga pag-amot sa aton syudad pagi sa paggarit-garit sa inyo para nga magkadto kamo sa Bacolod. That's the only way that we can help.
0: Ang panawag namo ni K5 Eric Ila. Ginaila lamon kamo nga karon sa Lacson Street amo ning aton nga tanamo no.
1: Kagkatahom ha?
0: Kagkatahom. Actually matulog ko tani kay K5 Eric pero magamo ning sugid.
1: Tahom na.
0: Kay iyas ni grabe o kampiyon sang may iban pag sila ka mga feature ka mga kantao
1: ang iya tanahob lang iya nga music ang baho ya sir dyan ang pagbalansi sang synthesizer ya katahom-tahom ganyan si si Toy Tanyo kag si Kwan Makabati sila si Amay Himaya ang nag-birthday nagigan nga nilaw nga ipakaon ni si Toy sang Aros Kalda ah grabe niya magsaot si Amay Himaya
0: Amay! Happy birthday belated ki birthday nagligan
1: birthday nagligan no? Nilaw ipakaon siya ni si Toy Aros Kalda nakalipay siyang bata
0: grabe hindi lang si Sainab Haraki ara magkaroon mo kita mong lakson to kataho mo na sa preparasyon no?
1: Kataho ito yung ang baho ito yung
0: wow. Gusto mo may ara sila ni Charis nga collab mo ari-ari. Amo man pro collab nila ni Charis.
1: Charis Pimping ko. Tako mo. Iya gali ni. Ya mo kini ang music karon dugay-dugay pagbulagay ta. Tako. Tako.
0: Kari pagi lagi sa. Gusto mo pang pretty girl sa ton? Wow. Grabe gali music ni karon. Dan sa bull beat gid ka kay Pamerik.
1: Kagang baho gid. Kung nara kasunod ka tayo ang himong sa buper mo.
0: Pretty girls! Tiiyas na. Amo ni karoon ng singer na dalun sa Mascara Festival.
1: Sexy nga music.
0: Grabe, grabe. Tiko ni ikaw taga Bacolod, di ka magkanton eh. Oh, taga, ano yung magindaratog lang mga amigo mo to sa may kapihan sa Kabangkalan.
1: Oo, sa mga kapihan.
0: Sa inubahan si Palay. Tiprano, baka mo kanton na kamo. Di ka karoon sa gabi, ari si Iyas di.
1: Tingala ko si Mayor Dap, kag si Mayor Ruiz ang kanton. Ni gambal na nga, ara ka na karoon.
0: No?
1: Gali kay amuni guro ng plano.
0: Hindi, hindi, hindi. Why this is kipay balik? Dapat ko nara sa aramang ko.
1: Hindi. Yara ka na karoon.
0: Ayo. I-check na si Kipay Berto Gakin. While we are preparing sining lagko nga mga event, ang amon advice, basi ka sakay ka mo sa public transport. Halong ka mo kay iba niya, lain niya ilang ginabantayan.
1: Yes, yes, yes.
0: Delikado yung iban, lain-lain ang ilang ginabantayan kang Kipay Berik.
1: Yes.
0: So ano ining dapat nabantayan? I-check ta si Kipay Berto para maplastar yung mayad sa aton. Ining mga nagapangkauti bala sa mga importante niyong kagamitan. Ayaw pagpawili-wili kung nagasakay ka slakyan. Be, anong panawag sina? Aware ka, awareness,
1: alert
0: vigilant, alert sa panibot mo. Tiwag ka balukon sino nang mangkuot sa bulsa mo. Mangkuot sa bag mo. Ha? Aring bago nga mudos. Oh. K5 Berto, good morning.
3: John, K5 Eric, nagsinabta na igit ang estudyante. No? Kagaining babae sa sulod sang jeep kahapon ni natabo sa Maydalan, Araneta. No, Bacolod City. Ang natabo mo ini. Ang babae ko no, ining babae na makitaan sa video, nagkuha sang cellphone sang nobya sang lalaki. Kung makita mo sa video, K5 Eljan, plus taron ta lang bago tayo ipa-play na, makita dira ang pagsabtanay sang estudyante nga lalaki kag babae. Ang babae magwa na ni ma, ano ni tani mo? Manaog na tani o galing ginakumpronta ni siya sa mga tao kagang estudyante nga nang balik lang cellphone mo na nga ibalik lang ang cellphone sang nobya ko suno kay Jan Jan diri ka K5L Jan ka K5Eric hali ni siya sa SM kagapon nagsakay ni siya sa upo din kasi nga nobya isang ara na sila sa may dampi sang NO NOHS ka K5L Jan sa may Dalan Araneta nakitaan niya ning sagay idog ining babae no sagay siya idog nga idog sa nobyaya kit ang kit sang lalaki nga dumay ginakuot gid ang babae sa may bag mong
0: no
3: sang hinali lang kag Kipay Berjan nga nagimangkot diyan no biya kung di nang si mo cellphone dito na nga nagsala dito na tayo nga manang balik lang ang cellphone kay nakita ta gid kaw nga naga nagkuha kag pala mo kag Kipay Berjan nung ginimo ya hindi siya magaling ko tani sa may
4: sa bukuan.
1: Sa jeep, oo.
4: Langan na nagdag ang cellphone.
0: Okay.
4: Anyang bukuan man.
0: Te.
4: Ito nga tinalaga ni Kuno. Pero may video kita.
0: Pero nakuha nilang cellphone?
4: Nabawi, nabawi ang cellphone.
0: Oo, delikado. Tandain yung itsura sa babae niyo.
1: Mga pangayaw ni Kuno Bert.
0: Grabe, no?
4: Actually, pag uta niya i-release, may ara nga nag-send sa aton nga mga link nga tatlo na nga modos. Amo ni modos ya?
0: Mm.
4: Sa jeep mismo? Kung hindi sa jeep, sa Changi.
0: Nagliga, dubduman mo to babae gatindog sa Changi to? Ginsalaset lang, naka-face mask ba itong babae, di ba?
4: Ay, posible. Amo man naging nangantaw. Ganyan nga ba si Amo ni Blau?
0: Dubduman mo to kay Five, Berto? Nga naka-face mask, gatulo tindog sa gwa Changi.
4: Hmm. Ah, doon man ta na.
0: So ang natabo di, ang babae, mapilam lang sila pa sa ero mo.
1: Grabe.
0: Sa din sila nga part na nagbinaisay, oh, di na nina yun nga party sa syudad?
4: Sang manaog na ni ang sila eh, dira sa main o?
0: Subali, manaog na tani ang kabataan ni sa in o.
1: Diyan ka. Ang uniform niya sa kabataan. Ang
0: BCC, daw LCC.
1: Daw LCC, ang iyang uniform eh.
4: LCC.
0: Oh, LCC. Kaya araw sa araw is LCC na sa likod. Oh,
1: kaya ang entrance siya, hindi na NO, LCC College niya.
0: LCC College. Okay.
1: Ang uniform
0: LCC. So, natabo na rin kay Paberto, nakita sang nubyo niya nga ginakuot sining babae ang bag sa iyang nubya. Bali, ang nubyo kag ang pickpocketer, isa lang ka-side sa ang pulukuan, ha?
4: Bali, amo ning natabo, oh. Ang lalaki, tupad sa babae. Ang babae, ang ano biyaya, ginatuparan pag nilapit sa drive sa driver seat, sa main sa driver bala. Nga direksyon dira ang babae nga kawatan gani, mo ginatulo kawatan. Kung pakadto ka diri sa may tagna sa may portahan, ang lalaki ang sapunta, no? Amo na bala. Ang sistema ginatungan katunga ang lalaki kagang kawatan ang babaang lubya. So dito tunga-tunga pilit ni kunong lalaki ang babae ngani. Top nga ay tikaloy man kakibabil diyan ang estudyante. Dumambano nang balik na lang bala nang.
0: Di pa matian tagurong video Bert, at least may idea na sila lalaki nubya niya tapos ang pickpocketer. Abo nang pasulod nila sa pulungkuan. While nagapong ko, why guro kabalo si pickpocketer kay kumunubyan isang lalaki, ginapanilaga niya gurong kamot ni babae.
4: Amo actually nakita gid sang lalaki mong that's why dako to yaya yang pagsalig nga siya gid nakuha.
0: Oh, dako gid kag nakita niya gapati siyang gingkuang cellphone pag hindi pa siya magako na binaisay. Pag tindog niya nahulog ang cellphone.
4: Dito nahulog ang cellphone kag kita Belgio. Ay ginapungkuan niya gali ko no.
0: Ay gali ka. Tiabi pa batita ning video aring audio mabatian ni.
1: Ay sa board, ay sa board
0: from the top 10, from the top 10.
1: Ari na.
0: Audio.
1: Tira.
0: Tan, balik sa puno. With audio. Balik sa puno, Tan. Gatita pag estudyante. Di din to na ulog, Bert?
1: Di what, abe? Hindi klaro.
4: Kagi Bible dyan?
0: Paano na ulog ang cellphone?
4: Bali na ano na na kagi Bible dyan eh. Na, I don't know ko din nga sistema, pero dula lang na videoan siguro. Pero pag tindog ko nun isang babae,
1: nahulog.
4: Dito nakitaan sa, nahulog, kagga napukuan niya ni.
1: Amon
4: yung nakuha naton nga information.
0: So nabawi ang cellphone?
4: Nabawi ang cellphone.
0: Grabe, no? Kagi Paberic, pamakon mo ang panawag sinaya, gaslighting mo. Bala mo naging, nakpan mo naging. Pagkatapos, do'y balik niya pa si mo. Siya malagpat kayo mo ya. Do'y imuan niya pa doubt ang imo sining reality. Do'y butangan niya pa ya doubt. Ayutaw doubt ang realidad mo.
1: Confirm, si Eden Pidades, si nga amo ina ang nagpickpocket man sang cellphone sang apo ko sa NOHS.
0: Okay.
1: Kilala siya.
0: Siya gini. Tingnan hindi siya mapailan kaso.
1: Wain lang na pailan kaya ginapalakat ang dayon eh.
4: Ang mga estudyante ito na interview nato na ba na sir kung pwede pa lang siya tamad na kami tani na sir mo kaya amo man na kami mga estudyante.
0: Correct.
1: Siya man kuno ang nagpickpocket gali ni sa isa ka-employee sa isa ka-drugstore nga gin-forward sa kay Bong Lumaino siya man ni, ay ni man mismo ang babae ni.
0: Ibalik bito liwatan, kaya di mo nakita ko pag tindog yun, may gaputi, iba siya mo itong cellphone nyo nabilin. Iba, sige bitan, play, play. Hop, pause. Ah, wala, wala. Banta kung gano'ng pagpanaog yun, nahulog.
1: Oo, oo, oo.
0: So, anong natabo? Gipabayan lang ni siya? Why na ni siya ginpatawgan polis?
4: Wala, nakapalag yun ni kuno eh.
0: Grabe, no? Ti at least tandaan ta ng itsura niya. Kung nakutan, i-post din nila mayadayad, no?
4: Actually,
0: kay basic mula, basic mula kang G5er to, pilakadlaw, ang imo microphone, ang imo cellphone, ang talan-talan, bla Bert, di mo, Bert, basic kuno, nasong adlaw, ay na, kay bangun si Ian, bla Bert, tao.
1: Oh, oh, oh.
4: Kaya mo nag-animan,

0: Pinas, ang Madakpan, sa...
1: Tinga ka, Hubin pa siya. Naging trust siya sa Amunia, Bertaw?
0: Hubin. Giti, suno sa Intel operation, operative na to. Siya ni nagaduso, kano ka ginasubo, baka baligya.
1: Ang gwa, yes, ni kagipabirik, runner, gid siya?
0: Runner. Actually, mga Soviet sobra 50 man ka balor sang Shabuha, no?
1: 50 ka, no? 50 ka?
0: 50 mil.
2: Pero. Gamay.
1: Pero ti, bisan pa, no? Shabuha po na?
0: 15 anyos bala, no? Makakon mo na. At yan mo nang ginakangilaran man ka gina... ano man sa aton sininga kapulisan at sa 15 anyos the copy dyan sa by bus operation eh kagibay ba gender sa may area sa ano sa may Nara baybay barangay 8 area na da likod na da sang Ayala bla no dira dumping
1: kwa unta na natan okay natantapos na okay go ahead kay 5 Bert
0: to amo ni ang natabo ano 15 anyos
1: paano siya dadakpan nabigay ti 15 year old giskwela pa ni siya why
0: Ka-eskwila ni.
1: So, diin sa nadakpan sa eskwilahan o kung sila purian?
0: Actually, kagahon ni natabo, dira sa area sang Dumasiok nga lugar. Bala, kay ti,
1: diin na yun?
0: Ang barangay 8, kakibay ba, ilikod na sa ito, warehouse bala.
2: Yes.
0: Sa mga pumunkugo na dalos. So, sa barangay 10 mo. Sa barangay 10, ti, tulom na ng area, kaya pila na ito na magbaybas mo. So, dira ang area, dira dira ang transaksyon sang atong Singapore buyer.
1: Okay.
0: Dakpan ni, wait na lang ina edit kiti balutang minor data. Ang information talaga nakuha diri kay eskwela, naga siya ni ang gaduso ga runner sang Shabu sa mga tricycle driver. Wait na kabalo kay ti mostly damo na damo monitoring sang pulis dira ang transaksyon na isang pila ka mga naga pakal Shabu bala. Wait na kabalo ko ano ni may nagasugo pagit ni siya kung ano ni di nga ni ginakwa ang siya po sa dadyang 15 anyo dugang siya bantayan na lang sa iban sa itong sininga public affairs program sa K5 News
1: sige
0: kibiberik
1: salamat
0: kami auto na si Ken no pinakagwapo sa Elias kamamati subong ngayong agalan na sila no. Sige, K5L dyan, balita ta dulong sa kalawang sang DTX 500, D3 Bio, may DC kag DTX Coffee Mix. Ako si Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News.
1: K5 Airing.
2: Okay. Grabe.
1: Ang ginikanan, anong gakatabo, ginalaw niyo bata niyo at the age of 15? Guro ga sa lig ka mo, nga po mo minor di dati, di siya manabat sa kasuguan, no? Kung grabe. May ara na ginatawag na... inang may consent laon ano pa nung sina gani may term ginagamit na sila eh
2: sa para sa ginikanan
1: hindi sa bata mismo
2: sa bata ti ang guwais na kun may ara nga ginakonsintahan mo eh ginakuan mo konsentidor ka bla nga ginikanan kag ang ginikanan sometimes ara gid sa Sir Eljan I always believe that ang labi ara sa ginikanan na bata mo kung hindi siya magpadisiplina, ti ikaw na lang yan ang bata mo lang mananay or matatay. Kung hindi ka disiplina sa bata mo. Disiplinahon mo ganyan by 5, 6, 7 o'clock guro, okay pa na. Kung maglagaw-lagaw, bing kabataan kung weekend, may 10 o'clock, they must go home. Puli na. Hindi nga pabayaan mo yung last dusi kagang ang grupo, yung kita mo. Hindi kayo dyan ka-detect ang grupo, is na kung ano mga grupo, yaw. Nga gayo, togaw po ka, tunong mga adik mo na, no ka, adik ka.
1: Correct. Actually, why isang bata magtalang kung properly guided by parents? May mga kabataan, mga tigaulo, pero bisan pa paano, kung ginagaydan, kagirikanan, balik kinasla yung sos tong panimuot.
2: Correct.
1: Pero kung inang pawarat ka bla, why gagani ka balot bata mo kakaon, hala ka lang niya ka lagaw, kung di ka nagkanto, lahil lang sila kung ukay ka lang ukay, bagungon.
2: Isa pa na.
1: Bilog nga daw sa bagungon kay mo ukay, bata mo galito, ay gani sudan to, ay pagani tigang to. Amo man nakisas ginikanan, no? Hindi man natanan, kung di may ara ka mga instances, sakos tatay sa bulangan.
2: Aba, mo ginagawa. Grabe.
1: Sakos na nais madjungan.
2: Hindi ka kasimba, hindi ka kapanilig sa balay mo, pero sa bulangan, kasinggitan ka, mo ng lains na lang, huwag pasundaan ang balay mo.
1: Huwag ka, pero grabe taya mo.
2: Pero pa sa pustaon ka, gilinibo, pero huwag ka inugbakan sundaan sa kabataan mo, huwag na nung ang klase.
1: Siya mo nang ginambalta, no? Hindi man natanan, but you know, these are things ka dapat dumdumuntang ang pagpadakos kabataan, hindi na pwede saling sa iban. Ato ni obligasyon ng mga ginikanan. Kung ano ang naubra sa bata mo, ay ka rin sa iban niya nga basulon kay Paberic because you fail to do your part as parent.
2: Yes.
1: Hindi naman yung panahon para magbinasyon. Pero ang aton niyang ginambalis, ginaalungay ta nga kung mahimo, giyahan yung specially kung ara sila sa puberty stage. Hindi nga sinultiro din na lagabla. Kaya ba si kung wrong influence bla kang ipabirik ang ilam of them, delikado, no? Hindi mayong dangtan sa sarili nga kabataan. Aba ng pila ka mga bagay, no? Panawag ta na kisa

0: ng kabataan involved sa mga krimen, they are child in conflict with the law.
1: CICL.
0: CIC
1: misguided nga mga
0: misguided
1: kabataan. Kulang ginikanan dapat ang yabi na ginikanan
0: di may mga ginagamit na bing na tools ang DSWD to determine kung ang bata may arap lang hungod gyud sa buot siya nga magobras na kung ginungod mo na gani kag 5 Eric but siguro nun sinaya hulaton kasi imusto nga pagidaron kag pasakaan kag sa nagakigo nga panumbungon
1: age of reason para magsina
0: ti mo nang delikado kisa mga sindikato niya mangita niya pamagi nga tibala ka mo di ako magkaladakpan ka mo ang pamangkot pilagi na income sa bata sa muna kadako ginatag siya basi kun tibod-tibod ng laki 5 Eric
1: kag wala sang kuan wala sang illegalista nga nagadugay.
0: Damo, kaya't kilala, diri sa Bacolod. Kabalo mo na sila.
1: Nga nagbigtan.
0: Pero short time lang. Hawaii, short leave.
1: Short leave. Nagkalamatay, nagkalaputo, guba ila pangabuhi.
0: Correct. Ang bilog ng pabila na involved sa amunang activity.
1: Aka ang bata iya, may kurso na, nag-puser man, patay
0: man. Kina-notice mo ni Kagipay Berico, amunin ka tabo, tatay, abi involved sa illegal drugs, kag si nanay. Definitely, di ka sa cycle. Pagpatay ni nanay o dakop ni nanay kay tatay, si bata naman mapadayon sa ilang negosyo. Hasta nga maubos na tanan.
1: Iban gani, di nag-milyonaryo na si Bacolod, yung kalaubos lang.
0: Tud ka?
1: Ang subong ang ilang mga building, pinamaligya ang asawa niya, ginimo lang ha. Kulokarito si iba naman to. Kasi una, milyonaryan na.
0: Tud ka?
1: Why gidya ubos gidyo? Nothing beats a good life. Why siya makaperdi? Maskin ginamos lang sudaan mo, kung imo kag na kuha sa patas
0: mo
1: nga pangabuhi, pinangabudlayan mo.
0: Correct.
1: Sang-sang nga big time ka, gwapo ka, bidalulay ka, pero puro na tanang illegal, wawaay ginaya pulo
0: siya. Lain siya natabo si Luilo, dumduman mo to. Big time, tadan may mga taxi,
1: complete
0: may
1: to,
0: mga hotels.
1: As if you own the world, you own the politicians.
0: At the end of the day,
1: wawaay gina.
0: Dula.
1: Pagka dula yang, bilog ng pamilya, kita dula ko na kalapugday.
0: Kalapugday, kaya wala. Uway na bilin.
1: Ubus gid yan. Amuna. So why get mga K-5? Believe me, pati ihanyo kami ni Cyril dyan. We have seen so many of those things.
0: So this time around ka K-5, Eric, no? Post na commercial break, no? Oo. Si Wilson Duginugay Baricanta, kag si Red Salgado and ka Carla Defensor Lunga, for update kita sa mga police story na ton.
1: Kag update sa kwan, no? Sa tong
0: 33-year-old.
1: Tong dua ka tuig lang, dua ka ba, lalaki ka to.
0: Napailan na sila kaso, i-check na karong kay K-5 Red. No? And then pagbalik ta karon ma-check lang ta kay Wilson Villena kay mapikol siya. At I don't know kung nang ilis sa atar. Oras sa K-5 News FM dala sa Mighty C, alkaline vitamin C, alas 7:55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kag likod. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K-5 News TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: TTX 500.
4: Ilan na lang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500.
6: Grabe ka. Ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang korason serboy. Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa korason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalong, dugay na gali sila high blood, kay wala ka pa check up. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan na nagdako ng imong kuraso. Now, ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imong kuraso? Sir Boy, suno sa imong mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gitawag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gitawag kuraso?
7: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ining mga bara or cold atherosclerosis? atherosclerosis. Well, ang gihimo sin isang atherosclerosis amo ni ginatawag nato nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat nga mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Syempre free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga gabugat siya.
6: Pero kung bastante ang imong alawas sang antioxidant kung nga halin sa DTX 500,
7: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik na sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
6: Yes.
5: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kira tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
10: Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
6: Palaparon niya ang alagyan.
10: Kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan. Agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
6: Yes. So, ibagit yung ko na pala inom ka DTX 500. Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang DTX 500. That's why kung adlaw-adlaw ka gainom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok, sa ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
11: Sa mga pagkaon sa Dr. Ramel, actually hypertension kag problema sa kurason. Ang isa ka kabadanan sa naining natuwag pag inflame sa ato yung mga blood vessels. Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure. Amo na kinanglantag sa ginatawag antioxidant. Sa nasilinta na sir, yung nabalik-balik sa yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero huwag mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas na ka-produce ang vitamin C.
12: Which is a powerful antioxidant as well.
11: Ang vitamin C ngay pares naton sa DTX sa 500, nga isa man kasaya isang antioxidant, mga vitamin C, makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon.
6: Ang namiya makainom ka may TC, kaya kung may TC, isa lang ka may TC, pulo na ka.
11: Pulo ka pungkan, no?
6: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga, hindi ka magbakalman, ka namin sinakaon ng pungkan.
11: Pwede na tumalikawan ng hypertension, do, kumiyara kita sa vitamin C, vitamin A, kag vitamin E, no? Mga antioxidant
6: na. Damo sa
11: nuts, kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
6: Kung abukado ka, o nga abukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong na abukado, mga nuts. Malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500!
13: Gina ka, no? Ang ginibatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
9: Sisa ka pila ka mag-inom
13: sa DTX 500. Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nigo ginapat.
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag
14: DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing si Ariel. Nagkantonsillitis ang nagligad. Sakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa ako tugon na alamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May araw ko